0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
0: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
16: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matinong na dugo.
0: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
16: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Mas tatinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
16: DTX 500
0: masaligan.
16: Epektibo.
0: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
17: 500. Ikaw ba lang ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masal rikang
16: epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
16: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C kag DTX 500.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Sa mga natrangkaso, ginaubo, ginabarukoy, bla. Tumarka mo, Mighty C, DTX 500, kag D3 Bio. Parang manubo, kag normal imo blood pressure, DTX 500. Kung nagkakurap-kurap ang mata mo, Sir Leonito Barreta, Sir Binoy Tanyedo Maniosa, Sir Darwin Aranya, mag-tumarka mo sang Klinika Spore Bio, sang DTX 500, kag Mighty C. RB Chris Caceres, Laura Sumagaysay, Mighty C Morning, ma'am. Jelt Eatery sa Mabolo Delgado, ma'am Lola Jean Barreta, Mighty C Morning.
22: Foro de los Pueblos.
20: Sa Duenas to, may nagapasaway man tong tag-iyaka manuka, no? Tinagmando sang temporary closure si Mayor Robert Martin Pama sang Duenas sa L3RG Poultry Farm. L3RG Poultry Farm sa boundary ka Punong Grande kag Munpon Duenas sa sulod sa isa ka bulan matapos ang cropping subong Hunyo. Amoning decision ni Mayor Bobet Pama nag-meet sa upod sa Tag-iya sa Manukan kag barangay official sang Munpon, Agutayan, Pandan kag Tipulo kag Punong Grande sa nagligad nga adlaw. Ang yalihok paghatag ligwa sa pag-check sang lapses sang poultry kunya nagaraptay langaw. Sumuman damo nga mga reklamo sang mga pumuluyo na so pila ka barangay sa Duenas ang affected sang puwerte nga langaw halin sa poultry.
22: Foro de los Pueblos.
20: Sa kabulan sa Luhon ina sa suno sa patakaran sang Department of Education Department of Environment and Natural Resources para nga troubleshoot ng mga nagkakabagay nga kayuhon. Again, aton nga ni Stan Bisandre sa program. Why na itong ginakontra mga pariyosin? Kundi dapat sundon lang ang mga patakaranda nga hindi maglapta ang langaw, makontrol ang baho, kahit di public hazard ina, kapin pa sa mga neighboring barangays. No? Kag ini, kwan man mo ng kung investment sa isa ka banwa, dako nga bagay para sa kita man sang banwa.
23: San Antonio Spurs versus New York Knicks. Game 1.
20: Pre-game analysis kita. After many years ang San Antonio Spurs kag New York Knicks balik sa NBA Finals. Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle para sa Spurs, ang sapyak Jalen Brunson, Karl Anthony Towns. Nari sa linya ta ang kilala na coach diri sa Iloilo sa patag sang basketball, Coach Joan Pinorio. Coach, si K5 Ted, Mighty C Morning, sir.
24: Good morning, sir.
20: Yes, sir.
24: Batian mo ko.
20: Yeah, mabatian ta ka. Kay balo ko masako sa ko kada, but thank you for giving your time diri sa aton. Sir, how excited ang NBA fans sa match up kay ni bago. May bago gid nga ma-champion subong kay ti ang OKC na eliminate, may bago nga champion subong nga tuig sa NBA Finals sa Coach Joan. What's your take sa pangay ni?
24: Yes, so far no, six years wala ko may naka back-to-back.
20: Oh.
24: Sa back-to-back champion. Ang ano sa buong ang game 1 sa New York Knicks and San Antonio Spurs, amo ni siya ang nag-final sa NBA Cup if madumduma naton. Nag-champion ang Knicks, naging perde nila ang San Antonio kay one game lang to sa Las Vegas that time. So it's time for San Antonio to to revenge that loss. But this time around it's a 7-game series. So anyone's ball game. But I think ang may advantage kita.
20: Notod si Coach Juan Balicante sa please. Ang ginambali Coach Juan Tenorio in 2025 NBA Cup. Short-lived nga liga bala before sa NBA conference niya. Nagampang man sa Emirates NBA Cup finals, one game lamang, Knicks man kag San Antonio Spurs sa December 2025. Nagdaog dito ang Knicks sa score nga 124-113. Ang ginkilalang MVP dito si Jalen Brunson, ang main man sa New York Knicks. Balikam to si Coach Joanne. Coach, yes, kita. Gin-recap ko itong balmo nga sa Emirates NBA Cup sang December 2025. Nag-champion to ang Knicks versus Spurs sa isa lang kampang. 124-113. Yes. Dili kita, Bisa. Una kita sa San Antonio Spurs. Anong ila chance to be the champion after sang Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili era, Subong Wemby era naman na Coach sa Joanne?
24: Yes, no, ang amo ni mga generational nga big man ang naga-produce ang San Antonio ever since, no, alin kay David Robinson, Tim Duncan, and now Victor Wembanyama. So amo ni subong ang ano, bali pila man ka tuig ang hulat sang San Antonio nga wala sila nakasulod sa playoffs. Actually until last year why gid sila nakasulod. First time nila nagsulod sa playoff for a while. But nagdiretso sila ya sa NBA finals. So amo nang daw nakibot ang tanan na ara na sila isubong sa NBA finals.
20: Oh, and then they have the worst record from 2022 pa 2025 kag ang ginperdi pa nila sa ila pagsulod sa finals ang defending champion nga OKC ni Shai Gilgeous-Alexander, Coach Joanne.
24: Yes, no. Amo to ang naging problema man sa OKC is may duwa sila kay major injuries na player pag ang pagnubo man sa kampang ni Chet Holmgren. So amo to damo nag criticize mga kay Chet nga kung si Wembanyama ang iyang natubang.
20: We get siya.
24: Though hindi sa kabalo mo basketball.
20: Abal ni may nabasa ni ko Chet. Kada ko sa imong sweldo kon ni convert ko no sa Philippine peso mga 3 billion pero magampang kanya do sa Ligas Barangay.
24: Yes, so almost 50 million na siya a year eh.
20: Kadako-dako.
24: For the next 3 years.
20: Oo. Coach, ang pagkabataon sang core sang San Antonio Spurs, si Dylan Harper nga Filipino-American, 20 years old. Si Victor Wembanyama, 22. Si Stephon Castle, 21. Si Devin Vassell, 25. Julian Champagne, 24. Kag Carter Bryant, ang rookie nga 20 years old. May advantage sa ila, sir, sa long series ngayon sa best of 7 finals, Coach Joanne?
24: Yes, definitely, no. Ang average age ng San Antonio actually is 25 years old eh.
20: Oo.
24: Kay because of ang sang iba nila nga mga bench player nga pareho kay nagalin bala sa Warriors sa una si ano nalipat ako. But he's older now, mga 30 plus na siya. Si Barnes.
20: Harrison Barnes.
24: Harrison Barnes. So, amo na ang nagbidyo nagpatigulang lang sang ilang average age. But overall, mga bata ni sila. Kag sa subong NBA, daw wala nag-matter ang experience kag age. Because ang kadasigon sang hampang. maski playoffs na makita mo gyapon kadasig sang madasig ang ampang. Ang pace sang ampang. So ang maging advantage naman niya sang Knicks if ever isang experience nila and the slow break game Manila. Medyo hinay ni sila nga pace nga team eh. So basikon ma ma-caught of the act naman nila ang San Antonio sa ilang style of play.
20: Oh, ang San Antonio ya dasig, dasigay. Tapos ang San Antonio Spurs slow-paced game.
24: Ang New York Knicks,
20: yes. Ang Knicks. So, okay. Do you think may psychological advantage ang Knicks considering pinperdi nilang Spurs sa one game NBA Cup Finals sa Coach Joan? Madalayhan nila ini sa best of 7 series subong.
24: Yes, definitely, no, but it will all depend sa first two games na naman. Because home court sa San Antonio. Dira nila dapat i-prove na kung makuha nila ang home court advantage by winning at least one game sa lugar sa San Antonio. May dako chance nila nga mag-daog.
20: Okay, dire kita sa New York Knicks sa damog isang nagabantay sa buong kay ang Knicks ngayon ni amo ini ang pinaka sentro gid Madison Square Garden pero tingani Kamhal subong coach ang tickets ito naglupok gid ang tickets kay Kamhal Jalen Bronson, Mikal Bridges and Mark si Karl Anthony Towns. What's your take sini coach sa Joan?
24: Yes, ang isa ka ang isa sinidi ka mayaraman nga pros and cons no ang ilang match up sa San Antonio. Ang una ang pros nila is syempre ang experience. And then ang mga wing ang mga wingman sa New York may ano eh may size nga maka match up man sa mga guards ang San Antonio. For San Antonio naman, siyempre, ang dakong advantage is Victor Wembanyama. Amo ni ganing gina-question subong, paano ayhan si Jalen Bronson mag-pick up sang iyang scoring because ang mga guards ang San Antonio is good defenders. Nung amayo ni sila magdelepensa tanan. So wala siya sang i-hunting about the player nga pwede ma-hunting dira siya ma-attack nga ma-attack.
20: Okay. Who can stop Victor Wembanyama kay may ga-dribble sa ga coast to coast, matira tres, ma-dunk, mangkabo coach sa Joan?
24: Actually, kung totally stop kay Wembanyama, hindi mo na maobra, no? All you can do is pabudlayan mo lang gid siya. Makuha yang iyang score. Pareho man sa iban ng mga superstars. Maka-score sila, pero inang mabudlay, bala sa mabudlay nga paagi. Kaga ma-wear down mo sila by the fourth quarter. Nga at least maapektuhan man ang ilang hampang.
20: Pwede mo ni
24: pero
20: iritaron, coach.
24: Testingan na nila tanan nga match up ah. Kay Kat, kay Anonobi, pang kay Hart. Amo na silang itong tatlo ka main defender siya.
20: Josh Hart, Anonobi.
24: Kat, si Karl Anthony Towns. Amo na.
20: Tikon garit-garito, nabil si Wimby.
24: Actually, na-experience yun na, ano?
20: Kay Nash Reed, no? Kay Nash Reed, yung siko niya.
24: Na-experience yun na sa Minnesota. Na-experience yun man na sa Oklahoma. Una, atong sa Minnesota, medyo namikon gito siya. That's why na-suspend siya for one game.
20: Kay Nash Reed, yung siko niya si Nash Reed.
24: Yes. Pero after that, daw nagkalma na siya. Though ginaagwantaya na ang kasakitan para lang sa kadalagaan.
20: Coach Joan, kay Baloka ang ato ni basketball. Lingaw-lingaw, pero iban sinya ang ilang nataya di, ang ilang bulugasan mo. Asa Sudan Blanila.
24: Damogin na sila.
20: What's your take sa Game 1 and sa entire series? Sino madaw sa Game 1 karon?
24: Actually, yung game 1 is abansi ang San Antonio 4.5, no? Plus 4.5 sila. But I think San Antonio, sige po, no? Percentage, ang winning percentage is still with San Antonio.
20: Oo.
24: Maski mag-plus 5 pa.
20: So, kay ang
24: una home court nila.
20: Mm-hmm.
24: Ang ikaduwa, 11-game winning streak ang New York.
20: Oo.
24: Mag 11-game winning streak ka, there's a chance gidya nga mauto din na.
20: Oo.
24: So, that's why nga dako gid chance sa San Antonio magdaog.
20: Pero in a long series, pila ka games ang labutan niya sini? Makalabot ayan ni sa game 6 or game 7, coach?
24: Ako, kung makalabot game 6, kung mag game 6, maasta lang game 6, I think New York will win. Pero kung mag game 7, iti San Antonio gyapon.
20: Okay.
24: 5 or 7 San Antonio.
20: 5 or 7 San Antonio. Sige. Coach Joan, thank you for your precious time. Salamat kid nga
24: sa
20: tiyan.
24: Salamat
20: kid.
24: Mayroong aga sa tanan.
20: Good morning. Coach Joan Tinorio! Eh, sa mga mapustada, kay parang basi may bakal karoon isak-sak kong bugas. Organisodan, makabakal ka mo baboy nga sinugba. Taguhaan nyo na lang na! Pero ang pag-analyze ni Coach Joan Tinorio sa Sun Yat-sen team, ang NBA Game 1 dagon sang
1: San Antonio Spurs versus New York Knicks Game 1.
20: Spurs ang madaog. Di bantayan nyo dugay-dugay. 8:23 na sa aga. Magamba ka nga San Antonio Spurs. Ano mo singon sang SPUR Spur? Ang Spur nga ini isa ini sa kagamit sa pagkontrol kag pagpadasig sa kabayo. Amo ning San Antonio Spurs. Ang Knicks naman, shortcut ini sa tawag sa mga unang tao nga mga Dutch sa New York nga Knickerbockers. Knickerbockers. KNICKERBOCKERS. Galing kito kalawig nga mabaka New York ka Knickerbockers. So gintawag na siya nga Knicks, silent K. Ring ring, Tabs Ondoy, Febi Songgano Tabuada, Nena Songgano, Sagustilo La Paz, Sir William Sapanta, Mighty C Morning. Rilang kwasta, ang ibang update na bantayan.
1: San Antonio Spurs versus New York Knicks, Game 1.
20: Ang coverage sa K5 News FM. Buwas naman kita, Kit Anay. Mag-salud dugay-dugay si K5 Enrico kag K5 Eric Zowel sa hampang ini. Alas 8:25 sa aga, Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My D3.
4: Mabakas,
25: my family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na!
25: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
25: DDX 500!
2: Garantisado!
25: Epektibo!
2: Aramis mo!
25: DDX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
25: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
25: Mag DDX 500 na!
2: Ang
25: DTX 500
4: ang may powerful compound
25: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
25: DTX 500
4: garantisado.
25: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
28: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre? Libre!
27: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot,
30: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
30: DTX Beauty Soap.
29: Galao magputi,
30: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
32: Extend Food Superman for Man.
33: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
32: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
34: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
32: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
32: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
32: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
32: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
32: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
32: Happy kanunay.
25: DTX 500.
32: Masaligan.
25: Epektibo.
32: DTX 500.
25: Mahigro bala ang imo dugo.
32: DTX 500.
25: Masamig ka bala gina allergy.
32: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
32: Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo.
25: Nga sa masami,
32: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
32: DTX 500.
25: Masaligan.
32: DTX 500.
25: E3 Bio with Physio.
35: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsarot.
25: D3 Bio.
32: Ang D3
25: nga may Physio.
32: Ang Physio
25: nga may D3.
32: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio.
32: Ang D3.
25: Yung may Visio.
32: Ang Visio.
25: Yung may D3.
32: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso.
0: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 8:37. Ining oras sa lulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: K5 News FM, Philippines.

0: 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mayong aga, syudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan sa ding mga bahin subong. Naga-monitor subong sa aton sining special coverage sa NBA Finals Game Number 1. Matapos ang 27 katuig, liwat nga magatubangay ang San Antonio Spurs kag subuman ang New York Knicks. Bali, 27 man ka tuig ang ginulat sa New York Knicks nga makabalik sa NBA Finals sa tiyempo pa na time ni Patrick Ewing, Nanday Sprewell, Nanday Houston. Kag sa part na time sa San Antonio Spurs, bataon pa na time si Tim Duncan, kag si David Robinson. Pero ang last nga nakasulod ang San Antonio Spurs ang tuig 2014 na inkwentro nila sa NBA Finals ang Miami Heat. During the time, nagnabugusan isang tatlo ni ka mga All-Star, si Dwayne Wade, si LeBron James, kag si Ray Allen. Mga kaupo na ito karoon sa ating special coverage, ang ating Assistant Vice President, K5 Ray Espeja Umalay. Good morning!
4: Mayong aga gid sa mga pinalangga nato nga mga taga-palamatin. Welcome sa Game 1 sang NBA Finals sa 2026 mga ka K5. And of course, ako po sa aton subong live coverage sa K5 Enrico. Special mention nato ng aton sining Little Bossing ang junior sa aton sining CEO Doc Ramil Uy nga si Sir Ken Jeremiah Uy. Nagaupod sa aton sining live coverage.
3: Good morning gid, Sir Kent. Kag of course, makaupon man natun ang nangin MVP sa ilang sinang barangay. Kaki-5, AJ Cordova.
5: Kaki-5 break, Kaki-5 Ray, especially sa aton nga station manager, Kaki-5 Warren French, no? So sa subong, live kita nga mag-coverage sa Game 1 sang NBA Finals. Kag isa ini Kaki-5 break ka history ang amo sini nga finals sa tunga sang San Antonio Spurs kag New York Knicks.
3: Ako naman si K5 Enrico Tupasurita Jr. Tagagimaras ko no, ready na kay GR Tanalyon, kay Sir Ridal Estrada da. Good morning sa aton suning 282 ka mga viewers pa lang. May mga introduction pa ni ina. Pero aside diri sa NBA Finals sa Game Number 1, alam tawon tamani amangin performance sa aton suning mga kababayan. Kay may duwa kita ka mga players nga may dugo gid nga Pinoy. Sa part sa San Antonio Spurs, ang ila sining point guard si Dylan Harper ang number 2 pick subong nga tuig. Kag of course sa New York Knicks, amo si Jordan Clarkson nga nakampang man sa Gilas sa Pilipinas. Sino ang magapangibabaw? Makabawi ayan ang New York Knicks sa iglasin nga kapyardihan way back 27 years ago. Grabe nga hulat no, 27 katuig. Amo na ako makasulod ka sa NBA Finals, makabig na ito nga tumalagsaho ni. Okay, tama, good line, makasulod sa NBA Finals mo. Just imagine ang iba nga team, asa subong wa igapon magkampiyon. Go ahead, K-5 break.
4: Okay, check na lang ka K-5 break, ito ay pag-ibang kumpisa no. Wala pa?
3: Wipa, partner. Naka-umpisa. Kay 8:30 ang schedule subong mga kakay-5.
4: Late-late
3: pa, no? Medyo may mga introduction pa rin, Abi. Basta gani, game number 1, damo pa ni isang mga introduction ilabi na din sa part sa San Antonio Spurs. Ginakuhaan din sa mga reaction ang mga former NBA players. Damo nagpamangkot eh. No? Kay naku ang naging papel ni Stephen Castle sa ila kampanya kung nga nakasulod ang San Antonio Spurs sa finals. Una-una siya naging para siya defensive player. Binabantayan siya ni ang mga star player na sa ila siya nga kasumpong siya nagbantay kay Shagelius Alexander. Siya nagbantay kay Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves. Kagsubong ang iya bantayan na ayhan malimitahan sini kag madipinsahan si Jalen Brunson, ang top scorer, ang star player sa New York Knicks mga KK5. Kag of course the on the part niya sa San Antonio Spurs sa kay Victor Wimbanyama. Ako magbantay arena. Naga sulod na ang first five.
4: Paka si Brunson now.
3: Wala bantayan.
4: Naga frog style lang iya sini nga stretching, no? Sa aton sini nga mga KK5 ni Jalen Brunson, the star player sa New York Knicks.
3: Okay. Ginapili dire ang mga referee sa NBA Finals, no? Amo na nga may isa din kabag-ong nga referee nga first time nga kasulod sa NBA Finals nga siya mag-referee, no? Kalabanan sa mga veterano. Kag of course, mayong record nila. Arinab, umpisa na sang game number 1 sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Okay. K5BJ, ako lang sa Antonio.
4: Oo, para nami.
5: Bula sang next. Ginadala ni Joseph. Ginabantay ni Champagne. Nagapangitan sa kamasahan. Binasa kay Carl Anthony Towns.
3: Okay. Jalen Brunson nagtira sa tres. Sumunod! Grabe. Maigidit ang mga kamot subong ni Jalen Brunson. Unang atira. 3-point shot. 3-0. Ang Daron Fox dribbling the ball against sa kay Anunoby. May mga changes. Balitaasin si Anunoby kumpara kay Daron Fox. Ginatag sa kay Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns. Maning matchup kinabantayan. Wimbanyama nagpop jumper. Palobo. Pasok. 3-2 ang score. Mga KK5.
5: Bula sa New York. Juice Hart nagpatabok sa bula. Ginabantay ni Champagne. Juice Hart nagadiskarte versus Champagne. 1-on-1. Pinasa kay Carl Anthony Towns sa kilid. Gapangitan sa kampasahan. Pinasa kay Michael Bridges. Nagpick. Ginabantay ni Aaron Fox. Ginbalik kay Brunson. Brunson. Nagdrive. Nag-layup. Wala. But rebound by Juice Hart. Grabe hassle si Juice Hart. Ano no? Base sa kilid for 3. Sulong!
3: Grabe. Mainit ang mga kamot. Subong sa New York Knicks. Naduwa ka 3-point shot ang ibuyan sa unang mga minuto sa first quarter. 6-2. Abansi sa 4 puntos ng New York Knicks. Ginatag sa kay Vassell. Gimbalik si Babo kay Wimbanyama. Nag-fake. Nag-dribble si Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns. Ang turnaround shot. Nagtira. Wise sumunod. But offensive rebound by Champagne. Ginatag sa kay Vassell for 3. Wise sumunod. Offensive rebound by Castle. Wise gapon. Nakuha ni Jalen Brunson.
5: Brunson. Nagadali-dali patabok sa bula. Pinasa kay Josh Hart. Josh Hart nag-drive but kick out pass to Towns. Nagtira sa tres. Wala. Rebound by Champagne.
3: Champagne. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Pass in midcourt area. Again sa kay Carl Anthony Towns. Sa shaded area. Labuyan ang bula. Na-intercept sa New York Knicks.
5: New York nadali-dali. 3 versus 2. Ano nobe? Nag-pick. Ano nobe? Nag-tira. Sulod.
3: Sulod. Ang score 8-2, no? Bula ka doon ni De'Aaron Fox sa mga K5 dribbling the ball. Top of the key against kay Nugbi, nag-crossover, nag-penetrate, gipasa siya lang kay Castle, nagtira, nabuyan ang bula, nice defense by New York Knicks, ginbalik sa kay Vassell. No? Ginatag sa kay De'Aaron Fox
4: sa
3: ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nag-fidaway shot,
4: twice good,
3: rebound by Josh Hart.
5: Nagapatabok sa bula, ginulat ang yasin ng mga upod, pinasa kay Bridges, nag-jump shot. Wala.
3: Rebound wala sumulod. Nakuha ni Champagne ang bola. Ginbalik sa kay Vassell. Ginatag kay Wimbanyama. Ginatag si Deon Pax for 3. Wise sumulod. Rebound by Vassell. Follow-up shot. Nice follow-up shot. 8-4 and score.
5: Brunson, pinasa kay Juice Hart. Juice Hart nag-drive, nag-layup.
4: Tapal.
5: Pass to Bridges, to Towns, to Hart, sa Dalong, to ano no, be? Wise ang may mabasahan to Carl Anthony Towns. Doon nag-rattle sining ilang opinsa.
4: Arang na. Do medyo naga
5: ano nagliap
4: tawhay
5: katama
3: katawhay
4: so, Marius 10-4
3: 10-4 score
4: nagaplaglapsi sa score mga fans ang San Antonio Spurs sa sininga mga tinuon mga ka K5.
3: Okay, Castle ginatag sa Iwan Banyama, ginatag liwat sa kay Vassal dribbling the ball gibalik sa kay Iwan Banyama, ginatag sa kay Aaron Fox, Fox dribbling the ball 4-3
4: pass of blue
3: rebound by Josh Hart.
4: Ay good
5: Josh Hart, nagadali dali patabok sang bola kay wala pa nakaplaster sa depensa. Josh Hart
3: nagliap tapal ni Banyama, nakuha ni Stephen Castle, Castle dribbling the ball, nakapakita sa pasangin balik sa Banyama 4-3 bang
5: na
3: 10-7 avance sa Japan sa 3 puntos ang New York Knicks.
4: Jama tama
5: Bronson nagdala sang bola, ginabantayan ni Castle, ginaharas to Michael Bridges, nagadiskarte, ginabantayan ni Castle Bridges, nag-pick, pasa kay Josh Hart sa Kaylin, kick out pass to Anunobi nag-pick, pinasa kay Bronson sa ibabaw, top of the key, ginabantayan
4: okay
5: ni Castle.
4: Last
5: Bronson, nag-pick, nag-pick,
3: natapal, kag-shot clock violation. Now, 24 seconds shot clock violation, naman itong posisyon, damayo ang depensa sa San Antonio Spurs,
4: naka-adjust na, madasig ang adjustments nga ginobra si Nidri sa San Antonio Spurs ka K5 matapos ang asun-asun nga tres sa New York Knicks.
3: Okay, Sam Cass, our Stephen Castle nagtira sa kilid 4-0 Fox 4-3 why sumulod rebound by Josh Hart,
5: nagapatawak sang bola, ginahulat niya sining mga upod, pinasa kay Towns sa ibabaw, Towns ginapangita si Brunson, ginaharas ni Wimbanyama, Towns nakawala sa depensa ni Wimbanyama, sulod ang yasining floating
3: 12-7 may timeout out in patawag ang referee. Now, sa sininga matino.
5: Ang coach.
3: Ah, referee. Ang San Antonio Sports.
4: Karoon, masalana karoon ang referee. Karoon nga.
5: Panilag ta, kaki-fibre, sampang. Ginagrabe subong ang focus sang depensa sa New York Knicks. Wala nila ginapasulod si Victor Wimbanyama. Sagwa nila ginapaplastar. Kaya was makasulod si Wimbanyama, maburubudlay nga sanggon ini.
4: Still, 7 minutes and a few seconds left for the first quarter of the game. Sa atong sining mga ka K5-3 sa San Antonio Spurs versus New York Knicks. Mga ka K5, ang score is 12-7 sa atong sining mga ka K5 in favor sa New York Knicks, mga ka K5. So, ang 7 minutes ka K5, Rick, ano pa rin, no? Tama pa ni Kalawig and dako pa, kagbadamo pang posibilidad ka mag lagas ining San Antonio Spurs, no? Kag ang ila sining scoring as of this moment, ka K5, Rico.
3: Okay, so abansi subong sang 5 ka puntos ang New York Knicks sa ginapangunahan ni Anunoby, no, nga may 5 ka puntos si Karl Anthony Towns, si Josh Hart kag si Jalen Brunson, may 3 points, no. So far si Michael Bridges amo pala ni wild card score sa bahin sang New York Knicks sa ila sing first 5, no. The part sang San Antonio Spurs, si Wimbanyama may 5 ka puntos, si Vassal may 2 ka puntos. Amo pala ni AMA players nga nakascore, si Fox, si Castle, kag si Champagne. Why pa makascore sa San Martino on ng mga kaki 5? No? Mainit ang kamot, no, sa New York Knicks. Kung siya rin ang ilasan ng tira sa mga tres na nagsinulod. No? So far si Wimbanyama ang nakapasulod sa 3-point shot on the part, no, sa San Antonio Spurs, mga ka-K5.
4: Kinanglan gid magi-ubras ang dako ng adjustments diri ang San Antonio Spurs. But then, usually, sa mga first quarter of the game, kag a few minutes ang pag-start sa hampang, no, ginapanilagan pa na eh, no? Sang piyak grupo, sang tagsag-tagsa sa ila, kung ano ang depensa, kag-upensang style sang tagsag-team sini ka-K5 Enrico. Siguro makita na ito ng adjustments, maybe on the half minutes of the game, sang first quarter or sa second quarter, no?
3: Okay, kaya subong adjustment pa lang nimo kag isa pa game 1 pa lang, no? Audrey, naton maibaluan ang mga adjustment kapag mo on sa mga masunod sining nga game, no? Kay ti series ini, no? Adjustment sa mga magtimbang sining team, sa mga coaches, sa mga player, no? Kuan pa lang niya. Gapro pa mamatsyag pa lang ni ang magtimbang sining nga bahin, kibot gani nga nagabantay subong kay De'Aaron Fox among si Anunoby, no, nga kuno taw na to na
5: mismatch ka tama
3: asa dako si Anunoby, pero ti iniya man diskarte sang coach kag natun-an man yang tagsa sa nika mga play, no, sang ila sa nga kasumpong amo na kung sa may mga adjustment nga nagkatabo mga K5 na sa sining hampang kung sino ang mangin match up sini, no? Hindi po silingon na kung center kag center magabantayan ay mo, no? Damo kita makitaan sini nga may mga adjustment para maka cope up, no, ang mga player kag subuman ang pagpanilag sang ila sining mga coaching staff sa madapat nila nga mga asalin naton na match up sa sangampang K5AJ at K5Ray.
5: So sa subong K5Ray, ang ginabantayan gid yan, no, sang aton sining mga kuturan diri sa syudad or sa bilog mga Pilipinas, ang manang pagsulod ni Jordan Clarkson kag ni Dylan Harper.
4: Way pa sila subong kasulod, no? Basi karon na may ara sila nga ihatag ang chimpong coach sa ila ka K5Ray, no? Kag K5AJ Cordoba. Mga ano ni sila, mga Filipino blooded ano player, no, sang NBA sa aton sini nga mga K5. Di ko makita naton subong kag ilang taon naton mga previous games sini sa regular sa season. Another shot counted.
3: Another shot, no. 14-7 ang score. Dylan Harper ang sulod na sa court. Ginabantayan ni Michael Bridges, ginatag sa kay Castle, gibalik sa kay Vassell, sa idalom sa kay Wimbanyama, gabantay siya si Juice Hart. May mismatch. Wimbanyama, pinasapasan, gibalik sa kay Castle for 3. Why sumulod? Nakuha ni John Bronson.
5: May foul
3: ang itawag ang referee, no?
5: Against Juice Hart siguro.
3: Amo ni pagbili ni Kwan, ni Carl Anthony Towns, no? Isa man ni abi ka factor, no, kon makamatch up si Carl Anthony Towns kay kusa na damo ni nagakwan ni nagakritisize Carl Anthony Towns nga do ka hinay bla, no, kag subong man na do ka humok, no, kaluming, no, pero ang height ni is 7 footer ning si Carl Anthony Towns nga tama man ka dakware. May foul against kay Keldon Johnson. Okay.
5: So,
4: may gamay-gamay nga rebound gawa si Towns, no?
3: Oh.
4: Kung isip-isipon mo nga makabato-bato kay Wimbanyama.
5: Bro, okay. Sa pinasa kay Josh Hart, 2 Towns sa top of the key. Towns nag-drive versus Wimbanyama, nag-layup, wala. Rebound by
3: Vassell, ginatag sa kay Casal. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper na penetrate against Jalen Brunson, nabuyan ang bula. Pero ang bula magapabilin sa San Antonio Spurs. Now, nice defense by Josh Hart. Isa man sila lantaw nga key player sa nga New York Knicks sining si Josh Hart. Now, kag si Michael Bridges.
4: Mga veterans, no?
3: Actually, kalusmitanay ning tatlo. Si Michael Bridges, si Jalen Brunson, kag si Josh Hart. Kalusmitanay sila sa nga tatlo, no, sa college.
5: Sa Doc, yata.
3: Villanova. Ang ilasin nga team. So, naka-champion sila. Castle, sa may seated area, nagtira, sumulod. Now, namiyersa na si Castle sa dalawang 49. Lima sa kayo po nakapunto sa kabansi sa New York Knicks.
5: Over versus Castle. Bronson, ginkick out pass to Josh Hart. Tumira sa tres.
4: Wala.
3: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama. Kaya takay kay Keldon Johnson. Johnson dribbling the ball. Napinitrate si Deterian. Nag-inpaguan. Wild sumulod. Rebound by Josh Hart.
4: Wala.
5: Ginapangita si Jalen Bronson. Pinasa kay Shamet to Josh Hart to Bronson. Tapong daki ito, Carl Anthony Towns versus Keldon Johnson. Gidouble team ni Wimbanyama. Pinasa kay...
3: Na-intercept! No, nakuha ni Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Gimbalik sa Guaa. Ginatag si Dalom sa kay Castle. Nag-iapay sumulod. Pero may foul. Gitawag ang referee against sa kay Josh Hart.
5: Duwa na ang foul ni Josh Hart.
4: Okay. Kinang lang sila mag-agresibo sa New York, San Antonio Spurs ka K5, Rick. Kaya kung lang tawon ta, mga tagas ang player sa New York Knicks sa iban nga mga player sa San Antonio Spurs, no?
3: Okay, kaya kung nataw naton na ang match up gid tamak gid ka close, eh, no? Ang ilasin nga mga wing nga player, no, De Castle, De Juice Hart, De Michael Bridges, De Vassell, mga kwan gid mga larangay gid, no? Daw parehiho lagi sila. So amo ning ina lantaw naton nga mga factor mga K5. Actually, suno sa pila ka mga sports analyst ang San Antonio Spurs mabudlay pierdihon kun ang ila sining mga wing player, no, mga point guard, ang ila sining mga shooting guard kun makasulod sa shaded area, no, amo ning ila sining nga ginalantaw nga advantage on the parts ng San Antonio Spurs nga basta gani ang mga player sa San Antonio Spurs da makascore sa shaded area, amo dapat likawan nila nga hindi makasulod sa shaded area ining mga wing player. Now, sa San Antonio Spurs, bula sa New York Knicks.
5: Bridges, nagiging pinasa kay Bronson. Ginabantayan ni Vassell. Bronson, nag-drive. Ging kick out to Anunobi. Anunobi versus Cornet. Anunobi, nag-pick. pati ni makatira to kay Katpasto Shamet for 3 wala
6: why sulod rebound by Kat
5: gina double team
6: kay Anthony Towns nagtira why sulod rebound by Castle Castle dribbling the ball against Anunobi Castle arat man sa Shediteria nag full up binabalik sa guwa kay Keldon Johnson for 3 why sulod rebound by Anunobi
5: Bronson nagadari dali 1-on-1 versus Basel gin guwa na yung bula pinasa kay Karl Anthony Towns Bronson nagadiskarte Bronson nagtira.
6: Wala. Ay sumulod. Rebound by Dylan Harper. Harper sumulod. Kanimul sa bula. Ginatag sa kilid. Saka kay Vassell. Vassell for 3. Why sumulod. Rebound by Karl Anthony Towns. Pero may foul. Nga gitawag ang referee. No? Tama ka, Juan. Tama ka tugnaw. Subong ang three-point shot sa niya sa itong scores. Eh, no? Unlike sa Game 7 sa Bain sa niya Oklahoma City Thunder. Amo to niya nga nga kwa na tamak taway ilista mo na to ya K5 ba eh JK5 Ray pero subong why magsulod mga ka K5
5: so mula sang New York Knicks Bronson ginabantayan ni Harper sang Phil Am
6: okay.
5: Bronson nagadiskarte nagatag sang screen si Towns ginabantayan ni Champagne Bronson nagadiskarte nagadribble dribble versus Champagne Bronson nagdrive
6: na intercept labasan nila na Harper pero natatapal may foul itawag ang referee no grabe lagas ni Michael Bridges no na nakitaan ni Dylan Harper na ipasa ni Bronson no dito sa kay Shamit pero na intercept lay up pero grabe lagas ni Michael Bridges so dunk na tani
5: laba-laba man ang gadaan si Bridges kagay Fabric kagay Fabric
6: are kamot eh labot ang kamot pero kunwari dunk ta nito eh so shooting foul dua ka free throw kay Dylan Harper 14-11 ang score tatlos kay pa nang avance sang New York Knicks Harper unang tira sumulod 14-12 nabilin niya 4 minutes and 13 seconds sa first quarter so may mga busta na di sang players si McBride
4: si Robinson
6: nagampang no kay gin list ni questionable ining si Robinson no dako man yung player kaga dako ning contribution niya on the part sa New York Knicks idalom na si Robinson. Ikalawang free throw ni Dylan Harper sumulod 14-13.
5: Sana lang
4: abansin.
5: Bula sang Knicks. Bronson nagabatabok sang bola, ginabantayan ni Harper. Bronson nagadiskarte mayara sang screen si Robinson. Bronson nagdrive nagagli up.
6: Wala pero nabasa ni Cornet ang ila play na ko ni Dylan Harper. Harper dribble the ball against Shamet. Harper nagtira sulod.
4: Foul counted. Ladies and gentlemen.
6: Grabe ang performance subong sang aton sining kababayan sa NBA Finals Dylan Harper mga ka K5 no.
4: Ug tumugtom gi si Wimby pa niya. Balya.
5: Banyak news pala ni Sagali kaki five break.
4: Mga kami ah.
6: Pan pa lang ni siya eh. Subong rookie pa lang ni si Dylan Harper. Amo kani may nag-react nga dapat ang rookie of the year si Dylan Harper. Okay, dalang kay may problema sa aton sining signal mga kaki five no. Sa sining mga tinion no. Foul counted, may foul nga gintawag ang referee no sa tira ni Dylan Harper. Mga KK5. Now, ang score
4: pasulod ito 19-14. 19-14.
6: 19-14 na subong score.
4: May ara kita technical difficulty lang sa aton sining technical error sa aton sining live but tingwan aton nga makabalik ka.
5: Ang okay. Lulu sinigali ni Harper KK5 Ray nakahampang man ini sa pan sa Olympic.
6: Oo.
5: Oh. Naging representar
6: si Ron Harper.
4: Tatay, aluluya si Ron Harper, senior.
5: Senior.
4: Ah, hindi.
6: Ron Harper, senior.
4: Ron Harper.
5: Sang 1968.
6: Aluluya na goro eh.
5: Lulo,
6: okay.
5: 1968, nakampang galing sa Summer Olympic.
6: Okay.
4: Father ya, father.
5: Grandfather.
4: Hindi, father gid. Father ya, tatay ya. Ah, ang grandfather ya.
5: Nakampang sa Pilipinas.
4: Pero hindi
6: si Ron Harper nga. Si Ron Harper, tatay. Lamon lang yung point guard sa unang Chicago Bulls.
4: Pero di may Ron Harper nga junior. Pagin mo.
5: Mayara, pagin ang...
4: Di mo siningon, tatay.
6: Okay. So, 22-17 ang score. Nag-lay-up si Dylan Bronson. Why sumulod? Rebound by Keldon Johnson. To Fox, to Champagne. Why gapon ang ilan sa ninyo matira sa three-point shot. Rebound by Robinson.
5: Pinasa kay Shamet. Shamet, ginabantayan ni Daron Fox to Robinson. Ginapangita si Jalen Bronson ginara foul by Harper. Grabe ka
4: may,
5: gising.
4: May foul count hindi no.
5: Timeout siguro.
4: Okay. Abansi subong ang
5: Areo.
4: San Antonio Spurs.
5: Ang 3-point shot ni Dylan Harper, no? Good performance subong the part ni Dylan Harper. Si Dylan Harper subong ang mayara na sang 8 points. Top scorer, no? San Antonio Spurs, Dylan Harper. Perfect ang isang field shooting goal. May yara sang 1 out of 1 sa isang 3-point shot, no? Kagaginasundan rin ni Victor Wembanyama na may 5 puntos. Si Stephon Castle may 4 points. Kag si Champagne may 3 points. Si Vassell may 2 points. Now, so far, ay pa si Daron Fox sang score sa saning hampang on the part sang New York Knicks.
4: Wipe,
5: daw wipe
4: ka pang... Sapnot.
5: Sapnot. No?
4: Sapnot ang mga tiray si, sila sa tres. No?
5: Si Jalen Brunson daw tama kanubo ang sining shooting percentage 3 points pa lang amutong unay nga tira nga sumulod out of 6 ang field goal ni Jalen Brunson pero ang naga score diri sa Nunubi nga may 5 points perfect man sa sining field goal si Karl Anthony Towns may 4 points si Josh Hart may 2 points kag may 3 points si Shamit no si Shamit ni kwan man ni a shooter no 3 points at shooter ni si Shamit.
4: No? Dahil ni Sir Randy Palua, focus muna tayo sa NBA, mamaya na sa Senado.
5: Burubantaya
7: mas bong. Senado.
5: Burubantaya mas bong. Kumaday yung gimana ang, kwan, ang committee hearing sang, yes, no? Sang niya Blue Ribbon Committee. No? Kahit malay pagpasulong to dahil kwanto, dahil Senate President Alan Peter Kitano magpatigayon sang no? Committee hearing. No?
4: Shout out kay Peter Siman sang Rizal Palapala Zone 3. Mga idol, nagpamati na kami diri sa K5 News FM Iloilo sa NBA coverage. Salamat, kid.
7: Dinanada sa may, kwan, sa may Rizal Palapala, dus.
5: Kay Joriel Dacilio. May dahil nga aga kay, ano na, Unaj Kenneth. Kay, pa-shoutout ko na kay Redeemer Galvi. Kay John Paulo Himalaya Parocho. No? Point guard Pinoy versus Pinoy. No? Actually, si Jordan Clarkson, nag-point guard, nag-shooting guard man siya. Ugtong man ka mo, ano na, pa-shoutout kay Jam Rubens Normal, Gualtilara, kay John Salarda, kay Christian Belga, no? Si Romel Palmares, New York Knicks. Why pa ganit kasunod na yun? Kay Balanon ko, no? New York Knicks, no? kay Rajit Gulmayo Calvo, kay Ma'am Rosemary Agramon, no? Race to 10 Koy Tambalo. At tinginan
4: niyo medyo late
7: na si Luca, oh.
4: Medyo late na ang live naton dira ko maglantaw sila sa Facebook. Sa aton diri on time mga aton nga pag monitor diri sa aton sini nga viewers, no? So that's why nga may gamay nga ano advance kisa, no?
7: Delay ah.
4: Oh, delay gamay. Sige, sa aton sini nga mga K5, ang score is 22-17. Sa aton sini nga mga K5 in favor sa San Antonio Spurs, mga K5, no? Makabalos bala ang New York Knicks para sa 2 minutes remaining time sa Game 1 mga ka-K5. Nagbantayan naton kaysa sini nga mga tinion sa aton sini nga mga ka-K5 back to the ball game si Victor Wembanyama.
5: Okay, now balik si Victor Wembanyama sa bilin nga 2 minutes sa first quarter mga K5, no? Magagwa si Shamit.
7: So bula sang New York Knicks, Shamit nagapangita sang pasahan. Ginabantayan ni Champagne ito Bronson naga-diskarte. Bronson ginabantayan ni Champagne, ginaharas Jalen Bronson naga-diskarte, naga-drive. Nagtera. Wala.
5: Rebound by Champagne.
4: Ginluhan sang ring.
5: Ginatake Dylan Harper. Ang bula na penetrate si dead area Dylan Harper. Ginbalik si Baba kay Benjamin. Ginatake Champagne. Ginatag sa kay Harrison Barnes. Barnes na penetrate. Ginatag balik sa kay Daron Fox. Fox na penetrate. Ginbalik sa kilid kay Champagne. Sulod!
7: Na may kapasahay nila.
4: Grabe
7: nga. May foul pa kasi. May break.
4: Foul pass dalom.
7: May foul pa sa may, box out siguro.
5: May natumba dito eh. No?
4: Garit lang mo si Shamit. Ang balya, ang amon pa niya agakaroon, Shamit. Malya.
7: Pero, kay Kwan ha, kay Kap dira sa...
5: Shamit kumagdaog.
4: Ang amon pa niya agakaroon,
7: Shamit, hindi Shumit.
4: Shamit.
7: Hindi Shumit. So, mayong agalanda kay Kap ha, kag sa tanan nga crew dira sa patahan sa tabukan.
4: Rauging waslik pag hindi Shamit si ano...
5: Si Harrison Barnes, tira.
4: Si Harrison Barahay, ang paman nga, tira mo. Ito pa nagsulot.
7: Back rides. Get the ball. Get the rebound. Naga-dribble. Ginabantayan ni Daron Pax. Naga-discarte. Back ride. versus Darren Fox, one-on-one. Gapangita sang pasahan.
4: Oh, my.
7: Good. Kaya na tapi. McBride. Nagatira sa tres. Wala.
6: Ay, sumunod. Rebound by Dylan Harper.
4: Okay, sa sininga mga tira mga ka-K5, ginalakta na sang Dimalas.
6: While kasi nulod at ginasin nga mga tira, Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Nag-sidestep. Nag-sumunod. Against Jalen Brunson. Grabe performance ni Dylan Harper. Bitirano lang. Pero rookie pala ni mga K5, no? Number 2 draft pick ni San Antonio Spurs, Dylan Harper. Ang number 1 rebe si Cooper Flagg, no? San Dallas Mavericks. Pero why gani gid ma kwan mo? Bao taga pilok kid ang til.
7: Kanugon ka pretro ni Harrison Barnes. Unsi na tani?
6: Okay, nice nga
4: pagmusot. Kita gaana sa tsansa nga makapasikat, no? Isa ka bilog, way pa magsulod.
7: Pero
4: okay lang na ang baliwag pero Benjamin. That's, it's okay, my friend.
7: No? Tungod sa finals experience ni Barnes, madala niya si ni Kaki Fibre, Kaki Fibre.
4: Kagaya ginataha na siya sa San Antonio Spurs mo, no? Because one of the veterans nasa dara sa may San Antonio Spurs.
6: Experienciado kay isang una, nakakampiyon ni Harrison Barnes, no, nga naging miyembro pa siya sa Golden State Warriors. Before nga nag-silo sa San Antonio Spurs.
4: Ang mga taga Pasig City nagapamati sa aton sininga pagpangalagad, naka-connect, naka-hook up dira subong ang Pasig City, no, dira sa Faraon Store, Barangay Sarangan, Pasig City. Okay? Sa sininga mga tinion, nagwa si Dagoy, no? Ay, hindi siya dinagyan. Okay.
7: Jan Salarda,
6: mascot, mascot nila sang San Antonio Spurs.
4: Abi ko ang logo ni sang San Antonio Spurs. Ano na gani? Do pana, no? Do tirador, no?
7: Do sang nga katirador. Do pa nga katirador.
6: Pero spuntaya daw, may star, okay.
7: Ginpagwa si Jalen Brunson. Nagakyang-kyang.
4: Gakyang-kyang, bali, 1-2.
7: Okay, bula sang New York Knicks.
6: Ginatag si Dalom.
7: To Brian McBride for 3, wala gid follow up by
6: Michael Bridges. Sumulod na 27-19 ni check nato karon kung kumusta si Jalen Brunson.
4: Oh, kaduga kiang-kiang sa kung partially injured sa, no? Kay ti kamaka mo na matabo. Mayawan-yawan gawa sila sini sa San Antonio Spurs, no, knowing wala si Jalen Brunson.
6: Okay. Tira, pidawi shot ni Banyamao, sumulod rebound Alvarado. By Alvarado. Dali,
7: ang the smallest player subong nga ngara sa court. Tukar lang nito. Binalik kay Alvarado. Alvarado. Binabanda ni Champagne. Alvarado. Alvarado. Nag-discarte. Alvarado. Pinasa kay Shamet. Tukar lang to ni Towns.
6: Pero may foul. Okay, tawag ng referee against sa kay Champagne.
7: Sige, bisan din lang ni Champagne. Hindi binsa niya yun. Patikmakas.
4: Basta ang importante, 40 seconds left. Ang sa first
7: avance sa walo.
6: Ang avance sa San Antonio Spurs. Okay.
7: Hindi mo rin nga daan. Malikat-likatan si Alvarado ni Kaki-Fibre. Kaki-Fibre.
6: Makuha ni Mabaka sa steal eh.
7: Gulot lang ni sa likod mo.
6: Okay.
7: Alvarado naging bounce ang bulag. Gapangitan sa pasahan. Alvarado, pinasa kay Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns versus Victor Wembanyama. Alvarado, ginaras ni Harper. Alvarado, hindi makatira. The Towns. Karl Anthony Towns. Alvarado, hindi makatira. Versus Wembanyama, nagtira.
6: Alvarado!
4: Kamayan na magsumaw na tira ni Alvarado. Bali, ganti ka bantay sa akon.
7: Palagpat na to.
6: Ginatahulat na lang matapos ang naging first quarter ni Ron Fox against kay Alvarado. Si Fox scoreless. Subong ha. Scoreless sa Japan. Si Fox, why ka score?
4: Scoreless ha?
6: Oo. Ari Fox, penetrate sa pagtapos.
4: Dati ko ha!
6: Ginapasa sa gwa sa kay Castle. Castle against Bridges. Castle nagtira. Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns. Natapos na ang first quarter.
4: 19-27. Nakita na ito ng mga highlight mga kabiyanan sa ngampang sa first game. Sa first quarter, mga kakibib sa game 1 sa NBA Finals. Kung sa din nakita na ito nga nagagwa si Jalen Brunson. Kagahibalo na ito kung ano ang natabo siya mga kabiyanan. No, sa ito sining mga kakibib, si Jalen Brunson, isa ni kadako nga tawag ni, no? Nga importante, no? Nga player kag sa New York Knicks, no? Kung sa din may dako nga kontribusyon sa iya sininga team. Pero sa few minutes of the game sang fourth quarter, mga ka-K5 o kung first quarter, nagwa ining si Jalen Brunson ka-K5 Enrico.
6: Okay. Napa-shout out kay Bongbong Condes, no? Doon sa may barangay
8: kinarupan sa may banwasan niya Binggawan. Bingo. Kay Pakas Arnel Pabiona alias Bata, kay Roni Palua, no? Kay NJ Superficial di Dadya, na gubernator from Doha, Qatar. Nami nga live kadto ga pamate lang kami sa radyo. Kay Dennis de Los Reyes, Medayan Gigaga, Alvin Derla, no? Barangay na ulid Miyag-Aw, kay Kagawa Jam, no? Medayan Gigaga, kay Haring Faraon Ledesma. Tanan from Faraon Store, Barangay Salgan, Syudad Sang Pasi. Kag pa-shoutout sa driver sa General Services sa Medicos Philippines Incorporated Gamonitor sa kay Elvin Hayutin, good morning.
4: Oy, sa barangay ano, sa Salngan?
8: Oo.
4: Ano to, Pasig City?
8: Pasig City.
4: Pasig City, hindi kay Pututan, no. May Salngan, may Pututan eh.
7: So kay Fibre, nagalantaw man subong no ang bilog nga sa Studa Drivers Association sang tricycle dira sa Banwa sang Sara. Naglabi na sa ilang nga presidente kay Noynoy Carno mayong aga. Kagpa-share sang aton dira nga live.
4: Kag-up kita na sa Sara eh. Sa Sara K5 Sara Iloilo 88.7 sa Pasig City. And of course, sa pinanaton, sinig ka lang ang sister station. Sa paray natin, sinig ka pagdulong sa inyo sa special coverage. Sa special coverage, sinidulong sa atas karuan sa Klinika DTX Coffee Mix. Samta na gadantaw ka mo dira, magpangapi-ngapi upo ng Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang kape ng kampiyon ni Dr. Amel Itang Uy, na may aras ang palaya, kagli sugar cane extract, mga kake. 5, pre-biocopy, kag DTX Coffee Mix.
8: Okay, so, dugay-dugay mga sugod na, aton sinig ka second quarter. Ang abansis mong 8 ka punto sa depart sang San Antonio Spurs. Sa pabangkot ni Ricon, makabalik na si Jalen Brunson sa saningin ng pang matapos nga nag-gwa init siya. No? Nag-adton sa ila sa ting nga dugout. No? Ining si Jalen Brunson. Kay kainabi sa plato, doon na kwan, nasa lapay ang iya sa ting nga tiil, no? Ni Jalen Brunson. Pero subong, sa hampang 3-point shot si Jalen 3 points lang gid no si Jalen Brunson out of 7 ang iyas nga field goal no isa lang to ka 3 points ang napasulod siya ni sa una nga minuto sang first quarter.
7: Kun madumduman naton kay Kipebre ang TL nga gina ni Jalen Brunson amo ini ang na-injury niya nga nakuha sa hampang nila kontra Los Angeles Lakers sang regular season atong lang nagdalagan sa overtime nga na-injured si Jalen Brunson kag nalutos ining New York Knicks. So, amoy na, natuo nga TL.
8: Okay. So, kung basa nato ng field goal, mas mataas ang field goal sa San Antonio Spurs, no? May 38% while ang New York Knicks may 33% mga kakifab. So, kaya magbalik, mag-resume ato sa ring NBA special coverage. Ginadulong sa inyo sang mga klinika products para sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Back to the ball game kita mga K5. Ang bolaras mong San Antonio Spurs ginagpangita sa upasahan si Champagne nagfake ginatag si Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns si balik kay Champagne nagpangita sa upasahan balik kay Wimbanyama for 3 wala sumunod rebound
7: by
8: Alvarado pero last touch
7: out of bounds
8: mga kaki 5. O balik si Juana si Jalen Brunson
4: na no? Wala sa, pa nagbalik siya sa bench samtang ginamasay-masahi ang yatuhod.
8: Okay, pero daw makita nato na okay man ang isang sitwasyon na no? May nabatsagan siguro gin pa check kung kaya pa. Back to ball game 11 minutes and 31 seconds sa nabilin sa second quarter na no? Si Castle ginatag sa kay Deron Pax alihop sa kay Wimbanyama
7: plus foul counted pa. Kay Pebre.
8: No?
4: Nagabarang kasi si Wimbanyama sa sining mga tinion.
8: Nagaratsada na subong ang San Antonio Spurs, no? Ang score 27-19.
4: Pero
7: gina-check gina-check kung counted kuno la. Kay base sa dalong
8: okay, so not counted, no? Unang kwan ang foul before sang shot. Okay, Castle ginatag sa kilid kay Harrison Barnes. Nagtira sa 3.
7: Rebound by slot. Carl Anthony Towns to Alvarado. Alvarado, nagdala sang bola. Ginaharas ni De'Aaron Fox. One-on-one. Nag-screen si Carl Anthony Towns. To Anunobi. To Carl Anthony Towns. Top of the game. Towns nag-drive. May foul.
8: Pero why? No?
7: Why? Pero dalom.
8: Dalom pa lang ang foul.
4: Balos-balos ah.
7: So ginabais ni Towns. Nga wala foul ako kay Juan Continuous.
4: Oh. Di parehas man to kay na kay Wimby.
7: So kanami, gampang nila kay do makuan mo gid ang tawo, match-match gid. Alvarado nagapangita sang pasahan. Ginpasa kay Towns, binalik kay Alvarado, ginharas ni Towns versus Alvarado. Towns versus pass.
9: Kakamay-kamay
7: sa Towns, hindi nga mapagkamay. Tomang Bryce Babo, tapos nakita may rasa tres. Sulod!
8: Sumulod! 27-22. Now, sa karoon na Fox, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, nabuyan ang bola na kuha ni Alvarado.
7: Alvarado, nagapangita sang pasahan. Nagadiskarte, binasa kay Carl Anthony Towns. Si Babo, ginabantay ni Wimbanyama. Towns, nag-drive, but may
9: tapal.
8: Okay. Tapal.
7: Tapal.
8: Gareklamo si Carl Anthony Towns. Why foul? Where's the foul?
9: Bula. Yan ba niya bais katos bula?
7: Bula.
9: Why galing gareklamo? Bula.
8: Araw.
9: Bula. Oh.
7: Bula.
9: Bula.
8: Ah, okay. Bulang bula.
7: Una bula.
9: Bulang bula talaga. Carl Anthony Towns.
8: Okay.
7: Shamet, nagadalas ang bola. Pinasa kay Alvarado. Ginabantay ni Fox. Shamet, Alvarado. Nag-drive versus Wimbanyama. Nagliha pero nalabot sa gapon.
8: Pero... Goaltending.
9: Goaltending pa.
7: Nga-match gini sila yung ito-permi ni Wimbanyama kay Alvarado.
8: Nakaigot na sa board eh.
7: Nakaigot na sa board.
8: Nakaigot na sa board. Kwan, ginpagi ni Alvarado sa kadesigun niya.
7: Kung tagahawak na si Alvarado.
8: 27-24, Castle. Nagtira alihop sa dalom pero may foul against sa kay McBride sa kay Wimbanyama. Okay. 27-24.
7: Alihop tani ito?
8: 10 minutes and 24 seconds remaining sa second quarter na. Si Jalen Brunson na pagyapon sa bench.
9: Sa sunod nga mga tinon, 5 points sa lead ang
8: 3 points.
9: Sa second quarter. Ang New York Knicks, no? Sa second quarter, sila ang panguna subong.
8: Okay. Castle nagtira sumulod. 29-24.
7: Alvarado, nagdali-dali patapok sang bola. Mapundo, malang inada. Alvarado, pinasa kay Carl Anthony Towns. Versus simban niya.
9: Alvarado,
8: sulod. Nice move, no? Nice move. Ginakuan yung subong,
9: ginapersal.
8: Ginatag kay Wimbanyama, pero may foul gitawag ang referee.
9: Foul versus kay Alvarado. Alvarado, the smallest guy in the court, mga ka-K5. Sa itong sini nga mga kuturan, hulo versus bantam nga manok.
8: Mawi, get ni Carl Anthony Towns si Wimbanyama.
9: Oo, sa dekada sigon, mapalid niya si Wimbanyama. Mo si Wimbanyama, taas, pero puspurong lawas eh.
7: Pero ginakuan Manila subong, ginabawi sa free throw.
8: Okay. So, tungod nga act of shooting, may duha ka bonus sa free throw si Wimbanyama.
9: Why siya ka nagpiyong? Why siya nagpiyong?
8: Sumulod.
9: So, usually, kapiyong gina sa kagadalong ginawa eh.
8: Nakakuan siya, dito ni siya nag-training sa Kwan Monastery. Sa Among.
9: Si
8: Wimbanyama.
9: Wimbanyama. Okay. So mga meditation niya sini grabe. Mag-meditate sa blaw. Pati sa mga monks sa nag-training mo. Tapos may ang tribyada before the game gabasa ni sa libro.
7: Tamante sa mag-pretro nagakuan gid sanay.
8: Nagamuni-muni.
7: Muni-muni.
8: 31-26, 5 ka punto sa kabansi sang San Antonio Spurs.
7: Bula sa New York Knicks. Alvarado, nagadala patamok sang bula. Pinasa kay Carl Anthony Towns. Alvarado, nagadali-dali naman pinaitrit sa sulod pero hindi makasulod. Alvarado, nagadiskarte versus Harper to Towns. Post up play. Double team to Shamet. Shamet, nag-drive, nag-jump shot.
8: Why wala. Sulod. Rebound by Vassell. Ginatag sa kay Dylan Harper. Harper, ginbalik sa kay Vassell. Vassell for three. Why sumulod? Why kigo sa ring?
7: Nagpatapok sa bula, Alvarado, ginapangita siningya mga tauhay nga upod. Alvarado, to Alvarado nagpenetrate, Alvarado na naman!
8: Sumulod ang layup ni Alvarado.
9: Magamay pero makutot ang mga tira.
7: Tears ang sa NBA nga, was ka masundon, may maskurgin mo.
8: Si Castle, gina-intercept ni Anunobi. Ginatag si Alvarado, Alvarado, siling si Wimbanyama, McBride! Why sumulod, rebound by Vassell. Vassell ginatag sa kay Castle. Sa may left quarter court, ginatag sa Wimbanyama against Carl Anthony Towns. Ginatalikdan si Carl Anthony Towns. Wimbanyama, nag-pick, nag-tira, lapaw, rebound by Nubi, nakuha ni Alvarado.
7: Grabe Alvarado, nang ginadali-dali ito, Shamet for three, wala.
8: May sumulod, rebound by Harper. Dylan Harper.
9: Dylan Harper to Wimbanyama.
8: Wimbanyama sa buong nagadala sa bola against kay Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Dylan Harper for three. Why sumulod? Rebound by cut.
7: Carl Anthony Towns to Alvarado. Kabal ni Alvarado. Tawayan tani. Kay bataon pa ni sila. May dadanta. To Carl Anthony Towns.
9: Lawig pa. 8 minutes.
7: 1-on-1 against Victor Wimbanyama. Ginpasa kay McBride. McBride against Dylan Harper. Nag-discarte. Gin-screen ni Mayara sang screen si Towns. To Anunobi. Anunobi versus Barnes. Anunobi nag-drive. Drop pass to Towns. Wala. But my foul against Wimbanyama.
8: Wimbanyama, no? Hindi ito bula daw. Guyag ito ni Carl to ni Towns. Naiko eh.
9: Abay, Abay na pala nung panalukan ko.
7: Nga lang na ito. Ma-foul na ginaman ito sa.
8: Hindi ni si Alex Caruso. Yung sasalaan mong ulo ni Alex Caruso.
9: Bula.
8: Sino ito may buhok man? Kung saan pang bula? Nice pass. Drop pass, no? Ni Anunobi, sumunod si Mbanyama, pasulod, boom!
9: Why maging nagtamsak sa ano yan? Si Koya malang ni Mbanyama ito nagigaw. So wala sang...
8: Kwan ang flagrant foul,
9: flagrant
8: no?
9: Flagrant foul.
8: Kaya kung na flagrant foul ni excessive foul eh. Ang tawag mo na, daw grabig ka persa.
9: So two, ano ni? May shooting ni?
8: Shooting. Pero kina-check subong sang referee kung pwede matawagan sang flagrant foul, no? Ang iningasambit sa ni nga tawag, no? So may challenge ang coach, pero malaton daw may foul eh. Kung sa foul, lagid daw klaro nga may foul.
7: Pero ang gina-review nila kaki-fibre, guro ko na kung may flagrant bla.
8: Oo. Pero ara na butang i-coach challenge eh. Ana butang. So basta gina challenge sang coach sang San Antonio Spurs, no, ang tawag sang referee.
7: Oh. Continue kun may continuation.
8: Mm. Sige lang ulat ulat no, kun ano ang mangin kwan? Ang mangin pamatbat di sang referee, no? Kay gin challenge sang coach sang San Antonio Spurs ang ining nga tawag.
7: So, ginigaling nga live coverage, ginadulungin sa inyo sa kalwan sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C ni Doc Ramil Uy, ang Mighty C. Nga pwede gin mainom sang inyo sa mga bata, kaya may ara ini sang syrup. Kung pwede man mainom sang may mga edad-edad na, nga may ara sang capsule. Kaya titungod na gaulan-ulan subong ang tiyempo, dapat kid nga mag-Mighty C ka mo, mga ka-K5.
8: Okay. Kay Jasper Rodriguez, sa may banwa sang pututan, may edad nga aga, kay Rony Palua, sa barangay Agdahon, Pasig City. Aring na check pa na kung may yara sang ari pamatian ta kung makapasulod kita sang audio ka K5 Paul alang-alang no kung makasulod kita audio no gina check pa subong no kung ano ang tawag sang mga referee kay may coach challenge mga ka K5 no regarding sa Paul so ang nag-challenge ang coach pero no overturned no ang nanging natawag ang desisyon sang referee
9: so wala sang ano
8: so
7: regular foul
8: overturned. Regular foul no okay alas 9:25 ang color sa court sang San Antonio subong may orange no
7: may...
8: ano ni daw light green
7: yellow
8: yellow, no?
9: Neon, color. Neon color. Neon color.
7: Kanami, lantawon sa pankeno kabugnaw bla sa mata, kakipaybre, kakipaybre.
8: Okay. 31-28 pink. Ang score. Tatlo ka punto sa kabansi sa Antonio Spurs. So far doon nakalagastri ang New York Knicks na sa second quarter. Na, kay pag-NK na sa first quarter, doon walong kabansi. Doon nakalagastri ang New York Knicks sa mga ka-K5.
9: Contribute ang New York Knicks sa second quarter sang overall 9 points kamtang ang San Antonio Spurs mayara lang sang 4 points so far. 8 minutes remaining for a game or quarter 2 of the game sa game 1 sang NBA Finals.
7: Ambal ni Sereno Jimenez, shout out Barangay Pasil kanami gid sang K5. Thank you gid sir.
8: Sa Mabalacat, Pampanga, kay Jared, no? Kay Kenneth Parinas, tayon. Kay San Emisyo Tala, Senyor, medaya gid nga aga. Back to the Bula Games, kita mga K5, no? Bula sang San Antonio Spurs, 31-28, no? Kay Cornet, si Babaw, ginata kay Dylan Harper against Michael Bridges. Dylan Harper, nag-dribble, si Shaded Area.
7: Alang-alang,
8: gibalik sa kay Castle. Castle against sa kay Juice Hart, Castle. Pero may foul kitawag ang referee. Jordan Clarkson ang sumunod na. Now, for the very first time.
9: Duwag
8: sa duwag ka courts ang NBA Finals. Duwag ka mga Pinoy-blooded ng mga players na to.
9: Grabe, no?
8: Jordan Clarkson kag Dylan Harper ara sa court. No, history man sa Pilipinas.
9: Oy, kung kita-kita lang nga Pinoy, lang nga pure-blooded Pinoy nga
8: puro-purod,
9: why di kiksulod?
8: Okay, Vassel nagtira, why sumulod? Rebound by Jaren Brunson.
7: Jaren Brunson, ipasa kay Josh Hart. Nagpatabok sang bola. Kinabantayan ni Josh Hart, nag-drive, nag-care
8: that. Ayun, Pedro Binson, may foul pag-in against sa kay Cornet. Aman ni matag nga ni Robinson, okay, mabakas yung klase sa nga player, na mga offensive rebound, kailan taon na to?
7: Pasik ni siya po, grabe ka pasik. Tapos ka mahilig ni siya kaki-five break sa kwan, sa highlight.
8: Okay. So, ano yun? Nice alley-oop pass by Josh Hart, no? O posterize. Pero daw agad malampos ang bula. Kay tungod nga ti, daw nasagang ang...
9: Tuko, kung maglataw daw bula, malang gani ang nanonay,
7: May body contact.
9: May body contact.
8: May body contact.
9: Sa, ano, yung braso.
7: Galing kayo sa free throw.
8: Araw mo nang iya
7: sa
8: nga
7: kamot.
8: Sa free throw lang nito, hindi niya gawa. Taas kid pang shooting process. Sa kamos.
9: Wala pa gani, abot mo na ako.
8: Dylan Harper, dribbling the ball. Diaron Paksubong, ha? Wag yapon siyang score. Harper, ginatag kay Vassel, ginatag sa kay
7: Brian.
8: Brian.
9: Oh, gintiklod si Brian.
7: Paul si Brian.
8: Paul si Jordan.
9: Ni Jordan Clarkson.
8: Ara si Jordan, ara si Brian.
7: Brian, ara man si Harper. Puro man eh, sikat.
9: Si Brian, from the family of death ni siya.
8: Okay, si Josh Hart tara sa bench, ginalan talagang ang play.
7: Three fouls na ni si Josh Hart.
9: 19 years old pala ni si ano, si Brian. Pero grabing lawas, no?
8: So, ara na sa penalty, no? Ang New York Knicks, that's why nga duwa ka free throw, no? Kalugon. Ang ginatag sa kay Brian. Unang free throw ay sumulod. 31-30, isa lang kapunto sa kabanse sa San Antonio Spurs. Bakit? Kadoon nga free throw, sumulod. 32-30.
7: Bula sa New York Knicks. Clarkson, nagadala sang bula. Kinabantayan ni Harper. Ano na Pinoy versus Pinoy na one-on-one. Pinasa kay Bronson. Kinabantayan ni Harper. May screen si Robinson. To Clarkson, tumira sa tres.
8: Wala. Sumulod, rebound by Dylan Harper. Ginatag sa kay Fox. Fox against kay Shamet. Fox, naga-dribble, ginatag kay Dylan Harper against Jalen Brunson. Naga-dribble, ginbalik sa kay Fox. Fox, nagtira sa tres. Wagya po sumulod. Nakuha ni Dylan Harper, balik kay Fox. Fox, sa shaded area, nagtira. Wagya po!
7: Robinson, rebound the ball to Shamet.
9: Paligo, aray to Fox.
7: Bronson. Bronson, nagdali-dali versus Basel. Bronson, nagli-up.
8: Wagya sumulod, palu-up ni Robinson. Wala, palu-up. Nakuha ni Dylan Harper. Harper against saka Jordan Clarkson. Ginata kay Basel. Say Dalong Fox!
9: Nice! For the first time, ladies and gentlemen, since the first quarter of the game, nakascore na ginman si Fox mga kakipaib.
7: Bronson, ginaman tayo ni Brian to
8: Michael Bridges.
7: Michael Bridges to binalik kay Bronson. Bronson nag-discarte. Ginaman tayo ni Basel. Bronson, nag-turn around. Bronson, nag-li-up.
8: Sumulod na. Ang score, 34-32.
7: Naglukot sa dalom sang ring.
8: Okay, ang problema ito, huwag i-check na ito karon. Now, Vassel for 3! Bang!
9: Nangaking si Bronson! Naano ka mo?
8: Why foul?
7: Why foul?
8: Why foul?
9: Ano ka sa kanyang rep? Akram ba? Nakiang-kiang na ko din.
8: Sa nagligad ni Abby sa playoffs no last year, na-injure ni si Brunson against to sa Indiana, nakapilo na
7: natabakan pa ni Cornet,
8: no?
7: Double kwan ba? Hop. Hop. Double kill.
9: Ow! Why good?
7: Amoning diferensya kay Jalen Brunson kay Fibre kay mahilig siya mag
9: medyo ano sa dasig sa magpick mag ano
7: penetrate sa sulod ti prone gini siya sa injury kay ti mga dagko na kadaan niya sa sulod.
8: Okay, so ang score subong no 37-32 sa nabiling 5 minutes and 52 seconds sa second quarter. May timeout, itawag ang team sa New York Knicks mga K-5. Matapos ang 3-point shot no, ni Vassel, mga K-5 na kabansin naman sa 5 kapuntos ang New York Knicks. Ang top scorer sa part sa New York Knicks sa giyapon, Karl Anthony Towns, may 5 kapuntos. Si Anunoby, si Jalen Brunson, may tag 5 kapuntos. Pagkatapos na, si Alvarado may 4 points. Si McBride may 3 points. Kag may 3 points man si Shamet. Kag subong man, no? Si Robinson, si Bridges, si Hart, may tagduwa sa nika puntos mga ka-K5. Pulot na kong players ang ginggamit sa New York Knicks kag subungman amuman sa San Antonio Spurs. No? Pulot na kong players ang ginggamit nila. Ang top scorer diri among si Dylan Harper. No? May 10 points. Ginasundan ni Victor Wembanyama may 7 points.

0: Kag ang ginalagas na ni isang sparse kay Fox ang iya sini nga playing ability kaki fibre kaki fibre. Kay tungod nga veterano kag may diskarte naman na kag experienceado man sa ginatawag nga playoffs. Di ba naka final si sila kaki fibre versus Golden State?
1: Oh, sa kan sa Bayan sang conference sa finals na. Okay. Pa-shout out sa mga customer nga nagapo-photocopy sa enrollment na sa Faraon Store, no? Kay Sir Richard Susbilia, may din nga aga kay Ma'am Laura Sbagaysay, kay Christian de los Reyes sa Cordero, kay RG John Baskogen, may din nga aga kay Rino Jimenez, no? Barangay Pasil, kag kay Robert Miranda Galion, sa operator sang Sound Standard Disco Mobile. Bago ka lang kabong da. Barangay Kabarak Maasin, samtang ga karga sang sound.
2: Abi ko gani ginapa connect mo nang amon siring nga coverage, sir.
1: Okay. Okay, back to the ball games kita mga K5 37-32. Okay, man pamatsag ni Jalen Brunson. Wala isang problema sa mga fans sang sa New York Knicks sa Brunson
0: na penetrate
1: nagatira.
0: Wala rebound by Brunson sa gihapon. Follow up.
1: Sila nga na, mirsa na si Jalen Brunson, 37-34, no?
2: Pero sa aking technical, sa referee, pag singgit-singgit siya to.
1: Wala, wala. Wala, kaya daw, hindi magiging nga, kwan eh. Sige-sigib lang reklamo mo. No, kaya guay mag-rook ka, kwan eh, kapaturasok sa referee. Okay, foul. May offensive foul against sa kay Brian, no? Kay Basel.
0: Basel.
1: Ariyo.
0: Iyaman niya, pong rebound.
1: Pag lay up, yaway sumulod. Iyaga pong rebound sa. Ah, oh, sige pa init nyo ko ha. Ara back to the ball games, New York Knicks ang bola.
0: Brunson nagadala sang bola, ginaharas ni Bryant. Brunson nagadiskarte, ginaharas ni Brunson. Nagadribble-dribble Brunson, hindi ka penetrate sa sulod. Brunson, Brunson, Brunson, Brunson. Bo ayaman pag may time.
1: Pero sumulod ha. Sumulod 37-36 sa Dylan Harper at sa kay Jordan Clarkson.
0: Wala ni siya galing sang upod niya.
2: Since Cleveland buhaya gi man si Brunson eh.
0: Oh.
1: Importante sulod.
2: Balya yata gyud lang sa kon, importante makascore ta.
1: Oh, Deron Pax sa may shoot area gi sa kay Shamet. Deron Pax sa tira.
0: Wild jump sulod. Wild jump by Robinson.
2: Wala tawag na kay gyud lang kay Pax. Wild jump sulod.
0: To Brunson versus Bryant. My screen si Robinson.
1: Namirsan si Robinson.
0: To Michael Bridges, to Jordan Clarkson, nag-drive, nakadanlog, kick-out pass to Brunson. Pinpatawayan. One-on-one versus Bryant. Brunson, nag-drive, nag-lay up.
1: Sumunod! Grabe na, anong ka-straight nga daog ba? Daog nga score ha. 38-37, bansin ng New York Knicks, Dylan Harper, nag-lay up, sumunod.
0: Man.
1: So, si Subatol Subong, 39-38 in favor sa San Antonio Spurs, 4 minutes and 8 seconds. Sa second quarter.
0: Puro pa na mga walahon. Bridges, nagadala sang bola. Ginaharas ni Basel na may screen si Robinson.
2: Ay, naging pasulod si ano, no? Wimbanyama,
1: sulod,
2: no?
1: Sumulod! Sige na, prepara ni sa third and fourth quarter si Wimbanyama. Reserve ang energy. Aaron Fox, gala sang bola. Ginatag sa...
2: Tres on
1: Dwight, sumulod. Rebound by Robinson.
0: Robinson to Bronson. Ginabantayan ni Bryant. Patabok sang bola.
2: Robinson.
0: Bronson. Ginamantayan ni Bryant. May foul against Bryant.
1: Okay.
2: Pag-uaw ni si Bryant. Pag-uaw ni. Guakaw. Bali coach na. Si karun ni si Akigan. Kanaman karun sa coach mo. Bago. Pilak na yung mag-foul. No. Araw ka reklamo si ano? Si Towns.
0: So, bula sang New York Knicks.
1: Okay. 40-39.
0: 3 minutes at
2: Balitans, 37 seconds. Balitans, kaya tani sila! Left. Kaya tani!
0: Bridges, pangita sang pasahan to Robinson. Pinali kay Michael Bridges. Naga-discard. Kinabras sa bantayan ni...
1: Ayok! Na naman, pero why ma... Sa, masalo, no? Ni Robinson.
0: Nadelay-delay siya gamay.
1: Oo. Namit ang
2: intention balya kalugun, to. Balya kalugun!
0: Ni Michael Bridges.
2: Michael Bridges, balya kalugun, pre! Balya kay Towns. Balya gani, pre!
1: Okay. 40-39 ang score... Si Castle against sa kay Bronson, may fake ginbalik sa tres kay Keldon Johnson. Bang!
2: Nice.
1: Sumulod na Keldon Johnson, amo ni si ang sixth man
0: of the year.
1: Of the year.
0: Bronson ginharas ni Castle, ginabantayan ni De'Aaron Fox. Bronson nagkalma. May screen si Robinson. Bronson duwala sang upod, nagtira sang tres. Wala.
1: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama, nag-reball, ginatag sa kay Dylan Harper. Against kay Jordan Clarkson, ang iya

0: kabay ka bantay. Win ba niya for 3? Kabos! Nakuha ni Jordan Clarkson.
1: Jakabos yung mga tira ni Wimbanyama.
2: To Bronson. Ara naman siya. Kinabantayan ni Castle. Ani Harper. Bronson nag-drive. Bronson naging king out. Tapos Shamit, Shamit nag-pick. Tumira sa 3. Shamit. Bang!
0: Bang!
1: Shamit! Tumulod! Ang...
0: Shamit!
1: Ang Sudan karon nila.
0: 43-42. Okay, Wimbanyama gin foul ni Robinson. Ha? Anong itong foul nga daw kalayo man to sa ring si Robinson?
1: Game foul niya pa.
2: Umayo lang ni si Brunson. Damo isang yung teammate nga masaligan mo. Galing kaya ginasulusuro lang kisa.
0: Oh, nice step back sa tres ni Shamit.
1: Wimby.
0: Si Wimby subong ara sa free throw line tungod nga ara na sa na team penalty.
1: Nakinawa na dalom si Wimby. Ah.
2: Way pa punto si Clarkson, no?
1: Alright, counted. Okay.
0: Sumulod, 43 all. No? Si Sobatol kita. Nabiling 2 minutes and 24 seconds sa hinampang sa first half.
2: Nagbalik na ang first five sa New York Knicks. Si Anunobi, Karl Anthony Towns, Juice Hart, kakipibray.
0: Okay, ikadwa nga free throw ni Wimbanyama na ginawa sang dalom. Ha? Huh? Para ga daw focus gid
2: kadto gid pagkinawa bre nagunong-unong naman
1: nagunong-unong naman sa
0: nagtira sulod
1: why si coach sa pupu ana pupu
0: bitch
1: no
0: wala lang taon na guro ah ara sa palibot
1: op nadula ang aton sining live mga ka K5 sa aton sining mga ka K5 no balikan
0: ina,
1: aton ina
0: signal na ton
1: ina signal ta
0: dalang kay gina check na to na aton sing signal ay Ma'am Rosemary Agramon, no, kay Sir JB Shabok, kay Sir Romel Astrologo, na no, Boss Gab Galantaw sa live, sa St. Martha, sa Distrito Sang Molo, kay Sir Freddy Dilia, Pabuhay Hardware, Woodcraft Boys, San Pabalas, Zone 4, sa so, may San Juan Molo, na no, may dahil nga agad na sinyo, kay Cherilyn Buemel Tamunan, pasautatan ko mga idola, Dong Braille, Kaka Liam Tamunan, kay Junjun, Tisoro da, sa may tulunan North Cotabato. Ah, damo na ilunggo sa North Cotabato kag sa South, sa Marbel. Kay Terdy Patano, sa kay Gabriel Carnaso, sa Sara, sa Pasig City, kay Lionel Poliante, kag sa Antique, San Pedro, kay Jay Alcazar. Kay John Paul Contreras, pa-shoutout sa sawa ko, si Lorin Galantaw Subong. Now, back the ball games kita, mga ka-K5.
2: Apat ang, na ang abansis ang San Antonio.
0: Ang score is 50-46 sa nabilin siya nga 1 minute and 14 seconds. Si Alvarado nag-gwa. May replay.
2: May replay.
0: Na ginapakita no, dito sa kilid kay Champagne. Another 3-point shot. Si Champagne ni dako ni nang papel sa game 7. No? Again, sige na suyahaan niya si Alvarado. So, ikaw! Why, come on!
2: Habi mo mapahog mo ko, ha?
0: So,
2: mula sa New York Knicks. Ano, Nobe? Nagpangita sa pasahan. Ano no bito Karl Anthony Towns 1-on-1 versus Victor Wembanyama to Brunson ginabantayan ni Castle.
0: Nabuyan ang bola pero wise ang backing kay T natapi ni Castle.
2: Brunson versus Wembanyama. Brunson nagadiskarte against Wembanyama. Nagtumira sa 3 Brunson. Wala at rebound by Karl Anthony Towns but may foul.
0: May foul ang against referee, Castle. No? Why to rebound kay sa guwabi si Wembanyama mo? Siya nagbantay may switching sang tawo. That's why nga sa idalom, no? Wala sang rebound ang San Antonio Spurs. That's why nga 10 penalty.
2: Mm. So isa ini ka play sang next ka K5 break nga dalon si Wimbanyama.
0: Sagwa.
2: Para nga si Towns makapagusto sa sulod.
0: So amo na may pick eh, no? Para pag change blas ang kwan sang tawo. O na nga free throw ni Karl Anthony Towns, the cut. Sumulod. 50-47. Abansi sa 3 ka puntos ang San Antonio Spurs. 57.6 seconds sa nabilin. No? At very close game. Ang game number 1. Ikadwang free throw ni Karl Anthony Towns. Gintulok sa masakit ang ring. Naguruginhawa man pariyo kay Wimbanyama. No? Ginbuya lang bola. Sumulod. Okay, back to the San Antonio Spurs. Ang bola. Basel ginatag kay Castle. 2 ka puntos ang abansi sa San Antonio Spurs. Castle dribbling the ball. May double screen. Castle na penetrate. Nagapakita sa mapasahan. Castle, nagtira. Wise Sumulod, kabos ang tira.
2: Anthony Towns to Bronson. Nagapatamok sa bola. Ginamantayan ni Daron Fox. Bronson versus Fox. Bronson.
0: Castle ni Daron Fox. Aaron Fox, lay up.
2: Katawhay.
0: Oh, tawhay. No? Dunk ni Aaron Fox.
2: 4 points sa
0: 52-48.
2: Nagadala sa bola. Ginamantayan ni Basel. To Karl Anthony Towns versus Victor Wembanyama. To Bridges. Binalik kay Towns. Towns, nag-drive. Towns, nag-teardrop. Wala. Follow-up, wala. Rebound by Castle.
0: Castle. 52-48. Ubuson lang ng oras, no? Sa second quarter. Si Fox nag-signal sang play again sa kay Anunoby. No? Mag-dribble gapon si Diaron Fox sa three-point area. May screen. Gatag sikilig kay Champagne for three.
2: Sulod.
0: Sulod. 55-48. Natapos na diri ang aton sining first half nga advance sang pito ang San Antonio Spurs.
1: All right, sa aton sining mga K-5, mas dako ang turnout sang scoring sa second quarter kumpara sa first quarter ka K-5, Enrico, no? More offensive rebounds and offensive play ang ginpakita sang duha ka team, no? Sa aton sining mga K-5 kaysa second quarter naka-score ang San Antonio Spurs ang overall nga 28 points samtang sa New York Knicks naman nakascore sila sang overall 29 points sa second quarter. Isa gid lamang kapuntos ang lamang sang New York Knicks sa second quarter sa overall score ka K-5, Enrico. Kay gani, Shamit ang ila panyaga for the second quarter.
0: Okay, 55-48 na, no? Halftime kita mga K-5 na, no? Bulbantayan ni sa third and the fourth quarter sang hinampang, no? Makuanta na eh. I-check na niya na yung aton sining mga top scorer, no? Si Jalen Brunson na Mirsa na sa Litli sa second quarter may 11 points. Si Karl Anthony Towns may 8 points. Kag si Alvarado may 7 points. Si Shamit may 6 points. Si Anunoby may 5 points. Kag mayara sang 3 points si McBride. Si Bridges may 4 points. Si Josh Hart may 2 points. Kag si Anunoby may 5 points. Maki 5. Sa San Antonio Spurs, ginpangunahan ni Champagne na may 15 points. Ginasundan ni Dylan Harper may 12 points. Wembanyama may 9 points. Si Castle may 6 points. Basel may 5 points. Si Fox may 4 points. Kag si Keldon Johnson may 3 points. Kag may 1 point si Bryant Mackey 5. So balikan ti, ang ato siya third quarter. Pagkatapos guro, no, sa nga pila siya kong importanteng mga paibalo, standby ka mo, magabalik kita sa third and the final quarter sa second half, mga kaki 5. K-5 Paul, no?
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Detribio, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri. Detribio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Detribio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Detribio, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri. Detribio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Detribio. Detribio.
7: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang Detribio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: Detribio. Ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri.
6: Mabakal sa mga butika.
3: Detribio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL
6: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Matakas mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
3: Ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
8: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yon. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasing!
17: Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
8: DTX 500.
3: Masaligan.
8: Epektibo.
3: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
8: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
16: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagatas mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagatas mga butika. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagatas mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagatas mga butika. My family history, bala kamuos ang diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. Mag-DDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya.
16: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
25: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
26: Kadaragsa nga punggod? DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro katol-katol? DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman for Man.
27: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
16: X10 Food Superman for Man.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May kumso!
0: Pabalik mga K5 sa ato sing special coverage sang game 1 sang NBA Finals. Pero ante sina, magabalik kita sa third quarter. Mainit man subong ang isyo. No, dito sinado na daw away man sang Knicks kag sang San Antonio Spurs. I-check na ba mapasulod nato ang audio partner na sa gatabo sung sinado. Kaya naging kwangit, gindayon gid. Now, sang Cayetano faction ng mga senador ang ila sa ning hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Now, nga on the part niya sa piyak dito sa kay Gatchalian, sa Lunes niya nakaschedule ang ila sa ning hearing. Now, pero subong nagsulod sila sa Senado kag dito ang ila sa kinibitar, kita naton dito ang 18 na Marines no dito na sa area Maki 5 no. Balikan ta samtang wai pang third quarter sa NBA Finals sa katabo subong Senado kay sadyaman dito subong mga K5. Okay, dalang kay naga-connect kita sa aton sining direkta sa Senado. Alas 9:58 mga ka-K5, no? Ari kay padayon ang ila sa nga pagpatigayon sa committee hearing sa Senate Blue Ribbon, mga ka-K5, no? Ang naga-chair diri si Senador Pia Kitano. Pero dito si Pia, ang chair dito si Senador Erwin Tulpo. Hi. Sus, Mario Sip. no na lang kakatabo subong sa Pilipinas naman. Budlay subong kay Mayara sang duwa sa nika mga faksyon na nga why nagapaiway Maki 5. No? Pabati ta ang iring nga pa yon nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: Pwede magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Absolute incapacity of the president. Siguro naman po, I'm in control of my faculties, physical and mental, emotional and spiritual. Ano po ang sabi ng Section 10? Ipalagay na po natin, yung sinabi ni Senator Pia ay mali. Ipalagay na natin na yung katahimikan ng lahat ng mga dean ng mga law school ngayon na sunod-sunod ang kanilang manifesto pero kahapon tahimik silang lahat dahil alam nilang mali at hindi magturo sa kanilang masudyante. Sabihin nyo na po, sabihin nyo na tama yung kahapon. Ano sabi ng Section 10? The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-presscon po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. So, ladies and gentlemen, we will continue to function. Hindi po kami magpag-away, hindi po kami kapituko, walang violence sa aming mga buto. Pero ipaglalaban namin ng Pilipino ang konstitusyon at ang katotohanan. So may I invite all senators to join us in this hearing and succeeding hearings. The credibility of the gentleman in front of us will be tested. So dun sa nagsasabing hindi totoo ang kanilang sinasabi, pumunta na po kayo dito ngayon. Hihintayin namin kayo para pagkatapos nila magsalita, ma-testing natin, masubukan natin, ma-cross-examine natin. Then the Filipino people will know who is telling the truth. Thank you very much, Madam Chair.
2: Thank you. Let me just acknowledge the presence of Senator Dante Marcoleta, who is our subcommittee chair. I will acknowledge him. I am acknowledging him, but I'll turn over the floor to him in a minute. Senator Annie Marcos and Senator Robin Padilla. So, everyone, I have here my letter. This is signed. I signed this on officially on June 2, but I informed him a week before that that as Blue Ribbon Chairman as the Chairman of the Blue Ribbon Committee, I am designating Senator Marcoleta as the Chairperson of the Subcommittee authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the Philippine Underwater Privilege Speech of Senator Lacson, Flooded Gates of Corruption, Flooded Gates of Hell, etc., etc. Dito po lahat yan sa sulat. And I will just read to you Section 20 of the Senate Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation, which provides Section 20, Subcommittees, Delegation of Authority. The chairman of a committee may create subcommittees as may be deemed necessary for the purpose of performing any and all acts which the committee as a whole is authorized to do and perform. So, klaro po yun.
0: Okay. Amo ni karon ang nagapalayon ang hearing sang atos ni Senate Blue Ribbon Committee na sa pagpanguna ni Senador Pia Kaitano. Kay para sa ila, sila gyapon ang nagauyat sa nasambit sa ning posisyon na mga kaki 5. Amo ni gani nga Ay, kung ikaw dang nag-aobra sa Senado, no, libog man ulo mo kung sinong patihon kag sinusubong ang mga official dream, mga kakipay. Back to the ball game kita para sa third quarter sang NBA Finals.
4: 48-55 in favor Japan sa San Antonio Spurs kakipay break.
0: Okay, so 10 minutes and 58 seconds remaining sa third quarter. Nabantayan nyo ako na madetalye dito sa may bayan sa Senado na no? Kay Bulubantayan man ito para yung makainit ang hinampang sa Antonio Spurs kagsang New York Knicks.
4: So bula sa New York Knicks, Karl Anthony Towns ginabantayan ni Basel, ginharas. Towns ginpasa kay Brunson. Brunson ginpasa kay Anunobi sa kilid. Anunobi nagtira sa tres. Wala,
0: sumunod by Basel. By Basel. Basel, ginatag sa kay Castle. Castle dribbling the ball. Again, sa kay Michael Bridges. Okay, Castle. Ginatag sa kilid. Champagne, ginatag sa kay Aaron Fox. Ginatag si Dalom sa kay Wimbanyama. Si Dalom, pero may foul gitawag again sa kay Carl Anthony Towns. 55-48. Act of shooting. Both sa lingon, may dua silik bonus sa free throw. Si Victor Wimbanyama.
4: Amunin namin kay Aaron Fox, ka kay Fibre, ka kay Fibre. Kay hindi, tama ka... buaya bala kagkabalo mangita sang iya mga kaupdanan kun hindi man magsulod pero may aragid sang foul nga pag ako makuha
0: duwa ka free throw ni kay Wimbanyama unang free throw sumulod 56-48 ang score ari may replay ang foul na against sa kay Carl Anthony Towns 56-48 okay ang bula batiyon sulod okay o panay mic. Okay, kipa BJ. Okay, Wimbanyama, ikaduang free throw, sumulod. 57-48.
4: Josh Hart. Michael Bridges, nagpatabok sa bola. May screen si Josh Hart. Ginaharas ni De'Aaron Fox si Bridges. Ginsalo ni Champagne. Ginpasa kay Towns. Ginpasa kay Bronson. Bronson. Ginabantayan ni Basel. Bronson, nagtiyog-tiyog. Pangitas ang pasahan. To Anunobi. Grabe nga depensa. Kaspars. Nag-jump shot. Anunobi. Wala. Rebound by Wimbanyama.
0: Wimbanyama. Ginatag sa kay Fox. Ginatag sa kay Castle. Ginatag kay Champagne. 4-3. Why sumulod? Rebound. Pero last touch ni Victor Wimbanyama.
5: Doon ka paningit lang sang bayabas si Wimbanyama kung magkuha sa isang bola kag mag-rebound mga kakifay.
4: Bula sang New York Knicks. Bridges nagpatabok sa bola. Ginabantayan ni Fox. May screen si Towns. Ginpasa kay Josh Hart. Top of the key. Ginabantayan ni Wimbanyama. To Brunson. Brunson nag-discard. Naging double team ni Basil kag ni Castle. Brunson nag-drive. Brunson nagtira. Wala.
0: Wala.
4: Ego ring.
0: Airball ang tira. Nang ni Jalen Brunson.
5: Ang baliman Binyama na to pre. Adjust ang, no? Ang ring.
0: Sa ilong 57-48. Castle dribbling the ball. Castle. Si dead area. Nagtira. Sumulod.
5: Good job, ladies and gentlemen.
0: Stephen Castle. 59-48, double digit ang abansi.
4: Ano no, binag-drive, but may pump ball nga gin buhat si Champagne, pero may foul.
0: Wala, last touch lang.
4: Last touch?
0: Last touch. Aring gina-replay ang paglusot ni, kuano? Ni Castle. Stephen Castle. Okay.
4: Bula sang New York Knicks. Brunson, ginpasa kay Nunubi sa kilay. Di naman tayo ni Champagne. Brunson, nag-drive gin pasa kay Hart ba?
0: But my foul against sa kay Victor Wimbanyama.
5: Kundi ba makita? Iya, tapos sa blocking foul, gano? Mali, Wimbanyama, hindi ko matungod pa eh. Ito ko kita nga. Iya na sala, iya wasig tulog sa lagyan niya.
0: Sali ni Ma'am Rosemary Agramon, ba set ball tanay ah? Ka-stretch foul to kay Kayita, no? Back to the ball game. Ginatag si Dalong kay Carl Anthony Towns. A nice pass by Michael Bridges. 59-50. Okay. Fox dribbling the ball. Fox ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Nag-turn around. Nagtira. Pero may foul gitawag ang referee against sa kay Carl Anthony Towns. Ano? Act of shooting.
5: 3 points.
0: 59-50. Why sumulod ang tira? 59-50. Aring na-replay ho. Gidri ball. Nag-turn around, natampa ni Carl Anthony Towns, may foul na gintawag.
4: So, shoutout lang na gali, kakipay break kay sa kumpare ko, nga ra subong sa Malaysia, kakipay break si Berialwell.
5: Pre!
0: Okay.
5: Escoterio.
0: Doon ako to dato, si nga live ba, partner? No? Check anay ang live ta na utod diri, no? sa ato sa Facebook Live ka K5 Paul. Okay, dalang kay pero sa radio sige-sige kita, no, duwa ka free throw ni Wim Banyama. Ang score is 50-60. No, nagapiyong. No, to iba ta kay K5 Paul.
5: Oo, nadula kita na dula.
0: Dula ang live ta kay K5 Paul. Sa ato na Facebook Live.
4: Duwa ka free throw sulod. Subula sang New York Knicks. Jusart ang inbound, pinasa kay Bronson. Naga-relax patabok sang bola. Ginsugat ni Castle sa half-court area. Bronson, naga-discarte. Bronson, may screen si Towns. Bronson, ginpasa kay Towns. Towns, nagapangita sang pasahan. Ginabantayan ni Pax to Bridges. Bridges, nag-penetrate sa sulod. Gin-kick out pass to Anunobi. Anunobi, nag-drive. Anunobi, nag-peck. Nag-tera. Wala.
0: Nakuha ni Champagne, ginatag sa kay Castle. Stephen Castle, ginatag sa Wim Banyama. Wim Banyama against kay Carl Anthony Towns. Wim Banyama, ginbalik sa ibabaw kay Castle for three.
5: Why
0: sumulod?
4: Rebound by Towns. Bronson to Hart. Bronson, Hart, nagpakita sa pasahan. Ginpasa kay Bridges against Wim Banyama. One on one. Bridges nag-discarte. Bridges nag-drive. Pinasa kay Hart sa gwa. Just Hart. Pinasa kay Carl Anthony Towns. Nice
0: no,
4: pass!
0: Hop. Pero ara si Wim Banyama eh.
4: Turnaround jumper.
0: Nakuha ni Stephen Castle ang bola. Ginatag kay Dylan Fox. Fox ng penetrate. Nagtira. Nakuha. Pero nakuha. Offensive rebound. Now ni Castle.
5: Ambali Castle. Piho na ni. Kabossing nga na.
0: Tira ni Fox.
5: Ni Fox. Tinanglan ko magsulod.
4: Bridges to Bronson. Bronson against Wim Banyama. Bronson nagtira sa tres. Wala.
0: Ay sumulod. Rebound by Dylan Fox. Ginatag sa kay Champagne. Champagne. Sa dalom kay Wim Banyama. Aliyop. Pero nagdungaray ang dua ka player. Pero may by foul gitawag ang referee.
4: Against New York Knicks.
0: 63-50 ang score. 36 puntos ng abansi sang San Antonio Spurs. Ang live ta sa Facebook na kwan na utod. No?
5: No, temporary. Pero pagbalik na, itong kaaw, gaya po ng live sang ano ah. No.
4: Nalampot galik kaki five. Nalampot galik kaki five break ni Victor Wim Banyama. Antira ni Anunobi. Ano pa nagkabos?
0: Okay, dalang ka din ta nag-live ka kay Five ba, Paul? Na-share ni sa aton sa nila page. Hindi ka makita eh. No? Kay Wim Banyama for three! Why sumulod? Rebound by Champagne. Champagne, offensive rebound. Balik sa kay Castle for three! Kabos, rebound by Anunobi.
4: Anunobi, nagdalas ang bola patabok. Crossing the midcourt. Anunobi, kinabantayan ni Basel to Bronson. Kinabantayan ni Harper. Bronson, ginpasa kay Bridges, ginpasa kay Hart. Hart, just Hart nag-drive kick at pause to Bronson. Bronson, tumira sa tres.
0: Wala! Sumulod! Rebound by Wim Banyama. Wim Banyama, ginatag sa kay Vassel. Ginatag kay Dylan Harper. Harper, napitit si dead area. Harper! Why sumulod? Taway, pero nalastad sa Carl Anthony Towns. Ang bola.
5: May power.
0: Okay, why lastats?
5: Lastats.
0: Carl Anthony Towns. Taway, ang tira ni Dylan Harper na tumba si Anunobi. Pero ang tira yun ay sumulod. No? Mm. 7 minutes and 4 seconds na bilin sa third quarter. Mga K5, nag-relive kita. No? Kaya na auto na ito siya nga live.
5: Gakiang-kiang si Wim Banyama.
0: No? Okay. Gakiang-kiang si Wim Banyama. We hope nga okay lang siya. No? Kwan lang. Gamay lang din nga, kwan, nga tandog sa tiilya. No? Okay. Dalang. Auto naman kita. Dalang. Ito naman sa live. Champagne for three. Why sumulod? Rebound by Cornet. Cornet, ang bulan-bulan. Ang kwan ni Carl Anthony Towns.
4: Josh Hart.
0: Josh Hart. Okay. Okay. Now, may foul ang referee. Pero may time out. 63-50. Mga K5 ang score. 6 minutes and 50 seconds. Abansi sa Gapon sang 36 puntos ang San Antonio Spurs mga ka-K5.
3: K5 News FM Philippines 2026 NBA Special Coverage. NBA Special Coverage. San Antonio Spurs versus New York Knicks. Game 1.
0: Alas 10:12 na sa ato sa ring special coverage sa Game 1 sang NBA Finals. Ang Game 2 sining sa Sabado sining adlaw sa home court giyapon sang San Antonio Spurs mga ka-K5.
4: Kada pa o pa ang live ka-K5 break.
0: Hmm. gina-check na tondre ang mga score no sang tagsa ka mga players.
7: Yeah,
0: 30 ka puntos ha ang avance sa San Antonio Spurs sa Gyapon na nagapanguna diri sa San Antonio Spurs no ang si Champagne na may 15 points, si Wimbanyama may 30 ka puntos, si Dylan Harper may 12 kag si Stephen Castle may 10 ka puntos no while sa may New York Knicks sa K5AJ no si
4: Jalen Brunson 11 points, Karl Anthony Towns 10 points, si Shamet 6 points, si Alvarado may 7 points, si Michael Bridges 4 points kag si Josh Hart may ara sang 2 points ka K5Break.
0: Okay. Now, amo ning mga leading scorer sa nga bagtimbang sa ninga nga team no sa field goal percentage ang New York Knicks may 36% no nga field goal percentage while ang San Antonio Spurs 36% pa pareho gid no
4: pareho.
0: Damo ang tira sang Knicks pero damo na pasulod ang sang San Antonio Spurs no amo ning aton sa ninga shooting percentage mga K5. Nagahatag sa instruction no, si Mike Brown. No? Si Mike Brown, amon mo siyang unani ang coach no, sa Sacramento Kings. No? Kung saan din daw siya nang coach sa una, kundi Ron Paxway.
4: Mm.
0: No, the time, check me partner, kundi din nga itong siya nga live.
4: Kaki Pebre, isang mga factor nga ang scoring subong ni Pax, hindi tanto ka taas. Kaya ti, balaan ni Mike Brown ang hulag ni Pax kung paano siya dipinsahan.
0: Okay. Back to the ball game sita, back to live. Panyaga tabos, sudan ta tambo may gata, bao wow. Kampyon.
4: Kampyon din.
0: Daw ginuto man ta ba? Na? Sabi sis ni Sir Parotso Gian Paolo Himalaya. Sa din na sir, diri sa syudad kay pagtapos na pwede ta to ka matomato kang makaunta ka tambo nga ginataan.
4: Mayong aga lang ta kay Cap Arnold Villuga.
0: Mm.
4: Sa patahan sa tabukan. Cap.
0: Okay, so back to the ball game kita mga K5 matapos nga may time out nga ginatawag ang New York Knicks. Now, ginahulat na to kay may foul dito. Arisyo Mpanyama, gaikang-ikang. No? Gin-check kay daw na kwanto siya. Daw nakatipalo ang tilias na okay lang ko ah. No? Okay lang ko. Si Michael Bridges yara sa free throw line. Sa iya sa nga bonus free throw, unang atira, wala. Way sumulod. So ang mga pabili sa Gapon sa 3 sa puntos, nang hinugyaw, kung nagpamlakpak ang fans ang San Antonio Spurs, matapos way mapasulod ang una nga free throw. Guys, Toriana, si Mpanyama, si Pax.
4: No scoring, kaki-5-break, kaki-5-break.
0: Ah, tama ka, Nubo, abigay nila ni, kwani, high scorer, pero subong, no, Nubo. Third quarter, tara, plus 51 points.
4: Kadoang nga free throw, sulod.
0: So, 63, 51. Isa ka dosina ang abanse sa niya sa Antonio Spurs 12 points. Castle dribbling the ball against kay Anthony. Karl Anthony Towns gimbalik sa kay Harper. Harper nagpenetrate sa shaded area. Harper nice Lulud. Move by Harper.
4: Dobitirano si Harper pampangon.
0: 65-51.
4: Bronson nagdala sang bola ginhala haras ni Castle. May screen si Josh Hart. Bronson versus Castle. One-on-one. Bronson. Hindi ka purma. To Karl Anthony Towns. One-on-one. Post up play against Cornet. Ginpasa kay Bridges. Bridges tumira.
5: Wala.
4: Wala sa Gyapon. But follow up by?
0: Josh Hart.
4: Josh Hart. Wala ko may foul.
0: Check may foul pa. Now counted. Kag may foul pa si Cornet. No? Nice follow up shot by Michael Bridges. Pero natutukan din si Dylan Harper. No? Ari. Kundi ng foul. Tira si Bridges, why sumulod. Pero si Josh Hart, why ma-box out ni Dylan Harper.
4: Ah, wala ma-follow up ka kay Fabric na...
5: Natapi ni Cornet. Mm. Si Cornet ang nakapasulod.
0: Pero oh, may foul.
4: May foul.
5: Pero si Cornet ang naka-ano, no? Sambula, no? Disgrace Japanese Cornet. Ay, Cornet na corona.
4: Cornito.
5: Hindi, taktilaw Cornito. Hindi ko na sagwa mo.
0: 65-53.
4: Bonus free throw, Josh Hart.
5: Sumulod. Plus, additional 2 points sa ginhatag ni Cornet sa New York Knicks.
0: 65-54. Si Wimbad niya man, nag-exercise siya ng TL kay Domingo sa Kitwina. Kasal. Kasal, si Dead Area, nagtira sumulod.
5: Good. Shot by
4: Bula sang next. Bronson, nagapatabok sang bula. Ginsugat sang depensa ni Castle. Pinasa kay McBride. To oh. Shamet. Shamet, nagadiscarte. Pinasa kay Carl Anthony Towns. Shamet, nag-layup. Nice pass. Up.
0: Nice pass. 67-56. Bula, yara kay Castle. Ginatag sa kay Dylan Harper. Balik kay Castle. Dylan Harper for 3.
4: Wala. Rebound by Josh Hart. Josh Hart, nagpatabok sa bula. Ginapangita kung sinong iyang isang kapasahan. Ngayong opod to McBride, to Carl Anthony Towns. 1-on-1 against Cornet. Towns, nag-layup. Sulod na naman.
0: May foul.
4: Plus foul.
0: Referee.
4: Bigit si Cornet kay Towns.
0: May run subong ang San Antonio Spurs.
4: Next.
0: New York Knicks. Na? Ang ginapangita na kay Carl Anthony Towns mo, dapat nga persablang maglusot. No? Hindi daw kahinay si imo. Na may bonus sa free throw si Carl Anthony Towns matapos gin foul no ni Cornet. Okay.
4: Si Cornet abi daw kwan daw broiler kung sa manok bla.
0: Bondol pero veteran siya dako niya bulig yaman siya kwan sa San Antonio Spurs, no. Bonus sa free throw ni Carl Anthony Towns, no.
4: Ginasahog ka mga fans.
0: Okay. Unang sakit tulok sa ring. Sulod.
4: Plus pasangawa.
0: Pahinay ah. No?
5: Ditugid sa dos ni Cornet, madisgrasya ang iban. Pala foul pa, nagbonus pa sa sagatag sa additional points sa ano, no? Sa San Antonio Spurs.
0: Fox.
5: Sa
0: Knicks. Gatang sa bola, ginatag sa kay Ciampini. Ciampini, nagtira, tapal ni Carl Anthony Towns, nakuha ni Hart.
4: Iba sa kay Bronson. Bronson nag-drive, Bronson nag-third drop, sulod. 9-0 run by
5: timeout! Ang Spurs.
4: New York Knicks.
0: 7-0
4: run. 7.
0: 13 kay ng Bansi. So nagpanaog sa anong kapuntos ang Bansi na lang sang San Antonio Spurs. Nice defense by Carl Anthony Towns. Tapal si Ciampini ni Carl Anthony Towns pagtapos sa piyak. Nice move, no? Kanami ka sidestep to kay 5 EJ or Eurostep, no? Ang Pinoy move, ay pinakita ng Pinoy move.
4: Ati si Jordan Clarkson ay kag si Harper karon.
0: Okay, so time out ang San Antonio Spurs matapos nga may 7-0 run ang San Antonio Spurs or ang New York Knicks. Nom na lang kapuntos ang abanse sa San Antonio sa bilin nga 4 minutes and 57 seconds sa third quarter, no? Mayong agalang kay Ma'am Veronica Chavez Gabayron, Gobernador San Dionisio, kay Randy Palua, makinig tumingin kay sa Senado pang sariling interest lang. Namin ko lang tawon ang NBA Finals kumpara sa Senado, kay personal interest lang dito sila.
4: So ka namin, kahampang kakipay break, apisar nga ang players ang Spurs, hindi mga veterano, bla?
0: Oo. Ga oroban si ang San Antonio pero galagas ang New York Knicks sa mga Kaki 5.
4: So si Jeremy Suhan gali ka so Kaki 5 break aray ni subong sa New York Knicks. Gin trade ni siya sang Spurs sang tinalikdala no.
0: Oh subong pro aga sulod.
4: Why ka sulod?
0: Ang player ni sang San Antonio Spurs ang una no. Si Coyote ni galing ngalan sang kuno sang mascot no sang Spurs
5: Coyote
0: pero do hindi man siya cute
5: Coyote
0: ang mascot sang San Antonio Spurs no back to ball games kita mga K5 nagpatawag rin sang time out ang San Antonio Spurs matapos nga naka 7-0 run no ang New York Knicks sa manabilin nga minutos sa third quarter mga kaki 5. Ang leading scorer, Jalen Brunson sa New York Knicks kag Carl Anthony Towns. So, gina-expect nato ng sila ning duwa ang maging leading scorer while sa San Antonio Spurs ang leading scorer amo si Ciampini kag si Dylan Harper. No, nga may yara sa 15 points si Ciampini kag may 14 points si Dylan Harper kag 13 points si Victor Wimbanyama. Nakalagasin ng Santo News Sports, no, kay nagwa si Victor Wimbanyama. So that's why nga mas tawhay ang kadalusot, no, sang player sang New York Knicks. Kay why na to sang makuan si Imo?
4: Matapal
0: kag masugata si Imo nga 7'4", no, ang height, ang wingspan pa si Nido.
5: Dako, amo ning problema, ko na notice ninyo, once gani magwa na si Wimbanyama, na gina-take ni as an opportunity sang piyak nga team. Kung sa diin, gina-full blast nila ang ilasin nga team once nga magwa si Victor Wimbanyama. That is why nga ti kung kaysa dasig ang recovery sang scores, no, sang piyak nga grupo.
0: Kay rin sang kada medaya gid nga aga kay Ma'am Winnie Kausi Kanitan. Back to the ball games kita mga K5. Na ang nagpatawag sang timeout ang San Antonio Spurs makipay matapos kati kita nila na may run, no? May mo ibalik na din si Victor Wimbanyama. Bola San Antonio Spurs ginatag sa kay Caldon Johnson, ginatag sa kay Fox against Shamet. Fox ginatag sa kay Wimbanyama, shaded area against Carlton Towns, ginpasa sa kay Champagne, ginatag sa kay Basel, Castle, nag-reverse layup, sumulod.
5: Or Dylan Harper.
0: 69-61.
4: Bula sang next.
5: May subong ang performance si Dylan Harper.
4: Nagpatabok sang bola. Ginabantayan ni Harper. Bronson versus Harper. May screen kay Hart. Bronson tumira sa tres. Wala.
0: White sumulod. Nakuha ni Victor Wimbanyama ang bola. 8 points lead by San Antonio Spurs. Fax sa ibabaw. O kung, yes.
4: Uy! Na-intercept ni Josh Hart.
5: Miscommunication, mga ka-K5. Josh
4: Hart kay
0: Shamet! Bang!
5: Wahay na katubang si Victor Wimbanyama sa gimpasa ni ano eh. Dylan Harper eh.
0: Okay. So, Fox, nagadala sang bola gin sa kay Shamet. May screen, ha? May pick. Fox, atag sikilid kay Dylan Harper for 3.
4: Wala. Masumulot, rebound by Josh Hart. Josh Hart, nagadali-dali. Pero ginpondo, pagin pa sa kay Bronson. Bronson, nag-drive versus Wimbanyama. Kick out pass to Josh Hart. Si Babaw to Bronson. To McBride for 3. Wala. Rebound by Towns. Up, sulod.
0: Nice offensive rebound by Carl Anthony Towns. Tatlong laban si Sanya sa Anthony Sports, 69-66. Ang bola yara sa kay Fox. Fox dribbling the ball. Nagtira, perimeter, sumulod. Ang score, 71-66.
4: Bula sang New York Knicks. Bronson, nagpatabok sa bola. Ginabantayan ni Harper. May switch. Ginabantayan ni Fox. Gindrop pass kay Hart. Hart nagpapahita sa basahan. Hart versus Wimbanyama. Drop pass to Shamet. Bound pass to Shamet.
5: Oh, 4 seconds na lang nabilin sa
4: to Hart. Top of the key for 3. Wala. But offensive rebound by Carl Anthony Towns. Counted.
0: Plus may foul. 71-68. May foul pa. No? Ang kapamirsan sa mong si Dalom si Carl Anthony Towns. 71-68 ang score. Mga key 5. Buhay gin ma-box out ni Keldon Johnson. Si Carl Anthony Towns, no, kag si Wimbanyama to sa
4: mabaw.
0: No? Nice nga play sang New York Knicks, no, nga si Wimbanyama, no, basta gid bula sa New York Knicks ginapagwa dito si Dalom kay so far si Wimbanyama lang gidabing taas na mo. Sa Tony Sports, no, ang upo dyan sa ni lunsa gid mga alalangay ng mga manugbo na K5 break, K5 AJ.
5: Repeat pang lawas nila.
0: 71-68, 2 minutes and 52 seconds sabilin sa third quarter. Nagatig ball sa bola si Carl Anthony Towns.
4: Bonus free throw. Sulod.
0: 71-69. Duwal nakapunto sa kabansi sa San Antonio Spurs. Mga ka-K5. Nagatig ball sa bola De'Aaron Fox. Again sa kay Shamet. May pick si Wimbanyama. Ginatag. Nag-lay-up. Why sumulod?
4: Rebound by
0: Shamet. New York Knicks. Shamet.
4: Shamet. Nagapatabok sa bola. Ginapangita si Jalen Bronson to Carl Anthony Towns. Towns tumira. Wala. Rebound by Harper. Harper nagadali-dali. Pinasa kay...
0: Nabuyan ang bula. Pero na-recover. Ginatake kay Keldon Johnson. Johnson sa kilid dito kay Foxy. Balik sa kay Dylan Harper. Ginatake kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Ginbalik sa kay Harper. Harper nag-penetrate. Nagtira. Dalang.
4: Wala.
0: May foul.
4: Traveling.
0: May foul dito ang referee. Pinsel. Legal pick. Okay, illegal pick siguro ng tawag ka referee. Nakarin yung tawag to bing kwan. Sulod na ng tira.
4: Ah, offensive.
0: Offensive. Biging tiklo niya si kwan.
7: Wala ging tiklo na. Nag-UA lang si Bruno. Wala
0: oh. Kamay nga contact ah. Pero nakitaan siyang referee, may foul. 71-69. 2 minutes and 17 seconds. Duha nga bansin sa Antonio Sportsman.
4: Bula sang next. Bronson, nagdala sang bula.
0: Okay.
4: Ginabantay ni Champagne. Bronson, nag-discarte, nag-dribble-dribble. Ginaharas ni Champagne. Bronson, Bronson, nag-jump shot. Sulod.
0: Sulod. Nag-takeover ng si Jalen Bronson sa third quarter. 71 all, pero ginda si Johnson natapal.
4: Natapal ni McBride.
0: Ni McBride, si Caldon Johnson. 1 minute and 55 seconds. Sanabilin sa third quarter, naka-run subong, no? Ang New York Knicks. Sama mo gininghampang ni Jalen Bronson niya. Ma-penetrate, ma-pundo.
4: Pundo.
0: Pull-up jumper. Ilista mo na eh.
4: Oh. Ano po, ganit kay McBride, no?
0: Okay, galing kay ti sa ang tuoya, arap man na sa side ni McBride, di labot. Pero kung wala to, na-proteksyonan to eh.
4: Hmm.
0: Okay. Dali lang sa dalong!
4: Oh,
0: nice play!
4: Pass.
0: Now, nice play. Dunk by Vassell. Okay, 73-71.
4: Bronson, nagpatabok sa bola. Ginabantayan ni Harper. Bronson, nagasin niya sa iya mga upod. Nahaling ka muda, kaya ako na lang ni madala.
0: Nag-take over na si Jalen Bronson eh.
4: My screen. Bronson versus Barnes, nag-third drop at may foul against Harrison Barnes. Okay. Maro man ni si Bronson.
0: Bitira, no man eh.
4: Wala, wala.
0: Akob siya shooting sa may free throw. No? Si Jalen Bronson.
4: Pagkakita, yung nag-abuylo, o kanami, kagay five break, isang play oh. Open katama si Basel. Halin sa drop pass ni, inbound pass ni Pax. Una nga free throw, Jalen Bronson. Una nga free throw, sulod. 73, all. Gatabog man si Shamet kay Wimbanyama ba? 72-73. Si Jalen Bronson sa buong may 16 points na. 3 rebounds kag 3 assists. Kadawa nga pre ito, Jalen Bronson, sulod.
0: Tumulod.
4: 73, all.
5: Do, may edad-edad na tsura ni Bronson, pero 27 years old pa lang isa eh.
0: Okay, so balik ang bola sa Antonio Spurs. Si Fox, why pag nauyatan ang bola, rana sa ilasan ng court, may pick si Wimbanyama. Ginatag sa kilid sa kay Vassell, ginatag kay Dylan Harper. Harper against McBride. Harper, ginatag sa kay Wimbanyama for 3. Why sumulod? Rebound by Josh Hart.
5: Why kaya rebound si Pax sa dalom, no? Asan eh?
0: Si Harrison Barnes.
5: Harrison Barnes.
4: Bronson, nag-turnaround jumper. Wala. Rebound by Harrison Barnes.
0: Ginatag sa kay Fox. Fox, naka-dribble sang bola. Fox, nag-penetrate. Against Shamit, nag-turnaround shot.
4: But may foul.
0: Okay, na lang. Foul or last touch? Sang Knicks. Okay. Okay, may foul, free throw. Foul. No, foul. So may dua ka bonus free throw si De'Aaron Fox nga subong limitado lang sa 4 ka or 6 points din siya. No, 3 out of 11 ang iyang field goal. Una nga free throw sumulod. 74-73.
4: Katawai kay Fox pa hampango no.
0: Okay. Ikaduwa siya ning free throw ginaangan-angan De'Aaron Fox, may 7 points so far. Ikaduwang free throw. Why sumulod? Rebound by Robinson.
4: Robinson. Ginpasa kay Bronson. Ginabantayan ni Harper. Nag-inay-inay patabok. Bronson, nag-discarte. May screen si Josh Hart. Bronson versus Harrison Barnes. Mismatch. Kaya mahinay-inay si Barnes. Bronson, nag-discarte. Bronson. Bronson. Bronson, nag-teardrop, pilit nga tira.
0: Buyan, why masalo ni Robinson. Nice defense by San Antonio Spurs. Harrison Barnes, mag-inbounce ang bola. Ay nipasa sa kay De'Aaron Fox, again sa kay Josh Hart. Fox, nag-signal sa play. May pick si Wimbanyama. Wimbanyama, nag-reball, ginatag sa kay Vassell. Vassell, na-penetrate si De'Aaron, balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nag-penetrate, nag-dunk!
4: Wala pa.
0: Grabing dunk
4: ni Laba.
5: Sobrang mula na napakita. Kung kainaw, parang ginubrat, ano
0: eh. Okay. Nabilin niya sa tundos.
5: Kigan si Wimbanyama.
4: Bronson, nagadalas ang bola. Ginabantayan ni Harper. Ginadelay na lang ang oras. Bronson, to Shamet, to Hart. To McBride, for 3. Sulod pa!
0: 9 seconds na nabilin sa third quarter. Wimbanyama, nagadalas ang bola. No? May chance pa. Nabilin, nagtira sa tres. Why sumulod? 76 all. Nakalagas, no? Abansi sa third quarter ang New York Knicks.
5: No? Puway ka na, Wimba Jama.
4: Ang bad nila, 3 puntos.
5: Pungko Danay, ah.
0: Ang bad nila ang kwan kina. Pag ends ang halftime, abansi nila, kwan eh, pito eh.
4: Pito.
6: Disgrasya naman kita sa Spurs.
4: Laba-laba ba?
6: Na third quarter.
0: Okay. McBride, ang gina-replay diri ang 3-point shot, no? Ari kita sa last and final quarter sa hinampang mga kaki 5. Okay. Ikaw sa ilas ng regular season mag-away, bansi pa ni abi ang records ng Knicks eh. Now, hindi makarubansi ang San Antonio Spurs, no? Nakabansi na 13 puntos pero nalagas ang New York Knicks makipab. Nag-take over na sa

0: 7 ka punto si Shamit, may 11 points. Now, the kung bulig ni Shamit nga from bench player, while sa San Antonio Spurs, game pangunahan na ni Dylan Harper, now 16 points from bench money nga score. Kag Subuman, 15 points si Wimbanyama, kag si Champagne. Kag 12 points si Castle, mga KK5. So, alin kita sa last and final quarter sa ato sa hinampang na lamang parihas. Baw, lamang parihas. Ilan, lamang na parihas pa ba? Kay Triblada, kay Ma'am Rosamaya Gramon, kanami isang ampang nila. Gani, close fight. Kay Sir Daniel Labrador, may dayag gig nga aga. Spurs galit si Ma'am Rosamaya Agramon. No? Kay Al Nino Ascanio, may dayag gig nga aga. Kay Achilles Abilarde, pasout out sa kay sa Japs Sajada. Kay Opol Gripanyaga, tatlo si Omel, sa may Barutak Nuevo, kag Jason Tagabanate, isa Christian Tagakadis, taga-monitor gid, no? Sa may Banwasang Banate. Why na ko naka-work, nalingaw pa matis yung tatlo daw, ara lang sa live. Ating kay Ma'am Aisha Amada sa may Kuwait, kay Ma'am Winnie Cos Kanitan, no? Good morning kay Ma'am Veronica Chavez Gabayron sa may Banwasang San Dionisio. Kay Sir Parotso John Paulo Himalaya.
1: Ambal ni Sir Charlito, good game.
0: Kwan, so good naman kita sa isa sa ni ka quarter nga igwales ang score. Sino ayan ang magraog sa game number 1?
1: So kung makuha ni isang Knicks, kaki-5 break, medyo advantage ni sila. Kahit game 1 daan, very important ni nga hampang mo.
0: Kung mag-down ka di, abis sa home court sa kontra mo, ang home court advantage na agaw nyo. Kahit 2-2-1-1-1. Kung mag-down ka sa isa ka game, now, sa may bayan sa San Antonio Spurs, ang duwa ka mga hampang sa 3-4, ara sa inyo sa nga home court mga KK5.
1: Advantage sa gid ka mo.
0: Back to the ball games kita. Manog sugod na ang fourth quarter.
1: Subula sang New York Knicks. Alvarado naga-discarte. Ginabantayan ni De'Aaron Fox. Alvarado naga-dribble-dribble. Alvarado versus Wimbanyama na naman. Alvarado may switch. Alvarado ginpasa kay Karl Anthony Towns. Towns post up play against De'Aaron Fox. Mismatch. But,
0: up.
1: Follow up. Rebound by.
0: Dalang.
1: May foul.
0: Okay, last touch of the San Antonio Spurs. Kanami kang game plan sang New York Knicks, si Alvarado, no, nag-screen ang tabo ni Wimbanyama. Si Wimbanyama, no, bantayan ang point guard, suara sa guagid.
1: McBride, sang pakita sang pasahan. To
0: Shamit! Nice play by Landry, New York Knicks.
1: By McBride to Shamit.
0: Abansin na ang New York Knicks sa pagsugod sa fourth quarter. 78-76. Ginatag sa kay Castle. Castle, nalala sa nga bola. Napahita sa pasahan. Ibalik sa kay Aaron Fox. Again sa kay Alvarado. Fox sa dribbling the ball. Fox nagtira. Na-rebound ni Wimbanyama. Pero may foul tawag referee.
1: Against kay Karl Anthony Towns.
0: Kung ginadrop pass tani or aliho pass ni Aaron Fox sa kay Wimbanyama. Maganda ito tayo matumbo.
2: Matumbo, madunk yan.
0: Oo, kwanta niya. Abiyay lang aliho pa eh.
1: Advantage sa katama si Wimbanyama.
2: Pero kung kaysa ko nasa slalom, mo ay siya gatumbo si Wimbanyama.
0: Aratani, wabitani, alihop na to. Kaya si Anthony Towns sa ibabaw. Bakit ko yung nakuha ni Wimbanyama ang bola.
2: Okay, galing sumulod, no?
0: Okay, abansi ang next bong. Gapreparo, una nga free throw. Why sumulod?
2: May duwa ka next nga nagtalang sa duwa ka nakapay sa mga nakapay ko. Nagatumbo-tumbong. Bali, gano ko mura? Ang maliwin ba niya?
0: 78-76. 11 minutes and 9 seconds.
2: Tiyan, ako ba nga ba? Kung sa mga San Antonio Spurs sa fans man, naman nga ano ka bro sila kay Wimbanyama, nagtalang duwak bilog.
0: Damo that fans ang New York Knicks. Nakita natin nga uniform sa New York Knicks nga t-shirt. Wimbanyama, ikaw nga free throw, sumulod na.
1: 1-point lead by New York Knicks. Bula sang Knicks. Ano no, Beto Alvarado. Alvarado, nagpatabok sang bola. Ginabantayan ni De'Aaron Fox. Alvarado, nag-dribble-dribble. Ginpasa kay Anunobi. Anunobi, ginharas ni Harrison Barnes. May screen na naman. Switch ang bantay. Anunobi, ginpasa kay Alvarado. Alvarado, ginabantayan ni Castle. Balik to ano, Nobi? Ano, Nobi?

0: Agnes Carte versus Darren Fox. Kick out pass to Alvarado. Alvarado versus Basel Alvarado. Tumira sa tres. Wala.
1: Sumulod. Rebound, rebound by Darren Fox. But Fox, may foul. Tiklod kay Anunubi. Klaro nga tiklod dyan. May mismatch ang San Antonio Spurs sa kada kung saan nga tao masad lagko din nga ano, ang New York Knicks.
0: Si Anunubi daan kagay-fibri. 6'10 anymore. 6'9, 6'10.
1: Okay. 77 Towns ang kadalasan nga bola. Okay, dala nga K5 Poldo, naga problema naman ato sila nga signal.
2: Ginamaning-maning na subong ni Wembenyama si ano no si Towns. No?
0: Oh.
2: Way na napabayaan kay Timbalya, way gidribound bang upward kus dalom.
1: Okay, daw standby ka mo mga K5 sa ato sila nga connection. Pero sa ato sila connection na direkta dito, ang score is 80-77. Pero naka-follow up shot no ang San Antonio Spurs no. Gin pa focus subong ang mga Madrid dito sa San Antonio Spurs mga ka-K5. Ang score 80-79. Avances sa kapuntos ang New York Knicks mga ka-K5. Pero bulan na subong ginatag Anunobi sa 3. Sumulod. 3-point shot by
0: Anunobi.
1: 83-79, apat ka punto sa avances ang New York Knicks. Nabili 9 minutes and 14 seconds. Nag-penetrate si Castle. Turnaround shot. Sumulod. 83-81, Maki 5. Now standby ka mo kay nag-check kita sa connection na ton. Direkta dito sa my area sa bayan sa San Antonio Spurs, mga K5. Back to the ball game sa Manintira ni Anunubi. No? Kay na 3 points. So, 83-79. Aaron Fox dribbling the ball. Kinatag kay Wimbanyama. Kinatag sa kay Castle. Castle dribbling the ball. Nag-turn shot. Sumulod ang tira. 83-81. Dwaka punto sa kabansi sa New York Knicks. Alvarado. Kinatag kay Carlton Towns.
0: Kinabantayan ni Harrison Barnes.
3: Numano?
0: To McBride's. To Anunobi. Anunobi. Nag-discarte. Anunobi. Tumira sa tres. Sulod na naman. Back to back. Tris by OG Anunobi.
1: Grabe. Now, Anunobi mo nag-take over sa fourth quarter. So, si Castle dribbling the ball against sa kay McBride. Na may pick si Basel. Gibalik sa kay Basel. Basel nag-penetrate. Nagibalik sa kay Castle for three.
0: Sulod man.
1: 86-84 ang score mga ka-K5. 8 minutes and 30 seconds remaining sa last and final quarter.
0: Na may kumagran, kumagran ang tag sa tag sa katim. May balos man dayon kakipaybre, kakipaybre. Subula sang Nixon Subong, Alvarado, nagdala sang bula. Ginabantayan ni Darren Fox to
2: pag-sick ni si Alvarado,
0: McBride.
2: No?
0: So, gamay-gamay.
2: Gamay, dasig, magulag.
0: Ginabantayan ni Castle. McBride, sa kadiskarte. Ginpasa kay Alvarado. Ginapangita si Carl Anthony Towns. Sambali halinda. Alvarado nag-discarte. Ginabantayan ni Castle. Alvarado nag-drive. Wala. Rebound by Darren Fox.
1: Fox dribbling the ball. Again si McBride. Fox sa pita sa pasan. Nag-penetrate sa shaded area. Ginatag sa kay Vassell.
2: Another three!
1: Wise sumulod. Rebound. Nakuha ni Barnes. Balik sa kay Castle sa trace. Wise sumulod. Rebound by Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Alvarado.
0: Alvarado nag-dali-dali. To McBride. McBride versus Castle. Nag-lay-up. Wala.
1: Wise sumulod. Rebound by Castle.
2: Na. Hassle lang pa nga.
1: Castle, nagdala sa nga bola. Ginatag kay Harrison Barnes. Barnes, nagtira sa tres. Why sumulod? Offensive rebound by Basel. Sumulod. No? May wag itaw. Ganto si Wimbanyama sa nga foul.
2: Wala.
1: No? 86 all.
0: Plus fight. Ara si Tim Duncan, nag-cheer
2: gin. Hindi kasi Duncan na doging hiring niya siya as assistant coach.
0: Though hindi. Though, pwani siya yata. Though, hiring siya as training. Mag-develop, wala? Kaki-fibre, kaki-fibre.
2: Pero part sa Antonio Spurs nga team, ha?
0: Oo. Oh. Kaya siya na yung nag-training kay Victor Wimbanyama.
1: Siya nag-akuan, ha?
2: Condition?
0: Conditioning.
1: Condition ka mahulag ba, eh?
0: So, 86 all?
1: 86 all ang score, mga K5, no? Sa nabilin sining hinampang sa last and final quarter sa 7 minutes and 37 seconds. Top scorer sa New York Knicks is 18 points sa Carl Anthony Towns kag si Jalen Brunson 17 ka puntos mga ka K5. Si Anunobi subong may 13 points na kag si Shamit may 13 points. Si Alvarado may 7 points, si McBride may 6 points. Si San Antonio Spurs na ang kapangunan si Wimbanyama may 18 ka puntos. Kaga sumuman si Castle, Stephen Castle may 17. Kag si Dylan Harper may 16 points. Si Champagne may 15 points. Kag sumuman si Vassell may 9 points. Si Fox may 7 points. May 3 points si Caldon Johnson, mga kaki 5. Very close fight, no? Nakaroban si Kaina sa double digit ang San Antonio Spurs pero nalagas 3 na sa New York Knicks, mga kaki 5. Sa 640 naton ka mga viewers, isagig ka mayad ayad sa nga aga sa kay Melchor Vigar sa may Aklan, sa kay Liam Ayan Espanyola from Pisanan, si Balom Antique, kay Sir Romel Kulamat Bakalangko di Third sa may Pilar Capiz, kay Sir Buyet Molina, kay Elison
0: Every, diri sa Iloilo City.
1: Sino?
0: Si Buyet Molina.
1: Okay. Pa-shout out ko na kay Sir Buyet Molina, kay Sir Boni Yap. Plus 7 ko nung pasok. Grabe ah.
0: Why na, langalang
1: plus 7 sa ano na eh, sa New York Knicks.
0: Langalang na na, fourth quarter
1: kay
0: na.
1: Kay Dante Balasabas, sports siya, gamay sa screen, Glenn Jetty Work Tranco. Dapat dako ang monitor mo para makitaan mo man. Si Archiles Abilarde, next gid sa yaw. Si Romel Kulamat Bakalangko, may galusot pa ding PBA Finals. Good luck, Hinebra. Do ka gabi inong hampang nila.
0: Oo, daugang Hinebra.
1: Daugang Hinebra sa game 1.
0: Daug 2 points lead.
1: Okay, so kay Mamro Sumaria Gramon ah.
0: Kay Gilo Gambua Fernandez from Barotok Nibu, shoutout tanda ah.
1: Okay. Alas, just quarantine side, sa ato sing special coverage sa NBA Finals. Ginadulong si usang The Power Trio, Clinica Detex 500. The Superior Antioxidant kag Mighty C, ang Alkaline Base ka Vitamin C, kag sumans ang D3 Bio, the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mga dekalidad na produkto ini ni Dr. Ramilly Tanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Back to the World Games kita, mga kaki 5. Ang score 86 all sa mga more than 7 minutes na nabilin sa last and final quarter.
0: So, bula sa New York Knicks. Ara na, naga-close na ang depensa sa Spurs sa subong. Bronson, okay. Nagadala sa bula. Ginabantayan ni Castle. Bronson, nagadiskarte. Versus Castle. May screen si Robinson. Bronson, gin-drive ang bola. Sulog!
1: Lay-up, sumulod. 88-86, mga kaki 5. 7 minutes and 20 seconds remaining sa last and final quarter. Aban si 2 kapuntos ang New York Knicks, Castle. Against sa kay Jusart. Nakapakita sa mapasahan. Ginatag sa kay Cornet. Kapahuway subong si Wimbanyama. Cornet against sa kay Robinson. Ginatag kay Dylan Harper. Dylan Harper nag-penetrate. Nag-lay-up.
0: Sulod.
1: Pero wala. Sang counted ang tira si ni just foul kay Michael Bridges. Ayag na replay na. Grabe ang performance mo ni Dylan Harper ng ato sining kababayan. Truly finals Filipino pa. Blooded ini ah. No? May foul na dito before pasang pag sulod sang bola. Castle, may ara sang pick si Champagne. Castle against kay Hart. Gimpapir sa tira, way sumulod. Dakuan ni Josh Hart.
0: To Bronson, nagdali-dali. Bronson nags Champagne, third drop, but my foul.
2: Nagihina ang pacing subong sang ano, sang Spurs. Spurs, no? Kumpara sa first and second quarter nila.
1: Dalan tao, subong kontrolado na sang New York Knicks, sang momentum eh.
2: Do, kung maglantaw, kado ka talamad na maglantaw eh, no? Kung kay, ang isa hulag, bala nilaw, kay do naghina, na kaina, grabe ang ano nila eh. Ang momentum nila tapos gulpi naginubo no sa aton sayo nga mga kaki 5 na lapawan ini isang New York Knicks.
0: Kag na notice ko kaki 5 break kaki 5 nga gin matchapan sang Knicks ang lineup sang Spurs. May small ball nag small ball ang Knicks sa subong kay gin dalaman nila sa Dasig.
1: Okay, una nga free throw
0: sulod.
1: Sumulod.
0: 89-86. Tatlo ang bansi sang New York Knicks.
2: Para si Adam Silver.
1: Oo, ang ato sa ning NBA commissioner.
2: Pero ang tsura ni Adam Silver do si do si wa ano ba sa ngunaw? Aton driver sa ngunaw.
1: Mm.
2: Si
1: 89-86 ang score. Ikadwa nga free throw ni Jel Brunson sumulod.
0: Apat na ang abansi.
1: 90-86 abansi ng New York Knicks.
2: Si Tukayo ni Sir Ware ng ano, driver tablas ang unaw.
1: Okay, Basel, ginatag, na-intercept sa New York Knicks. Knicks.
2: Nice pero may, ano, yeah, still, no?
0: Brunson, nag-layup na naman.
2: Sulod na naman!
0: Jalen Brunson.
1: Nag-take over na si Jalen Brunson sa fourth quarter. Mayroon na sa, I think, 23 puntos si Jalen Brunson. Anom na ang abanse sa New York Knicks. Amon yung pinakadako ng abanse sumong sa New York Knicks sa Game 1 sa NBA Finals. Grabe ang lusot ni Jalen Brunson na may 23 points na sumong.
0: Grabe pag take over niya sumong fourth quarter. Lingid third, no?
1: Ang style abilis ang unan niya basta mag-uyat si Jalen Brunson, kina-double play na yun mo. Pero tiniabi, kwan pa lang eh, Game 1. Pagkatapos ni isang game 1, gina-review ni nila ang ilahampang kung anong mga mahimo lang mga i-adjust sa game 2 kaki-5 Ray, kaki-5 DJ. So, kung ano sila, nagalantaw ni sila pagkatapos ang hinampang. Gina-review nila ang ining play nila at kung anong mga himuon nila, mga adjustment sa game number 2. Ang game number 2, Sabado nga adlaw, arag yapon sa home court sa San Antonio Spurs. Kag ang game number 3, kiti masailo na sa New York Knicks, sa Martes nga adlaw, di sa ato sari, nga pungsod Pilipinas. Ang game number 3, kag ang game number 4, sa Webes naman, sunod naman simana, mga kaki-5.
2: Hindi ta makita, yung ano, grabe ang pamirsa sa, ano, no? Sa,
0: New York Knicks.
2: Hindi, isang Spurs, no?
1: Spurs,
0: Do ka chill lang. Lain sang game 7 nila sa versus Oklahoma. Na grabe ito yung ilang depensa, kag-opensa, kag-K5 break.
1: Kaya kung natawang subong ang sitwasyon na hambal na ton, ang play, kag-ang momentum arat sa New York Knicks eh. No? Mabasaga mo na kung kaysa ng paglantaw to sa kampang, nga daw ang ila sa nisubong nga sitwasyon na daw gina-take over sa New York Knicks. Daw pabor sa New York Knicks. Abot ako makalagas pa diri ang San Antonio Spurs although at yanom lang ni kapuntos ng abanse. Tama ni ka gamay ng abanse sa NBA mga key 5. Pero di ang oras, tamo nang hindi nyo na kwan, kontrain ng oras kung kamo ang nagalagas.
0: Lagas, so dali.
1: So, manabiling pa nga 6 minutes and 34 seconds sa fourth quarter.
0: Damo pa ning, may mo nga matabo, kaki-5 break. Grabe, ang adjustment sa isang tagsa-tagsa ka-coach. Dini na, makita ang diskartihanay. Isang tagsa ka-coach.
1: Si Pax, 7 points pa lang eh. 3 out of 12. Si Wimban niya, magani, 4 out of 15. Pero may 18 points. No? Ang score sa nilaban naman ara sa free throw.
0: Free throw line. Si Castle may 17 points man ah.
1: Si Josh Hart kag si Karl Anthony Towns, Karl Anthony Towns may 12 rebounds, si Josh Hart may 10 points. 10 rebounds.
0: 10 rebounds. Kay si Josh Hart isa ini ka player nga triple double machine kag 5 break.
1: Do nag kwan naman kita partner. Do nag lag naman kita. Ha? Alas 10:52 sa ato sa ning pagpangalagad. Standby ka mo sa pagbalik sa ato sa ning hinampang. Okay, naara ang bola subong kay Dylan Harper, ginatag kay Wimbanyama, pero okay, dalang, may medyo may inaway, dalang. Dogin pa, God, may nagsulod nga iban nga
0: sabotage. Dalang,
1: may ara sa nagsulod, no, nga galantaw to, may nagdalagan, so nga eh. Ipa-replay lang ni kay Abin, itong inaway ni sila, may ang mga security, nagpakantos to nga. Oo. Dahil lang kay Gestoriana, subong tatlo ka mga kwan, ka mga referee.
0: Dumduman naman na kagay 5 break. May ara na sa PBA.
1: The Spider-Man.
0: Spider-Man. Tapos sa NBA man, may ara sa pispis.
1: Oo. May nag-kwan eh.
0: May nagsulod.
1: Dahil lang ano to man, ginapa-check dire. No? Kay nalang may nag-kwan eh. May nag-sulod. Ano to ang lantaw?
0: Base isa ka audience.
1: Okay. Alas 10:53. Araan ang kabalik kita, partner. Pina-istorya na isubong ang tatlo sinik ka mga referee. Dali lang. May nag... May nagsulod nga isa sa nikaglantaw. Nag-selfie. Saya? Ay na, no man. Nag-selfie sa yao. Nag-selfie siya sa tunga sang court.
2: Nag-vlogger siya, vlogger ka nag-selfie.
1: Oo.
2: Ano da, siya?
1: Da, hina. Daw pareho kilala to sa Kongreso ba?
2: Hina ang security.
1: Hina, hina, Lutsan na oh.
2: Lutsan.
1: So ang decision, ari oh.
2: Daw si Rojon Beke Mulyaman, no?
1: Oo, may nag... Bilang salad. Dala. Pero nag-selfie siya kay Bimba Nyama.
2: Abi ko gani si Kasel ang nag-edlagan siya ang suksok
1: ang Amerika. Abo gani. So, decision sang referee, jump ball.
0: Jump ball.
1: No, kay T.Y. sang that time, abi, daw pagpasa, doon intercept kay ito sang New York Knicks, pero decision na jump ball na lang, mga ka-key five.
0: Idol agad si Bimba Nyama.
1: Oo. Oh. Hindi ka hulat niya. Habi ko makasulod ka na po, hindi ka di kapapicture na yun. No? Kung tapos, okay, back to the ball game kita. May eksena, no? May drama. Bola saan niya nakuha? Saan niya San Jose Spurs? Fox dribbling the ball. Ginatag sa kilid. Gintira ni Ciampini 4-3. Why sumulod? May kigusang ring. Rebound by Juice Hart.
0: To Bronson. Bronson, nagkadali-dali na naman. Patabok sa bola. May screen si Robinson. Bronson, ginapagapangita sa nag-discarte. Bronson, nag-layup na naman. Sulod na naman! Jalen Bronson, take over mode.
1: Walo nakapuntos na nga Banse. Or anom. Walo na, no? 94-86 na, mga K5. Ang Banse sa New York Knicks.
0: Nagwa ang hampang ni Brunson kaki 5 break.
1: Kaya nabi sa first quarter, matsaga uga gurutan siya lang si Jalen Brunson. Ang bago gani, why siya kapilit kay inay, no? Gina-involve ya ang iya mga teammate, no? Kaina sa pagsugod sa first quarter, muna na-notice na ton. Back to ball games. Castle dribbling the ball. Gina-pick si Wimbanyama. Ginatag sa kay Ciampini. Ginatag sa kay Victor Wimbanyama. Again sa kay Robinson. Wimbanyama, dribbling the ball. Nag-fake. Alang-alang, nice defense, may ginatag si Dalon, pero last touch, traveling. Grabing depensa ni Robinson. Hindi matiklod ni Wimbanyama.
0: Ang problema
1: ni Wimbanyama, no, kay Gamalawas siya, no, hindi niya matiklod, ano gabantay siya. No? Nice defense, Ario, nag-fake, pero why nagkagat some play si Robinson. Pagbunggo, kuha na siya, traveling na siya.
0: Traveling. So, mula sang next, Hart, nagpatabok ng bola, ginharas ni Ciampini. Hart, nag-drive, kick out pass to, but na-intercept ni Harper, last touch si Harper, mga ka-K5. Ang depensa sang next, grabe, ka-K5 break, subong fourth quarter.
1: 5 minutes and 37 seconds, mapabili na niya bola sa may bind sang San Antonio or sa New York Knicks.
0: Tungod niya, last touch.
1: 94-86.
0: Robinson. Gapangitas ang pasahan. Ginpasa kay Bronson. Ginaharas ni Castle. Ara may switch na naman kay Fabric sa depensa. Bronson, nagatera. Wala. Rebound by
1: Darren Fox. Fox, nagatas ang bola against kay Juice Hart. Sa may rainbow area, natapikan
0: ni Juice Hart. Na-steal na naman ni Juice Hart. Nagatali-dali.
1: Nice defense by Juice Hart.
0: Pinasa kay Shamet. Shamet, ginpasa kay Robinson. Shamet, top of the key. Ginabantayan ni Castle. Ginapatahoyan ang bola. Shamet, nagadiskarte. Nag-dribble. Shamet. Shamet, ginpasa kay Hart. Hart, nag-drive. Juice Hart, kapagitas ang pasahan. Pinasa kay Bridges. Bridges, nag-jump shot.
1: Wala, wide sumulot. Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama, nag-adalas ang bola against kay Robinson. Sa may top of the key. Okay, Wimbanyama, 4-3.
0: Sulot. Bang! Victor Wimbanyama.
1: 94-89. 4 minutes and 48 seconds. Patawag sang timeout ang New York Knicks. Bulay kung makaraan naman, no? Ang San Antonio Spurs. Tungod sa 3-point shots ni Victor Wimbanyama.
0: Favorite shot na ginadaka kay Fabric?
1: 94-89.
0: Kung isa may pag-advantage man ang hulag ni Wimbanyama kay Fabric, kung may ara siya sang upod nga power forward sa dalom.
1: Sa dalom eh. Pero daw sa Laysay, abitanan nga daw mga pareho
0: small forward.
1: Small forward. Day Ciampini,
0: Castle,
1: Basel. So mula ning upod ni Wimbanyama. Dira? Pamilya Daras sa may barangay Roma Gayray, San Enrique. Katanao sa live daton, daw si Miao Miao. Si Limam Rosemary Agramo, no? May postang host sa Spurs kay Quezon Cordova Emilio. kay Rodel Daras, Daras family, kay John Wick, you go. New York, go!
0: Kay Bro Edsel, dira sa City Hall. Mayong agap.
1: Ka, pwede na katigang ah. Jason Di Josep, pwede ka katigang eh. Alas subong alas 11 na oh.
0: Hmm, ikaw pala niya gagawin ah.
1: Kay Jaylin nga June Alborilla.
0: Ambal ni Ma'am Achilles Abilardi, win New York. Huwag pa mamalaan, kaya di malawig pang oras. Pila lang kabansi kay Fabric? Apat or lima?
1: Kay Rin Sangkada, silang sigurado na may plus sa New York Knicks. Nice game, salamat gino. Kay John Eric Sulatra. Kay Lexer Galde. Damabaliskad ang payaaw. Back to the ball games kita mga kaki 5 ang bola subong sa New York Knicks.
0: Just hard. Kapatapok sa bola, ginaras ni Aaron Fox. Grabe ng depensa to Jalen Bronson. Ginamantay ni Castle. May switch naman. Ano no, binaghatag sa screen. Bronson versus Champagne. Bronson nag-discarte. Bronson nag-drive. Bronson nag-tira. Nag-jump shot. Wala.
1: Sumunod. Nice defense by Champagne. Ginatag ni Harper, kay Harper, kay Castle. Balik kay Harper. Harper against kay Shamit. Harper. Ginbalik sa kay Castle. Ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-penetrate. Nagtira.
0: Wala.
1: Natapal. Nakuha gapon ni Wimbanyama. Sa sino din na Mirsa. Pero alang-alang balik sa kay Champagne. Champagne nag-penetrate. Nag-balik sa kilid kay Wimbanyama. 4-3.
0: Wala.
1: Rebound by Champagne. Sa idalom na buya lang bola. Pero may foul. Itawag ang referee against kay Anunobi.
0: Mayo.
1: Gaba. Kasubong ng San Antonio Spurs. Kaya bansi subong ang New York Knicks. 4 minutes and 4 seconds remaining sa fourth quarter. Tungod nga of shooting, may duwag ka free throw, si Champagne.
0: Si Wimbanyama, kakipabrik, sagwa na nag-aplastar.
1: Mm.
0: Kapoy naman siguro. So, unang free throw ni Champagne, may 15 points.
1: Champagne, dako niyang nabulig sa Game 7 against sa Oklahoma City Thunder. Sumulod ang iya sa ding unang free throw.
0: Tanta-wanta. Kung kay may ara nagilang sang apat kapuntos nga abansi ang Knicks.
1: Kay Sir Eric Marte sa may Brunei, sa taga Isabela, Alicia, kay Steven June Alejandro. Kay Giselle Santa sa nga Pulopinya. Ano na sa
0: Concepcion.
1: Concepcion. Sa Kanha family, kag Stares family sa Patnungon.
0: Uy, way kasunod.
1: Kadawang free throw, ay sumulod.
0: Rebound by Anunobi. Anunobi, ginpasa kay Bronson. Bronson, naga-hinay-hinay, patabok sa bula. Ginabantay ni Castle. Bronson nag-discard. 1-on-1 against Castle. Bronson, may ara na naman sang screen. Bronson against Fox. Ginpasa kay Shamet. Shamet nag-drive. Victor versus Wimbanyama. Gin-kick out pass to Anunobi. Anunobi. Nag-pick, nag-tera. Jump shot. Wala. Rebound by Champagne.
1: Ginatag sa kay Vassel. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Nag-dribbling the ball against kay Carlton Towns. Balik sa ibabaw sa kay Castle. Balik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Naon na aragya po ginaharas ni Carlton Towns. Wimbanyama nag-penetrate sa sided area. Nag-layup.
0: Sulod. Plus foul. So,
1: 92-94-92. Binungguan niya si Carlton Towns pero may gintawag nga foul against kay Carl Anthony Towns.
0: Hambal ni Towns. Grabe nga si Iko ni Wimbanyama ba?
1: Oo. Oh. Gahulag abis si Carl, si Carl Anthony Towns. That's why nga waisa nga offensive rebound. Kagagamay abis si
0: Wimbanyama.
1: Si Wimbanyama. Pero kung nagabantay to kay Wimbanyama, kung gamay-gamay ito, laban pag natumba, laban naban na
0: offensive
1: rebound. Pero daw ay mag-establish
0: na
1: sa posisyon. Si Carl Anthony Towns. Gahulag siya eh.
0: Gahulag.
1: So that's why nga waigitawag sa offensive foul but foul.
0: Amo gini ka kay Fabric ang ginahambal ta nga hindi pa mabalaan bisan abansi ka.
1: Nakalagas na rin. No? Ang San Antonio Spurs, nagpinyong luwat sa mata si Victor Wimbanyama. Kadua magginhawa. Madalong magginhawa, gimbuya ng bola.
0: Sulod. Isa na lang ang abansi sa New York Knicks.
1: 94-93.
0: Bola sa Knicks. Bronson, nagadala sa bola. Ginabantayan ni Castle, ginharas. Bronson. Ginapatawayan. Bronson, may switch na naman sa screen.
1: Again, double team.
0: Open si Towns. Towns to Anunobi sa kilid. Anunobi to Bronson. Bronson again sa Champagne. Bronson, nag-dribble, nag-discarte. Bronson, nag-fade away shot. Wala. Rebound by?
1: Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama, nag-dribble sa bola. Wimbanyama against sa Carlton Towns. Wimbanyama, nag-penetrate. Nagtira. Why sumunod? Rebound by?
0: Josh Hart.
1: Josh Hart.
0: Josh Hart, nag-inpasa kay Bronson. Bronson to Shamet po. Tumira sa tres. Wala.
1: Sumulod.
0: Rebound by Josh Hart.
1: Nakuha liwat sa New York Knicks ang bola. Ara kay Jalen Bronson.
0: Ambal ni Bronson. Taway. Against Harrison. Against Darren Fox. Bronson. Against four. Wala. Rebound by Wimbanyama.
1: Wimba niya ma, Maki 5, ginatag sa kay Champagne. Nagpakita sa Pasay, balik sa kay Wimba niya ma. Ginatag sa kay Jarno Fox sa light quarter court. Fox, nagadibo sang bola, ginatag sa kay
0: Vassel.
1: Vassel for 3, wise blood, kabos, nakuha, riwat, aliyo pa sa kay Wimba niya ma, pero may foul, gitawag ng referee against sa kay Shamet.
0: Shamet. Gabi nga.
1: Very close kanya. Close 5. Nabilin sila nga minutos sa 2 minutes and 16 seconds.
0: Grabe nga. Kuna na yung kagipay break. Presura na yung nagit ni.
1: Nag-preparar sa free throw. May tiklo na rin kay Shamit. Alihok pasta nito. Okay, nag-signal si Wimba niya. May batag si Babaw!
0: Nag-kuna na si Towns mo?
1: Bigay nag... na. Ginawa magkataruta kilid ni Wimba niya. Ma! Back sa free throw line na Victor Wimbanyama from France. Okay, nagpiyong, nagginawa kadua ka beses ang iya sa niya nga kwan ang tawagan ni isini ang iya nga orasyon.
0: Orasyon sa tiun sa iya nga free throw.
1: Mga free throw sa NBA players may mga orasyon ni K5 ba EJ mo. Sa una si Hornacek bla sa Utah Jazz, nagakiss na siya abaga kay may arat na siya sa kwan ginpatato nung member sa iya nga family. Ang iba nagaha flying kiss. Si Wimba niya, may amunyaw kay nakakuan siya, nakatrain sa monastery daw sa China, sa daw Shaolin temple. So, abansin na ang San Antonio Spurs, 95-94.
0: Subula sa New York Knicks. Bronson, nagapatabok sang bula. Ginapatawa yan. Bronson, ginabantayan ni Castle. Grabe na depensa sang Spurs bong. Bronson, nagadiskarte. May screen si Anunobi. Gin, may switch sa depensa. Bronson against Champagne, Nick at Basto Bridges.
1: Anunobi
0: for three! Wala!
1: Sumulod,
0: rebound by
1: okay.
0: Bronson. Gintape. Bronson for three!
1: Bang!
0: Grabe, tik-over mode na si Bronson.
1: 97-95. Aban silwat ang New York Knicks, Maki 5. Castle dribbling the ball against kay Juice Hart sa three-point area. Nagapakita sa mapasahan, ginatag sa kay Victor Wimbanyama against Karl Anthony Towns. Wimbanyama. Naga-dribble sang bulag, imbalik sa kay Fox. Fox sa seeded area, nagtira. Why sumulod? Tama ka na.
0: By Josh Hart.
1: Ni Aaron Fox. Maalas si Aaron Fox subong Maki 5. Back to the ball game, New
0: Bronson,
1: York Knicks.
0: Nagadala sang bulag, ginabantay ni Champagne. Bronson nagadiskarte. Bronson, ginahugot na ang pagbantay ni Champagne sa iya. Bronson, ginadelay ang bula. Bronson nagadiskarte. Gin double team ni Castle. Gin pa sa kay Bridges. Bridges nag-fake. Bridges nagtira. But may foul.
1: May foul. Nagitawag ang referee against sa kay Aaron Fox. Daw, kwan subong, liability subong si Fox. No? Sa game 1, tama katawahay mga open shot, why ka sulod. Amun ko kay sablang kumpiyansa sa kaugalingon. No? Amun ang balila kon mga shooter ikaw, basta ang una mga tira, sumulod, matagan kasang, kwan na, kumpiyansa, confidence imo kung galingon na K5EJ. Itamak nubo ang field goal subong ni De'Aaron Fox. Amo to mga shots ang unaya. Sure ball na ni perimeter. Sulod na ni. Free throw, Michael Bridges. Sumulod, 98-95.
0: Kita mo, K5 break.
1: Hindi, ayan, ma-overtime pa ni.
0: 1 minute and 11 seconds.
1: 11 seconds. Dako ang posibilidad. May chance sa mag-overtime.
0: Dako ang posibilidad kay kung magsulod din eh, kadawang free throw, apat lang ang abansi.
1: Michael Bridges, nagadala sa free throw line, nagtira, sumulod. So, apat ang abansi sa New York Knicks. Nabilin, 1 minute and 10 seconds. Importante siya nga posisyon sa San Antonio Sports. Kung hindi mapasulod, di goodbye. Na, makuha na sa New York Knicks ang game. Number 1, Wimba niya mapiyan ang bola, na-intercept pa mga Key 5, gin-delayed sa New York Knicks sa bola. Naamba sa nagsanag na ang dupal sa New York Knicks sa kadalagaan,
0: Josh Hart
1: Bronson.
0: Sa bola. Pinasa kay Bronson, ginapatawa yan. Ginabantayan ni Basel. Bronson, nag-discarte, nag-dribble, nag-turn around, nag-pick, nag-jump shot.
1: Sulog!
0: Sulog!
1: What a shot by Jalen Bronson. Mga Key 5, why time out ang Spurs? San Antonio Spurs? No, amo ni way isang time out. Wimba niya ma for 3. Why sumulod rebound? Okay. May foul gitawag ang referee, nagahinugyaw na. So dako na ang chance. Grabe na si Jalen Bronson ma key 5. No? Okay, damo fans subong sang New York Knicks. Ara subong sa home court sang San Antonio Spurs. So goodbye.
0: Game 1.
1: Number 1. Una so, nga makapanimhot sang dugo amo ang New York Knicks.
0: So kaki five break nagwa gid ang pagka veterano sang mga player sang Knicks.
1: Ha.
0: No?
1: Kibot ko gani nga way nagpatawag sang timeout mo.
0: Mm.
1: No, ang Spurs sang San Antonio Spurs
0: pag turnover to.
1: Pag turnover no kag pag bula nila.
0: Mm. May dako pa to tani posibilidad kung nagpatawag sa sang timeout kay ma ang momentum mauntat.
1: Oh. So dako na it's game number one for New York Knicks mga ka-K5. Grabe yo, 38-25 point playoff games with Knicks second in franchise history si Jalen Brunson.
0: Kadto nga free throw ano no be sulod.
1: Ano no be?
0: Walo na. 29.4 seconds.
1: Nagbalis ka ng paya sa mga K5 no Fox nagdala sang bola. Fox nagpasa pero na-intercept pa last touch sa New York Knicks.
0: Last touch si Shamet.
1: Nagkahirinugyaw na. Bansi na. Why na? No? Wala tunta lang na yung final score sa saning hinampang. Pero gina-expectar dali. Why na? Malaban na ba ang pag-waon na ni ang mga
0: star player.
1: First five sa San Antonio Spurs. Kaya hindi na ni malagas. No? Grabe si Jalen Brunson. Amo ang star of the night. Medyo slow start siya, no? First quarter, 3 points lang.
0: Mm.
1: Pero nakakuha ni isang kumpiyansa, confidence sa yakaw galingon. Game pangunahan subong, no? Kadalagaan sang New York Knicks, no?
0: Ikadua na ni kag break nga season nga gindala ni Jalen Brunson, no, sa playoffs ang New York Knicks. Ang una nga sini nga season, amo yadto ang naka Eastern Conference Finals. Lan sila, no? Versus Boston Celtics.
1: Saan nagligad ang
0: kontrata? Indiana Pacers. Indiana Pacers.
1: Nagligad to egg to eh. Galing kayo, that time to injured to si Jalen Brunson.
0: Oh, injured to siya pag labot sa Eastern Conference Finals. Ikaduan ni nga season, nga siya ang nagapanguna.
1: Kay Joseph La Lucino. Maya daiging aga kay Chris Villian sa Maya Villian from Dao Capiz. Kay Rods Gayuma. Chill-chill lang si Jeremy Suchan.
0: Mm.
1: Again, trade ni Xavi. Pero actually, before ni magsinulod ding mga day Dylan Harper, no, day Castle, day Fox, no, si Suchan siyang una ginapasulod ganito. First five.
0: First five ni siya.
1: Gina-replaceable. No, kung sinong last stats. Either si Castle o kung si or si Basel o kung si Shamet. Okay. Do si Shamet pa si Castle pa si Basel pa ang last touch. Oh, grabe no. Review pa kay ti kung na taon naton na kuan na ni. Hindi ni malagas no. 8 points.
2: Why na? Antitir na sang sardinas kag miswasubong ang mga fans ng San Antonio Spurs.
0: Pwede komentator, talo Spurs sa bar ni Sir Joseph Lucino.
1: Oo. Nami itong kinatantong tambo.
0: Naming tambo. Pinpang subake pasayan or kasag.
1: Or kasag, no? Or bisan ko lang, ha? Ano kayo sup-sup ganit na?
2: Bagungon!
1: Bagungon! Iway kita na!
2: Baldabed, mga ka-K5 subong ang
0: San Antonio
2: Spurs, no? Ano ni?
1: 20.7. Ana bilin seconds.
0: Si Consamada Chimpo de McGrady. Pwede pa?
1: Ina galing kay iti bulay solito na eh.
0: Ah, why na? Hindi na matapos.
2: Eh, walo na eh. Walo na ang abansid.
1: Kay parang Francis Saba sa barangay Pandak Pavia, matagaagpawito dada, no? May dahil gingaga. Kagkay Val Lauay. New York Spurs idol ba? Gabi duwa gini mo ba? Kaya nalagas ah. Why na? Why na kay Ma'am Rosemary Agramon Sports mo si Ma'am Rosemary Clark James Sports ah. Bawi sa game 2 ah. Sa kay Ilison Poras, Pamilya Poras sa Ibanwa sang Lambunaw.
2: Galantaw si Shai Alexander nag-message sa akon.
1: Oo.
2: Gayum-yum. Ang bali sa akon bilya kay K5 Ray. Jackpot lang to yung pagdaog sang Spurs amon.
0: Chamba.
2: Oh.
1: Okay. Idaulat na ta, back to the ball games. Laban-laban, it's your ball na ni sang New York Knicks na.
0: Pero kuwan na, pag-on giman ang Knicks, labi na gin sila nga.
1: Hindi kayo makakuwan sila eh, makamatch up abi sila sa mga player sang
0: Spurs.
1: San Antonio Spurs, no? Kag isa pa, nag-take over na si Brunson. Ngayon pa nalaga ko lang si Brunson eh. First quarter kay Inaway, sa Gapamirsa. No? Siya lang nag-set ka tone, gapasa lang siya. Kay usually na si Brunson, ya, kuan gina eh, ipilit na lusot nga kag ang bula, arak na si Iyag na pasa. Nag-kuan pa, nagpatawag pa sa foul.
0: Oh, bula. Last time si Basil.
1: Grabe si kuan, 30 points, no? Si Jalen Brunson.
2: 20 seconds sa mga ginatag sa mga bench. Iatag na sa mga bench. Daan din na mag- anong miracle na makalagas pang European. Sobra-sobra ka naman ni Mujia Lin Branson niya.
1: Kagway, kung ano nagpatawag sa timeout, ang utod naman ang aton sa nga manong tapos na.
2: Sobra-sobra na ninyo brani ni Jalen Branson niya. Ita mo nga at last 20 seconds. Ara ka pa rin. Ihatag sa mga binsoy, da? Ipampangari si Clark ano ha?
1: Okay.
2: Jordan Clarkson ha?
1: Tapos na ang score 105-95. Grabe, pulo pa kapunto sa abanse sa New York Knicks. So nakuha na subong ang home court advantage si Jalen Brunson. Nag-kwanpan ka istorya pa subong sa ano, sa referee. So amo na ni now result na game 1 105 de lang kita check na to
2: 95 ang score mga ka K5. Alright,
1: so ang abanse na ang top scorer amo na ning labago na to ng New York Knicks, Jalen Brunson may 30 points, si Karl Anthony Towns may 18 points, si Anunoby may 17 points, kag si Shamit may 13 points, 9 points si Michael Bridges, si Josh Hart may 3 points pero may 15 rebounds, no? Si Josh Hart kag may 6 assists pa, no? Mga K5, kag si Alvarado may 7 points, si McBride may 6 points, kag Subuman, si Champagne may 16 points, si Banyama may 26 points, D-Fox 7 points, Basel 9 points, kag Castle 17 points, kag Dylan Harper may 16 points, Bryant may 1 point, kag si Calden Johnson may 3 points. Actually, ang nadula diri is Aaron Fox, no? Ang mga mata, why tira ni Aaron Fox, pero why nagsinulod, no? 3 out of 13, si 0 out of 4 sa Rainbow Territory. So that's it, mga K5, mga ito sa special coverage sa NBA Finals Game 1. Ang Game 2 sa Badong Adlaw, hindi tanay gro ka cover sa Sabado kay pa white anay. So kita anay kita sa Martes ning adlaw. Sa game 3 sa home court na sa New York Knicks mga K5. Parting shot K5 Ray ka K5 ba EJ.
2: All right, subong mga ka K5 bisan na naperdi or nalutos ang Spurs sa sining game 1 damo pa sang game, no? Nga pwede nila bawian, no? Sa aton sining mga ka K5. Kung makita naton diri ti Spurs versus Oklahoma Thunder, naglabot gid sila sa game 7, ano? Sa aton sini nga mga ka-K5, pero ano niya, no? Chance ini sang Spurs nga mas maayo kuno nga maperde ka mo. Una, kay ti mabalaan mo kung din ang imong weakness, no? Ka-K5 break, ka-K5 EJ, no? Kag maka-adjust ka mo all throughout the game, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. And pero damo nag-ano eh, damo mga bisan sa mga ano, sa mga sports analyst, no, kag sa statistics ang hampang nga dako ang nadamo ang naghambal nga, nga mas dako ang chance nga magdaog subong ang Spurs, pero ti na penetrate kag natinguan sang New York Knicks nga makaabanse subong nga game 1.
1: Okay, kun nang taw naton abi, no, kung isa may mga team nga kunto akon nyo na, no, daw drop la pierde kamo bla daw makabing nga kryptonite on the part sang kwan sang na San Antonio Spurs kag ang tawag ni ang Oklahoma City Thunder. Actually, San Antonio Spurs man to ang daw damo nakapierde sa Oklahoma mo. Tini sa regular season kag sa NBA Cup, at that time sila nagbungguan sila, na, no? So napierde to ang San Antonio Spurs.
0: Champion sa NBA Cup ang New York Knicks.
1: Kung kay sa sabi, Emirates. Depende sa positioning, no, sang tawo, no? Ang team abi, sila mo ko isa pierdix sa ka team pero sa isaya maka match up ikaw. So amo ni subong ang New York Knicks, no? Una nagdaog sa NBA Finals makipad. Kita na kita sa game 3 sa Martes ning adlaw kay Sabado ang game 2, no? Try ta kon na maka cover pa why anay ang mga naga-cover.
2: So pa why anay kami ang naga-cover. mag support naman liwat sang energy, no?
0: Energy.
1: Para sa game 3.
2: No? Para sa game
1: 3 home court na sang New York Knicks. Ang ato sining special coverage sa dulong sa inyo sang The Power Trio Clinica, Mighty C, Aditri Bayo kag Detex 500 mga kaki 5. So kita na kita kag standby kamo sa masusunod nga programa ang 11 Mbps o pod kay kaki 5 Jan Sapio. Sa ngayon lamang sa Ministry of Persa sa kaki 5 News FM Iloilo kay kaki 5 Barre Espeo Malay kaki 5 AJ Cordova. Kaman si kaki 5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo
3: kaki 5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre! Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:25 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Kagdadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagdadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS.
14: 11 MBPS.
0: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
14: 11 MBPS.
0: Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang.
14: 11 MBPS.

Mayong agama, mga kakipoy! Kumusta na kamo doon? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edition, Subong Adlaw. Subong Adlaw, mga kakipoy, Webes na, Webes! It's 4 na sa bulan sang Hunyo, ari na kita diri sa Bagdulong. Sa mga nagapanguna nga mga balita kag mga impormasyon no pod sa aton sini mga Kaki 5 reporters sa aton sini kapag pangalagad Subong Adlaw.

Ate, subong adlaw ni, kamusta na ang mga nagdalaog sa kwan, sa NBA? National Basketball Association? So, kung sa pustahan na, ikon o, pero ay kita ga-encourage yung mga pustahan. So, advantage yung para sa San Antonio Sports na Key 5 Pool, no? Pero na-perdi sila sa Game 1, ah. Ang mga ginaya, basta hampang. Basta ang panggani, bilog ang bula. Kung isa kung underdog ka, medyo madamo pa ganin nag-upon sa imo sa NBA Finals. Congratulations sa mga fans ang New York Knicks. Sabi no? Eh, may masunod pa man yung pang. Game 1 pa malang niya. Part of adjustments. But basta hampang gani, basta ba hampang gani basketball ni ang ginaisip ang daog, why ginaisip ang perde mo. Then ikaw Paul, New York Knicks, ikaw kon San Antonio Spurs. Tiyan mo man yung era, sang unang era ni Kwamlan, ni Robinson, kag ni Duncan. Naka-deliver man sila sang championships para sa San Antonio Spurs. Isibong era naman ni Wimbanyama. After 27 years, ang New York Knicks nagbalik man sa NBA Finals. Congratulations, ha? Ibawi lang mga taga San Antonio Spurs sa game 2, ha? Pero diri, kung may basketball sa NBA, may kwaman niyo? May pasahay man di subong sa Pilipinas. Ang Senado na ginapangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano kag subong man ang Senado sa grupo ni Senator Sherwin Gatsalian. Pero sa ilan ng bangigay ni sa grupo ni Cayetano kanikat Salyan na Senado, ang perdis ni amo ang mga pumuluyo. Nene sila nga nagdaog si Gatsalyan o kung nagdaog si Cayetano. Ang perdis ni mga pumuluyo, mga taxpayers. Lagi na swelduhan sila sa dalagko ang swildo. Ang grupo ni Cayetano, duha ka adlaw nga nag-absent. Ini sila nga absent ako, hungod, ini nga absent kid. Napatan ini sa ilan, no work, no pay man sila. No session, no attendance in the session, absent. Why swildo? Ini nga kadalagko sa swildo ni nila nga ginabayad, nga makasubo pa sini kay kita nga mga taxpayers na kasweldo ni sa ila. Kung mga empleyado ka, bisan na daily wage earners ikaw, automatic nga may buhis ikaw nga ginabuhin sa sweldo mo, nga ginabaton kada bulan. Kagamuning natipon yung nasweldo sila. Tisubong, sadya to kay ti na adjourn na sinidi kahapon ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatsalian. Pero ti kay naging patigayon gid nila kay ti tigaman ulos ang grupo ni Cayetano mo. Na nakasilingat ti silaman gapon ang majority. Pero ay nagani sa majority ni kay patas na. Galing kay nagsailo si Senator Chis Escudero. That's why nga nakalabot sila sa 12. Kaya kung isipon mo subong nga panahon, ang majority kung dapat, ani 24 mo. 24 ang mga senador. Yung majority sina, ang quorum sina is 13. Yung galing kay ti Amona Black kung ang mga isyo katulad sini, no? Kung pabor gani sa imo, dira ka man ka pabor, no? Kung hindi ka pabor si imo, sala ang ginaobra nila. Ti bangod sini,
nagpatigayon kag wipers ang apag-atago. Ang masadya pagid kay ang House of Representatives sa pagpanguna ni Speaker Faustino D. III. Ginakilala ang Senado sa liderato ni Senator Sherwin Gatzalian

Kag ang Malacañang kinakilalaman ang Senado nga ginapangunahan ni Senator Sherwin Gatzalian. Di may mga resibo kita nga nakita nga ang gindeklarar nga ang 12 amo ang quorum na dapat 13. May mga president ini nga nagkatabo. Hindi lang kahapon ha, hindi lang June 4 ha, 2026. May mga nagkalaon na buo sini nga ang iban gani nga mga miyembro sa Senado ara pada subong sa tong tinalikdan nga Mayo 5, 2015. Ang resibo mas madamo da sa ila kay kapila sila kabisis nga mismo sa records ang Senate Journal

้นมันกันนี่นี่ละก็กินสนุดมันกันนี่นี่ละอังโดเซกาโนเมโรสมังสินาดอร์นะพรีเซนต์งะโมอังไมโครมmasyado ka importante nga legal framing. Hindi ang argumento nga dose is always enough. Ang argumento nga nasiling as mas precise. Ang Senate practice o kon ang jurisprudential basis nga hindi permi nga 24 kasits ang Senado. Therefore, kon 24 ang 50%, 50 plus 1 is 13. Therefore, ang 13 forever, ang quorum, kung ang mga senador sa abroad, ang senador on official mission, ang isa ka senador under detention, or otherwise outside the Senate practical coercive reach. Diri masiling naton nga ano nalipat si Senator Loren de Garda, nalipat si Senator Alan Peter Cayetano, nalipat si Senator Pia Cayetano. Ang mga glaring nga mga props sini o kontresibo ari ang mga masunod ha, ari mga masunod ha, para maatagan gid kita kay ti ini record sini ka mga presidents eh. Nagakatabo na bla halinsang una Santong September 29, 2010, 12 ka mga senador ang mga present sa gindeklarar nga may quorum. Ara man si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren de Garda. Where among the 12 present si Pia Cayetano was on official mission abroad. Again, 12 ang ang present ka gindeklarar nga may quorum. Ang quorum ginakseptar nila ara si Loren de Garda, ara si Alan Cayetano. Wala man sa to nakaproblema, kag wala man sang may nagquestion sang konstitusyon o kon constitutionality. Amo ning una naton kay na May 5, 2015. 12 ka mga senador ang present sa quorum, may quorum maging deklarar. Ang Senate Journal expressly nag-speaker nga out of 24 senators, apat ang ara sa abroad, not counted. Four were abroad and not counted. Pursuant to Supreme Court doctrine. Samtang ang tatlo were under detention and physically unable. Wala makatambong ang mga napriso sa to. Amo sanday, that was 2015. Ang napriso sa to, amo sanday Senator Jingo Estrada, Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang former Senate President Juan Ponce Enrile. Priso to sila, ara sila sa custodial facilities ang PNP Camp Crame. Ang nabilin is 17 available ng mga senador. Majority sa 17 is yam. Pero ang present sa 12, si Pia Cayetano was present, Alan Cayetano, kag Loren de Garda were listed sa official mission. May resibo, may ngalan, may explanation. Sa tong June 2, 2015, 12 ka mga senador ang present. Gindeklarar nga may quorum. June 2, 2015 ha, 12 ka mga senador ang present. Gindeklarar nga may quorum. This time, si Senator Loren de Garda was present. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano were on official mission abroad. Ang chair sa to again, nagpahayag nga because ang tatlo ka mga senador were on official mission abroad, ang tatlo were under detention, 12 senators naga-constitute sang quorum. Nagdeklarar ang chair sa to nga may quorum ang 12 ka mga senador. The chair said 12 senators

0: Constituted Ikorum. So, ay kuno ay ninyo ginbaton sa to kag gindeklarar nga wala sang quorum tani na record ini sa kuan sang Senado no, sa record sa Senado. So, amo ning kakatabuan no kuno subong selective memory is not constitutional law. Selective outrage is not jurisprudence. Kag ang Senate Journal hindi ini chismis kundi official record. Ini sa Senado, official record para sa publiko. Di subong si Senator Alan Peter Cayetano, tawag niya illegal kuno nga kudita. Kag iban pa. Kag si Senator Loren Ligarda, ambal ni Senator Pia Cayetano, buhay pa. Kag wala pa siya nakuno siya nag-resign, pero for the record, hindi niya nga gintawang nga ma-resign ka, kundi gindeklarar sang 12 ka mga senador nga present at that time kahapon nga all positions vacant. Di gindeklar nila eh, vacant. That's why nga astang Senate President, vacant. Amuna nga acting presiding officer, acting Senate President, kag Senate President pro tempore subong, si Senator Sherwin Gatsalian. Di may resibo 2009, 2010, 2015 plus ang Abilino versus Quinco. May Senate Journal, may Institutional Memory. Di amo ini nagakatabo ah, subong amo na mga records ka ini na nagapakita nga dipindi gali sa grupo o kung depende sa inyo nga ginatindugan, nga kaginaupdan ang inyo panindugan. Ano, nalipat si Senator Alan Peter Cayetano, nalipat si Senator Pia Cayetano, si Senator Loren Ligarda, nga at the time sila mga member sang Senado man kag gindeklarar nga may quorum nga 12 ang present nga mga senador. Di subong nga ang 22 na lang mo, kundi 24. Si Senator Bato de la Rosa, nowhere to be found. Bangod sang iya sininga warrant of arrest, niya ginisyo sang ICC. Samtang si Senador Jingo Estrada, ara subong nagahimas sang maalabaab nga karsel sang BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. So kung di 22 di ang simple nga arithmetic nila, the quorum is 12. Di sa quorum gindeklarar kahapon nga bakante ang tanan-tanan nga mga posisyon, Senate President, ang tanan nga mga committee chairmanship. That's why automatic pagkatapos ini nag-move sila to select. Napilian nila si Senator Sherwin Gatsalian nga Senate President pro tempore kag acting Senate President. Kag subong man ginpili man nila kahapon sa may quorum nga 12 ka mga senador, si Senator Juan Miguel Zubiri bilang majority leader, chairman sang Committee on Rules. Kag iban pa nga mga senador nga konsa diin nangin kabahin kag nangin membro sang committee sa liderato ni Senator Sherwin Gatsalian. Di subong iya mga kakipay, subong iya may kuno may ginapatigayon nga Senate inquiry ang Blue Ribbon Committee, bisan pa nga na adjourn na kahapon ang sesyon sa pagpanguna ni Senator Sherwin Gatsalian. Di ang mga nagakatabo nga inisubong karambula dito sa Senado ang makaluluoy sina kita nga mga taxpayers. Kaluluoy sina kita nga mga huy-puloy, mga pigado nga mga pumuloyo sa ginaobra subong sang aton sini ginpili ninyo nga mga senador. Dugangan tani karon dugay-dugay ha, dugang naton yung mga impormasyon may kang tanan sini. Badamo sang pulis ngara sa palibot sang Senate Building subong dito sa Pasay City. Ginabantayan sila. Hasta kani si DILG Secretary John P. Crimulya, kabahin man, kung may video kita dara karon na ka-K5 poll, i-play nato ining kwam na to, ang pagharang to kuno ni si Secretary John B. Crimulya sa Senado kainasang aga. Oras, las 11:45 na. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sinistandby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Goes to the basket, hoops and waiting! Wembanyama throws it on his head!
5: Victor Wembanyama. With the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
10: mabaka mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner 8 Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
11: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino na dugo.
1: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
14: ang DTX 500
1: ang may mataas ng antioxidant
14: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
14: DTX 500
1: masaligat,
14: epektibo.
1: DTX 500.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: May family history ba na kamuusong diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
19: DDX 500
18: garantisado,
19: epektibo,
18: ara mismo.
19: DDX 500.
20: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
21: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
20: Ay,
21: ang mga lang permi na mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, padamo a ang imo nga antioxidant sa lawas.
20: Correct.
21: saan pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
20: Tok-tok na.
21: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
20: Oo. May lang tubo, kay ma-welding lang, islan bago.
21: Saan ka may inom DTX 500 gag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
10: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga atay,
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay,
10: DTX 500.
13: Masaligan,
10: epektibo,
13: DTX 500.
21: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
20: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
21: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
20: Ay?
21: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
20: Gusto.
21: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
20: Mga kainit mo, no?
21: Pure grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
24: Ipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi.
22: DTX 500.
25: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
0: DTX 500, mapibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla.
0: Alkaline, Vitamin C.
3: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na
4: Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
5: YTC Network News.
3: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dating House Speaker Romualdez, ibinasura ng Sandigan Bayan. Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico dinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy ang paghahanda sa BSKE at BARM elections. 2 Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men na riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Karakruz sa Kalibo.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
3: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News about sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graph Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ni ka K5, Chojen Morillo.
26: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela Kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryolim National Memorial High School. Sa panihan ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Wang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Wang Igma, at Project Nurturing and Environments for Students, Wang Nest. Ipinahayag rin ni Dr. Servilion na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project Igma ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: Gayun din, 6 na pong paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampiyon, nabalitan yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
8: Umabot sa 6 na pong pampublikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan, kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang diin ni School Division Superintendent Sherlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pundo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng SEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balitang hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
9: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa 3 distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGU sa 1 distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Calaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon.
11: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
1: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate Session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang sesyon kahapon, 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahil nakabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na na session day ang naganap at pa-
12: si Boards nagabantay sa lula kung may
1: makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
3: Gawin din PRO 10, patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hati naman ni kay K5K Buscaino.
14: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa Barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Nagsimula ang preparasyon ng PRO 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay PRO 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon. Kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatanda ang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
3: Gawin din dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men na riding in tandem. Detalye ng balitan yan, atin naman sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
16: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong by-bust operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril, ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vios sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isa sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
3: Samantala, 4 na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
17: Arestado ang 4 na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numancia, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Calibo at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ng nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridade ang ilang perang gamit sa pagsusugale, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga sospetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo PNP ang apat na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglamag sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malviyan Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa apat na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Melmar de la Cruz, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
18: 11 Mbps!
19: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka-K5, ang oras! Last 12:16 na sa hapon, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Di Superior Antioxidanta.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ara na kay Paypol ang aton sini nga audio kag video nagikan sa Senado. Pero ini niya sang Senate of the Philippines nga official nga Facebook page sa why subong? Why sang nagwa sa official nga Facebook page sang Senado, Senate of the Philippines ang ginapatigayon nga ikasyam nga hearing sang Blue Ribbon Committee. May katanan sa Ghost Project, Ghost Flood Control Projects. Subong, no? Sa pagpanguna, ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marcolita, Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla, si Senator Lorin Rigarda nag-abot, pero naglakat man tayon. Pero ang isa pagin subong, sa ginabas subong sa social media, kay ang Tagig Scholarship. Gina-share nila ang Office of Senator Alan Peter Compañero Cayetano live Facebook page. Kag may gin-share sang Tagig Scholarship ha. Kag may caption nga, please watch and support. Pero sa mga comments si Dalom, Karamo git sa mga nagagluwa subong oh. Nya sang Tagig Scholarship dalono pa kay hindi ka naman mayor sang Tagig. O ari pamatyan nato ng live nga hearing gikan sa Senado sa subong nga matinon.
4: Sino po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
5: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano. Kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po doon sa ano, Fortinara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado, sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yon. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulyan at saka si Mark Tiksay. Nung ano po 'yon mga April? Mga April po 'yon 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo 'yon kasi ako po nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
4: Ngayong araw na ito?
5: Yes po.
4: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
5: Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun.
4: Alam po namin yun.
6: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Di ba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tatanggapin nyo yung aming pakikiramay. And you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayan kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, eh, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. Thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Bato nung siya'y Chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na Foreign Secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lengguwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lengguwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto niyong patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinising namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, alangan naman ikaw ang alagad ng batas, eh this suicide mission yun, kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga, yung mga mahal na mga, ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagko-cause yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa amin ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga polis na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga at pagka lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing, at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato, tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh, ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga pulis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC, ang problema lang naman ko noon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. But halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila, wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups and was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30 hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng apat na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but this is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy, ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes. No? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Attorney Baligod, usually, kumpanero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty. This is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan o hindi pumunta o etc., mapapahama ka pa. So usually, yung credibility ng testimony pag may detalye at napanindigan yung testimony na yun. But, so let's start with this table. What is this table?
2: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Zaldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga assigned din sa mga media operators nila, no? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
6: So hindi pala to parang may sumundo, may talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayoko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga, no? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC. Sa ICC muna tayo.
7: Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din, si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po napin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
4: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan.

0: I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Sarah. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, huwag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yun? Pang kain lang ba o pang gasolina yun or what? No? Kanina inumpisahan niyo na eh, di ba?
1: Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami ng ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
0: Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba?
2: Meron po, sir. Bali,
0: go ahead po.
2: Ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda... Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga...
3: Ano nung magdalo yun?
2: Headquarters po ng magdalo yun, sir.
0: Anong dala mo ulit nun?
2: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro na sa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
0: And then pangalawa?
2: Tapos yung pangalawa po, anim na po na maleta.
0: Okay. Anim na po?
2: Anim piraso.
0: Anim na po. Okay. Anim na.
2: Anim piraso okay. Na maleta po.
4: Maliit, medium, or...
2: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
0: So dalawang beses?
2: Dalawang beses.
0: Tapos, sir, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge nyo naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
1: Yes, no? Your Honor.
0: Na diniliver din kay...
1: Binigay po namin kay dating speaker po yung
0: okay.
1: Dollar.
0: But ang sabi niya, or ang sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yun?
1: Naano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
0: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
4: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective.
5: 11 Mbps.
6: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga kakipay. Nagapamati ka mo sa Senate Inquiry. Pero daw unofficial ini. Nabalaan naton nga... daw hindi ini kabahin kag part sang agenda or records sang Senado. No, why ini kag kita nyo why gani sang live nga hearing nagikan sa official nga Facebook page sang Senado. Ang ginapatikayon subong hearing sa Senado may kantanan sa manumaliya nga mga flood control projects, no? Ito yung nagbago ang chairman sang committee. Inamo sa mga nahambal diri. Daugin Ilog Manila to ang clarificatory hearing bla sang House of Representatives na ang importante lang para sa ila ma-deliver kag mapaabot sa tawo sa mga pamuluyong Pilipinon ang gusto nila nga i-deliver ka mensahe para sa mga pumuluyo. O na subong na-deliver na. Kag depende sa inyo ang pagguna-una sini kay sunod diri sa kay NBI Director Melvin Matibag na ang 18 ka mga Marines gin bribe kuno gintagaan sila kuno ni former Congress

0: businessman na Mike Defensor, isang tag 5 kamilyon, tag 5 million kada isa sa ila. O, ang 18 ka mga anay katapos ang Philippine Marines, may tag 5 kamilyon, 5 million pesos kada isa sa ila, agod to mag-testify, kag mag-obra sang affidavit, may kang tanan sa pag-deliver sang kwarta sa mga kongresista, mga senador, kag pila pa ka mga public officials. Kag subungman sa kay Senator Antonio Trillanes, nga mo ang nagdala sang mga taga International Criminal Court diri sa Pilipinas. So inang kabahin mga kakipay ba? Diri sa aton sininga pagpanganagad sa 11 Mbps. Ang ininga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Malikawan nato na makamamatay nga sarkoma kay isa ini ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulgon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarkoma, may soft tissue sarkoma kag may bone sarkoma. 60% sa sarkoma na katubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o konsaliyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarkoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi ng pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarkoma, pagsakit o paghubag sa tiil kamot balikawang likod dyan. Inibagyo nga joint, tinaling kapagabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarkoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kita dlawadlaw, kag Mighty C para sigurado nga healthy. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good part yun, ang mga guba nga mga cellula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby, mabalik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sini.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may
5: D3! Mabagat sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio!
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
3: My family history bala kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre! Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mike, 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakipay diri sa 11 Mbps. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinical de Tribio de Antiviral kag Antibacterial Specialista. Para balikawan nato ng kaso Hilan at si Poncha Gubo, maginom kita sang Clinical de Tribio adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Bangon sa ini nga extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Ginapatayos ni ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga bad bacteria, mga viruses sa aton sining lawas. Meaning, kung nakaditribayo, kadawad daw, mapabilin sa lawas mo nga healthy ka. Kinabinagid ko, nakaisar ikaw sa Balahaon, kamatubing nga lugar, nga paborito balayan sa Lamok, taas blang ni Mohilanat, kamay kaupon nga sakit sa ulo, kag palanuka. Pagpalanakit sang kalawasan, may naobserbaran kabalang apulang arasis nga nagatubo sa imuguya kagdugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga base may dinggi ka. Kani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio, ang superfood supplement. Inimugikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio ang medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa mineral sang vitamin K sa aton siningan lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dinggi.

0: Niluana og saran para di pagbalayan sa lamo kami dala sang dengue virus. Mag-inom kita sang ditribayo at daw-daw para sigurado nga healthy. Agparisa naton ini sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. In pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag ditribayo mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide by Shopee, Lazada or TikTok. O kung makanto ko mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Iloilo City, arinamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City, may libre nga consultation kag check-up today until 3:30 p.m. Sa Kalinog, aradra sa Cosmart Building, Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Buwas, Bernis. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag subongman, ginpalapit ni Dr. Amil Oy ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Northern Iloilo. Dira sa Banua San Sara. Nagbukas na sa RGMS Building, Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Kada may nagsumpa na sa bilang bago nga general manager sang People's Television 4 si former Taguig City Mayor Lino Cayetano. Bago ni siyang general manager sa People's Television Network Incorporated PTV4. Utod ini siya ni Senate President nga wala na sang Senate President pero ay na poder. Amo niyang bali lang Alan Cayetano is the king but no kingdom. Si Senator Alan Peter Cayetano kay ang majority why na nag-upod siya. Tiutod yun eh. Pero daw hindi man gani siya gusto sang ginahimo sang iautod. Ining si former mayor Lino Cayetano nga subong general manager o kon GM sang PTV4. Kag ang asawa sini ni mayor, former mayor, kag subong GM sang PTV4, Lino Cayetano. Asawa ini, kilala nyo ni ang volleyball player, bla? Sang una, sang Ateneo di Manila University, nga upod ni Alaysa Valdez, bla? Asawa ini, si Phil Kainglit. Si Phil Kainglit, nga taga Kalumpang. Kag ini sa bata sang professor sang University of San Agustin. Amo ni ang mali nilang favorite 5. Upod sa kay Alaysa Valdez kag Phil Kainglit sa volleyball. Nakaupod man ini sila sa Creamline. All Smashers. Sang Premier Volleyball League. Ano mag-utod? Yan ay way gala ilinsindi hanay, no? Why na kita time? Diri sa aton sininga pagpangalagad sa ngalan sa Damen and Women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5, upod nato sa Master Control, si ka Key 5 Paul Dihada. Ang inyo ka Key 5, Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo, publiko, kakalingawan, si Iloilo number 1 kita. Key 5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News News FM, Rojas City, 89.1. K5 News FM, Pasig City, 103.9. K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So, una,
5: problema gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
5: kag
6: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
7: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
0: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
7: K5.
0: News FM.

0: Radio.
1: Campeón Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa comentario, campeón sa servicio público. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng estasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
4: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
5: Ah, halin pa sang nalimtan ko na.
4: Maukita mo lang. Nalimtan mo na? Seryoso bala, pre? Are you? Testing eh ang bago.
5: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan ng mga numero.
4: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
6: NK313 VIP.
4: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
6: NK313 VIP. Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
7: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mabakal sa mga butik. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pamudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026! Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Goes to the basket, open reading! Wembanyama throws it on his head!
11: Victor Wembanyama with the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong Webes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan kag ara sa maayo nga kahimtangan. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton nga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City sa mga nakatutok sa 88.7. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig. Sa mga nagaupod man dira sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas kag sa Maydumangas, maayong hapon gid. And syempre, dari sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Thursday nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyo kaupod, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Maayong hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, sa mga kumari abroad naton, maayong hapon. Maayong hapon gid ha, Ma'am Nenet Sean Presha, Ma'am Bings PSJ. Mayang hapon man kay Ma'am Azun Pineda, nagalantaw gid sa aton. Ma'am Maricel Baluro Kasiple, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Aisha Ahmad, nagapamati gid sa aton sa subo. Sir RV Chris Casera, sa may tubungan Iloilo, good afternoon. Yeah, abi i-share niyo Facebook Live ta para mas madamo kita ha sa malabutan sang aton nga pagwaragwag sa subong nga hapon. Sa may mga gusto nila i-greet, pwede gid kamo ka-greet sa aton text line 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Maayong hapon, gapamati kami adlaw-adlaw maninay sa K5 88.7 sa 1/4 store sa Sitio Barcelona, Buyuan. Ginatamyaw ko lang maninay si Cap Warren Tupas Briones, nagapangape DTX Coffee Mix. Abo, kampiyon! Maayong hapon ha! Namigay di pares sa bunga hapon ang DTX Coffee Mix kay malamig-lamig ang tiyempo. Nagaguom-guom ang ato nga panahon, dapat nagapangape kita DTX Coffee Mix. Especially kung busog ka sa imo panyaga, mag-inom kita DTX Coffee Mix. Matunaw ang ato nga mga kinaon. May ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane extract powder. Sir Fidel Sinon Jr., maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga pag-on builders Agdom Sec nagalantaw gid. Maayong hapon gid sa mga nakatutok dira. And syempre, today is June 4, 2026. Sa tanan ha nga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

0: Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man ha, sa ila special ng okasyon, anniversary, month, sorry, ukun ano pa, buwadigid ka mo magpag-greet diri sa ato. And syempre, gina-congratulate ta ang tanan ng mga nag-graduate. Oy, graduation season na ha, sa college. Happy graduation day. Congratulations, good. Sa tanan-tanan ang mga nag-graduate. Sa mga ginikanan, congratulations. Maninay, thank you, good. Nga nakabot na ako sa obrahan. Greetings from Janice. Sang, ay, nautod ang message ni ma'am. Sang mangurukuro ahoy. Uy, halong gid ha? Amo nang importante. Makapa-trabaho nga safe, kag makapauli nga safe. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon. Mayang hapon man sa Kaiser, Ma'am Jill Padre. Eh. Kamiyalong ko maninay sa bana ko, si Jill, bago lang tapos paniaga, iasudan, alugbati nga may munggo. Gatamiyaw, Nilda Padre, nagapahuway-huway, abag upuli, halin sa kampo, nag-obra. Mayang hapon man sa kay Christian, Crystal, kay May, kay Daniel, kay Daniel, kay Daniela, nagapanamiyaw, Nilda, kag Papa Jill. Wow. Prince Zaire, maayong hapon. Maninay patamyaw lang, happy birthday. Nanay Josephine Banias de la Cruz from Lanhagan, ahoy. Oy, happy, happy birthday kay Nanay Josephine. Kag sa tanan ang nag-celebrate dira sa ilang nga kadlawan. Oras na to, alauna 23 na. Sa may mga greetings, padayon lang sa pag-send sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay, greet lang ko sa mga amigo ko sa may Pasiwan Central School. Si Mokmok, si Reggie, si Chris, si Larry, kag si Rene Boy. Pa-shoutout man maninay kay nanay, kag sa bana ko, kag sa bata ko nga si Colleen May Funa from 419. Grabe. Sige, plastado ng mga kumareta dyan. May mga pwesto na. Ngita na kamuhasang inyo dira nga mapahunay-hunayan. Ngita na kamuhasang inyo dira nga maplastaran. Manamin ning aton istorya sa subong nga hapon. Ginpadala ini ni Nova. Grabe, pangalan palang dogutumon ka ha. Si Nova may ara sang bana. Pero pirmi ini nagapangimon sa iya bangod sa ila barangay kagawad nga ex ni Nova. Bisan wala sang mali siya ang pakikita ni Nova sa kagawad, ginamalisyahan ini sang iya nga bana. Gani na init-init nagid ang iya gabada kag ginhimuslan niya si Nova. Nagpasakas ang kaso si Nova pero nagapamalabag naman ang iya mga kabataan. Uy, ano ba lang nagakadapat nga buhato ni Nova? Ang bugos nga kasaysayan ni Nova aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Ay, Mare, nga do kadamos ang tao sa barangay Hall How?
1: Ay, kon Mare, nagahapang lista subong sang fuel subsidy man ako, no?
0: Ay, gali ka, Mare?
1: Oo, Mare. Ay, ako na lang ganing nagpalista kay pare mo. Kay nagabiyahe to siya subong eh. Ay, nga si pare, nakapalista na?
0: Ay, ambot lang, Mare, ah. Ay, ba siguro eh? Abi, kadto na lang tumala kag magpulo pa mangkot, mala?
1: Ate, sige. Sige, Mare.

0: Eh, Mare, nakalista na din si Pare Julito, ah.
1: Ay, salamat. Ay, abi ko anay kun wala pa.
0: Eh, may mga requirements na kung ihatag ko sa ibo. Ihatag mo ni karon sa iya, ha?
1: Ate, sige kagawad, ah. Salamat, gid, ha?
0: Wala sa kaso, ah. Ikaw pa.
2: Ano pa?
1: Oy, Julito, maayo kay Ari ka. Ariyo, ginhatag ni Pare Ariel nga listahan para sa requirements, ho?
3: Ulit, ah.
0: Eh, pare, para Julito, mayong adlaw lang da, ah.
3: Mayong adlaw man da, pare, ah. Tingala ko man nga, wala ka to sa paradahan. Ari ka di gali nag-istorya sa asawa ko.
1: Ba, Julito? Yeah.

0: Tingala ko man nga wala ka di sa balay pag-abot ko. Ato katugali sa barangay, nagapaikrat-ikrat kay Ariel.
1: Ba... Ano nga nagapaikrat-ikrat ang ginangasal mo, Julito, man?
0: Pagbuli ko de, wala tinigang, wala sudan.
1: Ay, natural! Kay nagbakal pa ako sa talipapa, pag-agi ko sa barangay, kadamos ang tawo. Nagalistahan na inatugal iya sang fuel subsidy?
0: Kamalo ka na gid nga nakapalista na ko? Nagpalista ka naman liwat?
1: Ay, wae ko man! Wala ka man gani nanugit sa akon eh. Basi mahibal-an ko na lang nga nakakuha ka na sang kwarta halin sa gobyerno kag naubos mo na sang gasto.
0: Ay, hindi na pagliwat pa iya ang paglain na ang istorya, no ba? Kabalo ko bala. Nga kun daw maano ka sang una sa kay Ariel.
1: Siling ko gid daw. Pangimo na gid ang imo, Julito.
0: Ah, no, gay na ko bala, no ba?
2: Nay, nay. Lalisay naman ka mo sang wala pulos ka bagay.
1: Manang ining amay mo, ho? Tigo lang na nagapangimon pa. Kasimple nga butang puisan, gid.

0: Mare, hindi ha na lang bala si Pare Julito. Siguro nag-andropos na ina. Amo man na si pare mo eh. Ay, kung kisa gani nag-ugtas ko, pero ay, gina-intindi ko na lang mare mo.
1: Ano ba?
2: Oy, Pare Ariel.
0: Ay, pare.
1: Oy, may aga lang da.
0: Ay, may aga, pare.
1: Ay, pare. Pasinsya gali ha. Itungod sa akon. Naginaway ka mo ni Pare Julito.
0: Ay, nalilanggit bala. Maistoryan, ay kamuda. Ay, ma...
2: Ay, oo, sige, mare, sige.
1: Ay,
2: wala to, pre, ah. Binata, bata to yung iya.
1: Amo gade. Itubdum subong. Dumainiton ganyang ulo ni Julito halin sa unay. Bisan sa sultiro pa kami. Amo nag-iina siya sa akon.
2: Ay.
1: Ay, oo, gali. May livelihood project ang barangay. Ilistata ka mo nga doa, ah.
2: Ba, ay, matuod ka, Ariel?

0: abot ko na ang diskarte ni Ariel Nova. Kuno abi, livelihood, livelihood. Pero ikaw ang puntarya sina.
1: Hay, Diyos ko, Jolito! Pati amo na! Amo pagit sina, ha? Ay, ibutang mo man tani sa utok mo nga para man ina sa aton. Ay, yawat pa na! Kagdako pa na nga bulig sa kabuhi ta!
0: Oh, nga ah! Nga ah, subong lang! Subong lang siya nag-offer sa imo sina.
1: Ay, natural! Kay bago man lang siya gani nagdaog sa pagkagagawad!
0: Ah, hindi na!
1: Pila na ang bata ta, Julito! Pila na! Subong ka pa imo yung mga imod!

0: Estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sana kaya kagidiya?
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.
4: DTX 500!
5: Ulang sa pagkaonsang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
4: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
5: Pasami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
4: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimta. DTX 500
5: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butka.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Ramil Uye sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500 ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.
1: DTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika malalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Ilo-Ilo.

0: kagawad, Ariel. Ari ka man. Hey, mayung udto lang da sa imo, ah.
1: Mayung udto man o ba? Hey, Kwan. Wala ka nagkanto kagabon sa barangay. Ginpaabot ang gin ka.
0: Ay, Kwan, kagawad, eh. Ay, diretsuhon ko na lang ikaw, ha? Ay, hindi magpasugot si Julito, eh.
1: Iga, hindi siya magpasugot kay Lailihod na iya. Wala man siguro sa problema, di bala?
0: Ay, may ara agad kagawad. Nagapangimon siya, eh.
1: Ay, sus! Natungod pa bala na sa una? Wala na to. Tapos na to. May mga kabataan na kita.
0: Oo, gani. Pero, balo ka na. Nagsulod ginaguro sa ulo ni Chulito, eh.
1: Babae siya. Akong bahala sa iya. Para niya sa pangabuyan ninyo. Ano man siya man.
0: Uy, hala. Ariel. Maghalin ka na. Ara na si Chulito. Masikon ano pa na karong pinsaro niya si na. Sige,
1: relax,
0: maghalin ka na.
1: Relax, Nuba. Hindi ka magkabala ka. Akong bahala. May mga purumas kong adala diri ho. Nagkanto ako diri. Agod papirmahon ka sa mga purumas.
2: Nanon ni.
1: Ay, pare Julito. Mayong udto lang da ah.
3: Anong ginabuhat mo di kagawad?
2: Bao.
3: Kung wala akong magabot, basi ato na kamo sa kwarto?
0: Ba, huy, Julito, ang ba mo? Ano nang ginapangwakal mo, man?
1: Julito, hindi ba lamang imon? Ginapapirma ko lang sinubas ang purmas para sa ayuda nga mabato ninyo.
3: Hindi na! Hindi na namon kinanglan. Lakat na to kagawad, lakat na!
0: Ba, Julito! Julito!

0: Nova, dai. Hindi ka pa gid kontento sa ako now?
1: Julito, ano ka man? Kasimple nga butang ginapadako mo gid imo, ya?
0: Amo ni ang kinahanglan mo, ha? Amo ni, ha? Amo ni, ha?
1: Julito! Ay! Ano ginabukat?
0: Kituduhon ko ang ginhawa mo.
1: Julito!
0: Ano pa gid ang may ara si Ariel, ha?
1: Julito! Itulag ko na sa mga bata, Julito!
0: Ano ginhaw? Ano git? Amo ni ang kinahanglan mo?
1: Julito! Tama! Hindi!

0: ano? Ginimoy na ni Pare Julito sa imo marino ba?
1: Hindi gari ako magkapati Ariel eh. Mag-asawa na kami pero ginarape pa niya ako.
0: Pwede mo na siya mapasakaan sa kaso. Makanto kita sa Mausides. Kung gusto mo, bulikan ta ka.

0: Nay! Nagpahuya-huya lang mo sa mga kaingota.
1: Anak, hindi ba ayong ginhimo ni tatay mo sa akon?
0: Nano?
2: Oh, tanawan eh! Tanawan niya ang ginhimo mo nga pagpakahuya sa aton.
1: Ikaw ang nagsugod si ni Tanan Julito.
2: Ako? Ako kun ikaw. Hindi ba lang makapila ka beses na ako nga naggambal sa imo? Nga mapalayo ka sa kagawad nga to? Wala mo ba lang makita? Ahaw por mas idulong yagid! Idulong yagid diri sa balay? Tapos gina-timing ya pa nga wala ako? Paano bi kung wala ako mag-abot? Nag-ano na ka mo? Ha? Nag-ano ka mo?
1: Inang kakitid sa utok mo! Amogit ina ang rason dyan ito!
0: Nay! Nay! Nanong ka mo man?
2: Ha? Manin ang iloy mo ho! Ginakusarya pa ko sa barangay.
1: Tungod sa kagago mo, Julito! Tungod sa imo!
2: Ako pa ang gago!
1: Ay, Diyos ko, Julito!
2: Ginsugo ka pa ni Ariel. Gamakusar sa akon. Man, pagkatapos ko nga, gamapriso na ako. Masuluyan na kayo, di ba lang?
1: Ay, Diyos ko, Julito! Diyos ko! Ano klase nga pangimo na yung imo man? Ano na lang ang buhaton ko, ha? Matinir na lang di sa balay,
2: bilugan! Mas maayo ka! Oh, mas maayo pa nga mo inang himuon mo. Magtinir ka diri sa balay!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? Mm. So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics. No? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagin, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang ditribayo sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya patyon sang monolaurin nga ara sa ditribayo.
0: Ditribayo.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang ditribayo kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Ko pa na. Kanig ko pa na, buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
4: Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Eh once nga malala kas infeksyon, ang kantoan mo, hospital, gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw, kakapo ya. Kung damo kagaw, imit yan, tiga tokar acid mo, ga-ulcer ka. Kung damo kagaw, imo lihan, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw, imo baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon ka eh. So kung gusto ka nga, hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga gainom da D3, D3 Bio na ang pili.
2: Upgrade na ka
4: mo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
2: Kulang.
4: Dapat inyo nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
2: Pakal ka bulong.
4: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So, amo na ka-importante kung gainom kaya D3 Bio.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: K-5 Dirilang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Atin! John, mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Syngenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket nag-ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protektodo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
3: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
3: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
4: Ang D3! Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
4: DTX! Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugdas. Kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagtimulat. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress malikawan.
4: Pagkamurigod malintan.
3: DTX 500
4: Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C!
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
13: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
15: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka kidiya!
14: Siyempre! Naka-extend ko ya!
13: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
16: Extend Supplement for Men. I Care Gold.
17: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: DTX 500!
18: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
19: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
18: Basta may kabalaan na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkimula, kalaman ang kabiyan.
19: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500, D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
18: Mabakas, mga butika.
22: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
23: Moves to the basket, hoops are waiting. Wembanyama throws it on his head.
24: Victor Wembanyama with the post.
22: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
23: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
22: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Dali ka, mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:12 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihadag, nadulong sa aton sang K3 Bio, isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagkabalik-balik bala ang obodra na trangkaso na hilanat na sipon, inom kita Klinika D3 Bio. Kag, nakahibalo bala ka mo nga ang Klinika D3 Bio. Nagkapulig mo ninis aton para nga makarecover kita. Especially sa mga may hangover bala. Upon sa mga halin sa ilimnan. At ipagkaaga, grabe, ginadayon ang palanakit sang imo kalawasan. Inom ka mo Klinika D3 Bio, ultimate hangover secret. Kaya ang Klinika D3 Bio, superfood supplement iniha. Para nga, mag-ayad kita halin sa hangover. May ara ini sang medium chain fatty acids nga gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga content sang D3 Bio. Ini ang may ara sang good fats nga naga limpyo kag nagahatag sang immediate energy sa aton nga liver para mabalik ang focus sini. Nagapulig ang D3 Bio para nga mag-rehydrate kag mag-refuel sang aton dira nga lawas. And syempre, nagabulig mo nini para maguntat ang pananakit sang imo nga ulo dira. Inom kita Klinika D3 Bio kay nagabulig man ini para nga maka-recover ang imo nga atay. Gani, kung natamaan ka gid sang gabi, kay ti grabe gid ang imo nga party-party o kung inigid malikawan ang mag-inom, huligi ang imo nga lawas para maka-recover sa alcohol abuse, inom kita Klinika D3 Bio. Pero ini taman pag-aadlaw-adlawon nga mag-ininom ha? Inom Klinika D3 Bio para nga masabas kag ang aton nga defense kag mas madasig kita nga makabangon. D3 Bio, the superfood supplement adlaw-adlaw. And syempre ni makita magkalipat tumar kita Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton especially sa may mga katarata, bala may mga cataract dira. Ang sintomas ang katarata amo ang cloudy, blurry, foggy o kon filmy vision nga maaton nga makita ano bala sa aton nga pananawan though very cloudy gidira or nagalain ang panalukan sa mga color, nearsighted na sa mga tigulang, problema ini sa pag-drive kun gabi, may double vision kita ukon. Example ha, adun na budlayan ka bala magtulok sa dalan, especially kung may mga sugata diri. Inom kita sang clinic Mighty C kay nagabulig ini sa aton para nga mahagan-hagan ang mga sintomas nga mabatsyagan naton, especially sa cataract. Ang Mighty C alkaline based ini siya ini ang makabulig sang dako sa pagprotect sang magagmay nga mga kaugatan sang aton nga mga mata by providing constant supply sang nutrients sa aton nga selula sa mata, inyang nagabulig amlig sa aton panulukan. Gani hindi kita dapat mangin biktima sang katarata. Inom kita sang Mighty C kag protektahan ang aton nga pananawa. Protektahan ta man ini gikan sa eye infection. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500. Ang klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag naton dira. And nakahibalo-balo ka mo nga ang DTX 500 nagabulig ini sang good digestive and colon health kag nagabulig sa aton para mapahagan-hagan ang risgo sa ginatawag na colon cancer. Inom kita DTX 500 para sa healthier body naton. Kaya ang DTX 500 Superior Antioxidant. Himo ini sa Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Initanan mga produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch. Located kita sa RJM's building dira sa may kilid bala sang Ceres Terminal. Ara dira na hamtang ang aton nga Klinika Sara Branch. And may apat pa kita ka mga product outlets available man kita sa aton nga Klinika Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May arap man kita sang Klinika Pasay City Branch sa Salvation Street, Corner A Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang aton Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, kag ang aton nga Miagaw Branch dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agri Venture.

Gani ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilo. Oras na to, alas 2:18 na sa hapon. Sa may mga advice dira para kay Nova, bao masubo-subo man ang kahimtangan ni Nova. No? Amo nang madulot sa ginatawag nga pagpangimon. Ka mga tigulang na pero ti mangimon-ngimon pa. Hay nako. Kung si Ma'am Bings pa, hatag ka na ng gap kay Kagawad Center para nga mahagan-hagan ang pagselo sang bana mo kag para maglinong man ang isip mo. Likawan mo na lang si Kagawad. Kung si Ma'am Nene pa, kung ako to hanging kuga-kuga niya ba o ambot lang, marambula na igid kami. Habot laigid ang natawag nga maimon, abisan tigulang na maimon pa. Nga waay man sang kamatuuran, ang ginapangimon ba na mo sender? Nga agin sakit niya gid ikaw. Oo, ipabarangay para nga madudla, apaagiman siya. Waay sa lugar ang iyang pagpangimon. Tani isipon niya man, nga mga tigulang na kamo, kag waay gid sang ebidensya, nga magpangimon siya. Palayasa siya sender. Kakastres si Ma'am Nene, ho ah. Pero kung si Ma'am Bings pa, tani naglikaw ka na lang kahit ibalaan mo nga siloso. Ay, ambot na lang gid. Sir Alberto Norbing Loreno, maayong hapon from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Ma'am Bea Singuan Sonon, maayong hapon man from Buntatala, Haro. Joel Lagutang Tolentino, maayong hapon. Patamyo lang maninay, kay Julian Sanchez, kay Joanne, kay Nunoy, kay Juliet, kay Joy, kay Tata Alexa, kay Lynn Tolentino, sa Barangay Bungloy, Dingle. Kag sa mga taga-Barangay Bungloy, maayong hapon gid. Nagapanamyaw si Tatay Joel Lagutang Tolentino. Sige. Maninay? Lapit sa... Ay, hindi, ma'am. 419, ah. Ang station sa K5 Sara. Dali kita sa may Barangay Zerudo, 419, ha? Sa may headquarters. Sa headquarters ang mga pulis. Sa 2nd IPMFC. Dali sa may Barangay Zerudo, Camp Halandoni. Maninay shoutout lang sa mga taga-Manguro-Kuro Ahoy, ang Funa kag Fernandez family. Or ang nanamin mo 419 ang aton klinika. Ang klinika naton diri sa may pihak nga side sa may Chokes to Go nga building. Dira ang RJM's building 419. Sige, sa may mga advice, pwede kit kahingagaw, tawag lang sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa atong Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: kitang maglantaw, no? Mabudlay katama ang sitwasyon ni Nova, especially nga titigulang na sila. Wala man siya mag-expect nga amuna ka lala ang pagpangimon sang iyang mister. Pero tisang una pa lang, balaan ni Nova nga imuna ng iyang mister, ilabi na sa iyang ex nga kagawad nila sa sulod. So dapat dito pa lang, nagbutang naman boundary si Nova. Kahit hindi man naya malikawan nga hindi magpangimon ng iyang abana, kung makitaan niya, bing ati, duha lang sila da permeng nagkita-kita, tapos papeles lang, idulungin, which is very mabinuligon, ginaabi si kagawad, no? Pero ti, kung ikaw asawa, balaan mo nga, amuna ang ginahalinan permis ang away niyo nga sang imong abana, abi, dapat ginauntatan mo naman ang pagkikita sa kay kagawad niya ina. Pero, on the other hand, hindi man pwede ang ginbuhat sang iyang abana. Kahit hindi pwede nga wala sang consent ang pagpakikilawas niya to kay Nova, bisan pa nga ibutang tanga mag-asawahay sila. Pwede gid siya ireklamo ni Nova. Pero siguro, ang mahimo na lang naton di Renova, no? Kahit titigulang na kamo, alangan nga bulagan mo pa na, alangan nga awayan nyo pagid na, ipalala nyo pagid na. Okay naman tong point nga nareklamo mo siya sa inyo nga barangay. Kumbaga, nadudla naman na akag, napaagyan mo naman. Siguro, mas okay nga mag-istoryahanay ka mo nga duha, nga ipangako mo man, magbutang ka boundary sa kay kagawad, and at the same time, siya hagan-haganon nyo man ang pagpangimon. Ilatag mo sa iya klaro, nga ti wala iya sang nagapatunga sa inyo o kon relasyon between sa imo kag sang kagawad, kiti dugay na to nagkalahitabo, bataon pa kamo to. Para wala na lang gamo, likawan mo naman lang ang kagawad. Pero kung magsigi-sigi pa yaabi, no, nga tibisan wala ka naman to nagpakighilabo to sa kagawad to, tapos yabana mo ya, permi lang magpinasingit sa imo, magpinangimon, at ibag-amun na yung abutang, toxic na ina katama. Magpakalinong kang magpakatawahay ka na lang, palayuan mo na lang ang gamo, ikaw na lang mismo mag-distance ang kaugalingon mo. Amuna na Ma'am Nova ang ma-advise sa imo, and thank you so much, kid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton sa mga pinanid sang gugma. Padayon lang Ma'am Nova sa pagpangayo sang legal kag emosyonal nga bulig, kiti traumatic man nakatama nga amunang maagyan mo, kumbaga emotionally stressful man ina. Gani dapat may ara ka sang kabulig nga maintindihan mo kag may makasuporta sa imo. Given nga ti ang imo nga daad nga bata, kumbaga wala ka man ginaapinan. So dapat may ara ka ginsang kadamping, may ara ka sang masugidan sang imo nga mga problema o kung mga ginadala-dala dira. Hindi man dapat magpadala sa pressure sa iban nga tao. Kumbaga, kung ano man ang isutsut sa imo, magreklamo ka, magkaso ka, hindi ka magpadala-dala dayo. Paminsari na isang maayo para nga ti hindi na maglala pa ang sitwasyon. And syempre, kinahanglan, kilalahon mo gid ang imo nga nabatsyagan kung nasakitan ka, nasakitan ka gid na. Kung na-disrespect ka, feeling mo wala ka ginirespeto sa imo nga bana, valid ina ang imo nga nabatsyagan. Ganing unahon mo kay permi ang imo nga security kag ang imo dira nga kaayuhan, ang imo nga welfare. That is why it is very advisable gid magpangita ikaw sang eksperto nga makabulig sa imo. Amo lang na Ma'am Nova ang mabilinta sa imo kag kabay malampuwasan mo gid ini. Kulang lang na sa pag-istoryahanay ninyo kag at the same time paghimo mo man sang imo nga bahin, which magbutang ka boundary between sa inyo sang kagawad para nga hindi na maglala pa. Kahit ikilala mo man ang imo nga mister, imunan ka tama kag sa amo nang abagay dasig siya mangimon para hindi na maglala pa, ikaw man mismo maghimo sang imo nga part. Hindi pwede nga ang bana mo lang, dapat duha ka mo ang maghimo sang part para nga masolusyonan nyo ang ini nga problema. Amula na Ma'am Nova ang mabilinta sa imo, and again, thank you so much, kid. Madamong mas nga salamat sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon, sa mga nagalantaw dira via Facebook Live, kag sa mga nagapamati via on air. Why na kita sa nga tiyempo, kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: 88.7 K5 Afternoon Drive. Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
4: This song is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: Ivory Bio.
5: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo ang atay,
7: happy kanunay,
4: DTX 500.
7: Masaligan,
4: epektibo,
7: DTX 500.
4: Mahigo ba na ang imo dugo,
7: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masalika.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C!
10: Babaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Libre! Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
14: Ganito ako!
18: Tigasi!
14: Tigalaba!
18: Tigasay!
14: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
14: Supplement for Men.
18: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
14: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
18: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
18: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay.
18: DTX 500
14: masaligan,
18: epektibo.
14: DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kagga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa rika
2: epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
2: Yung may D3.
1: Mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah French.
6: Bakal na. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakats, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Para mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhaw!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mabuti ka.
10: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
0: K5
4: News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagaligop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
2: Rehas!
15: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

Mayong hapon mga pitalangga, namun nga mga tagpalamati. Padayuro natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atun drama sa kahinan. Ngayongit makuhan sang pagtunan ng ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan! Sure ka?

0: naman. Uni malka, wala kang ginagakadudla, no? Nga namigado na kita tungkol sa skatter-skatter nga ina!
1: Ah, hindi na subong, day, ah. Ha? Mansubong yung nga chimpoy, ah. Aga dinaog na ko, ah.
0: Dinaog? Dinaog ka? Din! Din ang ginataog mo, ha?

0: Ano nga huring-huring man? Hinalagpat kay mo ya. Kakuntuod din man ang huring-huring nga ginasiling mo. O tega, may mahimo ka? Ha?
1: Aris? Kala mo, ginaako mo nga tuod yung ginpakabit mong bata at sa amigo mo nga damo kwarta para may ipanahor ka?
0: Ako
1: pala?
0: Iputang baba mo bala? Iginalingan ko!
1: Animal ka!
0: Makibot gani karon ang tuo ko nga kamot! Matabog yung espiritu mo karon!
1: Animal ka! Sapat ka, Ged! Kilatan ka ta ni Aris! Kilatan ka ta ni!

0: Grabe ka man, Laba. Nakaobra ka lang. Naglain ang gidayan ng batasan mo. Ano ang sala kong abrikan mo, Kuhaw?
1: Kuhan, nakita ako, Binga. Nawala ako sa mayong future sa tupad mo, Barney.
2: Excuse me, sir. Pare, nagling order ninyo, sir, oh. Seafood pala, bukag garlic bread, sir. Ma'am.
1: Oh. Thank you.
2: Welcome.
0: Galik.
3: Yes, sir. Oh, okay.
0: Ma'am, yes, ma'am. Mayo kay Balanda.
3: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Ang tanan kinanggit panghambal mo sa akon sa una, papati lang tanan. Isiling mo. Kung makaobra na kita, masupot-supot ha kay makuha tabalay sa muli na housing. Butigon ka, love. Nga. Damugid ko artang nag-hold sa imo, haw.
1: Bahala ka kung nanong ihambal mo. Basta break na ta, Barney, ah. Kalimti na lang ako, bipalihog. Pangita ka na lang sang lain nga babae, kaya hindi ako yung para sa imo.
0: Hindi ko ni basta-basta lang ang malipatan, Janie. Apat ka tuwing kita nga nanubihanay. Kag-graduation ko pasunod si Mana. Sobra ka sakit ang gidihibo mo sakon. Sobra ka sakit! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka! Hindi ko ni malipatan, Janie! Hindi ko ni malipatan, nakabati ka! Hindi ko ni malipatan!
1: Hindi ako bagay sa'yo.

0: Diyos ko. Gusto ko makita ang mistoryang anak ko. O, demonyo ang klase sa amay ining si Aris. Tungod sa sugal, kinagamit niyang bataya para makwartahan. Malapit na lang makaabot sa syudad ang bas nga ginasakyan ko.
1: Wala, tatang, lapit na ta. Kung sino manawag, isa ko na. Kung sino manawag,

0: palang urok ang mga unod ko. Diyos ko. Kamay pang hamapunggan ko lang karoon ang balatsyakon ko. Kung makita ko ng amoy ang anak ko. Buka man, hining si Jenny, baka gagamot ka bata. Nagsunod-sunod bala ko na ng gusto sa kamay, ha? Wala utok ang gagaya. O kung ba si gusto yaman magpakabit sa kwartahan. Amo na.
1: Oh, hari na to sa terminal.
0: Oh, Diyos ko, hari na kami sa terminal. Diyos ko, muli ka.
2: Hindi ka manahog, amoy. Sisa lang, ha?
0: Giyaya ko sa mga tiniun
2: kayo. Hindi ka manahog.
0: Kabay pa karoon ngayon, hindi lang ako magbinasto sa ginaubrahan sa bata ko kung makita kong busya. Kabay pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corn beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
5: sa star ka na.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansya rap.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimanga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Si Aris. Nagapanahod naman. Piste nga klase tao niya eh. Hello. Ano, Meg?
1: Meg, pwede ko kayo liwat, Meg?
0: Ba?
1: 5,000 ang Meg ah. Si Inday na bahala magbayad sa imo.
0: Sure ka? Medyo dako-dako na ang utang mo sa akin.
1: Kariman, Migo ko nga. Di ba lang naging si Indianay na kita parte sa utang ko? Ara naman na si Inday sa imo ah. Bao, gamay pa man ang nakuha ko sa imo ang kwarta po. 5,000 man lang ah.
2: Oh, Boseng, excuse me. Pwede ka pangita sa imo, boss?
0: Ah, sino? Kung si Dali, ambalang wala ako dire.
2: Ini si Dali, boss. Nanay ko nun ni Ginny.
0: Oh. Ano? Nanay ni... Hello, Aris?
1: Meg?
0: Nga, ari dire ang asawa mo. Ano ini?
1: Ha? Anong siling mo, Migman? Aara na si asawahon? Buong animal! Wala ko yung kalibutan niya nagkanto na siya sa syudad.
0: Aris, mabutang gani ako sa kahuyanan. Maghanda ka. Nakamatay ka! Maghanda ka!

0: Maayong aga, sir. Maayong aga. Ako gali ang nanay ni Jenny, sir. Asawa ako ni Aris.
1: Maayong aga man, ma'am. Anong maalagad ko sa imo?
0: Nang aramata ko, sir. Pwede ko siya maistorya?
1: Daligid lang, ha? Ato siya sa sulod sa opisina, eh. Medyo masako subong. Pwede ka nga makahulat-hulat lang?
0: Sir, dali lang yun, sir. Daw hindi ko nikahulat ya, sir, mong. Gusto ko lang siya makita kay... Natingala lang, kuya. Nakibot lang, kuya. Gagulpe lang siya. Wala nagpauli na sa balay. Wala man kumisang cellphone niya. Pwede kontakan sa iya. Manang harabas ko nga ba na? Idaw hindi magpatandog sa cellphone niya? Muna nga nagkanto na langit ko ni sir. Sir, paistorya langit ko sir sa bata ko sir. Kaya may gusto langit ko klaruhon sa iya sir. Kag gusto ko sir sumunggin sir. Maluoy ka sir. Sabtang mapunggan ko pang kaugaligon ko sir. Kaya gakulurog ko sir.
1: Ganibal.
0: Gakulurog ko ya sir.
1: Nagatinulok ng ang mga tao sa akon.
0: Sir, maluoy ka sir ay.
2: Sir! Aras si Ma'am Sally, sir, ho!
0: Sir, si, pa-istorya ako, sir. Si Sally? Ako, sir.
1: Mrs., kung mahimo, kalma anay, ha? Ara ang asawa ko, ho? Palihog, lakat lang, anay? Balik lang di karon kung wala na siya? Palihog lang. Palihog lang!

0: Oh, amoy ni. Amoy na diri ang balay nga ginaistaran sa bata mo. Oh, tanawa. May aircon, may TV, may malumok nga kama. May araman sang refrigerator. Oh, wala ini kamalingking ikumparar sa pagabuhi niyo. Sulod ka ba, sulod ka ba?
1: Day Jen?
2: Nay?
1: Anong buot silingon sini, ha?
0: Jen, istorya ka mo di anay ni nanay mo, ha? Kagbalihog lang. Isahay lang ta. Kamalukas ang obligasyon mo sa akon? Day. Wala ta ka ginpilit. Wala, ha? Nagapagabaya ko. Wala lang sang magamo. Wala lang garot. Okay? Malakad na ako.
1: Inday! O Diyos ko, inday, ano ni man? Ha? O Diyos ko, inday! Gaga si mga bata. Kinbahilo mong lawas mo sa kwarta? Ha? Kinbahilo mong lawas mo sa taway ka pagabuhi? Hindi ni taway, day! O Diyos ko, inday, gamo na gitsuntlan mo, day! Gamo, gitsuntlan mo!
2: Inday!
1: Gaga ka siya, day!
2: Inday! Wala mo ko sa may mo, day!
1: Day, tuloka ako, maladay sa mata ko, maladay. Tuloka ako, maladay. Ano dayaw, ano dayaw? Ano ginang natabo? Mulangin ko yan, day, kalibutan, day mong. Istorya, ibig si nanay, day, kay pamatian ta ka, day. Ha? Gaana ka na angat sa umusining tanan, ha? Diyos ko! Nakibutan lang ko yan, wala ka niya nagpuli sa balay. Wala ka dyan sakit-sugan sa akon si tatay mo. Istoryahe ko, day. Ano kinaang natampo, ha? Ano kinjene? Ikaw ginbayad ni tatay mo sa utang niya sa amigo, ya? Ha? Amo pala na, ha? Ha, day?

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakang sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng Batabo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunod pang ginayon buha sa pagmamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sang pagtunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat ka sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mahigro bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
9: DTX 500.
8: Masalika,
9: DTX 500.
8: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
9: Ang D3
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: E3 Bio
8: with BCO.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
9: Ang D3
8: yung may BCO.
9: Ang BCO
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:04. Ininga oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Hinebra, San Miguel, tatak-tapang, tatak, Hinebra.
1: That time check was brought to you by Hinebra, San Miguel, tatak ng tapang, tatak, Hinebra.
13: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador, El Castigador, ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador, panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador,

0: sa Kamalinay nga hapon, syudad ka probinsya sang Iloilo. Kita na nagabi-abi, kadagapanamiyaw sa aton sining mga K5, dali sa 183 ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasin nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa Mlabutan, sang aton sininga tingog, nakatutok sila sitag sa kamang radyo. Yari kita sa 88.7 MHz sa FM band sang lisoan sa inyong radyo. Kag sa mga nagamonitor sa aton sining mga real stations sa may banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw, kag subuman sa may Short FM Dumangas, kag sa may Quinto Distrito. Sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang kapanamyaw sa aton sa mga K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Sa aton sining nga Mailunggo nga ma OFW. Sa limang bahin sang kalibutan nga nagamonitor, pinagi sa aton sining nga Facebook Live. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi kaming oras sa inyo tanan. We hope ngayon na kamo sa maayo sining nga kahimtangan. Welcome na sa aton sining nga pagpangalagad diri sa programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sining nga Huwebes, pitsa 4 sa bulan sang Hunyo. Pinakaunay ni nga Huwebes sa apatanan ka mga Huwebes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Huwebes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sari nga pagpangalagad, may kasugpon kita na sa Senate Flix. Ang nakaraan. Daw, serye lang ang ginabantayan nyo, no? Ang manitawag nga Senate Flix. San o pa ni matapos? Ang magtimbang siningabahin, may kanya-kanya nga eksi na.
1: El Castigador.
0: Kahapon, madumduman naton mga kakifoy, ang nakaraan. Kahapon, nag-gwa si Senador Cheese Escudero. Kag nangin kabahin na, nausang unang minority black. Subong sila ng majority black. Kaya kung lang taon naton, nagabugo subong si Senado, na although nga 24, ang pamangkot nasaan si Bato de la Rosa. Pagkatapos si Senador Jinggoy Estrada, yara na sa Prince Juan, tinakuha nila ang 12 na ka mga senador. Ining pagtuhaw ni Chess Escudero, nagdeklarar nga may quorum kahapon nga adlaw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nagpungko bilang acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Kag subuman siya man ang nag-serve ng Senate President pro tempore. Kag dito may mga bag-o nga ginpabutang nga mga chairman sa nagkalain sini nga komite sa Senado. Kag ang naging chairman sa Senate Blue Ribbon Committee amo si Senador Erwin Tulfo.
1: El Castigador.
0: Ti suno sa iya kay subong adlaw may schedule. Pero sabahin niya sang Cayetano Black.
1: El Castigador.
0: Kalilibog ka ulo, no? Pero subong adlaw gindayon gid, no? Sang grupo. Sang grupo ni Senate President Cayetano. Kaya tiga pakilala sa Gyapon niya siyang Senate President. Sila niya kapon, sa tinuay paman ko na patay ah. Sila ari paman ko de. Why man ko mag-resign? Gali nagpabilin ako nga Senate President. Kag actually, sila niya hindi man ko mabuslan. Kay nga ah, kay ti base atos niya Constitution, dapat malabot ang numero nga 13 before nga maka-elect sang bago sining nga Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag sa kampo, naon nanday kay Tano, ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, no, amo si iya sa ning utob si Senador Pia Cayetano. That's why nga subong adlaw na dayon ang ila sa ni, no, nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angot ni sa manomalya sa flood control project.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ti mag-amusin na guro, duwa unta man gobyerno ta. No? Sa subong galibog man ulo sa inya mga pumulyong Pilipinhon. No? Kaya kung pamatian mo dito spiya, doon sakto man sila. May mga ginabasihan man sila sa atong kasuguan. Kung pamatian mo naman ang Gatsalian Block, no? Para sa ila, ah, ti ang ginimo lakapon kung basihan, nga bisan dosi sila, may quorum nga ginatawag. May mga jurisprudence sila, no? Nga ginaplastar ang ining nasambit sa ninga nga nadesisyonan na sang Korte Suprema ang kay Cuenco kag kay Avelino the time na no, nga ti nagdeclare man na no, nga mayara sang quorum despite ti 12 man dito no, ang mga nagpabor ti subong ang question diri na no, nga luya ginaton matagan ano gid man may quorum gid man kahapon.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Amo man lang yung bottom line nato ni, no? Kon mapamatud-an, may quorum kahapon, tinsakto eh, no? Sanday Gatsalian na block.
1: El Castigador.
0: Pero kon why sang quorum, tinsakto ang Cayetano block. No? Ti sino makambase kung sino ang ilasing insakto. Kay kada magtimba nga grupo, nagapindugan na silaya ang insakto.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tambot kung liwat na pagadalon, no, ini sa Korte Suprema, pero may jurisprudence na ang Korte Suprema. Pero kapon, pag-interview man nato, no, sa abogado, kay attorney Rolex Suplico, no, nagambalit siya nga hindi ko na applicable, no, ang ining jurisprudence, no, sa Korte Suprema sa desisyon sang Cuenco kag Avelino. No, hindi ko no ma-apply sa sininga sitwasyon kag senaryo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero kapamatian mo naman, ang pila man sila ka mga abogado, mangin na maalamon sa ato sa inyong kasuguan, managambal nga may kurom kahapon nga natabo mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di ko magpanindugan ang magtimba nga grupo. Di sa dyan ano ni matabo ni ma'am? May hearing ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senador Pia Cayetano. May hearing man sa Lunes, no, ang Gatsalian Block sa pagpamuno ni Senador Erwin Tulfo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya na may matiklo dana itong tabo sa tunga ni Secretary, no, John Vic Rimulya sang Department of Interior and Local Government kag sa tunga ni Senador Robin Hood Padilla.
1: El Castigador.
0: Ay, uway sigit sa katapusan sini. Kadamo-damo sa mga eksena nga naglabo Senado. Nagabalik naton, waay panisang katapusan. No? Laban-laban, may masunod naman ni kwan mga itabo sa sunod sini nga simana mga ka-K5. Na nagitanay dito, tipa mangkot gani. San kampo, sa Makaitano Block, sa tinga aari dia, si Secretary John Vic Rimulya sa Senado. Ano ang Senado ng local government unit na?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero on the part sa Gatsalian Block, naging yo sila. No, sa presensya na ni DILG Secretary John Vic Rimulya, para na nga mangin matawhay ang lugar kay ti ang iring Cayetano Block mga ka-K5 magapatigayon no sang iring subong ti maswerte gani way to salagin patyan sang suga way gin patyan sang aircon ha kay kumbasian naton ang ining Gatsalian Block ti may poder sila mo nga magmando dira sa may bayin sang Senado.
1: El Castigador.
0: Kagano pagidang kaladlawan mga ka-K5 ang Cayetano Block, may kaugalingon man nga sekretaryat, may alam sila sang sekretary, may alam sila sang sergeant at arms.
1: El Castigador.
0: Kung mag-hearing sa Lunes, laban-laban, lain man ang sekretary, kaglain man ang sergeant at arms.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Sa tinapay pa ginagaway, pero ang tinapay pwede pa matunga. Pero ang gobyerno, pagpalakat na batunga tan gobyerno ta? Nga duwa subong aton sa nga Senate President, duwa nga aton sa nga Senate Pro Tempore, nao kagga ang aton sa nga mga chairmanship, sa nagkalain sa nga committee ba? May nagkagalingon nga version, may investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senador Pia Cayetano kag sa Lunes, may investigasyon si Senador Irwin Tolfo bilang chairman man sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Makalilibog sang ulo, di ba? Ahay, anong katabo subong sa Pilipinas naman? Amo na ambal naton, Pilipinas, ang hirap mo talagang mahalin.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Siling ni Mama Ritalia Michelina, bato-bato piko. Daw eleksyon lang no kon na magtaybla sa mga kagawad na no? No kag ano sa konsyal may ara man no ah, magtay kay walom lang kinahanglan mo ah oh, ti pick ka lang da kon na nagtay ka mo sang buto just imagine sa pagimakas mo sa kampanya pagkatapos man ma-end lang no ang imo sa ning karer sa isa lang gid ka bato-bato pick tini no ang bagi naton kalaw ay kay maing isang pungsod Pilipinas ta. Naga inagaway sa pwesto kag gamay mo ngay constitutional crisis nga matabo ni. Okay nga, kun ikaw lang nagalantaw, no? Kay nagapamati sa magtimbang sa nga bahin, no? Libog ulo mo kay kada isa sila may punto. May mga ginabasihan man nga kasuguan, no? Amo nga importante ta ni, ma-resolve ini, no? Kay ang bottom line ginambal naton, ang quorum nga ginaistoryahan mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Para sa ila sa kampo ng Daya Cayetano Black, dapat malabot gid ang numero nga 13 para makabig nga may quorum. Pero para sa iban mga K5, na 12, pwede na makadeclare. Na, kasi sa una may katabo man Senado, way back 2015 gani. Ah, mag-miembro sang Senado to 17 gani. Dayon man ang nangin sesyon sini mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang isip sang tawo kanya-kanyang imbisigasyon para kanya-kanya man dipinsa sa uglingon na kag sa ilaman sini nga mga abyan kag mga suod Manila no nga mga kilala.
1: El Castigador.
0: Kaya kung kisal, ikaw na nag-maniobra, no? Ikaw ang nag-panguna sa investigasyon, siyempre i-lead mo man to sa imo man sa nga mga, kwan eh, hindi mo kalyado. Pero kung kalyado mo, saan paano pwede mapasapin sa pinan? No? Pero kung kontra mo gani, i-dogmo kag i-dosmo kanila, no? Amo na, may kanya-kanya sila na investigasyon, kay kanya-kanya man sila, nga depensa sa ila sa ning nga kaugalingon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Okay man tani kon mangilat no ang tanan gasugid sang binuteg maigo sang kilat no. Aba ko matabo tani no ambot lang ko may bilin pa. Basi may mabilin pa man ha. No tidiri kita nay no sa imbisigasyon naging patigayon sang Cayetano Black nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa ilagi padalaan tilaban-laban ining mga ex-marine. No, amo ni ang nagtambong kaina mga kakipay. Pero ang ining statement sa mga ex-marine, no, do hindi naman bago na to na, daw recycle gani. No, kay tiliwat-liwat, ipanglawag ang ining mga imbulbado na no, sa nasambit sa ninga pagdulungan ay sa minalita sa ni nga kwarta. No? Mayo pa kamo kay unod sang malita nyo kwarta, no? Pero mga pigado ta mga pumuluyo. Amo ni ga binahig bahig kag naga ilan way ko kontektos na do, no? Do di mabatsagan sa pigado ta kung may gobyerno pa kita.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diba damo dito sa mga ginpanghingadlan, no? Mga K5 nga nakabaton sa minalita sa ni nga kwarta. Pero ang bagay naton, hindi ni bag-o. No? Kasi ang ligad sa investigasyon sa ni ang mga ex-marine, pinangambala nila ining mga imbulbado, no? Nga ginaaligar na kabaton sa minalita sa ni nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tibisan diri gani sa baybayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Na may nga maging pangingadlan man dito, na nga apat ka makongresista, na nga nakabaton man sang minalita sa ni nga kwarta.
1: El Castigador.
0: Nadala din nga ngalan ni Uswag Partilista Jojo Ang, ang ato sin nga Lon District Congresswoman Jam Jam Barunda, na ang si First District Representative Sharon Garin. Naamuning mga gimpanghingadlan sa ni mga K5. Pero tibalaan naman naton sa magwa ining nasambit ng isyo, gimpanginwala man sa nasambit sa ning nga mga kongresista.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag on the part gani sa kaya Kongresuman Jam Jam Barunda, nag-file na ni now sang cyber libel batok sa ex-marine. Kag sa kaya attorney Licod to, no? Mga kaki-five. Kagkaina, based information na sa National Bureau of Investigation na sa tanagpatihayon sang hearing, nagpagwa na sang statement si nagpakilala nga si Senate President Alan Peter Cayetano na nga gintagtagan sang 5 milyon pesos kada isa ang 18 tanan ka mga ex-marine.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Agod nga magtistigo sa saring flood control scandal. Oh, grabe, no? Kay tingang impormasyon diri ginsulan ni former Congressman Mike Defensor. Grabe, amun ka mang granon si former Congressman Mike Defensor. Tag 5 milyones kinatag, no? Based information sa National Bureau of Investigation sa ginbuyagyag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayo man si NBI Director Melvin Matibag kay parang hindi natitibag. Now, 5 milyones. Tikon 18 to, kama ex-marine, itimes mo sa 5, mga 90 milyones pesos. Ang ginatag, no? Kung ina, kung matuod, mga K5. Pero tinigin panginwala man ni former Congressman Mike Defensor kaging pangsuulan ining mga ex-marine.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo to mga ginpanghingadlan sini na mga K5 nga mga kongresista naton kagkalabanan na ara na sa miyembro sang kongreso. Ang pila dito miyembro man sang prosecution panel sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Lakip day Congresswoman Laila Dilima hasta si Congresswoman na Luestro na nadala dito mga K5 hasta si Congressman Terry Ridon nahingadlan man dito. No, nga nagbaton man sa minalita sa ni no, nga kwarta mga K5. Pero bagluwas diri initalan nga magipangingadlan, no, ginpanginwala na nila no, si former Representative Franz Castro, Laila Dilima, astang bata, presidential son, no, Representative Sandro Marcos, si Terry Ridon, si former Representative Arlene Brusas, si Representative Benny Abante, now si Zia Ajong, si Jose Alvarez, si former Representative Ace Barbers, Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, former Representative Stella Kimbo, kag si Father Flavi Villanueva. Na pero, ining mga ngala, naguluwa ni sang una. Na sa una nga pag-testify sa sining mga ex-marine.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Wala nila gina... ginapanginwala ni nila ang tanan mga allegasyon sang ex-marine na no, batok sa mga panghingad na nga gimpang delibiran sang minalita sa ni nga kwarta.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Paggwa sa ni mga ka-K5 ang pamangkot diin ang resibo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So te ini tanan-tanan no ang iban sa ning magipangingadlan sang mga anay marines no nagfile na sang kaso kay mo maning paandam nila kay liwat nga nagwa sa sinasambit sa ni nga hearing. Pero on the part ya sa kay acting Senate President Sherwin Gatchalian, sina ang ining hearing sumong makabig nga bugos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay tiko lang tawo naton na while sa nagauyat mo, no? San sining nasambit sa ning komitiba. Amali makalibog ulo ta. Ito plano subong sa Malacañang magapatawag sang special session. Ang problema sila kung sino ang magatindog diri, no? Bilang Senate President. Kay may Senate President, may acting Senate President.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Hay no, kung ikaw lang libog ulo mo, amo na ning ka problema kag talakbuday pagpakabuhi sa Pilipinas. Tao gakadugang stress tama nga ka K5. Pero mga ordinaryong pumuyong Pilipino gamba na. Why tamot labot?
1: El Castigador.
0: Pero lang tawon nato may labot kita kay ti may mga leader kita diri. Ugaling kay ti mamati kapas sa ning amo sa ning Sarsuela Senado nga kumapigado ikaw naunahon na lang no ang ining nasambit sa ni nga pagpangita mo sang imo sa ni nga trabaho
1: eh. Kung
0: paano mong pakaon ang imo sa pamilya sa sulod sa nga tatlo kabeses sa isa sa ni ka-adlaw. Ang ining balita na dulong sa inyo sang GSM Red. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang Never Say Die palala ng Ginebra San Miguel Drink Responsibly. Pagbalik natin, dugawin may information sa ating pagpangalagad. Ang oras, alas 4:29.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema, gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakan sa mga butika.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: X10 Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Excel Food Superman for Men.
2: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Pabalik ba K5 sa atong sininga pagpangalagad diri sa Webes Edition sa programa El Castigador.
9: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
8: Ang oras, alas 4:40, kay ex-komunikado. Grabe nga ngalan ba? Okay lang ang asulan. Sila 5 million kada isa for the sake sa kamaturan kaysa asulan ka 100 million or billion para lang takpan ang kamaturan. Kaya ang mas malala, kaya limpa sa kinawatan sa flood control. Amin kada isa sa ila may ara bisang kwan eh. Sang mga istoryaman. Subong doon itampatihan kaya kada isa sa ila gasugin kayo di pinsam sila kagalingon. Kay Ma'am Beth, kay Sir Bibot sa Solusyon, may ride nga po. Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa may Banwa, sang Kalino. Alas 4:41 sa atong sinong pagpangalagad, ining aura sa dulong sinusang Star Nutrimeats, dilang sarap, sustan sarap.
10: This time check is brought to you by Star Nutrimeats, dilang sarap, sustan sarap.
9: El Castigador.
8: Siling ni Ma'am Ivy Sanchez sa Limbanya, no? Nalawagan man to, no? Amo to ngalan ni Congresswoman Janjan Barunda, amo na ganyan nga kahapon, nag-file na siyang kaso nga cyber libel, no? Against sa ex-marine. No? Ang taon nga adlan man dito si Yusik, KDILG Secretary Jed Patrick Mabilog, nga daw naka-upod lang dito, no? Kay Ma'am Marita Liamitsilina, I mean, gina-donate. Anong gina-donate, Ma'am Marita Liamitsilina? Kaya Sir RV Chris Casires, sa may banwasang tubungan, may adayad gingahapon. Posible kay gina-donor niya na lang, gani kwarta niya kay Senador Marcoleta. Namin niya si Kwan, si former Congressman Mike Defensor. Si Senador Marcoleta, no? Medyo nangin na kwan ni siya. Nagpangayo sang pasensya sa makatapo sang media kay nakabuhi sa isang statement, no, nga ang mga media ginabayaran man kuno pero siling niya nadala lang kusakon sining emosyon, no, to the highest level sa sining sambit sining nga mga isyu, no? Pero ano kalabot-labot sa media man. Ang media yan nagaka-cover man lang na mo either kung sino man dira, no, gakover ang media para madulong, no, ang patas nga pagwaragwag, no, tiko nagahiring da ang Cayetano Black kag ang kay Gatchalian Black, no, cover niya sa media
6: ang kampyon nga istasyon K5 News.

0: News FM.
1: Kay dulong na tas ang balita para may buluan man sa pumulyong Pilipin ho na. Si Janet Garin, no? Sir, na Sharon Kunita. kay Jezreel Agurome, dahil nga po, kay may gindugang sila si SP Soto, daw latagin nga gin-insert lang si Senador Soto. No? Statement isang mga ex-marine. Amo na ganyan ang bal si Nikwan ni former Representative H. Barbers, sina sa korte na lang kayo magpaliwanag.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
1: Kay Mama Zon Pineda sa may Singapore, mga tao nga lito-lito man ang utok nila. Now, ang tanan nga senador, pagka doon senado, kapabutuhon liwat eh. Now, ito labot si Bato, si Jenggoy, kung pwede lang. Tapos agad masulbar. Di may mo nga ipasaka ni sa Korte Suprema na para nga ma-desisyonan diri mga kaki-five. Pero ang baldaton, may jurisprudence na nimo. Pero ang balsang iban, hindi ni ma-apply ko no, subong nga senaryo. Amo na nga libog, manungulot akong sinugin ang sakto sila. Na, kay Tik, kung ma-aprubahan o kung mapamatudan nga may kurom at itapos ng hampang.
0: El Castigador.
1: Tapos ng boxing.
0: El Castigador.
1: Kung ma-confirm nga may kurom, baseman sa panindugan, now, sang Gatchalian Black nga may quorum ang 12. Pero acting lang subong ang Senate President kay Balaan Manila nga hindi pwede now, nga mangin na isa ka Senate President kun way makalabot sa trase sa ni Kabuto.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Siling ni Sir Paul Sparkon, sino daw puro abi involved? Sino Pilipinas kung mahal? Pilipinas kung mahal, mahirap kang mahalin. Kay Sir Sherwin Markowi, may adayag ging Japon, kay Mang Susan Siscard sa Maya, Lebanon. Ulik din yung tanay, mga OFW, to sa luwasang pungsod, kay nagasinigabong pa dito sa may area sa Kuwait, kag Lebanon. Kay Ma'am Aisha Ahmad, greedy abi, na mga politiko sa posisyon. Ati greedy, gini. No? Kung sa itong termino pa, sakon.
0: Nga istasyon K5 News FM.
1: To the highest degree ng greedy nga termino. No? Do sobra pa sa dalok-dalok. Budla na nga batasan mo, dalok. Tapos dalok-dalok ka pa. Tapos sakun ka pa.
0: El Castigador.
1: Kay Mama Italia Yawan, hindi sila kay Senador Kitano, grabe daan isya kakasun. May mga verse pa nang ginagamit Senador Alan Peter Cayetano. No? Itos koy na lang. Bak budlay man ko na muna ni swerte tay nga itos koy na lang, no? Daw election nga magtay either nga gabot-gabot o kon itos koy. No? At the end of the day, amo ning pakabudlay mo, solihi amo mla nang ending. Matos koy ka gano bato-bato pe. Mga gutom abi kada isa ka bilog nga tulan ginagawan nila ay ambot wala katapusan ni senaryo senado. Kita nyo ng memes bla na sa social media nagkadto sila sa Crocodile Park, no? Tidamo buhayay Crocodile Park gani. Kadto sila to, no? Kita ko lang sa Facebook ni human ko mo. Abi mo damo buhaya, no? Tisang una na ako magkadto ko sa mga Crocodile Park, di ba? May ginabaligya ng mga karne, no? Labi ng mga manok, no? Iaboy mo na, agawan sa mga buaya. Pero subong, no? Habuyan mo mga buaya, daw hindi magkaonsang karne. Habuyan mo manok, ang manok yung lupa-lupa, yung huwag ginakaon ka buaya. Habuyan mo karne, ang buaya huwag gisapak, no? Pero habuyan mo malita, dahil nagawa yung mga buaya mo.
0: Istasyon K5 News FM.
1: Lain na subong ang gusto sa mga buaya sa Crocodile Park. No? Gusto nila hindi niya karne sa niya sapat, ang karne sa manok. Ha? Habuyan mo malita, ginagaway sila.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sila ni Ma'am Christine Cardoso sa kanadlawan sa atong gobyerno, only in the Philippines. Sakto gid. kay Sir Rick Mapa, kay Tita Rina Mapa da, sa may gabayin sa Barangay Rizal Lapos, no? Sa Dikamay Kalanaan. Available gida ang Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape. Ano lang available nga i-play ang buaya? Okay, takot sa memes, so yung ganit ka mo! Tingo tuntol nga buaya, ay? Ayan karne kag manok ang ihaboy. Now, hindi mag kaon wala sa pap. Habuyan ka malita, ginagawa sa malita mo. Oh, kita mo lang ang memes, pero may punto man, oh. Ang nag-imo man sila, laban-laban, Pinoy man. Oh, grabe ka mga ideya ka, Pinoy. Amo nagtatabo sa Pilipinas, pero kung kaysa makayuhum-yuhum ka mo. No? Mga resilient kaman mga Pinoy, ah, sa kabudlay sa pagpangabuhi. Damo problema. Nga, yuhum ang Japon. Aramay, play kaw. Sige, Black K5 Lawrence, no? Ipakita ta. Kaya nga mga buhaya, why na hindi niluyag nilang karne kag mga manok na? Why nilang sapak ang mga buhaya subong malita ng ginapangita?
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ariyo, nagnabuyan sang man, sang karne, sang manok, no? Why ka sapak? Oh, why ka tulok? Ah, habuyan malita, oh, na gay nagaway sila mo. Pagkakita ko ni K5 Lawrence na tuyotoy mo, kadlaw mo. Believe man ko ka mga ideya, ka mga Pinoy, no?
0: El Castigador.
1: Alas 4:49, sa ato siya pagpangalagad. Lingaw-lingaw na ito na. No, ka-stress. Gid ka gakatabo sa buong Pilipinas. Tambahin na ito, why pa ni? Kung si Senador Jinggoy Estrada pa before na magpadulong sa may Camp Crame, sina, abangan ang susunod na kabanata.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kadamo, dapat tutukan ang isyo sa agad-gid kag-renewal. Tiyambal nila sa iban, no, ining isyo sa mga ex-marine, no, sa pagpatigayon sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Gyapon, kung dumaangot, Gyapon ni, no, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Tuyotoy si Mama Cheryl Pating Branyak, kadlaw. O, kita nyo to, no? Ang manok, ang karniway, sapak, mabuaya, subong rumalita ang ihaboy nyo, ginaagawan.
0: El Castigador.
1: Si Ma'am Laura, sumagay sa'yo, Toyota, yung mga kanda, okay lang na sa ila mag binangi, guys, Senado, kung importante sa ila, si Giswildo, ang buhaya nag-level up na. O, ganit, tignan mo sa mga dapat nila, no, nga i-prioritize. No? Sa mo siya ni Kapigado, kag kapuraot sa pagpangabuhi. Mag-ambal na ito, mag-amon ni Sigisigi ang pungso Pilipinas ta ahay, ang mga ultimo kamakuluoy ng mga pumuluyo, mga pigado, nung sapuan na lang siniman.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ako gangin, ang bali Ma'am Rosemary Agramon. No? Sini Ma'am Rosemary, lit ako, abi mo, ginabisigin. Hindi ka magpalit, sunod Ma'am Rosemary, kay sadyang istoryane.
0: El Castigador.
1: Alas 4:51 sa atong sining pagpangalagad. Na kung magbasa ka sa mga social media, na kung sakit ulo mo, gambal, sino kiba nang matuod man? Tani blang gabinutig gani, ambal na ton, na, para matapos na ni, ang nagabinutig, na, tani goon lang sang kilat.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Pero, kung administrasyon ka man subong, we hope, na, kung may mga nadalahig, sinasambit nga isyo, dapat sararama man. Waisang pinilian. Nabagin nila nag-salute ng Senador Chis Escudero kay sinabasik ko na hadlok. Kay bala na ton, dalaman ni sa isyo sa flood control project si Senador Chis Escudero.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ilan taon tayo, no? Kung ma-kwantiya, ma-despair. Kung hindi tayo madala sa mga kaso, ati daw lang naman ang istorya. Pero ang kaso yun ni Senador Jinggoy Estrada, kita nyo na, part na mag-insend ko na, no? Ang mag-shot bla ni Senador Jinggoy Estrada. Di ba kung mag-shot na nagasuksok sa orange nga bayo, no? Kag may ngalan siya mo, no? Ang emotion ni nga bayo. Ang problema, sa bayo ni Senador Jinggoy Estrada, white may makaigo. Ang iya mag-shot, why yung masuksok? Okay ba si Blacon na matingala naman? Kung ngaway nakasuksok kay bayo si Senador Jinggoy Estrada, ha? No? Kay Kwanang, ha? Ara, kita nyo na, oh. Why nakasuksok yung tapik niya lang sa lawas siya? Dala ni Uyat kangalan, kakaso mo. No? Amo niyang ang mag-shot ni Senador Jinggoy Estrada. Iba si Ma'am Balang Iban. Sa ano man ay Iman? Ang Iban gani kinapasuksok sang bayo tapos sa picturean na nga ay na masuksok ang bayo. Ang pathag sang taga CIDG no? Wala kuno sa may makaigo nga bayo kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kadako kay Senador Jinggoy Estrada, why ka mo da no double extra large? Kaya ba si makomento, no may pinilian, ang balas ng side GT, why sang ginapilian, no? Kung senador ka man da, kung sino ka man da, no? Diba si Blamang, balti nga lang, iban nga, nga why naging suksukan now, no? Talagin pa suksukan ng Japon. Di ko hindi abis Senador Jinggoy Estrada na kung magsuksok nga medyo halhal, halog o kung gutok, no? Amo man niya yan nga himuonta, no? Kon mga ultimo kag mga ordinaryo nga pumilpinhon kon picturean ta kon kuan ta sang magshot.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Nga pwede man gani nga dugin patapik mo sa lawas mo, no? Basi kon ordinaryo nga tawo bisan hindi black ka igo ang bayo pasuksokon gid daw. Ano galing tawag daw? Anong klasik bayo? Blangado asta lang sa pusod. Kaya rason siyang CIDG, why kung siyang bayo nga makaigok ay Senador Jinggoy Estrada. Kaya nung nagdurudako-dako Senador Jinggoy Estrada, kaya dukagi naman sa preso nga daan. Ikatatlo na yung kaso nga ipartubang Senador Jinggoy Estrada mo. Ano nagdako-dako siya ngang unay na nga mga saisang t-shirt, hindi niya kaigo.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Siling ni Ma'am Betty Dalilya, siya, baw, ilam, dulang. Ay maan. Kadali lang nga tanik mo gahanting sa likod. Pasuok niya guntingon sa likod. Na kay base ko halogid man. Selin Mauro sa Gramos, imposible, no? Crop top. Oh, presensya lang kamo kay why ko na bigasukso. Crop top galing termino. Ang lang ko lang bla. Ang daw asta lang sa pusod nga ko magsuksok kay kita anon ang pusod. Di daw lang taong taganis picture daw. Kadako mo na gani isang t-shirt to. Daw lapa mo na gani sa awak ni Senador Jinggoy. Ano galing gutok? Ano ba si kon mag-suksok? Ano ba si kon si Kwan? SpongeBob SquarePants ang itsura. Di galing kay ba si Blamangkot? Ang may nakasuksok sa orange nga uniform para sa mga priso. Wow. Alam mo subong nga very critical ng mga thinking sa mga pumuluyo mo. No? Kaya para si Ilaya, kung may mga kaya-kaya, may mga posisyon sa gobyerno, ba sila in blam pagtratar?
0: El Castigador!
1: No? Amo na ganyan likawanta. Pero, kay nagwa ang mugshot ni Senador Jinggoy Estrada, pathag sa taga-criminal investigation detection group, tungod mga K5 nga wala sang bayo makaigo kay Senador Jinggoy Estrada.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Salima mo sa Maria Gramos, yung sambol kompleto, ganyan sa isis. No, base ko na why lang makapili sa nga insakto sa ni no, nga bayok ang sa isis. So ko naubusan. No, ang ini nga balita na lulong sa inyo sang Ginebra San Miguel Red sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly. Pabalik naton, i-check na ito report niya K5 Kim Kaluyo kay Gilnon Chardery ang 911. Mapalukal naman ta. Nasugpunan ta lang ni Buas ng Adlaw ang mga masunod ng mga hitabo. Sa din na kita subong season 2 na kita sang si Netflix, no? Episode, ano subong? 3. So, Buas, episode 4. No? Ibalontang duga si Karong Maripod ni K5 Kim Kaluyo pagkatapos sa plaka importante ng mapahibalo paliog standby.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My kumso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis Whoa. TDX 500!
5: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500!
10: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500!
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay.
10: Basta tilo ang
7: atay. Happy kanunay!
10: DTX 500!
7: Masaligan!
10: Epektibo!
7: DTX 500!
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gaubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy,
6: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baom nang budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
7: TGX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan!
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
7: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauhaw!
7: Kasi may diabetes ka na!
10: TGX 500 na!
7: Ang TGX 500!
10: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo!
10: Sang imo blood sugar!
7: TGX 500!
10: Garantisado!
7: TGX 500!
10: Mataas pala ang imo blood sugar!
7: TGX 500!
10: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
10: TGX 500!
7: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
7: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
7: asalika
10: epektibo.
7: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C, para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: E3 Bio.
15: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
16: gamay D3.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
13: gamay Visio.
16: Ang Visio
13: gamay D3.
16: Mga buti ka.
18: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama with the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
22: Para sa matinlo nga dugo,
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tayo,
23: happy kanunay,
22: DTX 500.
23: Masaligan,
22: epektibo,
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo,
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
22: nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
23: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
22: Mighty C.
23: Mighty C.
22: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
23: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: I Care Gold.
29: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sunod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Good news!
22: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
30: Libre!
31: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
0: Luto na!
30: Ang labahan!
0: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
0: Naplansa na!
1: Ganito ako!
2: Tigasin!
1: Tigalapa!
2: Tigasay!
1: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
1: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
1: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
1: Supplement for men!
2: Gortez!
1: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend food supplement for men.
2: May maca
1: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
2: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
23: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
1: Ang PCO
23: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
23: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
23: yung may PCO.
1: Ang PCO
23: yung may D3.
1: Mabagats mga butika.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
4: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
5: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalaga diri sa Webes edition sa programa El Castigador.
7: El Castigador.
8: Enrico Zurita Jr.
7: Ang inyong
8: El Castigador.
5: Alas 5:12 sa atong pagpangalaga. Babawal ka mo magpa-stress sa mga nagkakatabo sa buong sponsor Pilipinas. Ah. Pabasko ko ang datos ng immune system. Maginom kita sa The Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Initalan mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet, no? Diri sa bahay insurad sa Iloilo, ato sa klinika outlet yara sa Dalan I. Lopez, sa tupad sa St. Roberts International College, sa hilirada sa Robinson's Place Haro. May free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga daw sa may syudad sa Pasay sa barangay poblasyon na Ilawod, no? Ato sa klinika outlet, kag may free consultation kada Webes nga daw. Sa may Banwa sa Kalinog, klinika outlet na ton, yara sa may Coastmart Kalinog, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes nga daw. Kag sa may Banwa sa Mayagaw, no? Yara sa barangay Bye Bye Norte, sa tupad sang MCR Agriventure, kag may free consultation kada Domingo nga daw. Ang oras ang free consultation, alas 9:30 sa gatob-tob, alas 3:30 sa hapon. Kag available na mga klinika products na sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, yara sa RGM Building sa may barangay Apulista sa may Banwasang Sara. Kag ni mga klinika products mabakal gini sa mga nagpangunang mabutika sa inyong lugar, kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulong gid sa inyo sini nga mga kabalayan.
0: El Castigador.
5: I-check na ito report ni K5 Kim Kaluyo kay gin launch no ang ining unified 911 satellite command center isa ring Iloilo sa napilian sini mga ka K5. So ang command center yara sa may Banwasang Leganes na no? Nagpadulong gidri si Secretary John Vic Rimulya nagkanto de or may representative lang si PNP Chief Nartates na nagkanto diri no. Pero tini inisyatibo sa ato sa PNP kaga of course sa ato sa DILG. Abi owner kag to si Secretary John Vic Rimulya kasi kudo da si maglupad ba? Nagatiklo da na ipos ato ni Senador Robin Hood Padilla. Na si PNP Chief Nartates na padulong diri. No, ang 911 abi ni sang una daw sa states gini mo, Estados Unidos ang ining una-unang 911. Sa tiyon, sa emerensya, idayal mo lang ang 911 na masapos madumduman ang numero. No? Kag siyempre, tatlo lang ka numero. Lain kung kaisang magdayal ka, mangita ka pa, pero doon naka-registered abis paminsaron sa Mapulyong Pilipinon, ining 911. No? Kung magtawag ikaw sa 911, ang masabat, mga ka-K5, no? Local man, no? Magasabat, mga ka-K5. No? I-check natin ang Kampyong Report o pod kay K5, Kim Kaluyo.
0: K5 News FM. Kampyong, Kampyong Report.
6: Hello, thank you for calling.
5: Kibot akon ba? The number you have dialed is not yet a number.
6: Actually, doon mo na mga dream ko nga mga jobs ko lang kay 5 and Rico. Arab lang warm ka nga ga-approach abi sa mga tao, sa mga front desk. Na naman ang gusto ko, hello, how are you? Kamusta ka mo?
5: Baka ano ko dami. Kung natanan nga mga empleyados ko, Bierno, muna tanin, doon ko nami, mano. Hindi nga mamangkot ka lang. Kung kay Saga, palapit ka sa mga government employees, tama mamangkot, may transaction ka, nag-coordinorisong lang.
6: No, kung kay Saga, singalan ka pa.
5: Singalan ka pa? Nano man. Kung natakaan mo, kobra nyo, bihi. Pag-resign mo, kay damo, ang braso mong. Pero ano ining 911 ka K5? Game kaysang una, bata ko ya, na-register ni paminsaron ko, kaysang una sa Estados Unidos, no? Kung may mga emergency call, 911, no? May masabat ina, tapos kung mga concerned na, anong may emerhensya, dasig ang pag-respondi, kaya kinanglan mo ang ambulance, kung kinanglan mo ang fire truck, no? Dasig lang gid ka K5 game, o kung patrol, police na ton, ano gining unified 911 nga emergency number?
6: Bali, kina doon sa niya aga, June 4, tinagpatigayon sang ceremonial launching sang ining unified ining 911 hotline ka K5 Enrico, kag ang ining mga satellite command centers. Oh. So, kaina, kay actually may existing naman yung mga command centers, which is ang Cebu and Manila, no? Mm-mm. Kag ang dugang subong adlaw amo ang area sa Isabela, Ilocos Norte, ang Tacloban, Davao? Kag ang Western Visayas, which is ang napilian diri sa Western Iloilo. Visayas, ang Leganes Iloilo to be the command center, no, sa bilog nga Western Visayas for the 911.
5: Sino nang gamanit sa K5, Kim?
6: Ang Bureau of Fire Protection o kon BFP, mayara sila dito, no, sa command center ka K5 RIC. Kag amo na ang ginatawag bala nila nga do 911 call center, kumbaga.
5: Pero Bureau of Fire Protection, yung mga organic na mga member.
6: Yes, mga employees or personnel sa K5 RIC.
5: So, kaya sila sa admin sila nga side, hindi sila sa operation?
6: Kaya aside from that, may araman sila sa mga service provider. Ang ining Bureau of Fire Protection o kon the Department of the Interior and Local Government ka K5 Enrico nga tinaga-assist, no, kag naga-training sa mga BFP personnel sa pag kurikot grabe, no, sa mga systems ka K5 RIC.
5: So nagakuan ni Subong, ga operate ni Subong?
6: Yes, accordingly ka K5 RIC, kahit since nga nag-launch naman, no, officially kainaya, tatistingan ta sa mga masunod nga inadlaw, eh, no, kung may emergency. Kaya actually, kung for example, labi mga langulango lang yung atawag, prank call.
5: Prankster ka, be?
6: Oo, kung prankster ka, tapos for example, kaduha or katatlo ka nagtawag, nga kung ma-recognize nila nga prank, automatically, i-block ka sa ilang database ka K5 RIC.
5: Hindi may mo, nga wag ni may ma-prank o kung ang tawag ng termino sa ton na mayroon na isang insakto. Kibot mo lang.
6: Tripan?
5: Mapang-tripping na ba? Sasko. Mang sasko. Hindi may imo kung mang sasko. Subot sa lingon, hindi lang ma-monitor kung sa din yung halin ang call.
6: Ma-check numero nila. Numero, and aside from that, ma-check nila ang location. Kung diin bala ni siya halin. Do may certain perimeter lang. For example, sa amunin nga location, ka K5 na rico, na na-locate nga diri kaya nagatawag, mayara ano, sila sa database. Nga timalocate nila kung diin nga mga areas na ka K5 RIC.
5: Ay, kung ako mang sasko ni pang pahila ni kaso, mayad mo. Mag-tawag 911 blah. Sa mo mang saskota. So, bali mag-sabat sa imo, mga miyembro sa Bureau of Fire Protection, din nilampit sa Leganes K5 Kim sa Banuagad?
6: Sa fire station nila.
5: Ah, okay. So, bagong building nila?
6: Oh, yes. Bagong building nila ka K5 RIC, which is lapit lang man actually sa plaza. So
5: ining ginapagwa tayo Subong na video. Amo na to Subong?
6: Yes. Amo na ang
5: malapad man, no?
6: Malapad sa ibabaw ka K5 RIC, no?
5: Do call center. Do call center. Wala na itsura call center. Si ka K5 Joanne siguro. Kung naman ang itsura sa call center man.
6: Pero laban-laban no mga amo na ang setup ka K5 Enrico. O galing kahit ang ilang nga ginakater lang is emergency. Emergency mga concerns ka K5 RIC. Bali ang plastada, tanandra nga mga mayara sila sang around do mga 23 mo ka mga personnel sa rotational sila sa bilog nga adlaw.
5: 24 hours ni.
6: 24 hours, 24/7 ni siya ka K5 RIC. May mga around do mga 5 working stations as per the speaker man dito kaina. Tapos 23 ni ka mga personnel nga naga-rotational kag naga duty ka K5 RIC, no. Kag equipped ni sila kun for example diri sa Western Visayas, equipped ni sila mag gambal sang Hiligaynon, sang Kinaraya, sang Tagalog, which is mga taga Aklan, Kalabanan, madra kun hindi Akyanon, Tagalog under Indian Manila.
5: Okay.
6: Kag English ka K5 RIC.
5: So bali ang tanan nga tawag diri sa Western Visayas, sila gani masabat?
6: Yes.
5: Okay.
6: So, o bali, for example, no, matawag ikaw sa 911. Madayal ikaw sa 911, abi, no, may sunog, direkta na dira makadto sa command center nila, dira sa may Leganes, Iloilo, ka K5 RIC.
5: Pero for example, anong pag-process yun eh? Once na magdayal ako 911, for example, abi,
6: yes,
5: may ara sang aksidente, may sunog, pagtawag mo 911, may masabat sa imo.
6: Yes.
5: Tapos sila na lang na iya ang makontak kung anong kinanglan mo.
6: Yes, kay K5 Rick. Bali, i-dispatch kanila sa kundiin man to nga concern, dabi kung for example, sunog, aksidente.
5: Oo.
6: For example, diriyabi sa aton sa Iloilo City, sa ICER, kung mga disgrasya sa talan, needs ang first aid ka K5 Enrico. So, sila din to, ang matawag. Kag from time to time, ma-follow up kay they have this tawag na, no? Gana idea bala nga response time. Kay actually gina-implement pa man nila sa gihapon ang as much as possible 5-minute nga response time ka K5 Enrico. Kung kunti alang-alang, especially kung araya sa mga rural areas ka K5 Enrico, te considering sa mga medyo mauma-uma na bala at talakladon, kung kaisa budlay pa in terms of transportation, te kung kaisa may mga considerations man and they're trying to work out man kung paano pa ni mapapadasig ka K5, considering nga ti for example, kung police ang ila pangitaon ka K5 Rico sa mga banwa-banwa tapos bukid abitong kantuan ka K5 Rico, medyo malayo-layo na siya ka K5 Rico. Actually, tikon for example, matawag ka direkta dira sa ilang command center which is nahamtang dira sa Maylaganes, Iloilo, sila tumatawag sa concern nga emergency response team. It could either be kung ano concern mo, kung for example, may concern ka man dira nga may sunog, so matawag sila dito sa base abi or sa database o kung sa hotline man dira sang Bureau of Fire Protection for example lang ha, sa area sang Haro and then ma-feedback lang ng Haro nga ti going na kami kag ti gina-record dira ka K5 Rick no sang ara dira sa command center kung sino ang nagtawag, ano oras ka nagtawag, tapos kung for example sino to ang nagbaton sang tawag na nila ka K5 Rico sa Bureau of Fire Protection kag kung ano oras nakaabot sa amo na nga area nga ginluntaran sang incident ka K5 Enrico.
5: Sige. Salamat ka K5 Kim.
6: So, gina-encourage na to, no, ang publiko nga gamiton ni kay mas ano siya bla, mas dali siya bla tandaan. Unlike a for example hotline sabi nga unsi ka numero.
5: Unsi numero.
6: Yawan ka sa ulo.
5: Gasala-sala ka na ka gamir siya. Hindi mo na kay masulo ko ni imo kulingon nga numero kung may mga kwa na. Gasala-sala ka na K5 Kim.
6: Yawan ka pakabukad sa imo nga listahan na bida ka K5
5: sa imo phone book.
6: Sa imo nga phone book.
5: Sino ka nang tawagan kuman? Sino ka nang tawagan kuman? Ito siya kay Mirin siya na mo.
6: Kaysa
5: ka libog ulo mo.
6: Kaysa sa lapang isa mo ka digit mo.
5: Oo, gani. Sa mo ka libog ulo mo. Kung sino mo, ano guys, spam kuman mo. Para iya pagkabal 911. Ah, that's it.
6: Libre lang na yun.
5: So libre.
6: No need ka na yung magpa-load.
5: Bisa why can load.
6: Yes.
5: Sige. Thank you, K5 Kim.
6: Balita nagikan sa Department of the Interior and Local Government. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Salamat kid kay K5 Kim Caluyo. No, bisan paano nagakuan gibanta, nagahuro high tech nagiman kita. Actually, dito sa Estados Unidos, dugay na niyang 911 nga ilas nga emergency number, no? IT apos ni tandaan mo, no? Sa una may buot-buot kita. Ay sulod sa ulo 911, no? In case of emergency, dial 911.
7: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Well, at siyempo, sa ato siya pagpangalagad, ang iban sa mabalita kay impormasyon, mabataan ko sa K5 Night Watch. Opo kay K5 Kim Caluyo. Kaya sa K5 June na may importante nga ginkadwa. Mga moy ka mo, manibin, maligo, karon gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya panit, kag batok rin sa anuman mga skin diseases. Nagamit kita Klinika Dio Fresh para mutamot kita iwas baho bayabas, iwas baho balas. Kag sa bakalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang D3 Bio Afternoon Newscast. Sa ngala na lang sa bilog singa puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon singa President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad nyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
9: Yumay D3.
11: Malakas, mga butika.
13: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
13: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
13: Garantisado!
9: Epektibo!
13: Ara mismo!
9: DTX 500!
13: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
13: Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Garantisado.
9: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre?
31: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.31. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: T3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. T3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
5: Mayong hapon, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw, Hunyo 4, tuig 2026.
20: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami, ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
20: Kag ako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kagga virgin coconut oil sa mga nagabalik-balik ang ilan at ubog ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines.
21: Headlines.
5: Ang aton sining mga headlines, detalye sa aton sining mga balita lokal. Magahatag sang dugang 4x4 pickup patrol car sa Banua sa Leganes kag ni Lucena Iloilo ining ipasalig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Suno sa PNP chief nga pinagi man ini sa bulig sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG sa pagpanguna ni Secretary John Vic Rimulya. Kinutuyo sini nga mapasangkad pa ang emergency response sa nasambit nga Banua kasunod sa nangin ceremonial launching sang Unified 911 Emergency Satellite Command Center sa may Banua sang Leganes. Naibluang nagtambong sa kaiwatan sa Leganes Mayor Junjun Hain kag New Lucena Mayor Attorney Carl Vincent Mondihar.
20: Nagmando si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan sa Western Visayas nga ipabilin ng political neutrality sa tanan nga tion. Suno kay PRO 6, ginalauman ang disiplina kag professionalism sa mga PNP personnel lakip na ang responsable nga paggamit sa social media. Suno sa nasambit nga talatapan nga kinahanglano ng pagsunod sa among pasulundan agud mapabilin ang public trust kag kredibilidad sang organisasyon. Ginpanugyan sa mga personnel nga magserbe nga giya sa ilang national directives sa online kag offline engagements.
5: Sa piyak nga bahin, nakapalagyo si Jarin Jet Tan. Hamtong ang edad, subject sa drug bypass operation sang Iloilo City Police Station 4 sa Zone 1, Barangay Boulevard, Molo, subong hapon. Nabaklan si Jarin sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu gamit ay 1,000 pesos nga bypass money apang madasig ini nga nakapalagyo. Nag-agi si Jarin sa likod nga puwertahan sang Ila Balay. Na-recover ang 3 dugang kama plastic sang ginapatihan Shabu sa sulod sang Ila Balay. Padayon pa ang pagmarking sa mga ebidensya.
20: Sa dugang balita lokal, mas mahapos ang pag-communicate kag pagpadala sang emergency responders ini ang ginbida sang 911 hotline command center sang Western Visayas nga nahamtang sa Iloilo kadungan sang ceremonial launching sininga Hunyo 4. Lakip man sa ginpakigbahin nga ang ilang mga personnel o kung telecommunicators ang fluent sa Hiligaynon, Kinaray-a, Tagalog kag English. Mayara sang 5 ka working station sa command center kag 23 ka personnel ang mag-cater sang tawag kag rotational ang ila schedule 24/7. Nahibaluan nga nagpatigayon man sang simultaneous exercise kag partners sa mga programa ang iban pa nga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag iban pa.
5: Sa kaangot nga balita, gimpasalig sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas Chu nga suportahan sini ang Unified 911 Emergency Hotline sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG kasunod sang seremonya launching Hunyo 4. Suno sa alkalde magpatigayon man sang simulation exercise kada semana agod matingwaan nga maglipot o kung mapadasig pa ang response time. Ginpakigbay man ni Treñas nga strategic ang ginpamtangan sang napulo tanan ka eye care center sang syudad ka naka-standby 24/7 ang Iloilo City Emergency Response o kung ICER personnel. Base kay Philippine National Police Chief Police sa General Jose Melencio Nartatis Jr., maghatag pagi sa DILG office ang dugang equipment para sa emergency response sa syudad sang Iloilo.
20: Nalakip sa mga prioridad sa karon sa idalom sang Marcos Administration kag sang Department of Interior and Local Government o kung DILG sa pagpanguna ni Secretary John Vicrimulya ang pag-procure sang dugang nga fire trucks para sa emergency responses. Suno kay Fire Chief Superintendent Rico Neil Quanchu, officer in charge sang Bureau of Fire Protection, kadungan sang pagbisita sini sa Iloilo igara sa 109 ka localities ang wala sang ginausar nga fire truck. Sa Western Visayas, madamo man sa mga guba o kung hindi na magamit nga mga fire truck, rason nga nagatawag sang kaiping nga mga banwa sa pagresponde sa tiyon sang sunog sa ila area of responsibility. Pahayag pa sang natungdan sa pihak sa mga kakulangan sang fire truck, ginatinguhaan sang ahensya nga hindi maapektuhan ang pagdulong sang serbisyo sa publiko. Kasunod,

0: temporaryo nga kailwayan samtang natubang niya ang kaso nga plunder nga nagabalor sang 563 milyon pesos may kaangtanan sa ginapatian ni Anomalia sa flood control project. Naibluan nga ang plunder isa ka non-bailable nga kaso bangod sini kinahanglan sa akusado nga mag-file sa petisyon para sa bail kay makabaton sa pag-aprobar sang korte antes siya temporaryo nga makagwa. Sa una, gipayag sang kampo ni Estrada nga may kinamatarong siya nga makabail bangod wala sa mabasog nga ebidensya nga nagapakita sang iya sala. Gininyo Manila nga maghiwat sang hearing ang korte agod maistoryahan kung mayara sa mabasog nga ebidensya kontra sa senador.
1: Sa duga nga balita national, ginsaysay sang grupo nga nagpakilala nga ex-marine sa hearing sang Senado nga may nagakatabo nga pagkitaay sa tunga nanday House Speaker Martin Romualdez kag anay Senator Antonio Trillanes IV upod sa mga investigador sang International Criminal Court. Sunod sa isa ka testigo nga anay staff ni anay Congressman Zaldico, ginapahayag nga naghatag pa sang seguridad ang grupo sa mga soldado sa mga dumuluong nga ICC investigators nga nagapakigangot sa mga lokal nga politiko. Sunod pa sa testigo, si Trillanes nakikita sa isa ka hotel sa Makati samtang si Romualdez kag Representative Zaldico nakikita sa mga dumuluong sa isa ka townhouse sa McKinley.
0: Alas 5:40 na batian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo natin ang detalye sa Balita International.
2: Balita International. International.
0: Ang mga Balita International nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, ilong kamusang Mighty C. Patay ang isa katawo kagapin sa 60 na pilasan matapos maigo sa mga drone strike. Ang Kuwait International Airport sa tunga sa nagalala ng tension sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Gintawag sa Kuwait Ministry of Defense ang insidente nga criminal Iranian aggression. Samtang payag sa Foreign Ministry nga may pila ka diplomatic mission nga naguba bangod sang pag-atake. Suno sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Sila ang responsable sa operasyon kag gipayag nga balos ini sa bag-ong aksyon sa Amerika batok sa isa ka Iranian oil tanker kag sa Kishim Island. Ginpamilit man sang Iran ang ila target amo ang mga US bases sa nagkalain-laing bayin sang Gulf region. Naibluan ang napatay isa ka India national samtang suno sa India's Foreign Ministry nga may pilaman ka Indian citizens ang alakip sa mga nasamaran kag nanawagan sang gilayon nga pag-untat sang tension.
1: Sa dugang balita international, patay ang hindi magnubo sa 21 katawo, lakip na ang 12 ka mga foreigner matapos magluntad ang sunog sa isa ka hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India sang Miyerkules, Hunyo 3. Sunod sa mga otoridad, isa ini ka pinakadako nga insidente sang sunog sa sentro sang India halin sang tuig 2022. Ginapatian sa mga investigador nga halin ang kalayo sa isa ka restaurant nga hamtang sa ground floor sang building. Bangod sa madasig nga paglaptas ang kalayo, may pila ka mga tao nga napilitan nga maglukso halin sa mga bintana sang building agud makaluwas. Gilayo naman nga nagresponde ang 8 ka mga fire trucks agud mapalong ang sunog. Suno sa kapulisan, naglabot sa 49 ka mga tao ang gindala sa nagkalain-laing ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naka-detain na ang tag-iya sang building samtang padayo naman ang investigasyon sa gintunaan sang sunog.
0: Alas 5:42, nabatihan ng mga detalye sa Balita International. Kagkaroon, sa ilo na ito mga detalye sa Balita sa Patagsang Sports.
2: Balita Sports.
0: Ang Balita sa Patagsang Sports, gandulong sa inyo sang klinika, Deo Fresh, para protektado kita. 48 oras, agin sa singa body odor, kaya di manimaho bayabas, gamit kita sang klinika, Deo Fresh, sa atong siring mga kili-kili. Nagatubangay ang duha ka mga Phil-Am players subong adlaw sa Game 1 sang NBA Finals 2026. Ang duha ka mga players sa musanda ay Jordan Clarkson sang New York Knicks kagang rookie player sang San Antonio Spurs nga si Dylan Harper. Naibuluan labing unay nga tion may mga Pinoy players nga nagampang sa NBA Finals. Kaginiman ang pinakauna nga tion may duha ka mga Filipino-American nga nakakuha sang kampiyonato sa magtimbang nga division sang NBA. Si Clarkson makapila na kabeses sa gingkuha sang Gilas Pilipinas bilang naturalized player kag naghampang sa international games samtang si Harper naman amang nagarepresentar sang Pilipinas para sa iya iloy nga isa ka Pinay. Kag sa Game 1 ginluto sang New York Knicks ang San Antonio Spurs. Alas 5.43 sa Batian, ang detalye sa balita sa Patag sang Hinampang. Kagkaroon sa ilo at ang detalye sa balita sa Patag sang Entertainment. Balita.

0: Balitang Entertainment.
1: Nagpakigbahin sang iya kaugalingon nga eksperyensya si Imelda Swighart matapos niya ginpahayag nga nahulugan siya sa iya ginabusong nga anak samtang nagapadayon ang labing unang edisyon sang Miss Grand International All-Stars sa Bangkok, Thailand. Isa-isa ka-appreciation post sa Facebook sang Miyerkules ang gabi, Hunyo 3, 2026, ginpasalamatan ni Imelda ang iya nobyo nga si Rafael Thibault kag nagpangayo siya sang pasensya kay Rafael bangod sa miscarriage. Ginpahayag man sini nga nagtinguha agad siya nga maghalong sa katapusan nga bahin sang rehearsal sang kompetisyon agud matapos niya ang pageant apisar sang iya ginapangatubang nga problema.
2: Mayong gabi kay Ma'am Rosemary Agramon, sa Ibanwa sang Banate, kay John Paul Cata, kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan sa Ibanwa sang Kalinog, kay Sir Arby Chris Casire sa Ibanwa sa Tubungan, kay Ma'am Maricel Baruro Casiple sa Barangay Balabago, Haro. Kagamayan to mga K5, ang kabukusan niya pagbalitang idulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Webes nga daw Hunyo 4, 2026.
1: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Can

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So na,
4: problema, agad ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag, naghamis ka, nagputi agad ako ng panit.
5: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap! Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
3: happy kanuna.
6: DTX 500
3: Masaligan
6: Epektibo
3: DTX 500
6: Glaucoma
3: Eye Care Gold
6: Capsule
3: Bacterial Conjunctivitis
6: O Pink Eye
3: Eye Care Gold
6: Capsule
3: Eye Allergy
6: Eye Care Gold Capsule
3: Cataracts
6: Eye Care Gold Capsule
3: Ang Eye Care Gold Capsule
6: May arasang lutein
3: Vitamin A
6: Vitamin E
3: Vitamin C
6: Zinc
3: Kagdilberry Extract
6: Eye Care Gold Capsule
3: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
6: Para sa eye health
3: Mag-inom sang Eye Care Gold
6: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops
3: Adlaw-adlaw
6: Eye Care Gold Capsule.
3: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Masalika.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong Dilargo, naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
3: Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
3: Ang D3.
6: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French. Bakal na!
6: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
3: Ang D3,
6: nga may Physio.
3: Ang Physio,
6: nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
6: Nga may Physio.
3: Ang Physio.
17: PCO,
18: yung mild D3.
17: Mabuti ka.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masalikat.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masalikat.
19: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
22: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
18: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
24: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Kadaragsa nga punggot,
24: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang lapanit,
24: DTX Beauty Soap.
25: Gala o magbuti,
24: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
24: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papa Aya Fruit Extract. Kag Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM Philippines.
17: K5 News FM Philippines.
6: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.

0: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba.
1: Laban bawi si Senador Rodante Marcoleta, kabig agad matapos almahan sa pahayag niyang bayaran umano ang media.
2: Nagkagirian naman si SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla. Sino kaya ang nanaig sa dalawa?
3: Sa patuloy na gridlock sa Senado, may pasaring ang palasyo. Umayos kayo! Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Bayaran ng media, Senador Rodante Marcoleta kinuyog sa bagong birada. Cayetano Block, puwersahang tinuloy ang flood control hearing. Ilang senador at kongresista nakalagkad sa kickback scheme. Girian pa more, Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla nagkatulakan. Umayos kayo! Malacanang may hirit na naman sa Senado. Pagtatalaga ni Win Gatchalian bilang SP, legal din ayon sa palasyo. Mag-asawang diskaya sinampahan na ng kasong malversation. Walong opisyal ng DPWH kinasuhan din. CIDG itinangging may special treatment kay Senador Jinggoy Estrada. Ipinatong na detainee shirt sa mugshot. Hindi lang daw kasi magkasya. Tag-ulan na, pagsisimula ng rainy season, idineklara na ng PAG-ASA. At former NCT star Mark Lee, naglunsad ng...

0: news dyan. At ano ba itong naging hirit ni Ginoong Marcoleta kanina?
1: Corina, natuloy pa rin ang pagdinig kaugnay ng flood control scandal ngayong araw at pinangunahan nga yan ni Senator Dante Marcoleta, pero tila nag-backfire din sa kanya ang isa sa mga pahayag niya. Out of frustration kasi, Corina, sinabi ni Marcoleta na bayaran umano ang karamihan sa media matapos ilahad ang sama ng loob na 11 raw na senador ang hindi naglakas loob na makiisa sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Wala raw ni isa ang nagsalita para suportahan ang imbisigasyon mula sa kampo ng Solid Block 11 na ngayon ay 12 na dahil sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero kahapon.
2: Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan ko sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po ba nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila?
1: Kinundi na ito ng Senate media dahil ito ay irresponsable at atake sa institusyong kilala para mapagana ang demokrasya. Sa panahong may disinformation at political polarization, kailangan daw mas maging responsable ng mga opisyal pagdating sa kanilang mga pahayag. Hindi gampani ng media ang maglingkod sa mga politiko o anumang paksyon at tungkulin itong maihatid ang katotohanan, verified information at questionin ang mga nangyayari sa bansa nang walang takot o pabor sa sinuman. Kalaunay hinarap ni Marcoleta ang mga mamamahayag at humingi siya ng sorry.
3: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito eh. Wala na pong iba.
1: Bago pa man ang mga ito, Corina, tinapos ng kampo ni na Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kung saan nagbigay ng testimonya ang mga umano'y dating marino. Sila ang nagpahayag na may cash deliveries umano sa ilang mga politiko kaugnay ng flood control scandal. Pero kapansin-pansing walang miyembro ng Blue Ribbon Secretariat sa may rostrum, dahilan para questionin ang bearing ng nasabing pagdinig. Sabi ni Cayetano, may mga staff naman daw silang ni record ito. Malalaman na lang daw kung magtutuloy-tuloy silang magpatakbo ng mga hearing.
4: In the end, the Gachelian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Kaita. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo.
1: Una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na walang kinokonsiderang Blue Ribbon hearing ngayong araw dahil hindi naman ito scheduled by Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Legal din daw ang naging quorum kahapon na nagdeklarang bakante ang posisyon ni Cayetano bilang Senate President.
5: Una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday, nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings.
1: Sa kabila ng Senate saga ngayong araw, magkakasari ng separate flood control probe ang company na Gatchalian na pumunahan ni Tulfo. Corina, hinikayat din ng Presidential Task Force on Media Security si Senator Rodante Marcoleta na maglabas daw ng pruweba kaugnay nga ng pahayag niya na bayaran umano ang ilan sa media. At yan ay bago nga nag-apologize itong si Marcoleta sa press con kanina. Corina.
0: Hana, ano itong mga ugong-ugong usap-usapan tungkol sa hindi daw kapanipaniwala ang ilang mga testimonya ng umano'y ex-Marines? Ano ba ang hatol sa kanilang mga sinabi?
1: Corina, para sa Solid Block 12 o yung kampo ni Senator Win Gatchalian na idiniklarang acting Senate President kahapon, yan ay bogus daw na pagdinig dahil nga hindi naman daw ito pinangungunahan na ni Senator Erwin Tulfo na ngayon bagong Blue Ribbon Committee Chair at katunayan wala ring Blue Ribbon staff or broom staff na nasa pagdinig kanina. Tinanong natin yan actually kay Senator Alan, sabi niya posible pa rin naman daw itong mapasok sa Senate records dahil nga naroon naman daw ang kanyang staff at yung mga senador na kasama niya kanina na nakapag-record nung nangyaring proceedings. Pero sa ngayon, Corina, nananatiling hati itong pagtingin ng Senado kung may bearing ba itong nangyaring hearing kanina dahil nga hindi naman ito yung idineklarang Blue Ribbon Committee kahapon matapos yung naging quorum sa session. Corina.
0: Pero sa testimonya mismo ng mga Marino, mayroon bang reaksyon ng media sa kanilang mga sinabi kung kapanipaniwala ba, consistent ba? Ano ang reaksyon?
1: Corina, on the part of the media, on the Senate media, mas naging particular yung reaction tungkol doon sa naging akusasyon nga na ilan sa mga miyembro ng media ay bayaran. Pero when it comes to the proceedings itself, wala namang naging pag-question. Pero pagdating doon sa naging observation kanina doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, on the part of the Cayetano and Marcoleta camp, kapansin-pansin na medyo tumagal yung paglagay ng nameplate doon sa mga dumating na nag-testify. Yan yung 18 ex-Marines. And it took a while for us to recognize their names. Pero kalaunan naman ay nalagyan din ng nameplate at sinabi or kinlim ng kampo na ni Cayetano, particular si Senator Aimee Marcos, na tila nagagalaw daw yung live stream ng naging pagdinig. At kalaunan naman on the part of Senate media, no, okay naman yung daloy ng coverage at ng hearing ngayong araw. Corina.
0: O nga pala, Hana, walang magpo-cross-examine kasi nga wala nga pala yung kabilang grupo. Ano? Okay, maraming salamat si Hana T. Nagulat ng live mula sa Senado.
6: Bogus kung ilarawan ng Gatchalian Block ang naging flood control hearing ng Cayetano faction sa Senado ngayong araw. Pumalag din sila sa testimonya ng mga tanging resource persons na sumipot sa hearing. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
7: Tinawag ni Senator Tito Soto ang nangyaring hearing kanina na isang bogus investigation and aid of destabilization. Muli rin niyang tinanggi ang aligasyon ng tinaguriang Maleta Boys na naghayag kanina na naghatid sila ng 5 maleta na naglalaman ng pera sa kanyang tanggapan sa baklaran noong 2024. Paglilinaw ni Soto, hindi siya senador mula 2022 hanggang 2025, kaya wala siyang anumang flood control project. Nabanggit din ang kanya umanong EA na nagngangalang Mark, pero sabi ni Soto, 2015 pa sumakabilang buhay ang kanyang EA na markang pangalan. Marinding tinanggi ni Senator Erwin Tulfo ang aligasyon ng Maleta Boys na nag-deliver sila ng 2 beses sa kanyang bahay sa Green Hills.
8: Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga nila masagot anong purpose pa, saan nang galing yung sinasabi nila, 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is, I wasn't listening. What is the purpose?
7: Sabi ni Tulfo na mula 2022 hanggang 2025, ay wala siya ni isang flood control project na siyang sentro ng investigasyon kanina, kaya pinag-aaralan na ng kanyang kampo ang pagsasampa ng kasong kriminal. Question din niya kung bakit hindi nabanggit ng umano'y ex-Marines ang mga pangalan ni na Senator Loren Legarda at magkapatid na Senators Mark at Camille Villar na nakalagay naman sa kanilang sinumpang salaysay noong February.
8: Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda at 2 Villar? Nabanggit kasi noong una eh.
9: Hindi. Wala sir, wala.
8: Hindi?
9: Oh.
8: Wala.
9: Wala sir.
8: Oh, Diyos ko, kawawa. Imposible naman eh, kasi may kopya ako eh. Pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 Villar. Bakit kami lang ni Tito Soto?
7: Itutuloy daw ni Senator Erwin ang kanilang flood control hearing sa susunod na linggo kung saan imbitado sina dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boying Remulla at NBI Director Melvin Matibag. Pinag-aaralan pa niya kung iimbitahang muli ang Maleta Boys. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
10: Mabilis ding pumalag ang ilang mambabatas na inakusahan ng mga dati umanong Marines na nakatanggap umano ng mali-maletang flood control kickbacks. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Ilang former at incumbent House lawmakers ang nakalagad ng umano'y ex-Marines sa kanilang pagharap ng flood control hearing ng Cayetano Block. Kabilang din ang ilang miyembro ng House Prosecution Team o ang mga maglalatag ng ebidensya laban kay VP Sara sa impeachment trial. Sagot ni Bicol Saro Representative Terry Redon, walang diniliver na maneta sa kanya saan man o kailanman. Si Palawan Congressman Jose Alvarez naman, napasugod sa Senado nang malamang dinamay siya ng mga umano'y dating Marines.
12: I vehemently deny that na meron po ako natanggap. Wala akong utang si Sally ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kami transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. No? Ang akin lang na ako wala akong tinanggap personally for me. Dahil modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad na malita-malita ang pera.
11: Matapos nito, nakausap din ni Alvarez ang BNC.
13: Sayang, hindi ko naabutan yung mga sundalo. Masaya-saya, sana, di ba? Makikita ko yung mukha ko. Kung ito bang mukha ito, binigyan nyo ng pera. Kasi iwan lagin lang nyo kasi kay Bongbong meron siya, kay Sandro meron sila, di ba? Picture, ako, sana picture ko.
11: Marinding itinanggi ni ML Representative Leila De Lima ang mga paratang habang political theater at pabubulitika kung ilarawan ito ni House Prosecution Team Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Ajong. Ganito rin ang pananaw ni Manila Representative Joel Chua.
14: Pero una-una tinatanggi ko ng Marin itong kanilang mga akusasyon laban sa atin. Maliwanag naman eh, yung mga nilagay nila doon puro mga kritik ng ating Vice Presidente.
11: Mariin din ang pagtanggi ng mga dating miyembro ng Makabayan Block na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Makakausap natin ngayon si Senador Kiko Pangilinan. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Hello? Ayan. Okay. Baka maaari na lamang nating balikan. Ayan.
15: Magandang gabi, Corina, at sa mga nanonood, magandang gabi.
6: Ay, salamat. Ayun. So, the question of the day is, legit ba yung naging pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kanina? Why or why not?
15: Hindi siya legitimate. Bogus siya. Ang ating session nung yesterday, dineklarang all positions vacant. Hindi na chairman ng Blue Ribbon, chairperson ng Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano. It is now Senator Erwin Tulfo. So that was a bogus investigation hearing. Wala halos lahat. Isa lang ata if I recall correctly ang staff ng Blue Ribbon office, no, na dumalo, and marami sa mga empleyado ay umuwi na. Senate President, the Senate presidency at this point, the position is vacant. We declared it so. We had a quorum. It was a unanimous decision of 12 senators to declare all positions, including the position of Senate President, vacant.
6: And so the rules, the letter of the rules of the Senate is very specific about this one.
15: Yes, and the memo that was issued by former Senate President Cayetano is likewise void. Ang apela natin sa ating mga nasa Senado, I know yung mga empleyado ay nalalagay sa gitna, but we are meeting with the acting Senate President tomorrow and discuss next steps as to how to secure our proceedings against itong mga illegal and void and bogus acts of the new minority.
6: Ang deklarasyon po ng sinasabing bagong Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tulfo ay magkakaroon po ng pagdinig ang bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee sa Monday. Matutuloy po ba ito?
15: Yes, definitely. I was listening to the interview ni Erwin at sabi nga niya, tuluyan sa Lunes. So,
6: sino po ang mga imbitado na mga detestigo?
15: Lahat nung nadumalo kanina, ay imbitahin ulit. Kaya nga itong sinasabi nilang nais naming busalan, kaya kami nag-reorganization dahil ayaw namin lumabas ang katotohanan, kalokohan yun. It is a continuing, announcement of lies.
6: Paano po, Sen, kung...
15: Nabaluktot ang katotohanan. No? Hindi totoong takot kaming may ilalabas. Hindi totoong tinitigil na. In fact, mayroon na ngang partial report. 7 pumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee under Senator Ping Lacson. We recommended the filing of charges and recommended placing colleagues in the Senate under preliminary investigation for corruption. But they refused to sign it. Kaya, and of course, yung isa pang kataka-taka, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Sabi nila, kaya nila nilalabas itong katotohanan dahil galit sila sa corruption. So hindi na nga nila pinipirmahan yung Blue Ribbon Committee report. Pangalawa, ang hinalal nila bilang vice chairpersons ng Blue Ribbon Committee, parehong merong under investigation o kaso ng plunder. So sana ang publiko ay makita na iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. At hindi tama ito. At that is why hiniling natin na magbitiw sa tungkulin after so many violations of our rules and even the Constitution, and yet he refused. And so we, by vote of 12, unanimous, declared the position of Senate Presidency and all other elected positions vacant. So in effect, we removed him as Senate President, and kinilala na ng Office of the President, kinilala na ng House of Representatives ang leadership ni acting President Win Gatchalian. So, sabi ko nga, the writing is on the wall for former Senate President Alan Cayetano. We appeal to him as he did finally nung bumaba siya sa pwesto bilang Speaker of the House after locking down the House. Eh, napilitan na rin siya na bumaba sa pwesto. Sana we appeal to him, iyan ang gawin para makapagtrabaho na tayo.
6: Okay, dalawang maikli na lamang po. Ano po, tila pagka hindi po sumipot ang mga iimbitahing mga testigo like ito pong mga Marino, yung 18, ano po ang scenario ninyo sa Lunes?
15: Well, we have parliamentary remedies. Our rules provide for subpoenas, so we hope hindi na umabot doon. We can also cite them in contempt of the committee. A contempt of the committee is contempt of the Senate, and have them arrested. But we'd rather not do that. We hope they will cooperate.
6: Okay, so do you have other witnesses aside from the 18 Marines, and that thereby you can go ahead and proceed with your hearing?
15: I understand si Senator Erwin will be inviting the NBI and the Ombudsman. Dahil they are also doing investigations on this matter.
6: Okay. Huling tanong po, on the Senate Presidency question, dahil kailangan po ng 13 boto, hindi po ba? Nakikita po ba ninyong aabot ito ng Korte Suprema?
15: Isang remedyo yan, sana hindi na. We would rather that this be resolved among the 24 senators or 22 senators. And so we're hoping, no, na may oras pa na magbago ang isip nung ilan natin mga kasamahan.
6: What about calling on a special session from the president?
15: That is an option. Pero ako'y naniniwala, you know, si Senator Win Gatchalian, nakatrabaho marami na ngayon ay nasa minority. We were together in the BICAM with Senator Loren ng Finance Committee. They were together many years. Yan, sina Senator Joel Villanueva, sina Mark Villar, nagtatrabaho. And I know they will you know, if you remove itong ibang mga issues, I know acceptable naman talaga sa kanila. Kahit paano, 'di ba? Si Win, who has shown na mahusay na pagpapatakbo ng Finance Committee after the problem of the flood control budget, inaayos niya, transparent, meticulous, hardworking. So we hope that we will all, as they follow, sundin nila yung ginawa po ni Chief Senator Chief Escudero, who put the institution first. Sana sumunod na sila para magkaroon na tayo ng pagkakataong magtrabaho na ng maayos.
0: Maraming salamat
15: our
0: po sa...
15: Our people don't deserve... Hindi dapat ganito. Our people deserve better from the senators. Maraming salamat.
0: Thank you very much, Senator Kiko Pangilinan.
6: Umayos kayo, yan ang mensahe ng Malacañang sa Senado. Ang liderato rin daw ni Senator Win Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
16: So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. So sa ngayon, sinasabing po natin, ang kinikilala po natin ay ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
17: Kung kahapon, welcome lang sa Malacañang ang eleksyon ni Senator Win Gatchalian bilang Acting SP, ngayon malinaw ang mensahe ng palasyo. Taliwas sa pahayag ng Cayetano Block, legal ang nangyaring palit-liderato ayon sa palasyo. Ang 1949 Avellino versus Cuenco case ng Supreme Court ang argumento rin ng Malacañang kung bakit naaayon sa batas ang Gatchalian Block. Ang ruling na ito raw ay malinaw na nagsasabing warranted ang base number 12 sa Senado ngayon dahil beyond coercive reach ang kasalukuyang nakadetene na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Parehas lang daw ang leadership change na ito sa mga nangyari noong 1949 at 2015 kung saan nag-declare ng quorum si former SP Franklin Drilon with only 12 senators present. Detained noon sina dating Senators Estrada, Bong Revilla at ang namayapang Senator Juan Ponce Enrile dahil sa pork barrel scam. Ngayon, bakit nga ba winelcome agad ng Malacañang si Gatchalian bilang acting SP wala pang isang oras matapos itong mahalal?
16: Yun po ang nakikita nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin.
17: Bakit din daw kikilalanin pa ang isang Senate President na hindi nasuportado ng mayorya? Tatalima rin daw si PBBM sa hiling ni Gatchalian para sa isang special session dahil inclined daw ang Pangulo na sumagot sa mga naantalang trabaho sa Senado. Tinabla rin ng Malacañang ang alegasyon ng nagpakilala mga ex-marine na nag-deliver umano sila ng flood control kickback sa Ilocos para sa Pangulo. Madali raw magturo, lalo na kung destabilisasyon ang motibo. Pero, pruweba raw muna sana bago salita.
18: Umayos kayo. Ito ang mensahe ng Pangulo sa mataas na kapulungan. Hindi daw kasi ito tolerate ng presidente ang anumang gulo sa gaganaping State of the Nation address gaya ng nangyaring barilan sa Senado. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinor News Channel.
10: Walang ibang dapat sisihin sa Senate gridlock, kundi si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang paniwala ni former Senate President Coco Pimentel. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Pimentel na naideklarang vacant ang Senate Presidency dahil na rin sa absent si Cayetano sa sesyon noong Miyerkules.
19: Meron kasi siyang malaking problema. That is why in the government, hindi ba merong prinsipyo that you never leave or abandon your place of work or your workstation? Ang sa senador, your workstation is the plenary session hall. Yan ang purpose kaya ka senador eh, to engage in a session, to engage in debate, to be present. Lalo na ang Senate President is to preside, to be present. You should be the first, you should be the earliest senator there.
10: Dagdag ni Pimentel, pwedeng iutos ni PBBM na mag-special session ang Senado para makabawi sa mga araw na walang sesyon.
0: Stalemate na yon ang mga senador isang araw matapos ang isa na namang palit liderato. Ayon sa law professor at political analyst na si Howard Calleja, posibleng sa Korte Suprema hahantong ang gulo sa Senado.
20: Nauna ang barilan. Sumunod ang sigawan. Ngayon naman ay gitgitan at puwersahan sa loob ng Senado. Hanggang saan nga ba aabot ang bangayan at pagkakabaldado ng Senado? Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, tansya ni Attorney Howard Calleja na kung hindi maidadaan sa debate, ay maaaring iakyat ni Senator Alan Peter Cayetano ang tanong sa kung sino ba ang dapat mamuno ng Senado sa Korte Suprema.
21: Kung titingnan mo ang application natin ng batas, hindi naman dapat yan very strict na very, kumbaga, limiting. Mm-hmm. It should be something that would allow a function of the system. Diba? Mm-hmm. Kung papayagan natin na very limiting yan, eh still, mate, walang mangyayari. Kaya nga pumapasok ang Korte Suprema para bigyan ng function, bigyan ng linaw, bigyan ng reason, rhyme or reason, para gumawa ng tama o tumakbo ng tama ang ating gobyerno.
0: So do you think that there is a necessity to bring this up to the Supreme Court?
21: Not necessity, but of course the Senate minority now, sina Senator Cayetano, can bring that if they want to, pero I doubt if they will win.
20: Dagdag ni Calleja, maaaring humiling si Acting Senate President Win Gatchalian kay Pangulong BBM na magpatawag ng isang special session para mapagbutohan na ng mahinahon ng mga senador ang kanilang nais maging leader.
22: Pero Attorney Calleja, may mga nagsasabi na yung Abellino versus Cuenco, iba naman daw ho yung circumstances doon. Dahil yung isang senador doon may sakit na sa ospital at yung isa abroad. Pwede ho bang ma-apply yun sa kasalukuyang sitwasyon?
21: Pero ang tawag doon is, are they within the Senate processes? So yung kaya ba silang kunin o arestuhin or pwersahin pumasok ng Senado? Eh paano mga pepersahin? Klaro na ngayon at may precedence na nga na si Jinggoy ay nasa kulungan. So hindi mo mapipilit yan. At sabi ko nga, sino ba ang makakahanap kay bato? Sa ilalim ng bato? O nasaan man siya nagtatago? So I think,
0: kumbaga, it is still applicable.
21: It is very much on all fours. At klaro din doon sa Avellino case na yon, hindi rin nila tinatch yung question kung sino ang Senate President. They only touch the issue of quorum.
20: Ang sitwasyong ito ay hindi na bago sa kasaysayan ng Pilipinas na dalawang tao ang umaangkin sa iisang pwesto. Noong 1986, panahon pa lang ni Ferdinand E. Marcos at Cory Aquino ay dalawang presidente ang halos sabay na numpa. Hanggang kay Erap Estrada at Gloria Macapagal-Arroyo na naging mainit na usapin ang agawan sa pagkapangulo. Kung tutuusin, pangalawang beses na rin ito ni Senator Cayetano. Kung saan noon nagkaroon pa ng special session sa Celebrity Sports Plaza dahil sa kanilang co-speakership problem ni Lord Alan Velasco. Sa ngayon ay wala pa sa magkabilang kampo ang may 13 boboto para sa kung sino ang magiging Senate President. At kung walang muling tatalon sa grupo ng bagong majority, malamang nga na sa Supreme Court ang magiging desisyon.
0: Ang malinaw ngayon ay hindi pa tapos ang laban para sa liderato ng Senado.
6: Korte Suprema talaga ang makakaresolba sa Senate gridlock ayon kay former Senate President Franklin Drilon. May quorum din para kay Drilon noong Miyerkules nang mangyari ang kudeta. Legal ang mga aksyon ng tinaguriang Gatchalian Block nitong Miyerkules ayon kay former Senate President Franklin Drilon.
23: The acts of government officials are presumed to be valid until otherwise declared by the Supreme Court.
6: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, iginiit ni Drilon na 12 senador lang ang kailangan para magka-quorum at maideklarang bakante ang mga posisyon sa Senado. Base raw ito sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco case noong 1949. Nangyari na rin anya ito noong SP pa siya at wala naman daw kumwestiyon sa quorum noon.
23: On March 5 of 2015, We conducted the Senate business with less than 30, with 12 senators and considered as a membership 17 out of 24. Why? Because of the 24 senators, I think 4 were abroad and I think three were under detention for the various offenses. And so we considered the membership of the Senate to be at 17, and therefore considered as a quorum 12.
6: Pero ibang usapin ang pagtatalaga ng Senate President. Sa ngayon, pro tempore at acting SP pa lang si Senator Win Gatchalian.
23: Why acting President? Because the Constitution requires majority of all the members of the Senate. So all members wins 24. And the election of the Senate President must be supported by 13.
6: Naniniwala rin si former Senator Drilon na kinailangang resolbahin ni Senator Chiz Escudero ang impasse sa Senado para sa kapakanan ng sambayanan.
10: Ipinatawag ng NBI si former Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y 5 million peso bribery sa mga nagpakilalang dating Marines. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Panibagong subpina mula sa NBI ang nakatakdang sagutin ni former Congressman Mike Defensor kasunod ng umano'y panunuhol niya sa nagpakilalang 18 ex-Marines at bagmen ni fugitive resigned Congressman Zaldico. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang nagpakilalang kaanak ng isa sa umano'y ex-Marines ang lumapit sa kanilang tanggapan para isiwalat ang impormasyon. Sa sinumpaang salaysay ng 28-anyos na testigo, sinabi nitong 5 milyong piso raw ang ipinangakong bayad sa bawat miyembro ng grupo para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit.
3: May natanggap na sila, parang sinasabi 700 as 350. Parang siguro ginagawa ko lukulukan.
4: Pero bakit naman daw siya nagsalita, Director?
3: Well, may commitment din sa kanya, yung pinangako para hindi pa natutuloy. Wala pa, hindi pa doon nakukompleto yung 5 million.
5: Per head po yan?
3: Per head. Oo. Yan yung gusto namin linawin.
2: Pero sa flood control hearing ng Cayetano Block ngayong araw, kung saan resource speakers ang 18 alleged ex-Marines, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano si Matibag.
24: May I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, tutal mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon, kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo.
2: Agad naman itong sinagot ng NBI Director.
3: Hindi talaga marites pangalan ko, Melvin Matibag. Tsaka yung marites, pagbabaing pangalan ko, hindi. No? Parang Petra yan eh. Padala na po ng proper na sabina, ng proper blue ribbon commission. Pusog ka tayo.
2: Sa darating na Miyerkules, June 10, inaasahang haharap sa NBI si Defensor at ang isa sa mga umano'y ex-Marines na inuugnay sa kumantang testigo. Para sa agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
6: Umabot na sa labas ng Senado ang tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon ng mga senador. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian, siya ay nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Ched, ano nang nangyayari dyan?
25: Corina, tama yan. Dito sa Senado, sa labas ng Senado, hindi lang si Senator Robin Padilla at si DLG Secretary John Vicremulia ay nagkatulakan. Pati yung ilang mga supporter at kritiko ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagkagirian kanina malapit sa Senate building. Kasabay nito yung paghigpit ng seguridad sa paligid ng Senate premises na maging tayo ng mga miyembro ng mga media na hirapang makapasok. Nais lang daw sana ng mga supporter ni Senator Alan Peter Cayetano na makapasok ang truck na naglalaman ng pagkain para sana sa kanilang mga volunteer sa bahagi ng North Lane ng Joclo Boulevard. Hindi ito napahintulutan ng mga pulis dahil mahigpit lang seguridad hanggang dumating na rin ang mga kritiko ni Cayetano. Nagsimula sa asaran hanggang sa... Nagkaroon na ng basaan, tulakan at batuhan ng bote ng tubig ang dalawang pani. Hanggang pigilan na sila ng mga pulis at ng ilan nilang kasamahan. Mula sa kalsada, dama rin ang tensyon sa labas ng main gate ng Senate building. Dabantay sarado ng linya-linyang pulis blockade.

0: para talagang imbestigahan yung nakawan sa ating bansa. Gamitin yung resources, kunyari yung mga CCTV, yung mga delivery, saan ba mga address yan, ano ba yung mga ginamit na coaching.
1: Hindi pa rin daw natatanggap ni Defensor ang subpoena matapos banggitin ni NBI Director Melvin Matibag na ipapatawag siya para magpaliwanag kaugnay ng umano'y panunuhol sa mga ex-Marines. Handa rin daw ang 18 so-called ex-Marines na humarap kung ipapatawag pa rin sila sa Lunes sa flood control hearing na itinakda naman ni Senator Erwin Tulfo. Sa ngayon, Corina, mapayapa naman dito sa labas ng Senado. Kung makikita ninyo sa aking likuran, medyo relax na yung linya-linyang police blockade na nakita natin kanina, sobrang dami. Pero ayon sa mga taga-suporta ni SP Cayetano, simula pa lang daw ito ng kanilang vigil. Magpapatuloy daw ang kanilang mga protesta at pagbabantay hanggat may nangyayaring tensyon sa loob ng Senado. Corina?
2: Chad, may dumating din daw na grupo kanina na matinding nananawagang ilabas ang katotohanan, pero hindi sila nagpakilala. May detalye ka ba dyan?
1: Corina, maraming mga supporters to, no? Kanina, ang sinisigaw lang nila, gusto na rin nilang lumabas yung katotohanan. Paulit-ulit nilang chinachant yan. Pero nang tanungin natin sila kung kanino ba silang political color, personality, nauugnay, ayaw nilang magbigay dahil sila lang daw ay pawang mga Pilipino na may pakialam sa bayan. Pero nakita natin nang dumating si Senator Rodante Marcoleta, lumapit sa kanila at kumaway, biglang nagsigawan yung mga tao na ito at sinigaw rin nila maging yung pangalan ni Marcoleta. At dahil dito kumapal ng sobrang police blockade, almost three-layered at ilan pang platoon ang dumagdag para mapakapal yung harang na nasa pagitan ng mga supporter at ng main gate ng Senado. Sa ngayon, Corina, mayroon pa rin ongoing na program yung mga supporters ni Cayetano. May ilan ding grupo ng police na umalis na mula rito sa Senate premises at nabawasan na yung mga nakakampong platoon dito. At inaasahan natin pa rin na magpapatuloy yung mga protesta dito hanggat may tensyon sa pagitan ng mga senador na parte ng Black ni Cayetano at Black ni Gatchalian. Balik sa iyo, Corina.
2: Okay. So malinaw na parang sinusuportahan nila si Senador Marcoleta. Friendly sila kay Senador Marcoleta.
1: Yes, Corina, talagang friendly sila kay Senator Marcoleta dahil paulit-ulit kung kanina ang sisigaw nila ilabas yung katotohanan, biglang Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta. At talagang nung lumapit si Marcoleta dito sa police blockade, talagang lumapit din yung mga supporters. It's like a swarm of bees. Kaya dumami yung mga police din na humarang para mapanatili yung kapayapaan dito sa labas ng Senado, Corina.
2: Maraming salamat, Chad Gatchalian, nag-uulat live mula sa labas ng Senado. Diskaya couple at 8 DPWH officials kinasuhan ng malversation. At arraignment ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bakit kaya inurong? Susunod yan sa agenda.

0: Pagosa to stay out of public sight.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines,
2: De La Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC.
1: Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
3: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Sa southbound lane, mabagal naman ang northbound lane. Sa gitna ng gridlock sa Senado, nagkartulakan si Interior Secretary John Vicremulia at Senador Robin Padilla. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannity.
4: Nanaig ang Cayetano Cup matapos makapasok sa Senate premises ang 18 so-called ex-Marines. Habang paakyat sa second floor ng Senado, kitang nagkatulakan si DILG Secretary John Vicremulia at Senador Robin Padilla, nakasama ang mga dati umanong marino. Ilang segundo matapos nito, nakapasok ang kampo ng grupo at kitang wala nang nagawa si Remulia. Bago pa ito, sinundo ni na Padilla at Senador Pia Cayetano ang umano'y 18 ex-Marines sa lobby at kitang nagkapit-bisig pa sila habang naglalakad sa hallway. Si Senadora Pia ang nanindigang chairperson pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee kahit nagkapalit liderato sa sesyon kahapon. Pagdating ng umano'y 18 ex-Marines sa plenaryo, dumating na rin ang ilang taga Cayetano Camp na sina Senadora Amy Marcos, Padilla, ang magkapatid na Cayetano, at si Senator Rodante Marculeta na naging presiding officer ng pagdinig. Sa kabila ng kawalan ng presensya ng Blue Ribbon staff para sana ma-i-record ang pagdinig, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, meron naman daw staff ang kanikanyang senador na naroon. Kalaunay na numpapa ang mga dati umanong marino hanggang sa nagbahagi na sila ng kanikanilang karanasan sa umano'y cash deliveries sa mga politiko. Maya-maya nagpaliwanag si SILG Remulia kaugnay ng nangyaring tulakan.
5: Palabas na ako eh. I didn't have any security with me, nothing.
4: Dumating si Remulia sa Senado matapos ang naging paghingi ni Acting Senate President Win Gatchalian ng tulong pagdating sa seguridad sa Senate premises. Sa gitna yan ng gridlock nila ni Senator Alan Cayetano pagdating sa liderato sa Senado. Para kay Gatchalian, it's time to go back to work. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.

0: nakulong na ang kasong malversation laban sa tinaguriang flood control royalty na sina Sarah at Curly Descaya. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
1: Nagsampa ng non-bailable na kasong malversation ng ombudsman laban sa mag-asawang Descaya at walong iba pang kawani ng DPWH. Personal itong inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kasama si DPWH Secretary Vince Dison sa Malolos Regional Trial Court kaninang umaga.
2: Nandito tayo ngayon at pinayagan na natin finally ng non-bailable na kaso of malversation si Curly Descaya. At siguro, hopefully, sa mga susunod na araw, finally din, ma-aresto na rin siya.
3: Kailangan tuloy-tuloy ito eh. Para we can move on na. Let's solve this flood control problem na.
1: Nagugat ang kaso sa palpak na flood control project ng mga Descaya sa Bulacan na nagkakahalaga ng 54 million pesos.
2: Ito yung mga flood control na binaboy. Na ang nangyari, yung bulusan, yung Calison, yung Frances, yung tatlong barangay sa Kalumpit, hanggang ngayon, taon-taon na, binababa pa rin. Yung mga kababayan natin, kahit summer, binababa doon. Dahil na rin sa kababuyan na ginawa nitong mga taong to.
1: Ito ang unang kasong sinampa laban kay Curly Descaya, habang nauna nang nakulong ang kanyang asawang si Sarah sa Cebu.
2: Kasi alam nyo naman itong mga Descaya since 2016. Luzon, Visayas, Mindanao ang ginagagawa nitong sindikatong to eh. No? So, itong kay Curly tumagal dahil maraming kailangan dokumento at ebidensyang isama sa kaso.
1: But wait, there's more. Ayon kay Dison, may iba pang matataas na opisyal ng gobyerno ang mapapanagot kaugnay pa rin ng flood control scandal na unang pinaputok ng Bilyonaryo News Channel. Para sa agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
4: Nauro muna ang pagbasa ng sakdal sa plunder case nina Senador Jinggoy Estrada at former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero bago umalis ng korte, di pinalagpas ni Estrada na banata ng bagong literato ng Senado. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
5: Itinakpaliban ng Sandigan Bayan 5th Division ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong blunder at graft na kinaharap nila sa Divisyong Pinamuhunahan ni Associate Justice Zadi Trespeses. June 30 na nakatakda ang pagbabasa na sakta sa dalawa dahil may mga nakabimbid pa silang motion sa korte. Parehong naghain ang omnibus motion to quash the information sa Estrada at Bonoan na naglalayong ipasura ang criminal charges laban sa kanila. Si Bonoan naman, may nakabimbing motion para sa hospital arrest. Kaugnay nito, inatasan ng korte ang kambo ni Bonoan na isumite ang medical certificate ng dating kalihi. Hindi kasi nakadalo si Bonoan sa dapat sanay arraignment ngayong araw. Ayon sa kanyang legal counsel, sa attorney Stephanie Liz Ong, hindi pa nabibigay ng mga doktor ang updated health assessment nito. Martes ng gabi nang mailipat si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame papunta sa isang pribadong ospital. Ayon sa PNP, binigyan na ng korte ang prosekusyon ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng kopya ng mga motion para sagutin ang mga ito. Habang palabas naman sa Estrada sa Sandigan Bayan, nagbigay ito ng pahayag tungkol sa muling pagpapalit ng liderato sa Senado matapos pinagbasehan ng tinukurian de Chilean Bloc ang Avelino versus Cuenco ruling sa pagtatakda ng 12 senador bilang quorum.
6: They cannot invoke Avelino versus Cuenco. Why?
7: Yes. 1940 to 1997 constitution, majority of all members, so 24. Ang inibok nila, some senators are saying that 22 may include more senators ngayon because Senator Fato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect.
6: Okay.
7: Because it's the government. The 22 senators lang, tinulong sila doon, open siya kung sila yung senator po to win. We did not resign.
6: Apo.
7: To make him ready. Boy, the way the barrier, not fiscally capable.
6: Yes, sir.
7: This way, the majority of 24. Sa panapin, well, this one.
5: Kaya para kay Estrada, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin anya ang Senate President. Bukod kina Estrada at Bonoan, nahaharap din sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang tatlong opisyal ng DPWH NCR. Naghain na ng not guilty plea ngayong araw sina District Engineers Mari Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at Assistant District Engineer Dende Cortuna. Nakatakdang isagawa ng korte a pre-trial ng tatlong DPWH official sa oras na nakapaghain na rin ng sakdan sina Estrada at Punoan. Para sa Agenda, June Manalo, Billionaire News Channel.

0: World class ang mga beach sa Palawan, pero sa isang parte ng El Nido, bawal muna raw mag-swimming. Ang dahilan sa agenda report ni Joash Malimban, live mula sa El Nido, Palawan. Joash, anong nangyari dyan?
1: Pinky, nandito tayo ngayon sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, sa may likuran ko, nakuna nyo nag-viral na video kung saan meron dumadaloy na itim at malaburak na likado patungo doon sa may dagat. Bagaman marami pa yung mga nakita nating turista na nagpapagala-gala rito kanina, may paalala yung LGU saka yung DNR sa mga pwede at bawal gawin dito sa White Beach o White Sand Beach na ito.
2: Ito ang Buckwheat Bay, isa sa magagandang white sand beaches na makikita sa El Nido, Palawan. Matatagpuan sa kahabaan nito ang ilang business establishments tulad ng mga hotel, scuba diving rentals at mga restaurant. Sa ganda ng beach, hindi mo aakalain na bawal mag-swimming dito ngayon. Nag-viral kamakailan lang ang video na ito kung saan kapansin-pansin ang tila bumubulwak na itim na likido patungo sa dagat. Ininspeksyon ito ng DNR ngayong araw at nadiskubre na galing ito sa isa sa limang outfalls ng El Nido na konektado sa mga kanal ng halos 70 kabahayan malapit sa lugar. Ito raw ang nagdudulot ng mataas na coliform levels sa katubigan ng Buckwheat Bay o yung bakterya na kadalasan ay nakukuha sa dumi ng tao. Ayon sa DNR, dekadekada ng problema ang drainage system ng El Nido. Unang naiulat ang pagbulwak ng burak sa lugar noong 2019. Hanggang ngayon, ito pa rin ang problema. Para sa DNR, hindi sila nagkulang sa kanilang mandato na magsuri, magmonitor, at magbigay ng kanilang mga rekomendasyon sa lokal na pamahalaan. Lalo na't quarterly, mayroon daw mga pagpupulong at mayroon silang ibinibigay na report sa LGU.
3: Sila talaga ang may responsibility pagdating sa drainage system. Dapat sila may responsibility na linisin, sila din ang may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umaagos sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas.
2: Ayon sa DENR, bagaman nagbibigay ng feedback ang LGU sa kanilang recommendations, may malaki raw na pagkukulang pagdating sa implementation. Nang puntahan ng media si El Nido Mayor Edna Gacotlim, tila iba naman ang kanyang punto de vista. Mula 1998 pa raw kasi siya alkalde ng El Nido at based from experience daw, hindi madaling ipatupad ang mga rekomendasyon ng DNR.
4: Sa implementation naman, siyempre alam naman natin sa government, diba? Magbibid, siyempre ang haba pa naman, ang haba ng proseso, diba? At saka nagkaroon lang kami ng matagal na ang recommendation nila, pero protected area ang El Nido, ang DNR ay nagkukulik ng environment fee dito sa El Nido, pero wala man lang silang dinadownload na tulong para sa El Nido.
2: Wala pong coordination. Napailing lang din si Mayor nang tanungin natin kung maayos ba ang ugnayan nila ng ahensya. Request niya pa raw, hindi lang dapat rekomendasyon ang ibinibigay ng DNR, kundi pati tulong pinansyal.
4: Dapat pag mag-recommend sila, magtulong din sila na ito ang gagawin natin. Ito dapat, magtutok tayo dito. Diba? Siyempre kami naman, recommendation nila, hahanap pa kami ng pera. Kung ano yung budget ng local government unit na para kung saan kami kukuha na para pagbudgetan yan.
2: Paninindigan naman ng DNR, hindi sakop ng kanilang mandato ang pagbibigay ng budget sa LGU. Responsibilidad din daw ng LGU na ayusin ang drainage system ng kanilang nasasakupan. Ayon naman sa alkalde, mayroon siya mga sariling proposal tulad ng pagkakaroon ng isang cluster tank nang sa gayon ay maging centralized na ang sewage treatment ng bawat kabahayan. Bagaman may centralized sewage treatment plant o STP daw kasi sa kasalukuyan, business establishments lang ang pinaka gumagamit nito dahil requirement sa kanilang pagnenegosyo. Pero ang mga normal na kabahayan, nahihirapan daw magpakabit ng linya sa STP dahil malaki raw ang bayad dito buwan-buwan.
1: Bukod sa mga nabanggit ng DNR at ni Mayor Edna kanina, nagpanawagan din sila sa komunidad sa mga mamamayan ng El Nido na sana ay tumulong din doon sa waste management efforts ng pamahalaan. Nang sa gayon kahit papaano ay mas tumibay daw yung mitigation at restoration efforts laban sa water pollution dito sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Pinky.
0: Ako, Joash, dapat mahanapan talaga nila ng solusyon yan. At tama, dapat meron talagang waste management dyan sa El Nido dahil napakaganda dyan. At sayang lang, hindi lang yung para sa turista, even of course, more importantly, yung marine life. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Nag-uulat ng live mula sa El Nido, dyan po sa Palawan. Sa Digan Bayan, 2nd Division, naghain ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada sa kanyang graft case. At the script frontman, Danny O'Donoghue, napa-emote sa Manila. Susunod yan sa agenda.
5: I'm Attorney Karen Jimenez.
6: No judgment.
5: Why would that be a constitution?
7: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
6: No debate.
5: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
6: Just open conversation.
5: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
6: At the forefront on Bilyonaryo News Channel.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS po yata nagkakabit eh.
12: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mga motion ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang graft case. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, go ahead.
14: Pinky, nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 2nd Division para kay Senator Jinggoy Estrada matapos itong tumangging maghain ng plea sa kasong graft na kinaharap nila ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito nga sa 2nd Division. Binasura rin ng korte ang mga mosyong inihain ng kampo ni Estrada. Ang mga ito ay ang motion to quash the information filed by the ombudsman, motion to dismiss the case with prejudice and suspend proceedings, and motion to remand the case for reinvestigation of the ombudsman. Ayon sa korte, walang sapat na batayan para dinggin ang mga naturang motion dahil binigyan naman anya ng pagkakataon ng kampo ni Estrada na maghain ng counter affidavit bilang bahagi ng due process. Pasado alas 2 ng hapon na nang magsimula ang sanay pagbabasa ng sakdal kina Estrada at Bonoan at tumagal ito ng halos 3 oras. Nagtagal ang arraignment dahil nagkaroon muna ng oral argument sa pagitan ng prosecution at defense counsel ni Estrada dahil hindi anya nakapagsasabi sumite ng written comment ang prosekusyon bilang sagot sa motion to quash the information. Paliwanag naman ni Attorney Noel Ostrea sa korte, hindi anya sapat ang ebidensya ng prosekusyon para patunayang tumanggap ng 25% kickback sa Estrada mula sa mga proyekto ng TPWH. Kunistran din nila ang kredibilidad ng DOJ resolution na pinagbasehan ng kaso dahil hindi anya nagtutugma ang mga testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na siyang nilalaman ng naturang resolusyon. Hindi rin daw sapat ang ebidensya ang magpapatunay na nagsabuatan sina Estrada at Bonoan para magpasok ng insertion sa 2025 national budget. Pero ayon sa prosekusyon, nagpasok umano ng hindi bababa sa 855 million peso na insertion sa Estrada sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 kung saan nga nagsilbing kalihim si Bonoan. 355 million pesos umano rito ang insertions para sa DPWH Bulacan 1st District habang ang natitirang 500 million ay para sa iba pang distrito. Tugon naman ng kampo ng senador, mapapatunayan anya ng liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang kinalaman si Estrada sa umano'y budget insertions. Pero matatanda ang sinabi na rin ng ombudsman na hindi ipinapakita na naturang liham ang buong prosesong pinagdadaanan ng national budget. Kaya maaari pa rin anyang na ipasok ang insertions sa pamamagitan ng layered method. Nalaman din ng korte kanina na walang kopya na naturang liham ang senador. Nanindigan naman ang prosekusyon na may ultimate facts para kasuhan ng graft si Estrada at maaari pa raw itong suportahan ng evidentiary facts o dagdag pang detalye at ebidensya sa mismong pagdinig. Hindi physically present si Estrada sa arraignment ngayong hapon dahil inaprubahan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling nitong dumalo via video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada sa korte, may iniindaan niyang osteoarthritis ang senador kaya nito hiniling ang online na pagdalo sa kanyang arraignment. Tanghali ngayong araw nang isinumite ng kampo ni Estrada ang naturang motion sa korte na pinaburan naman nito. Ayon kay 2nd Division Chairperson Associate Justice Geraldine Ekong, maaaring dumalo si Estrada sa pamamagitan ng video conference alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Personal namang napasalamat si Estrada sa korte habang nasa video call ito kasama ang isa sa kanyang mga abogado. Samantala, hindi naman nakadalo ang co-accused ni Estrada na si Bonoan sa arraignment ngayong hapon dahil pa rin sa iniinda nitong sakit. Ayon sa PNP, naka-confine pa rin si Bonoan sa isang private hospital dahil nangangailangan na ito ng close monitoring at referral sa isang heart specialist. Sa binasa namang liham ni Ekong sa korte, nakasaad na may iba't ibang iniindang sakit si Bonoan. Ilan sa mga ito ay ang hypertension, spine pain, at type 2 diabetes. Absent din ang dating kalihim sa arraignment ng kanyang kasong plunder at graft naman kaninang umaga na nililitis ng Sandigan Bayan 5th Division. At hanggang sa ngayon ay pending pa rin sa Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ni Bonoan na payagan siyang sumailalim sa hospital arrest. At yan ang muna pinakahuling balita mula sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City.
15: Nagpo-promote lang, napa-emote pa si The Script frontman Danny O'Donohue here in Manila. Pinost ng banda ang video ni Danny na kinakanta ang 2008 hit song na The Man Who Can't Be Moved. At gaya nga ng sabi sa lyrics, ginawa niya ito on a corner of a street. Danny visited the country para ipromote ang kanyang Man in the Arena tour at gaganapin ang Philippine stops nito sa March 18 and 19, 2027 at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City. New trouble for fast fashion giant Shein. The French government hit the company with two fines totaling more than 22 million euros or over $25 million. Dahil ito sa umano'y issues with product traceability, environmental labeling, and delivery times. Shein says it is contesting both penalties, which they describe as manifestly disproportionate. More than 210 million euros na ang total fines na inimpose ng France sa kumpanya. Dati na rin nila itong pinatawan ng sanctions for alleged misleading discounts. Jennifer Aniston makes a rare comment about her ex-husband Brad Pitt. sa Actors on Actors series ng Variety, Jennifer and Lisa Kudrow reflected on their iconic show na Friends. Kabilang dito ang episode na The One with a Rumor kung saan nag-cameo si Brad as a former high school classmate who hated Rachel Green. Ayon kay Jennifer, funny ang naturang episode. She's fascinated din daw na Brad and other guest stars of Friends were always nervous despite how accomplished actors they were. Naghiwalay sina Jennifer and Brad noong 2005 after 5 years of marriage.
16: Milyon-milyong pisong financial obligations ng AirAsia settled na ayon sa Kaap. At David Beckham magkaka-star na sa Hollywood Walk of Fame. Susunod yan sa agenda.

0: wherever the story breaks. BNC is there. From conflict zones to global summits. Real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: Ben Amadine Thornhill.
2: Steve Angels.
3: The Movie Guy.
4: I'm Cheryl Pixia.
5: Rowena Papasin.
6: Dan Reba.
7: I'm Kevin Manalo.
8: Camila Iman.
0: BNC International Correspondents is everywhere.
9: Sa bang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Bigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa UN Security Council sa naganap na botohan sa UN General Assembly. Wagi ang Kyrgyzstan na nakakuha ng 105 votes laban sa 85 ng Pilipinas. Sa kabila nito, patuloy daw na makikipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa para sa peace and stability ng global community. Sinisisi naman ng Malacanang ang gulo sa Senado.
10: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
9: All clear na ang Air Asia Philippines sa milyon-milyong pisong obligasyon nito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Binayaran na raw ng airline ang utang nitong 270 million pesos. Dalawang araw bago ang June 6 deadline ng CAAP. Una nang itinanggi ng Air Asia ang posibleng pagpapatigil ng operasyon habang patuloy ang reconciliation process ng magkabilang panig.
11: Tuloy-tuloy na ang solo career ni Mark Lee. On Instagram, inintroduce na ng idol ang kanyang sariling label na Upper Room. This comes 2 months after Mark officially left NCT following 10 years sa K-pop group. He debuted as a solo artist just last year with the album The First Fruit. At finally, magkakastar na sa Hollywood Walk of Fame si David Beckham. In announcing the recognition, the Hollywood Chamber of Commerce cited his role in elevating soccer's profile in America. Kinilala rin ang kanyang lasting influence on sports, entertainment, and global culture. Dadalo sa unveiling ceremony ang asawa ni David na si Victoria Beckham, maging ang Hollywood legend na si Tom Cruise. Gaganapin ito on June 12, just hours before the first game ng FIFA World Cup on U.S. soil. Bumisita sa Buckingham Palace si Benedict Cumberbatch para ito sa third annual Youth Opportunity Summit na hosted by King Charles himself. Present din ang comedian na si Tom Davis. The event unveiled a new initiative and that is to bring mentoring, coaching, and workplace training for young people. This comes amid rising youth unemployment in the UK. World number one, Aryna Sabalenka. Gusto na raw mag-quit sa tennis. At kilalanin ang richest self-made women in America. Susunod yan sa Agenda.

0: tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Corina, patuloy ang pagmamonitor ng pag-asa sa low pressure area dito po sa may West Philippine Sea. Huling namataan ng LPA, 355 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan. At ayon po sa pag-asa, mataas na ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At sa pagpasok nito ngayong gabi o bukas sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po ito na bagyong Esther o yung magiging panglimang bagyo for 2026 at una naman for the month of June. Sa latest forecast track ng pag-asa, kikilos ang sama ng panahon, pahilagang silangan o northeastward, meaning tatawid po ito ng Taiwan maghapon ng Biyernes hanggang makalabas ng PAR sa Sabado patungo East China Sea. Saglit man ang bagyo sa PAR at hindi inaasa magla-landfall, maraming lugar pa rin sa Northern and Central Luzon ang uulanin hanggang sa Lunes dahil sa pinalakas na habagat. Kaya ka-weather, palagi ang tumutok sa updates at warnings ng pag-asa. Ngayong unang Huwebes ng Hunyo, nasa 16 na lugar pa ang nakaramdam ng matinding init dahil sa maaraw na umaga at tanghali. Kabilang na dyan ang Infanta Quezon and Rojas Capiz as well as Northern Samar with 45 degrees Celsius at maraming lugar pa dito sa Maypanay and Samar Islands na 43 to 44 degrees Celsius. Bukas, araw ng Biyernes, aabot pa rin sa maraming lugar ang magkakaroon po ng mataas na heat index kabilang ng Infanta Quezon and Rojas Capiz with 45 degrees. Habang dito naman po sa Quezon City, kahit medyo makulimlim bukas, aasahan pa rin ng init na hanggang 38 degrees Celsius. Magiging mainit pa rin po sa tuwing tanghali sa may Bicol, Visayas at Mindanao hanggang sa weekend. Kaya payo ng pag-asa, ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbabad sa direktang sikat ng araw tuwing tanghali. Sa weather forecast ng pag-asa bukas, June 5, sa Luzon, kagaya ngayong Huwebes, may aasahan muling katamtaman hanggang malalakas na ulan sa maghapon dito po sa may Ilocos Region, gayon din sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Apayao, Abra at Benguet. Dahil po yan sa pinagsamang epekto ng habagat at ng LPA na tatawaging Esther. Ka-weather, makipag-ugnayan lamang po sa inyong barangay at LGUs kung kinakailangan ng evacuation o rescue. Sa ibang bahagi ng Luzon, kagaya na lamang sa Cagayan, rest of Cordillera Region, rest of Central Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila and Rizal, makulimlim na panahon ang iiral sa umaga at sasamahan ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi dahil din sa habagat. Kaya ka-weather, mag-ingat din po sa biglang pagtaas ng tubig sa mga ilog at mga kalsada. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon sa may Bicol, rest of Calabarzon and Mimaropa, magiging bahagyang maulap po sa maghapon at may tsansa lamang ng saglit na ulan at thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Sa bandang Visayas at Mindanao naman, umaga ng Biyernes, posible ang may hinang ulan dito po sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at Maguindanao provinces at magpapatuloy naman ng maaraw at mainit na panahon sa maraming bahagi. Pagsapit na tanghali, may aasahan na pong pagkulimlim dito sa may Panay Island, gayon din sa may Soxargen, sa may Davao Region, Surigao del Sur, at sasamahan pa ng mga afternoon thunderstorms, lalo na dito sa may Panay Island, Eastern Visayas, Soxargen pa rin, Davao Region, at Northern Mindanao. Kaya ka-weather, mainam pa rin po maglaba at magsampay sa umaga at magbaon ng payong kung lalabas naman simula tanghali. Samantala, kapapasok lang po na balita, idiniklara na ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan o wet season sa bansa. Ibig sabihin, sa susunod na apat na buwan, dadalas pa ang mga pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa kanlurang parte ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang possibility na magkaroon ng monsoon breaks or mga ilang araw na walang ulan at mainit na panahon ang iiral sa bansa. Sa pagsabay naman po ng El Nino ngayong rainy season, may possibility din po na mas malakas ang ulang dulot ng habagat kumpara nitong mga nagdaang taon. Kaya hanggang Setyembre, doble ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Devastated si world number one Arina Sabalenka after her shocking loss of French Open quarterfinals. Natalo siya ni Diana Schneider in 3 sets, 3-6, 7-5, and 6-0. Sabalenka says her defeat made her want to quit tennis. Her opponent, Ania, played great at aminado naman si Sabalenka that siya ang nag-screw up. During the game daw kasi, she fell into a deep dark hole and she couldn't get back mentally on track. Goal daw niya is to fix her mental health in the next couple of weeks. Teeing off this Thursday, ang apat na golfer na may dugong Pinoy para sa 81st U.S. Women's Open sa Los Angeles, California. Kilalanin natin sila sa agenda report ni U.S. correspondent Steve Angeles.
3: The U.S. Golf Association's 81st U.S. Women's Open kicks off this week at the Riviera sa Pacific Palisades. 156 top female golfers ang maglalaban-laban para sa $12 million purse, the largest prize for women's pro golf, kabilang ang dalawang Pinay. Isa sa kanilang ang two-time Olympian and Asian Games and SEA Games champion Bianca Pagdanganan. This will be Pagdanganan's third U.S. Open. At mataas ang confidence ni Bianca dahil na rin sa suporta ng mga Pilipino.
4: I guess just trying to be comfortable out here. It's different type of grass. I'm really just trying to get used to that. Like you said, you know, building confidence for the week, you know, having my caddy, my coaches kind of help me prepare. It means a lot. But yeah, you know, seeing those shots and just kind of knowing what to do in certain situations really helps, especially, you know, with such a big week coming up.
3: Kasama rin sa tournament ang 27-year-old na si Pauline Del Rosario, who will be making her U.S. Open debut.
4: Nakakataba talaga ng puso when you get to see Filipinos come out, and especially with it being a weekday today, you know, I don't expect crowds really until the weekend, so it really means a lot that they come out and support us Filipinos, and it's nice to see that community out here.
3: Yuka Sasso, who won the Asian Games gold with Pagdanganan in 2018, is aiming for her third U.S. Open title. Nanalo si Sasso sa U.S. Open representing the Philippines in 2021. And nanalo ulit noong 2024 while playing for Japan.
5: Feels good, you know, we're playing in a good golf course this week. We're in L.A., good weather, so yeah, very excited. Yeah, it feels good. I haven't seen them, but yeah, it's good that, you know, they're playing here. Yeah, and I wish everybody good luck.
3: At kasama rin si Filipino-Korean-American Allison Corpus of Hawaii. Siya ang champion ng U.S. Women's Open in 2023. Play begins on Thursday with the final scheduled on Sunday. Para sa Agenda, Steve Angeles, Billionario News Channel, Los Angeles.
2: Inunveil na ng Forbes magazine ang latest list of America's richest self-made women. Number one sa listahan si ABC supply owner and chairwoman Diane Hendricks na may net worth na $21.7 billion. Pang 16 naman si Oprah Winfrey with a net worth of $3.4 billion. At number 23 si Taylor Swift, while 25th naman si Kim Kardashian. Pasok din si new billionaire Beyonce at number 39. Tay sila ni Rihanna, whose net worth is also estimated at $1 billion.
6: Pagulo ng pagulo ang mga panyanyari.
7: Ano nangyayari?
6: Ang nangyayari? Yun ang problema. Para sa taong bayan, walang nangyayari. Pero ang daming nangyayari sa pagitan ng mga senador. Oo. Na walang kinalaman sa atin. Hindi ba, no? Sila-sila yan, eh.
8: Yeah, lalo na sa fire exit. May habulan na naman.
6: Oo, habulan na. Oo. Ano ba yung fire exit na yan? Isarado na nga yan, fire exit na yan. Okay, so nakapatayan na naman ba ng kuryente?
8: Hindi naman,
7: hindi.
8: Na.
7: Ah, hindi naman na ginawa.
6: Wi-Fi?
7: Hindi din. Pero may si Senator Imee at some point sinasabi niya, parang nagkakaroon ng problema sa Wi-Fi or sa page ng Senado ba? Meron siyang gano'n na sinabi during the hearing. Eh. So, pero ako naman, nakapanood naman ako on YouTube also.
6: Ayun, okay. So, nakita, may nakakita ba kina Senador Bongo, kay Senador Joel Villanueva,
8: and the Villar siblings.
6: The two Villar siblings kanina. Bakit nga ba wala sila doon? They're not members of the...
8: Baka sumunod sa memo na work from home.
6: Work from home?
7: Memo.
8: Memo.
6: Teka muna, sandali. Are they, kanina, the only ones who needed to attend were the members of the Blue Ribbon Committee? Former Blue Ribbon Committee?
7: Former ba?
6: Ayun na nga, Hala. Former ba? Hindi ko na alam ang sasabihin ko
7: lang.
6: Eh.
7: Oo. So, I think, but they were inviting everyone to join them, even during the hearing. In the same token that si Senator Irwin naman is also inviting everyone that they're going to be part of the Blue Ribbon Committee.
6: Committee so, as a whole.
7: Committee, yeah, committee. Mm. Tama yun.
6: So, may ibig bang sabihin na wala kanina? Sina Senador Bongo, Joel Villanueva, at saka yung dalawang Villar? Hindi ba kasama sila sa mga...
7: Tahimik sila, no?
6: Oo. Oh. Kasama sila sa mga prediksyon na baka tumawid.
7: Ah, lumipad.
6: Yes.
7: Okay.
6: Oo. So yung wala sila kanina, pampadagdag na naman yan ng rekado. Ng gumugulong, ano, gumugulong recipe.
7: Sige, tanungin natin mamaya.
8: Baka kasama sila sa mga kinakausap na, no? Nung kabilang grupo.
6: Oo. Kaya pwede rin ganun. Pwede rin naman... It's so strange that lahat sila wala.
7: Tanungin natin si ano, Senator Raffy.
6: Ayan, oh, okay.
7: Ayan, no? Tanungin natin.
6: Okay, so ipaliwanag, please.
7: Bakit?
6: Tsaka bakit tahimik si Senator Raffy, no? Yung parang in-assign ba niya, yung kapatid niya?
7: Siyang spokesperson.
6: Ah, siyang spokesperson ng pamilya.
7: Hindi, ng Gatchalian block. Siya ang tinalagang spokesperson.
6: Right,
7: si
6: but even
7: Irwin.
6: Before that, Senator Raffy is kinda, ano ah?
7: Quiet.
6: Mahinhin.
7: Isumbong mo.
6: Ha? Isumbong
7: mo.
6: Natin. Kay Tulfo.
7: Okay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman po si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.
9: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
11: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butka.
12: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
12: Garantisado!
9: Epektibo!
12: Aramis!
9: DDX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
12: Si may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
12: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubok
9: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Garantisado.
12: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga Pasuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! Mike Kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Pinas oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7.36 na sang gabi. Mga ka-K5, this time check is brought to you by Star Nutrimins. Di lang sarap, sustansyarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimins. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga kakifay, maayad-ayad nga gabi! Kadasig sa mga idadlaw, Hunyo 4 na subong, tuwing 2026. Oh, happy graduation sa mga nag-celebrar subong sa ilasini or nag-ahiwat na rasang graduation rights, mga kakifive. Oh, dari sa bugos ng Western Visayas, kagpilapagid ka mga areas sa pungsod Pilipinas, mga kakifive. Temporaryo ako nga talos kay KK5 June Aluhado Kapulot. O di kay graduation, subong sang iyaya nga bata. Well, congratulations! O di nagpalakpak man. Oh, happy graduation sa pinalangga dira ang anak ni KK5 June Aluhado Kapulot. O di balaan yung mante, syempre basta amay o basta ginikanan. Ihatag na yaang oras, no? Sa muna nga mga selebrasyon na ti siyempre dapat ara ang imong nga presensya. O, there is why nga ti bisan lipot lang subong ah. Kung ihatagan ta sang tiyempo si KK5 June Kapulot nga ti ma-witness ang kadalagaan sang iya nga anak. Congratulations man dira sa iban pagid mga KK5 o nga mga graduates sa mga kabataan nyo, sa mga hinablos nyo. Whether may Latin honor man o kung wala, ang pagganin nila ba lang nga depende na sa kapalaran. Ah. Kung

sa aton man diri no sa K5 News FM Iloilo. Plastar na sang inyo dira nga mga radyo. Plastar na mga ka-K5 dira sang inyo no nga mga Bluetooth speaker o cellphone. O di kay since nga naga-live man kita subong sa aton pila ka mga social media pages. Sa aton sa ring YouTube channel sa K5 News FM Iloilo 88.7. O mga ka-K5, di pwede ka mo makatulutan. O dara pinaagi sa inyong nga mga flat screen o kon sa mga TV nyo dara. O para matawag na ma-visualize nyo sang maayo. Visualize. O makita nyo dara sa maayo aton sa ring news presentation sa subong nga gabi. O para mag-update sa inyo sa mga nagakalatabo dari sa balita lokal. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pila ka mga areas sa Western Visayas. Kagdi siyempre sa mga kaiping naton rin. Nga mga kaprobinsyahanan mga ka-K5. Naka-live kita sa aton nga Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, shared man no, sa aton sa nga main page, K5 News FM Iloilo. Updin nyo ako subong nga gabi. Agod talakayon ang pila ka mga information sa mga balita nasyonal man ato na baganin nila bang o dukagam mo sang aton subong yung Senado mga ka-K5. Wala na kita kabalo kung anong plastada do ang baganin nilang this is one of the messiest pinakamagamo pagid nga iban nga mga terminolohiya o kung tinaga nga pwede malaragway kumbaga o kung ma-describe sa amo nga sitwasyon. O, ang iban sa mga senador naton, o, mga dramatista man kumbaga. Depende na nasa inyo kung sino ang iratanaw ninyo nga mga dramatista dira sa Senado. And of course, sa mga ka-K5 man naton, so we hope, no, nga, we are not divided by colors. Arab lang tawag na, no? Hindi kita... Wala kita nagapakabulag tungod gid lamang sa color, whether green ang gina-suportaran mo, whether pula man na, whether pink, whether yellow, kung ano man dira nga duag mga ka-K5. But we have to unite as Filipinos, not just for certain ng dira nga mga political personality mga ka-K5. O tandaan ninyo, halos tanan man nga mga politiko, may mga baho, kumbaga. Wala nyo lang na panimhutan. O kabalo na sila tanan mag turutago-tago sang ilang mga baho. Sa mga ka-K5 naton, halin sa 1st District of Toba, Quinto Distrito, sa Iloilo Province. Sa mga listeners naton dira sa mga taga Miag-Ahaw, maayad-ayad gid nga gabi dira sa inyong atanan. Kag sa mga taga San Joaquin, Oton, Gimbal, Tubungan, Tigbawan, kag mga adjacent municipalities, maayad-ayad gid nga gabi. O dira man sa mga taga Segundo Distrito. Kamusta kamo dira sa mga taga Leon, Alimudyan, San Miguel, Pavia, and to everyone nagapulupanyapon subong, no? At usually, ideal time man isubong for Filipino families na magpulupanyapo, no? Samtang nagatulutan, audra abis ang TV sa aton sa ringa programa. Bo programa naton, ginatanawan yung gano. O konti kon wala ka mudra sang TV, o kontakan ka mo magtanaw sang TV, o pinagi man sa inyo nga mga cellphone, dari plastar nyo da cellphone nyo, kon tablet nyo, kag pulupamati lang ni Saturn, ah. O mga kakipaw, nag-ibi-ibi na ni siya. Temprano pa gani, ah. Ang dapariyo, man ka mo sa pila naton ka mga government officials, nga mga balat sibuyas, kumbaga. O, sa mga kakipaw naton, dira sa 3rd District of Iloilo, ah. Maayad-ayad yan nga gabi, dira sa atong suring mga suki nga tagpalamati, dira sa may banwasang pototan, o sa mga taga-Kalinog, sa mga taga-Mina, Bingawan, Badyangan, kung may mga shoutouts ka mo dara, acknowledge naton karon mga ka-K5. Agod yung nga mahatagan man niya sang hustisya. O hustisya, gilgasinggitan hustisya. O sa mga nag-comment dara, no? Kag nagapamati sa aton, maukod nga nagapamati sa aton mga ka-K5. Nga tinagamba, pareho sang kanta sang K5, wala nga, wala sang baya ay isan anuman kadugay. Wala sang baya ay isan anuman kabudlay. O ti-acknowledge yun na naton karon mga ka-K5, no? Mga live viewers naton.
Dara naman sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News F.

0: them Pasa City. Upad naton dira sa technical side si K5 Ed Marley Kinyato Subong sir, no? Abot lang kung sino tong upod naton sa technical side sa Subong nga mga inoras. Pulo pa niya po nagkamudra. O si Sir Ed Margali, ah. O kamusta na lang bata mo, Sir Dako na, hay? Nag-pariyo siguro ka mo amok Subong, hay? Aga, sunod-sunod, gidguro ang itsura ni Papa Edmar. Oh, pero sunggod sila kuno dresser, oh. Wala mo gidguro ng kuha nga maninoy kag maninay, di ho. Nabunya gana gid man, ha? Sa mga K5 naton, dara naman sa Quinto Distrito. Si Sir Ruben Brillante, so by the way, ha, sa bago lang darapamati or bago lang tutok, wala Subong, no, si K5 June Alojado Capulot. As I've mentioned earlier, so wala makaabot, no, nati graduation Subong sang iya pinalangga nga anak. So it's his time for his family. Kagdi syempre, kung ikaw ya bata gin man, no, ginalook forward mo nga di updan ka sang imo nga mga girkanan nga magsaka sa stage o magbaton dira sang imo nga diploma, may Latin honor ka man o kun wala. Aram lang makitaan mo nga ti syempre kapin pa, no, kun ang mga girkanan mo ang nagpulo pa nga budlay gid o parang nga makapatapos o kun mapatapos ikaw sa imo nga pagtuon o kun pag-eskwela. Until nga ti mayara na bala sang giratawag bala nga degree holder. Degree holder, kumbaga, sa inyong family. O mga ka-K5. Ganyan, saludo kita even sa aton sila nga mga interns, no? O sa K5 News FM Iloilo. O nga, we've spent several months man, no? No, mga 3 months ata. Ang pala natin ka mga interns nga tinag... upod man diri sa aton sa K5 News FM. O kalabanan sa ilang mga magna cum laude. Congratulations! O, dito rin palakpak to man. O, congratulations, gidarati. Wala, gidada. Congratulations, gidaratanan sa inyo. Ah. Draman sa aton sa rin mga suking tag palamati. O, sa Quinto Distrito, upod naton Subong. Dira sa K5 News FM, Sara. Si ka K5 Herman Flores, gidman sir, no? K5 Herman Flores, kung matagabidra sa Quinto Distrito. O, dira sa ila, pinalangga nga athlete si Super Tikya. O, na-feature na niya ata sa MMK ni Ginman. Kasi damo niya siya, no? Kag tawag na B-medal siya kumaga. O, damo siya sang medalya. O, nga nakuha sa palarong pambansa. And of course, no, sa mga previews pa nga mga palaro, o tinaghatag man siya kumbaga sa kadungganan. At kay ina, nagbisita dira sa K5 News FM, Sara, o mga ka-K5. Good evening sa mga listeners man naton diri sa may Iloilo City. Sa aton siri nga mga suki nga tagpalamati. Sa area sang Mandurriao, sa area sang La Paz, sa area sang Haro. O, sa La Paz, gali si Mami Immaculate. Kamusta dara, Mami? Kagsaya nga upo dara ang nagabulubantay sang Changi sa mga call center agents. O, mga ka-K5, nagabulubakal dara, nagatulotambay sa... kapihan dira ni Mami Immaculate. Dira kay Tita Rena Mapa, kay Mamay Mai, Ma'am Kay Kay, dira sa Dekamay sa Rizal Lapus. Maayad-ayad yung gabi dira sa inyong atanan. Upod naton by the way sa Master Control ka K5 Lawrence Espeja Suliman. Mga ka K5, ba ipang tamyawon anay naton rin. Basi magsulusong good ni sila ho. Okay, ka K5 Beans PSJ may gabi. O inom na dira sang DTX Coffee Mix, Ma'am. Ah. Okay, ka-K5 Yash Asalbon, Helen Marfil, watching from Malaysia. O, hindi siya tama, Malaysia mo. O, ba ni ka-K5 Yash Asalbon, wapa, kailang ga, Kimba, babosh, babobobo. Ito na-inspire mo na ko ba? Misando na kapoy-kapoy ako. Kasi syempre, duhalin pa kayo na, mga lasa isang aga, itong mga updanite mo. O, may klase na next week. Maayad-ayad ka dira nga gagabi. Ha? Sa mga teachers naton, nga ti syempre, enjoy your remaining days. Nga ti matulutaw, hi pa. Wala pa na ambal ni love lang kita mo ng tinagab lang. Dumag-iisi na po, wak mo ka ugta sa mga kabataan. O, tikon sa una. Kagi mo na ako sa una, no? Sa incoming college ako. Lain-lain na ang applyan ko ng mga universities. Kag actually, isa man sa gina-applyan ko is for education course, no? O, pero matyagan ko, Ma'am Yash Aselbon. Pero hindi ako ang yan mag-uloog. Tas! O, sa nguna, ang kurso ko sa nguna, nag-applyan dito sa UP, College of Fisheries. O, nakapasar man ako to. Siguro subong magkanto ko sa isdaan, tani. Sa ulado ko, tani, yung mga isda. O, mga species, kumbaga. O, pero anhon ta na kay... O, sa isa to West Visayas State University kag UP nga napasaran man natong tanan. O, ting napilian nato ng last choice pa, which is the Bachelor of Arts in Journalism. Baganin nila, kung paragid sa imo, paragid sa imo. Isan kung kaisa last option mo siya, pero if it's meant for you, it's meant for you. Diba la, Sir Carlo Arisgado, hello ka K5 Kim, watching from K5 Tacloban. O, paano mag-bati dyan, ha? Mababati tayo dyan, ha? Maupay nga gabi, ba? Maupay nga gabi, eh. O, bisaya na dyan mo. O, bisaya. Tacloban, bisaya, ginman, no? O, dumay... dumay pagkawaray. Or summer, naging waray, diba? O, doon mo nang consider nga paghangop. O, doon ilang mayong gabi is maayong gabi or maupay nga gabi. Amo na ganun, maupay nga gabi. O, sa mga nagapamati, dress aton nga Bisaya o kon somehow, may ideya dress sa mga taga-Tacloban. Just correct me if I'm wrong. Magaling nilab lang nga tao lang, nagkakamali rin. And I'm open to be corrected. O, sa mga ka-K5 naton, o, tamyawan naton, Iban Pagidriho. At good evening kay Sir Ruben Brillantes. Ang iba nyo, by the way, nga comments na nagkakalatabunan. Kung kaisa daan ang meta. Sobra pa sa babahi, kabisuhan. wala si Idol June. Nakabalik naman siya sa Domingo. Kasi on Friday or every Friday, tomorrow, usually wala man kita sa programa. No? Kay Sir Basilio Encorgas. Sabaw ka nami, dapat mag-abugada pagid. Sige lang, si K5 Alira, apin lang ko na, ay maabugada mo. Ha? Sunod lang kita, ya. At wala pa man ko plano nga mag-abugada. O, gusto ko, ya, K5 Sir Basilio, manegosyante na lang ko. Ha? Kaya baganin nila ko nung wala ko nung isang empleyado nga nagamanggarano, negosyo ka lang, take ka lang sang risk. Kumbaga, basi may tsansa ka pa. Adab na Ma'am Apple diap tabat taasan. Kung papala rin, masugpunan sang ATTY ang aton sininga pangalan. Kung kay sino, pagid nga pilido, pwede man, bababa. Para kay Ma'am Apple diap tabat taasan. May gabi, shoutout lang sa Taasan family sa Tulunan South Cotabato. Nagamonitor gid no, sang K5 Night Watch. Kaniuntat, iyakad law niya. Adresa kay Tabat Family sa Bagubayan, sa Crismore, Sultan Kondarat, Mindanao. Nagamonitor gid sa K5 Night Watch. Taman kay Ma'am Bings PSJ. Congratulations sa tanan nga nag-graduate. O, sino may kilala ka mo dira? Kung may mga kilala ka mo dira nga nag-graduate, no? I-comment yun lang diri sa aton sa ning Facebook Live. O, para at least kung kapamati siya dira, ma-recognize naton siya. No? Malawag naton dira. Pwede dira may pang-graduation, no? With honors. Oh, with honors. Oh, parehas lang sang high school, no? Shout out man sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan, tara sa Zone 2, Tubungan, Iloilo. Makakilayad ganyan gabi. Ma Maricel Baluro Kasiple, Sir Fred Pascal de Ocampo, Sir Jean Reisiman, Jess Sir Joy Masnayon, kagay Sir Dennis Delphine, Judith Palomo. Makakilayad ganyan gabi dira sa inyong atanan. Pero for subong nga gabi, istoryahan nato ang pinakamang headlines sa dari sa aton siring pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton rin nga mga headlines, sa aton nga mga balita. Sa una naton nga balita, 18 ka mga mamalidha gin mentionar sang ex-marines nga nakabaton sang maleta nga puno sang kwarta. Nambal sang pila ka mga ginaakusaran diriti. Sana all. O sana all ko no, tikon tuod-tuod ko na sila nga nakabaton sang maleta ko no, taninag, nagpalagyo na sila. Pray check nato ni Karona. I-reach out naton si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pagbalik naton mga ka-K5, kay isa ni siya. sa gina-accuse, no? Sa ex-Marines, ginapakilala nga ex-Marines, mga ka-K5 during the committee hearings ng Senate Blue Ribbon Committee na ginapangunahan naman, no? Ni Senator Pia Cayetano, pero kung sa side naman niya sa the new majority, nga ginatawag nila subong, o dapat yan siya si Senator Erwin Tulfo, ang balilabaw, sinugin man bala. Ang mga sundo naton subong, sinugin man bala ang mga committee chairman naton mga ka-K5. Sa dugang naton rin nga balita, pagbakal sa dugang nga mga fire trucks, lakip sa priority sang administrasyon sunod sa Bureau of Fire Protection o kung BFP. O ti siyempre, damo dari subong, no? Dari sa Western Visayas are very evident kay dari sa may area sa Iloilo Province. Damo dari sa mga fire trucks nga may aratod sang fire truck pero sinaluan mga around 20 years ago na na. O, tuktukon na, guba na, duhalos tulod mo na lang. O, hindi walos hindi na masudlan sang tubig. O, kodya hindi na bala siya functional o hindi na bala siya safe kumbaga nga gamito, no? Kaya na-notice naton event sa mga progressive municipalities amunang plastada event dara sa may premier distrito or first district of Iloilo. Kag sa dugang naton diri nga headlines, pag-asa opisyal na nga gindeklarar ang tig-ululan o kon rainy season. Ti ang bagan isang kilala ta tigulula na pero wala ka kunosang kakada. Kabalugid sa amore nga mga bagay-bagay mo natugdawan gani gurusay. Sige, oras alas 7:56 na sang gabi. Inom ka mo sang GTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. By the way, this news, ang ring mga headlines ang ginadulong sa inyo sang Star Nutri means di lang sarap, sustansyarap. Oras, alas 7:57, magapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Nightwatch.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Pointer, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
2: K5. News FM.
3: D3 Bio. Health. News D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
6: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat palin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert ni nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
6: Mm-hmm.
5: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
9: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
9: Uy,
5: meaning
9: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
9: Kampiyon.
5: Para ang dugo rektato sa transmitter.
9: May turbo boost ka, lapad pang highway, no?
5: By turbo.
9: By turbo.
5: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
9: Extend, kampiyon.
6: Sa rurot kita.
5: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
0: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio.
11: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
12: Mami!
11: Angeline?
12: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, kinakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3
14: gamay Physio.
15: Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
14: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
4: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 13 minutos makaligad ang alas 8 sa gabi. Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Nightwatch. Kaupod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. Establishing our connection. Actually, gina-reach out na ito, no? Si former Kabataan Port List Representative Raul Manuel. Kahit since, no? Kaina sa committee hearings ng Senate Blue Ribbon Committee, naging pangunahan naman niya ni Senator Pia Cayetano. Actually, very confusing right now. Kung sinugin man balaya ang chair. Kaya damo sila sa mga claims subong, no? Sa Senate, mga ka-K5. Isa ang pangalan diri ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa ginmensyonar, no, sa ginaakusaran sang 18 o kon sang ining mga ex-Marines, mga ka-K5 nga ti ginpadalan sang Minaleta no nga mga kwarta. O mga ka-K5, kuha naton sang reaksyon akag kung ano blama ng plano, no, ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel regarding, no, sa sining mga mabugat nga allegation kumbaga mga ka-K5. At this time, naka-standby na sa aton siringa linya, former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sir, may gabi, kaupod mo dari, no, sa programa K5 Nightwatch, K5 News FM Iloilo, si Miss Kim Caluyo. Good evening!
20: Yes, Miss Kim, mayong gabi sa tanaman nga nagpamati subong sa K5.
6: By the way, sir, no, tawag na nag actually probably may mga knowledge ka naman kag do before do nangin na allegation naman ni sa inyo, no, or sa isa ikaw diri sa ginakusaran na sir, no, regarding diri sa allegedly minalita nga mga kwarta nga nabaton nimo. What's your initial reaction kay since na bring up naman ni liwat, no, sa natabo kaina nga committee hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga ex-Marines sa Akong?
20: Actually, do pa sulit-sulit na under par do ako ganin na luoy ito sa mga Marines kay sa una ni nila nga ipagwa, araman ng alam ko sa listahan, at ito lamang nag-click ang ilang gusto nila do pasabog. So kung tigiliwat pag nila, no, ginauyangan nila ang chimpo, kag ang resources to sa Senate, yung tani nagamit pa sa mas productive ng mga hearing. Ang mas malala pa is that fake ang Blue Ribbon Committee na gin-convene subong nga hapon. Kasi ang dapat nga chair sa Blue Ribbon Committee is si Senator Erwin Tulfo. Kasi ginapilit gin niya dahil Marcoleta, dahil Senator Pia Cayetano, nga sila kung nagyapon ang malid sa Blue Ribbon Committee. Kagang ilay objectives, gan pa sa platform ang testimonyas ng mga ex-Marines nga wala man siyang concrete nga mga ebidensya. For example, ma'am, ba sila nakabaton kung kuno maleta sa kickback, sa flood control? Can they name one flood control project nga ako ang nagpa-insert sa budget? Kaya ibig sa maglibot sila sa bilog ng Pilipinas, wala ko sang ni isa nga flood control or bisan ano pang infra project. Kaya lain niya ang pangagi ko sa Kabataan Party List kag sa makabaan coalition sa pagbulig sa mga Pilipino, hindi sa mga projects na pwede mangin source ng kickback.
6: Sir, no, kag since could you share to us ano gid yang kabuhi abi ni Raul Manuel, no, kay since kada claim nila nga nagabaton ikaw sa Minaleta nga kwarta, minilyon-milyon nga kwarta, di ba? Sir Raul Manuel, you're staying right now there is sa Iloilo City.
20: Yes, oo. In fact, ako open kita ko yung for lifestyle check. ang salen ko hindi kinakailangan kagi pa sa kundiin and this ako magatag copy when students ask for a copy of my salen email lang padala ko yun. Bank accounts ko, I have only one bank account, talaga nila butling ni buong unod. Guys, start ko sa, ang ginatawag sa Smoky Mountain, sa Santo Niño Sur. So, greetings lang dahil sa mga kabarangay ko dira. Wala ko sa kaugalingan nga doon. Kaya ang pamilya ko, ara sa government title nga mga duta, lapit sa Baybay, dira sa barangay Santo Niño Sur, Zone 3. So, makita agin na yun sa mga tao nga lapit sa amo, nag-i-start dira sa area. Nga te, throughout my 3-year term, wala gani ko nagpamanggaranon kaya hindi man muna ang dapat nga
6: Hello, sir. Ba't na na-autod kita kaki 5, Lawrence? Hello, hello, Kong?
20: Hello? Oh, yes, sir? Oh.
6: Yes, no? So, ginapaginwala ni mo nga ang alegasyon nila nga nagkabaton ikaw sa minaletang kwarta. But, at since no, they are claiming you've received, kumbaga, sang ining kwarta, piragi sa mga maleta, ang mamangkot ko na, sir, no? Ang may na-meet ka na bala or naka-interact ka sa mga individual nga nagahaboy, no? Sang ining mga alegasyon.
20: In fact, wala, no? So, mga ba sila nga naka-deliver ko no sila sa ako, no? Na ang staff ko or any one of us, wala ganin nakakilala sa ila by name or by face, no? That is why, muna nga kung ipaproduce sila sa ebidensya, wala ganin sila may mapago ang ebidensya. Kag kung lang tabon man sa budget mismo, no? Kasi if they claim na nakakulate back from the flood, eh, that would only be possible kung in the first place may ara sang flood control project nga ang kabataan party list ang nag-endorse. In fact, gani, bisan di pa flood control, may ara sang mga gapayo man ang, for example, covered court, classroom, ano pag building. At ako na lang nakuya nga maghambal sa mga gapangayo ni nga wala kami isang may matagamon. Okay, that's not our way of public service. No? That's why wala sa nga musining mga pamaagi no para makakuha ako kickback or ang contractor man da makuha man sa portion niya sa kickback mo nang kami sa kabataan party list kung isang kabayan hindi naman obrang mag-endorse ya sa mga project.
6: Ano nga mga evidences diri sir no ang mahimo nimo nga ma-present to refute this accusations no by the ex-Marines kag konsino man diri no ang sa likod sering mga allegation sir.
20: Well, before I respond, in the first place, dapat gani mas sila no, ang may present nga ebidensya nag-claim out of nowhere nga tiko no, nakabaton ako. So, the burden of evidence is para sa ila. And on my part, the best I can do is ang pagpakita paano nagkakabuhi no, ang isa ka Raul Manuel. Sulod sa tatlo katuig, kuya nagganar wala nang wala ko para sa kaugalingan ng mga property bisan kaugalingan sa lakyan wala ako, so I'm just like many other Ilonggos nga nagaka-commute maghalin sa balay kag magpapuli kag isa in testament nga I do not have the means no wala ko sino gasto para sa isa ka lavish na lifestyle.
6: Nga sa pamatyagan mo sir na dalahig kumbaga o konti nadawit kung sa Tagalog pang imo sa nga pangalan sa sini nga mga allegation.
20: Oh. Well, ang style base ang mga ex-Marines kasi ang ila ko no basis lang man sa pag-upod sa mga ngalan is hindi pagani ang actual evidence or knowledge nila. Pero kay ko no, kami ang nakita nga aktibo sa mga hearing to either sa impeachment or sa PADCOM hearing. So, good silingan, ang motibo gidya nila is put together ang tanan ng mga makita nila nga we can say mga anti-Duterte or ka-criticize sa mga Duterte. Ang hindi nila mabaton, ara ang mga pareho sa amon, sa Makabayan Coalition, nga kami hindi kami pro-Marcos, hindi man kami pro-Duterte. Kung may corruption ng mga Marcos, gina-call out namon. In fact, isa kami, hindi man sa nag-pambugita, pero isa kita sa Nag-call gani nga ang confidential fund ba ni Marcos na 4 plus billion pesos, pati intelligence funds, kakson sa budget. So consistent kita nga, hindi lang yung Sala Duterte ang ginapasabat naton sa issues ng national budget, pero pati man si Marcos. Tigaling, hindi ni mabaton sa mga hardcore, gid ba lang, ng mga maka-Duterte. That's why kay gakaiguan sila sa ginaubra sa makabayan coalition nga ga-assert lang natin yung kwarta sa pamulo yung gaston sa insyakto. Hindi nila na mabaton. Kiti mo to ang case ng confidential funds na ginpangwal. E gina-consider nila nga kontra ang makabayan coalition. E, at simple lang man naman gusto. Bantayan ang kwarta sa tao, gastohon sa insyakto.
6: Ang pamangkot mano sa iba na rin naton ng mga pumuloy sa mga Ilonggo nga ti si Sir Raul Manuel pala willing nga mag-cooperate for any investigation kon for example no iimbitaran ka bi didto sa ilang committee hearing kong.
20: Yes, so laman kita sa may ginatago. In fact, consistent sa stance ng Kabataan Party List nga ti kung mayara sang mga gusto pa mangkaton sa aton, willing man kita yung magsabat. Sa una to, before pa ng corruption, ang mga allegations man based on red tagging, kaya ang former reps ng kabataan, si Sara Elago, nag-appear man to sa Senate. Kung kita man, eventually, we have nothing to hide, no? Sila gani mismo ang mga testimonies nila, tama kahina, wala sang supporting ang mga dokumento, puro lang laway. So, we will avail of the platform eventually para siwala at kung ano man yung aton nga nabalaan kag pwede pa matuda.
6: Do you intend bala, sir, nga mag-pursue dari isang legal action since nga imuya nga gina-deny ang ganyang mga allegation and question man, no? Are these or have these accusations nga naka-affect sa imo personally and professionally?
20: Sa unang question na ginatunan subong sang namon sa makabayan kung ano ang mga pwede i-file ng mga cases kasi given nga rehash na ini this time nga ginasulit-sulit ang mga ex-marines turned marites nga tara ko no ang makabayan coalition kakuha sang maleta ang kickback then tingnan mo, hindi ni dapat pag-tolerate. Ang ginatarget din for us, no, hindi lang niya kami ng individuals. Ang ginatarget sin is anyone na may ara isang ginaduso na kamatuoran kag just because gakaiguan ng mga sa mas mataas na posisyon, gina-consider kaniya nga mga enemies, no? So, dapat hindi mo na ang pagtatara sa business in o nga Pilipino na gusto lang man nga punggan kagunta to ng korupsyon. Ikaduwa, kung sakon, well, gina-expect ko man kung ating time will come nga kahit kuwarang kita yung sa insyakto kag ginaubra lang natin kung anong para sa ordinaryong Pilipino. Kaya agad yan ang mga iguan, kita sila sa pamaagi to retaliate. So actually, sa part sa mga Duterte, no? Muna, grabe ang red tagging, mga fake news. Kag even under the Marcos administration, araman diyan po na ang ilang National Task Force LCA, no? Gabi man kung magpalapas ang mga kabutigan parte sa aton. So they've tried different means, red tagging, corruption allegations, pero te nalipay ako gyapon kay both sa social media sa mga messages kay bisan in person wala man yaga palayo ang mga tao sa modesty aside no gina-comment nila kita gyapon kay bisan wala kita sa kongreso gapadayon kita sa pag-serve sa mga Pilipino.
6: Seeing the situation right now, sir, sa Senado, no, sa nagakatabo sa Senado, kung ikaw magtanaw, how would you describe it? Ano ang perspective mo regarding sa nagakatabo subong sa mga senador naton? Kag sa pila, no, ka mga scenarios nga makita naton sa pila ka mga national televisions o kung sa mga balita, Sir Raul Manuel?
20: I share the frustration sa madamo ng mga Ilonggo ng mga Pilipino nga kagamusang senador no hindi matagaan siyang chimpo ang mga importante nga buluhaton. For example, ang defense pagyapon sa pagpanggera sa US sa Iran. Kasi nagpinasa ang presyo sa mga balaklon, ang sweldo sa mga workers na ito, pagyapon nationalized, kanong pagyapon. May mga actions na pwede i-take kari ang Senate. Pero te, maning nga tabo, nag-intermural sila ya within their chamber. Kag ang isa man sa mandate ng Senado, tinsinyan naman na, is to investigate corruption and to be judges in impeachment. So actually, kung kabalo ni Tani ang tanan ng mga senador, wala sila nagpili no, kung anong nila lang i-take on ng responsibilities. Kita na ang responsibility nila ang mga economic issues sa humluyo kag ang pag-ensure nga madulang sa government, whether sa mga hearing man sa Blue Ribbon o kung sa impeachment trial. So buong nakatabo doon sa tanan ng mga dapat sa checklist. So, lagi siyang put forward, no? Kaya wala siyang nag-progress dira sa mga na-mention ko. So, hopefully, kasi naka-senate, nasa-senate siya kanilang no, matamat may progress.
6: Last question on my end, sir. Ano ang luyag ni mo nga i-convey o kung ipalabot abing nga mensahe sa publiko since na naulamid ang imo nga pangalan sa sining mga allegation? Kagdi, in general, no, sa nagakatabo subong sa Philippine governance sa atong sining pilatong ka mga politiko, Sir Raul Manuel.
20: Yes. Ako alam sa mga Ilonggo nagapati hindi dali na magpati sa mga sobra lang istorya ang mga Ilonggo. And ever since nga ako nangin student leader sa high school, nangin college student sa UP sa Mianao, as long as sure nga, may mga maka-attest man sa aton nga matindo nga track record. Kag I also call on my fellow Ilonggos, kung mga Pilipino, nga now is the time na mas maging vocal kita, kag magsikit more ways para nga makaamot kita no, sa aton nga pungso. Given nga, kung pabayaan lang natin ang kalatabo sa Senate, sa gobyerno, doon nagalantaw na lang kita sa teledrama, doon mga speakers na lang kita. Pero in a democracy, may papel kita. No? Hindi lang iniya sa mga aras sa posisyon, sa mga mayara sa titulo, tanan kita may aras ang pwede ng brahon at nga i-demand ang mas mayong ang gobyerno sa
6: na utod ang aton sering koreksyon no kay former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sir, nagapanumbalik sa aton sering linya. Hello sir, good evening. Medyo mabulubod line na, ara na. Hello sir, good evening, Liwat.
0: Yes, yes.
6: Continue with your last message no sa aton sering public.
20: Para sa mga fellow Ilonggos naton kung sa mga Pilipino, hindi natin pagbabayaan nga amusini ang kind of leadership na gina-provide sa aton. Hindi lang ini sa Senate, no, pero bisan sa executive branch, no, kung paano taning ang different institutions sa ating gobyerno responsive sa ano ang kinahanglanon sa mga pumuluyo. When it comes to issues of jobs, livelihood, ang issues ng sweldo, kasi sa issue naman sa korupsyon, dani, wala siyang pinilian, di ba? Lahat ng sangkot dapat managot. So whether through hearings of the Blue Ribbon Committee, mga investigations ng ombudsman, pati ang impeachment trial, dani, tanan ni mag-move forward. Kag hindi na maging posible kung magulat lang kita kung maglantaw. Dapat kita mismo, ginabantayan natin, kag ina-call out natin ang mga opisyal, especially ang mga nag-absent, ang mga wala nagatuman sa ilang responsibilidad.
6: Sige. Thank you so much for your time and for giving us an opportunity nga mabatian man diri ang imuyang sabat sa ining mga allegation. Former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Thank you so much again, sir.
20: Yes, Ms. Kim, sa K5, madamagin niya salamat. Ngayong gabi.
6: Mga aka-K5, nabatian no, ang anay representative sa Kabataan Party List Raul Manuel. So, ginakuhaan naton rin no, sa pilaya ka mga sabat, maybe sa mga the next naton nga programs, ang iban pagid no, nga mga Ilonggo man, nga mga lawmakers, o kung mamalida, ngati kumbaga na nadalahig, o kung ginmensyonar ang ilang mga pangalan sa ining ginapakilala, no, nga ex-Marines, ngati since, no, nga nag-claim, o kung nag-aligar, nga involved ni gindulungan, gindeliveran, kumbaga, o sang kwarta, milyon nga kwarta nga nakasulod no sa maleta. And ti syempre sa aton sini nga programa subong nga gabi, we're not taking sides, we're not for any political color, we're not mga ka-K5 for any political personality, we're just here to present you no kung ano diri ang side sang isa o side man ra sa piyak nga side. Ang baganin nila ba lang, there's always three sides of the story. Your story, my story, and their story, kumbaga. Sige, pagbalik nato, no, ipabati nato ng pila ka mga nagkalatabo man sa Senado. Ang pila ka mga patutsada din ni Senator Alan Peter Cayetano sa ginatawag niya nga ti kay Senator Win Gatchalian. Ang gabi since nga nag-quorum sila sang nagligad ya nga sesyon. And they see this sa bahin sang kampo yan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga illegal or invalid kung baga mga ka-K5 ang ginhimo no sang kampo nanday Senator Win Gatchalian. And we're in no sa nagligad ya nga sesyon sang June 3, 2026. Na iliher bilang magpungko no bilang Senate President pro tempore ining si Win Gatchalian kag tinag serve man bilang acting Senate President kay he since nga accordingly wala ang presensya ni Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President mga ka-K5. Karon no plaster na naton ang different sides no sang diring nagklatabo sa Senado naton mga ka-K5. Oras alas 8:34 na sang gabi ang time check ang inadulong sa inyo sang Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
0: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Ginebra.
6: Ito mga kamudra mga ka-K5 sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agor ang lawas sa resistant shadow gid. Permis, sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Stand by, magapanumbalik kita dirigil lamang sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 nga may Visio.
22: Ang Visio
24: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
22: nga may Visio.
24: Ang Visio
22: nga may D3.
24: Sa mga butika.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Basta tino ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
26: Masamit ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
26: Nga sa masami,
27: amo naman
26: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
27: DTX 500.
26: Masalika.
27: DTX 500.
28: Ask
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and reigning. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabasa butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Mabasa mga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my name is Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: I Care Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa

0: Katya Sanghapon sa Costmart Kalinog sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga puti.

0: drink responsibly.
1: Nestor! Ang sinaim!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasing!
3: Tigalaba!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matilo na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masalika,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
3: ang D3 Bio
4: yung may PCO.
3: Ang PCO
4: yung may D3
3: mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 44 minutos, makaligad ang alas 8 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa programa K5 Night Watch. Talos o contemporary yung atalos kay K5 June Alohado Kapulot. Ako naman ang inyong makaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Oh, by the way, sa mga ka-K5 nato, no, yari ang pinagin lamang sa mga pangalan o kung mga lawmakers, mga mamalidha na tigin mentionar, no, sa mga ex-Marines. Accordingly, ang ilad rin mga pangalan na gindulungan, kumbaga, o kung nakabaton sa minaletang kwarta based on their claims o kung based sa ilang alegasyon, mga ka-K5. Upo rin, no, si former Representative Franz Castro, Representative Laila De Lima, Representative Sandro Marcos, Representative Terry Redon, Representative Jervil Luistro, former Representative Arlene Brosas, Representative Benny Abante, Representative Sia Adyong, Representative Jose Alvarez, former Representative Ace Barbers, Representative Sang Manila Joel Cu, Joel Chua,

0: Star Nutrimeats, binili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C, alkaline ng vitamin C!
4: Kugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga

0: Chris Paul.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka toxic ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani up na na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500 Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500 Ang DTX 500 Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500 Masaligan DTX 500 E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. With Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 8 minutos makaligad ang alas 9 sa gabi. Nagapanumbalik kita dali lamang sa aton yung pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. This time, pabati natin mga ka-K5. No? Ang kilagi lamang sa mga patutsada ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kay Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian. Mga ka-K5, may kaangtanan sa pag-question man rin, no? Ni Cayetano sa nangin quorum. Kagining pag-kudita, kumbaga, no? Pag-balhin, pag-bailo sa ang pila ka mga Senate chairmanships, mga ka-K5. Yari, okay na K5 Lorenz. Pabati nato, no? Ang una rin mga patutsada ni Senator Cayetano kay Gatchalian.
10: Una, sino ba nanggugulo? Kami o sila?
0: Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap nyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pre-pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa position na to eh. Di ba? First time ko maging Senate President. Sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Migs, sumama sana Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirmahan nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap ilang araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, dadating ang presidente ng Vietnam, pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial, wag daw opisina niya. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point behind is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Okay. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So, I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba.
9: Nabatiano ang kabahinsang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, the Senate President, patok mandarino sa kampo na ni Senator Win Gatchalian. Yari ang sugpo no sang iya pahayag mga ka-K5.
0: Senator Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo, pumunta ka dito under oath, at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po itong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong gabing walong ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo, ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno.
9: Nabatian ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, may kaangtanan mo man sa aligasyon ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag ngati sa iyadaring pahayag no ni Matibag nga ginbayran ang ining 18x Marines sangtig o konsang amount nga 5 million pesos agud gid lamang no nga maghambal na may kaangtanan sa siring mga allegation o kon siring mga claims no may kaangtanan sa ining maleta nga puno sang minilyon ka kwarta mga ka-K5. Okay na K5 Lorenz. Pabati naton bala no ang nangin allegation dari ni Matibag, that is why man no nga nabatian naton ang nangin iya sa ning reaction ni Cayetano.
10: Muli namin binuksan yung pag-iimbestiga dito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa 6 na mayroon siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binaya at pinangalanan si dating Congressman Mike Defenso na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga lumabas mag-press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement dito at pirmado, recorded yung statement itong individual na ito na dito sa amin. Ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng sampina para i-bistehan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binapanggit ng individual at saka si Ginoong May Defensor binapasampina ulit namin dito para mag-appear, para pagbigay nilaw doon sa testimony na binigay nito ang individual na related doon sa 18 Marines.
9: Nabatian mga ka-K5 ang alegasyon no, ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag at allegedly no, ginbayaran ni Mike Defensor isang valor 5 million pesos. Wala man gin-specify abi kung kabilugan na ni o kung tig 5 million pesos ang inang ginapanghatag allegedly sa mga ex-marine. Sagot gid lang mga magkanta kung mag-claim sa muna nga mga alegasyon ang mga ka-K5. This time pamatian nato no ang nangin pahayag man rin ni Undersecretary Claire Castro sa Presidential Communications Office may kang tanan man no sa nagakinatabo sa Senado kag sa allegation nga ti ang Malacañang kumbaga ang nagapadihot no sa ining nangin kudeta o kon nangin ginpatigayon abi nga quorum no sa kampo na day Senator Win Gatchalian o sa mga Tulfo day ni Honti Veros, Pangilinan, and other pa, no, mga ka-K5 nga mga senador. Yari ang kabahin sang pahayag ni Attorney Claire Castro, the Undersecretary of the Presidential Communications Office.
11: Cayetano made some statements about the palace. Isa po doon ay, sabi niya, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacañang.
12: Wala tayong nilalabag na anumang provision ng Constitution. Maliwanag naman, di ba, nakalagay sa Constitution, the Senate shall elect the Senate President by the vote of majority of all the members. May inelect ba na Senate President? Di ba wala? Pero nung nagkaroon ng quorum, pwede silang gumawa ng transaksyon. At legal ang pagdeklara na bakante lahat ang Senate elected or elected Senate positions. So, walang dinideklara, walang binoto, walang inelect na Senate President, acting Senate President. So, ano ang nilalabag na provision ng Konstitusyon? At maliwanag, akin na rin nabanggit kanina, na tayo ay sumusunod lamang sa naging kautusan at naging desisyon ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco. At tandaan natin, yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12, di ba? Kasi may 17 at that time na recognized base number at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon.
13: Kung sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw po yung applicable.
12: Yun na lang siguro. Kung pupunta sila sa Supreme Court, sabihin na lang niya sa korte.
14: Ma'am, yung pakikipagpulong daw ng ano nga yung sinasabi?
15: 11. 11.
14: Yes, SB 11.
12: Pagpupulong sa, nagpupulong sila?
14: Sa Malacañang.
16: Coordinated daw po dito.
12: Wala tayong impormasyon patungkol dyan.
15: At yung akusasyon po na may mga members daw po ng cabinet na pinangkang kausapin si Senator Jinggoy Estrada para daw po maligtas sa kanyang kaso.
12: Unang-una, ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. So, nasa Office of the Ombudsman ang pagre-recommenda kung i-dismiss ang kaso o isasampa ang kaso. Walang kinalaman doon ang gabinete. Ang mahirap po kasi ngayon, mas marami ang paninira. Kumbaga, sa paninira na lamang sila kumakapit para iangat ang sarili nila.
16: Ma'am, your response to criticisms and observations ng ombudsman, albeit independent siya under the Constitution, ay kaalyado pa rin daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. given that he is the older brother of DILG Secretary John Victorio.
12: Hinala lang nila yan. Hindi mo naman mapaghihiwalay yung magkapatid. Magkapatid yan eh. Pero iba naman ang mandato ng ombudsman at iba naman ang mandato ng isang secretary ng DILG. Kung nagkataong magkapatid sila, hindi naman ibig sabihin na sila'y nagkakampihan sa lahat ng bagay. So, yung mga gaytong klaseng hinala, alam niyo naman yan, naggagawa ng intriga para sirain ang ibang institusyon. So, dapat siguro iangat muna nila yung kanilang institusyon bago manira ng ibang institusyon.
17: Thank you, ma'am.
9: Nabatian ang pila ka mga sabat no ni Under Secretary Clear Castro dong gapamirsa kagid ano tawag na yung sekal. with emphasis kumbaga. Ati all allegations denied. Ang kumbaga no ni Under Secretary Clear Castro. Ati subong mga ka K5, a lot of people believe, a lot of ordinary Filipinos believe mga ka K5. Dati ang Senate ang nag-experience subong so sang one of its most serious institutional crisis in recent years. Asariin mga ka K5 nga timayara no sang pila ka mga dispute lakip gid lamang no sa ining leadership struggle mga ka K5. Asariin ining block of senators opposed to the leadership no ni Senator Alan Peter Cayetano ang nag-challenge ang iya sining control sa Senado matapos nga ti ang iya pila ka mga kaalyado ang nangin unavailable including sa kay Senator Jinggoy Estrada nga tinagapangatubang no sang plunder ka graft case kag si Senator Ronald Bato de la Rosa nga ti nowhere to be found kumbaga subong tungod man diya nga gina-consider na siyang fugitive to the justice. Kung kumbaga wanted mga ka K5 tungod sa iyang warrant of arrest from the International Criminal Court o ICC. May kang tanan sa iyang papel during the Duterte administration sa alleged o kung gina pahayag nga madinuguon nga war on drugs during the Duterte administration prior o kon before nga nag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court o kon ICC bilang miyembro mga ka K5. No? That is why nga amo maning rason nga nag-shift man ang balance of power kag nagresulta no sa confrontation kung sino gid man bala ang legitimate nga mayara sang control sa chamber mga ka K5. May control sa Senado. Is it Senator Win Gatchalian as of this time? O kung is it Senator Alan Peter Cayetano? And the isama no, sa ginadebatihan, ginaistoryahan, nagkalain-lain yung mga legal points, legal perspective, or legal opinions. May kang tana no, sa ining 12 Senator Quorum Debate wherein nangin controversial man ang ining issue, may kang tanan sa pagkabalido o kung pagkavalid kumbaga sang quorum nga ni mga ka K5. There are some supporters nga nag-argue nga with the only 22 active senators effectively available considering the absence of De La Rosa and Estrada mga ka K5. Kinakabig nga ti ang 12 o kon 12 is a majority and therefore sufficient under the Supreme Court's ruling in the historical case of Avelino versus Cuenco. Samtang ti several legal experts naman no, ang nag-cite sini president to defend the session mga ka K5. Sabahin naman sang opponents ang iladring nga argumento nga ti ang 1987 Constitution ang nag-require sang majority nga ti na tawag na no tanan gid yang miyembro 24 member senate meaning at least 13 senators mga ka K5 ang kinanglanon for the quorum and for electing mga ka K5 sa Senate President pro tempore and other Senate officers no Kagining pilagid lamang ka mga grupo ang reconsider ang core challenges agod yang matest ang legality no sang June 3 proceedings. That is why nga ang bagani nilang pwede nga ati ang maglabot ni siya sa Supreme Court o kon Korte Suprema agod no to test the legality which kumbaga o sino ang legal, sino ang hindi in terms of the actions taken no kag mga proceedings taken mga ka K5 no. And of course the impact sa impeachment trial kahit isubong no ang ining internal conflicts ang Senado especially significant because nga tiginalauman mga ka K5 nga mag-apply no sa major role sa impeachment proceedings ang ining mga senador nga naga involved naman niya sa kay Sara Duterte sa ining impeachment proceedings ng mga ka-K5. Ang control sa Senate leadership ang nag-aapekto sa procedural rules, committee assignments, kag potentially ang conduct sa trial mismo mga ka-K5. So balantayan no kung anong posible pagayad nga magkinatabo din eh mga ka-K5 because this dispute ang pwede madala no sa Supreme Court for a definitive ruling sang quorum issue mga ka-K5. And also no ang senador o kung ang mga senador ang mahimo mag-attempt agod yang mag-form sang clearer 13 member majority agod nga i-settle ang leadership question politically. Ang Senado mahimo man nga magpadayon sa pag-operate under the acting leadership samtang ang legal kag political questions ang nagapabilin pang unresolve as of this time mga ka-K5. Bottom line, siri, this is no longer just a numbers issue. It has become a test of constitutional interpretation, Senate independence, kahit since nga may mga information nga nagapadihot dari ang Malacanang o kung kumbaga mayara sang political allies kung sa administrasyon ka o kung antay ka mga ka-K5. And of course, ining political alliances and ang kredibilidad sang institusyon ahead of major national proceedings mga ka-K5. Amoy ito, matulong natin yung mga information dari sa itong pagpangalagad sa programang K5 Night Watch bilang temporaryong atalos kay ka-K5 June Alohado Kapulot. Upod natin sa News Center, K5 Joanne Magtubo, K5 Kisha Marie Hanaysay, sa Patrol, K5 Aaron Refoyo, and ka-K5 Makoy Espia Umalay. Sa Master Control, K5 Loren Suliman. Ako naman ang inyo nakaupad, ang inyo alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akong nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung
11: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
12: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Physio,
0: yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
12: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5 News FM
16: 88.7
15: Champion.
17: The best radio station.
16: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: hits just keep on coming. News FM. 88.7. Compton.
1: The best radio station.
0: Your favorite radio station. More hit music. More fun.
1: K-Fi
0: News FM.
2: I-prepile!
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Vizio! Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy ka nunay.
15: DTX 500
16: masaligad,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligad,
15: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
2: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
2: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
12: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol.
14: Mag-Eye Care Co.
12: Ang kapsula.
14: Nga himo para sa mga mata.
12: May yara inis ang superior antioxidant
14: para sa mga mata.
12: Kaangay sang lutein,
14: vitamin A,
12: vitamin E,
14: vitamin C,
12: zinc,
14: kag bilberry berry extract.
12: I Care Gold,
14: ang maskin pambasko nga kapsula
12: para sa mga mata.
14: I Care Gold,
12: para sa epektibo nga kombinasyon,
14: magtumar sang I Care Gold,
12: kag patuluan
14: ang mga mata sang I Care Drops.
12: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: I Care Gold.
17: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
18: Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama with the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
15: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
15: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
23: K5.
2: K5.
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now.
4: Bardagulan.
5: Kaupod si Macho Kulit.
6: Yeah, yeah, yeah.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
7: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
5: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Pagod na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano may iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
7: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to go, ay! Higa ka dugdug agad!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan sa K5!

0: Alas 10:12 na. And you're still listening to the best radio stations at number 1, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka K5, mayad ayad, gagabi, Western Visayas. Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok na. Share the live mga ka K5. I-open nyo ang K5 News of Fans at onda nga Machocolate Defender and Machocolate Solid Defender Manila and Cebu Davao. I-highlights nyo na. Kay mag-a-istorya naman kita. Kag later mga K5, kung makalabot kita sa 300 viewers, mga tag si Machocolate sang 1,000. Matag naman kita para doon swabe-swabe lang. May mga question kita nga dapat nyo sabton. O, so na gusto magpanawagan. Ha? Hello sa 80 viewers na ito. Ano? Gamat-amat na saka. Pasakaan nyo pag itong viewers mga gabi. Para suwabe, itawag nyo di ang inyong gusto i-greet. The 0966-243-2130. Ha, saliwat na. You can call me now sa Globe Line naton sa 0966-243-2130. Get sa Smart Line naton nga 0919-0986-314 ka K5. Enjoy! Para sa Jackass mga gabi. Hindi magalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa mga tatay naton nga nag-amat-amat kuritot. Ang inyo nga turutot nga kutitot na. Imninyo sa Extend Food Supplement for Men. Para pagkakita nyo gani sa monarchy. Wow! Suwabe, suwabe. Sa mga K5 naton, bawal ang pikon. Mag-enjoy lang kita, ha? Linabotaw diri, linabotaw dito. Just for fun, enjoy, enjoy. Hindi niya pwede magpamati ang mga hindi open-minded yung wala kagi operasyon sa ilang auto. Hindi ka mo di mamati. Ha? Enjoy, enjoy lang. Diretso kita sa Bartagulan. Greetings! Bardagulang greetings. Hello galing kay April Isabel Falimpa. Palalimpa. Mayang gabi kay April Isabel. Mayang gabi from watching from Miagao. Nagatutok man sa K5. Banda mong salamat. Thank you. Mag sa mga friends man naton sa Western. And nagpamati man sumong sa aton. Thank you. Si Albert Vancing. And sa mga music friends natin na nagatutok din. Maraming salamat po sa inyo. Hindi magalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka ba? Hello man sa mga friends naton, dira sa may Fonta Pedra Capiz. May gabi. Mga friends man naton, nga nag-tulutang bay na subong sa gabi. Nag-enjoy man sila sa aton. Mayad-ayad, nga gabi Western Visayas. And atamiyaw taman si Luzel, si Albert, mayang gabi. And nagyaw mga timan subong sa aton si Richie Magos. Mayang gabi kay Richie Magos. And nagyaw mga timan subong Richie. Nagkilalaman ko nga Richie Agi. Richie Agi. Mayang gabi. Kamusta ka na nanine? Lamo ka na boys ba? Richeline. Mayang gabi. Kasi mga friends man naton dira. Tami yung mga chocolate mga LGBT diri sa may kalumpang nakatutok sa K5 News FM. Madami nga salamat. You can call me now mga K5 sa number nga 0966-243-2130. Kaya sa smart line natong nga 0919-0986-314 mga K5. Enjoy the program ni Macho Kulit sa atong nga Bardagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo.

0: All right.
1: Ginapanawagan ko anay matsukulid ang mga friends ko diri sa may labas nga papamati subong sa ato.
0: O, sinapagitin mo panawagan subong nga gabi?
1: Ginapanawagan ko galing matsukulid nga ang ex ko nga ginbailo niya ako sa isa katikulang.
0: Grabe. Ari na ang aton real talk subong nga gabi mga kakifive. Alright. Ready, ihanda! Kung may ihambal ka sa ex mo, ano balain na? Bah! Ano balain na ihambal mo sa ex mo? Mako ka sa join ni mga kakifive. Hello, gilig kay Nanay Nenva. Nga nagawamating sumong sa aton. Mga gabi. Kay Susin nga wafa-wafa basa iya buli gina. Si Richie Magos. Ginagakaon kami sa isa ka fast food. Ako ang duwa kay nablos na pod ko. Do nakadadlog ang babae sa elevator ba? Perting kadlaw. Tayan lang madadlog. Along-along ka muna. Kay tayo na Christine. Ay, gabi si Ima Christine, mayong gabi sa mga friends man naton diri sa may Plaza Libertad. Nga nagapamatisubong sa aton. Good evening. Hello, gilis sa 99 viewers naton. Duwan nyo na naginimo, 100. Dari ka mo lantaw sa K5 News FM. Dami mo viewers, di ka mo na malantaw sa iba. Ano nga magdamo daton nga friends ah. Sa mga K5 din naton, sa mga nanay naton nga nanamian, kay Machocolate, sa mga nanay man naton nga natakan sa akon ba, mayong gabi. Huwag kita maimo, ni kita mo yung trabaho naton, yung mapa-enjoy-enjoy lang kita. May mga tao din kung gusto niya, hindi iya kayong chindi. Maghambal kita gani nga turutot, mapirte pang hakig nila, huwag ipinang hakig sila, nagreklamo sila. Ano ginang problema kung maghambal kuya turutot, tao? Instrument inasa turutot. Tapos kung magambal ka gani nga, inom ka mo extend food supplement for men ko ng inyo na galuyloy. Ang inyong atakway galuyloy ba? Ay ko sa mga terminology ni Macho ko. Kung wala kaya kagyo pirahan sa utok ni kanima mate. Okay. Aton nga enjoy lang ni ya. Good evening ma'am May, pwede ko na pa kayo products ma'am if okay lang okay ah. Pasahan ko, sabi ko, text message. Good evening man kay Krupel. Nga nagamatiman sabong sa aton. Kay Olap. Mayang gabi sa imo, Olap. How are you? Kag sa mga friends nato, nga nag-duty. Especially pagin kay Benji Astorias. Nagamatiman sabong si Benji sa aton. Mayang gabi. Kag si Tayona Sarag, Christine Kate, nagamamatiman subong. Oy, si Mayor Richard Garina, nga nagatutok man sa aton, mayang gab is sa inyo. Hello, magaling sa mga friends man naton diri sa Pontevedra, mayang gab is. Kag sa mga friends man naton diri sa may munisipyo, nga nagatutok, mayang gab is. Macho kolita, may ako galing mga friends ko diri sa may Makati, nga always nakatune in sa akong program. Always ko diya gapamati sa imo, machokolit, no? Sandiin ka makadtong, nagapamatigid kami sa imo kag maghurukhok kadlaw. Madamo nga salamat, yeah. Kabay pa nga maglaba ang imo nga kabuhi. Hello man kay MC DJ Kane. Mayang gabi sa imo, sir. MJ, MC. Si Gabong Radio sa liga ni Sir Matt, si Benji Astorias. Well, sa mga K5 naton, amo ni Black, kung may ihambal ka sa ex mo, ano bala ina? Si Kylie Havone. Kung may ihambal ka sa ex mo, ano bala ina? Machokolit, gusto ko ihambal sa ex ko, naging kuwa niya lang ang virginity ko kaging pabayaan. Ba? Ano kay ginata? Gumanang imo yung lababo? From 3844, Machokolit, bao doon na ginosol. Gid ako sa ex ko, hambal niya sa akon, palangga niya ko. Tapos ginbulos niya ko sa tigulang nga edad 42, galing manggarano. Shit. Ari pag gano, hambal niya attorney sa akon, no? Sir Matt? Hindi ko lang pa benson, yung mga lang attorney. Hindi niya, na ginosol man ko sa ex ko kaysa nag-eskwela pa ako bilang isa ka-estudyante. Inambala niya ako nga I hate you. Pagkatapos naging boyfriend ko na siya. Ako naman naghambal sa iya nga I hate you. Ex, ang mahambal ko lang sa imo palangga tapakasubong. Bam! Attorney, may bana ka na bala, attorney. Hindi ka paya kontinto? Gusto mo niya makaon pagidya sang kadyos kag alubira? Ano niya si attorney, ma? Hello, magali sa friends naton from 2895. Machokolate, gusto ko lang ihambal sa ex ko nga ang bayong ang ginhatag ko sa imo, ara paihan. Kay kun ara pa bawion ko, kay ginpahulam ko lang to, ano ni ma? Ay managbawi kay imo sa ginapangatag mo imo yan, hindi niya naman namin ko ginatag mo hatag kun yun pahulam mo pahulam. Ay kasi adjust subong sa sinado naton no. Sana all kami ta naging padala ayun din sa mga malita. Na hindi kami yung magreklamo. Hindi kami yung magadto sa sinado. Magtagaan yung mga malita na mga manggaranon man. Kami ta nitagaan yung kami sa mga malita kay mga kubos lang kami. Pakayo ko sa atop sa balay namon. Sana all machokolit may mga malita. Wala gani malita. Makabit-bit kami malita kung makakadto lang kami sa mga Manila. Manila masakay sa duwa kapakpak eroplano. Galing. Sir Matt, ginayuan niya lang kukwarta tapos ginbayaan niya na koba. Ang karanon ka siguro. Nagpangatag ka sa kwarta. Muyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Maayo ni galikan ni Gamamati, mga taga-Occidental, di ba? Ano pala, mga chocolate, ang dapat kong aimuon? Kay Permilang ako, ginaaway sang akon pinalangga. Huh? Baklir la moriatic acid, bala. Ay, parang tindok mo lang sa inyo itong inuduro. Parang aswabe lang. Kinapanawagan ko akong yung friend nga bugtaw na da ma-duty kinahalin sa kay Jojo. Gabi, ha? Jojo, may gabi sa imo, ha? Ama magaling kay pobre. May gabi sa imo. Just for fun, enjoy lang. Dapat sa mga muning entertainment, yung dapat open-minded kaya hindi kaya mamati kung medyo ang imo nga utok yung tatlo lang kapang show. Sa mga langulang, huwag kagaling-gariklamo sa mga drama, may mga ugayo. Ang drama, kabudlay na git sa pangabuhi. Mas maayo siguro nga, kadtuan ko na lang ang ako niya, Nubia. Kagparang balon ko sa iya nga, hindi na ko.
2: Mas maayo siguro nga, balon mo na lang ko siguro sang... I love you. Ukon.
0: Teh, iba na ganito, ugayong-gayong para sa may drama, ha? Hello, galing kay Ma'am Arian. Mayang gabi sa imo, Ma'am Arian. How are you, Ma'am Arian? Kamusta sa kada, Ma'am Arian? Ano ang gina-obra-obra mo da? Obra maestra? Ayan sa mga friends mo na ito, nasa napitasan. Kag sa Lapus. Mayang gabi sa inyo, Lapus. Kamusta matagal Lapus na galing? Hello, my caller. Kita sabong sa line number 2. I-check na ito sa linya ang ato nga caller sa mga gabi. Hello, mayang gabi.
3: Hello, DJ Mark. Hello.
0: Kamusta?
3: Guwapo, gapo, DJ Mata.
0: Aba! Paano mo lanhambal nga guwapo ikaw?
3: Siyempre, balaan ko sa kagulingon kong halin sa pagkatawo ko hasta subong nga makatura ko sa pagkamalam. Guwapo, magkagapo niya.
0: Lantahon, kumitsura mo kung guwapo, agad ba? Kamusta ang sudaan mo, guwapo?
3: Okay naman, DJ Mata. Dapat tayo sa Japan.
0: Ano pa yung sudan? Alam mo na subong? Ano ginakaon mo?
3: Ako di sa amon di sudan dari ako sudan miswa nga may sardinas na makahang-kahang na ginluto ni Nang Runa.
0: Wow! Mayo pa si Nang Runa, luto ba?
3: Wala yun, namin si Nang Runa palutuon niya DJ Machokolet. Wala yung isang kapeng kagulang, tsakto lang.
0: Aba, feeling ko kakaon ka lang, that's why gambar ka lang hanamit.
3: Ang galingon mo nga. Makamba ka sa kagalingon mo. Wow! Nami!
0: Yeah. tamis-tamis ang kalamay! Pero may ara, gaya may iba niyang manugluto. Yung biskang ano yung kanamit, ang sabor yung blado ba? Di ba la?
3: Ganang tigwat?
0: Kuring baka. Amo gina-yayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay gamit magluto? Amo man nakasuplada?
3: Hindi man guro di ma.
0: Ay, hindi magali. Mabuot niya si Ma'am Runaya.
3: Mabuot niya ng Runaya. Parang mga... na tamatodaan na niya sa patag sa niloto ay adikimat mo.
0: Oo. Uy, si Ma'am Runa, payayaya. Kabalugan niya manghilot, kinaluto, ya ganit ti Elmo. Ti Boss, ara ka da, Boss? Ara, ano oras duty mo da, Boss? Ano oras duty mo?
3: Alas 9, di kimata.
0: Alas 9. Makatulo chimpo ko kag makakwarta ko, Boss. Mahapit ko na si Imo. Ganun ti wala pa ko kwarta, pwede utang lang?
3: Kamu na
0: nagkornimam no mamrona
3: tranay siguro.
0: Ah boy. Hello, gani kini Mission Tana Senior, tatay mo. Oh. Toti, sino si Sir? Guapo.
3: Gimat.
0: Ah. Te, kamusta? Di alagay tulog sa balay ni Sir Albert gire?
3: Dere ko na tulog. Dere ko na tulog sa balay ni Gimat.
0: Sir Albert, sukton mo na sa?
3: Ampal ko nung pinimat ng sukton mo kung nung.
0: Sukton mo na sa kay katulog-tulog na sa inyo balay?
3: Ja, ano na mo ganyan yung pinimat? Ang ano? Kamay mo lang kapag-alo, pinimat.
0: Okay, Sir Nerlan, may gabi. Pa-shoutout, Sir Matt. Sir Nerlan, good evening. Agosto 5, watching from Quite Idol Matt. Chocolate, mayang gabi. Hello, magaling kay Ma'am Arian. Batilaran nga nagatutok mayang gabi, ma'am. Kamusta ikaw, ma'am? How are you? O, tita Pos, anong favorite mo ganyan nga sudan? Ano ganyan ang paborito mo nga sudan niya?
3: Paborito ko hudan, baboy na dubo.
0: Bago, grabe ka. Gatamsak na yan sa bubbles mo yan.
3: Uy, bramo na namihan ko na sa baboy na dubo. Kapin pagid ko, pinabalang makahangka nga pagluto. Brabe,
0: oo, no, namit-namit. Amo na yung namit yan.
3: Tapos din yan, Mat. Tapos kung natunadlo ka ba na magkaon, baboy. Tangandam ko na ito, 100-700 eh. Kasi may tiki.
0: Uy.
3: Grabe.
0: Para namit? Ah. O, di bala?
3: Kaya, di kamat?
0: Kaon ka sang ano?
3: Sa ano, di kamat?
0: Ano, bal mo kaon ka sang ano?
3: Sambal ko kung nahadlog silang magkaon pa, boy. Balon mo sila tahan, may tiki, 100-700.
0: Aw, muna iya. Ambal nila no sa silingya kanami isang imo color may asawa ka na ko no.
3: Ano di at?
0: May asawa ka na ko no.
3: Wala po ko yung asawa, single pa ko yung sa karon ni
0: Pati Ngonya. Single niya. At yeah, mas manami ko mag single single para swabe. Para swabe swabe lang ha. Ah, sige. Tamyaw sa friends mo, dali.
3: Go. Sige, first of all, Digimat, good evening. And of course, Denong Ronaldo, kayo ng Albert. Of course, sakay, Anang Goldie, sakay, Rostom, Molina, Arroyo, pag, tarantaran niya mga, kay, dyan sa Tikya, mayong, gabi, sila, Digimat, ah.
0: Alright.
3: At ito niya, iyo kay Doktora Ramel Isangoy ngayong gabi.
0: Alright, grabe.
3: Extra na ko din, Jamat.
0: Alright, extra lang. Bombahe extra.
3: Sige ka, nagid lamang dari sa may kalumpang mulo, upod ko. Si Kakibay, Brosto Molina. Kakakibay, Brennan Bison. Kagpar sa kampiyon niyo balita, Serpisyo Publiko at Galingawan sa Iloilo. Number one na kita, Kibay. News FM, pagtatanda Iloilo, kampiyon!
0: Wow. Grabe again. Magabalik si Matt Chocolate all here. To your favorite radio stations, the number one, K5 Noost FM.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
8: Yung may D3!
6: Makakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis DTX 500!
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan?
9: Magalingin pala ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
9: Masami inauhan?
10: Kasi may diabetes ka na?
9: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagihungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tayo.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio. Ang D3
25: yung may Physio.
22: Ang Physio
25: yung may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 ng may Physio.
22: Ang Physio
25: ng may D3.
22: Mabakal sa mga butika.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-Fan News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K-5, good evening! Kamusta? Sa mga kauturan naton nga permi lang nagatutok sa atong program, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Especially na gid sa mga friends mila naton nga nagatulotambay kong diin-diin nga area. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kamusta? Kamusta ang inyong mga problema? Kamusta man ang inyo nga gusto kamustahon subong kung gaano man sila? Ay, hindi magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa? Ay, hindi magkalipatan nga mag-inom ikaw sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga food supplement for men, Extend. Nag-enjoy gid ang tanan-tanan nato. And wow, good evening everyone. Wow, massa. Well, sa mga kauturan nato nga nagapamati sa aton subong mayong gabi sa inyo. Kaya nag-enjoy sa aton nga programa. No. Dali lang yata, miyaw ko ni Anay Subong. May mga iba sa operations naman kita. Kaya ba? Oh. Daw ka namin isang boses niya, sir. Daw, tik-tik. Daw, tik-tik niya kaagi trangkaso. Okay. Grabe, Subong, ha? Sa mga K-5 naton, no? Grabe, Subong, ang tawag naton. May bus operations niya po. Hindi kita manigana ng aton ng mga kauturan sa mo. By bus diri, by bus dito. Oh. Umot ko maka-check ito kay K5 Aron ni siguro. Ah. Sige lang. Well, good evening man sa mga friends man ato. And diri sa may Pontevedra. Yan ay gabamati sa mong sa aton. Good evening sa inyo tanan-tanan. Especially pagid sa kay Harry Arm. Instruktura na nagatutok subong sa aton. Good evening. Machokolit, pwede nyo matamyaw akon nga lola na nagapamati siya subong sa inyo. Kay Always Kid siya nakatune in sa inyo nga radyo sa K5 News FM. Sige, salamat. Kada mo nagin subong sa nga problema. Oh. Inatamyaw taman si Doc. Mayon gabi man kay Dr. Mil Itang Oya. Good evening. Inatamyaw taman ang mga friends naton diri sa may capital. Nga nagabamati sa mong sa aton. Good evening. How are you? Si Ron Soy. Nga nagabamati man sa mong sa aton si Ron Soy Abila. Mayang gabi, Ron Soy Abila. Nga, gatsun in lang permi sa radyo. Salamat, kid. Amo ginaya. Grabe sa mong mga KK5 na ito, no? Sa Malacanang. Bawdo ka sa Jalagid Yapon, subong niya. Mga congressman na ito. Sa Johnny. Doon sila gana-imbestigaran, gareklamo sila. Doon sila ang madakpan, kapanghiwala sila. Ay, grabe ni. Mayong gabi man sa kay Sir Erwin. Yan ay gamamati sa bong sa aton. Mayong gabi, Erwin. Kag sa mga friends na aton, diri sa May La Paz. Yan ay gamamati sa bong sa aton yung program. Talaga doon, wala nagagawa aton yung komento. Ang hindi ko ginmalipatan sa ex ko, Macho Kulit. Nga gindala niya ako sa Ilabalay. Tapos ginambala niya akong tuduhon mo, tingog mo kung mayong gabi ka kay lola ha, kay medyo bungol.

pag-abot ko dito, kintudo ko ang bal ko, ang bal ni Lola. So, nga aga paninggit ka kaya. Mas amigo ko, tanin medyo do, hindi kita makatudo. Ay, nahuyan pa ko. May mga muna-muna, gali. Suwabe, ah. Kag sa mga friends man naton, diri sa may ano, Ormoc. Gaba matisa bang sa ato, din ang Ormoc, may. Mayan ka, busy inyo, ah. Tanan-tanan. Hindi pa ko na makafocus gid sa balay naton sumong. Ay, di grabe pa. Medyo busy pa si Matt Chocolate Sumong. Medyo busy-busy pa si Matt Chocolate. Thank you, man. Kay Rodel. Nga nagawa, Mati, Matt Sumong sa aton. Thank you so much sa inyo. Pwede ko da kakadto sa inyo, Matt Chocolate. Pwede, man. Lagaw lang di sa amon. Wala gid problema kung maglagaw ka di ang. Okay? Ang importante, enjoy lang. Enjoy lang ginta. Tamiyaw ko man si Roland. Yan nagamamati sa bong saton si Roland. Mayong gabi, Roland. Thank you, gid, Machocolate nga always kami din nakatutok sa inyong program. Alright. Mayo, ah. Ginatamyaw ko man ang friend ko nga si Albert. Mayang gabi sa imo. Si Rayan. Mayang gabi sa imo, Rayan. Oh, si Rayan, ah. Grabe. Hindi naman manigaran nga may mga tao gadya nga gina api-api kita. Ay, grabe.

0: Macho kulit, pwede ko ayhan kagyasay mo. Pwede. Basta importante, lagaw lang di. Mag-guess ka sa amon, wala gi problema. Grabe, nag-isubong sa blue ribbon. Nakinihimo niya lang na green ribbon. Para suwabe. May mga tao, gidya kong gisa nga hindi gidya kontento. Amo na ang rason, macho kulit, nga sang una, ang nadumduman ko ihambal sa akon nga ex kong palangga mo ko palangga alang ko. Sir Matt, ang bala si Enrico, akon lang siya. Alright. Imo lang. Para suwabe, suwabe, guys. Damiyaw ko man ang mga friends naton, diri sa Lambuya, Moton. Ngayon nagyapamati sa ating program. Pa-shoutout, macho kulit, si Pipit Panganiban. Ngayon nagyapamati sa mong saton, Pipit. Mayong gabi si mo, Pipit, kamusta? Ano ang gina-obra mo da, Pipit?
1: Sa K-5!
0: Mga K-5, mga bulos na ang ikayong lawas ni Doc Ramil Itangol. Nagabulos na ang programa ni Doc Ramil Itangoy, ang ikaayong lawas. Kagbagabulos na si Madam Usang. Arina di siya. Madam Usang, nga pinalangga namon. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang TDX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TDX 500!
6: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
7: Laingid man kung kana, tigulang kana,
6: oh,
7: tapos hubin pa imong pamatinan,
6: eh?
7: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan, Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini. Bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
6: Ang
7: tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
3: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX
10: 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
7: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
6: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
7: Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
6: Ay.
7: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
6: Uy.
7: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health alert with Dr.

0: Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang malamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hooks and waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
8: Wow!
7: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking to your favorite radio stations 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maya K5 Thursday edition sa ating program. Wow! Good evening everyone sa mga friends na ako ng mga humuk ilong kag humuk bibig. Wow! So, mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating bedtime secrets, so, pwede naman giyapon si Madam Usang. Ang inyong nga madam nga wafa-wafa, ang inyong nga madam nga chubby pero sexy. Maka, hatag sa boring nga manamit sa inyo. Well, so, mga gabi, ginatamyaw natin at mga kapulisan nga nagatutok sa mga taxi drivers, yung drivers naton, nga nagapamati sa ating programa kay Madam Usang sa mga GB drivers pagkita naton. Nga nagatutok gihapon, salamat gid sa inyo tanan-tanan. Well, Thursday edition, bow, naga-enjoy gid si Madam Musak on Thursday. Kami mga oras ang kakatutun lang ko, gamang sakit ako. Ay, ambot na lang gid, grabe, bonggang-bongga gid. Well, sa mga K5 that naton, no? I-tune in your radio. Manara, amuda sa inyong abalay, kag may radyo kamukuha, ah. I-tune in your radio sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Well, so, subong ang gabiim, isa naman kita kay Sobihan, party naman sa isa kababahe, taguunta lang sa ngalan niya nga si Rhea. Oy, si Rhea, isa kababahe nga mapisan, kag si Rhea, isa kababahe nga permilang ginahikayan. Madam Musa, napadala ako sa imong letter, kay titdugay na ako nagkatutok sa imong program. Do 3 months na, nag-enjoy ako sa imo, kaya na namiangit ako sa imong tingog. Madam Musa, i-share ko ang ako nga problema sa imo kay ti Permila ko ginabuli diri sa among barangay. May changgi ako kay Permila ko ginahikayan kay ginabalan niya mahal akon barigya. Pero sa tuod lang, parariyos malang ang amon nga pagbaligya dire. May talabahan ako sa guwas akong changgi, Madam Usang, kag kung isa ginahikayan nila ano nga kalain, pero kung mag-utang sila, damo nag-a-appreciate. One time, Madam Usang, ako niya friend, panuhan niya nga mautang sa. Pero ti wala ko siya ipautang ay kadugay siya bala magbayad. Grabe gid ang kaakig niya sa akon. Nagwa naman sa mga barangay nga kinahaboy ko kuno ang talaba or mga shells sa talaba sa kilid-kilid. That's why damo nagareklamo. 5 kami na katalabahan sa mga barangay, Madam Usang, pero do ako gid agi na inita nila. In-report nila ako sa barangay nga mahigko ang akon nga ginaobra. That's why nga grabe gid ang akig nila sa akon. Nag-abot ang akon nga magbulang alis sa Amerika. Nagbiga-miga naman sila sa amon, Madam Musa. Nagpatindog kami coffee shop kag subong grabe man gyapon nihikay sa amon. Kabalo ka, Madam Musa, nga miska ano mo ka nami kag mabuot sa ibang tao, hindi gid man ikawan nga gubon kanila. Grabe gid ang ginatawag bala, Madam Musa, nga kainit nila. I don't know nga ang nainit sila. Madam Usa, ginapabayaan ko lang pero sakit sa part ko nga do grabe ang ilang nga obra sa amon. Hindi bala nami obrahan kay issues or ano-ano na lang para nga hindi ikaw makabalos. Madam Usa, mahayo ko bi advice sa imo kung paano ko maging strong nga tao kay ginabuli ang amon baligya. Until now, padamo pa sa mga tao nga wala pa kabayad sa amon. Ako si Rhea. Oy, grabe Rhea sa imo nga letter. May mga tao, gimanayan naman yung saon, saan kami kamalahisaan kanila, magkasenso kasi ay hisaan kanila, ay ang bata na. Balikan, taka nga, Rhea. No, we'll be right back si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.

epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamahang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Xtend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
8: Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Xtend Food Supplement for Men.
8: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
8: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Bedtime Secret with Madam Usan.

80.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening. Third part sa ating program. Pow! Good evening sa mga taxi drivers naton. Nagkabamati, gitsa na dras sa bong sumay, gwa sa Unitop, mga tricycle drivers naton. Good evening sa inyo tanong tanaan. Gusto ko tani maglago-lago, dat bala sa may tubang sa Watson, di ba? Pinami mo itong panamit na may tambay, di ba? Sa una, sa college, pakuda, pala na ugan gina sa tanang kaya estudyante sa corona sa bong Watson na grabe kin. Well, sa mga ka K5 naton, di ba kalipat mag-inom sa extend food supplement for men sa mga lalaki naton nga hindi gusto nga magloy-loy ang ilang okra, no? Inom kamo sa extend food supplement for men para paghikap kindog dayon ang okra. Ay, grabe. Ako si Madam Usa Mar K5, itagant advisor Reya, natural na nagyagina, ano ka, ginasuyaan, kapabaida sila. Ang importante lang, the most important there is, number one, ubrahala ang maayo. Pabaida sila mag-isa sa imo, pabaida sila mag-guba sa imo. Ang importante, maayo ka nga taho. Matula malang na ang guba, pero sakit pala sa paminsaron. Kung isa nga baka-baka, pa nagabulig ikaw, pagkatapos ang feeling, balang nga do ay, ambot na lang, do mainit ang ulo mo. Kaya syempre, natural, number one, mga KK5, daga, kinikayan ka bala sa wala mo ginaobra, no? Sa imo bala nga job, or hindi ka mapautang, akigan ka, gubon ka nila, eh, porkat hindi sila kautang sa imo, titsak to na sa mga tiyanggi na tabla mga KK5, kabudlay magpautang, kaiba niya utang, miga-miga, sukot, away-away, as we see it. Hindi man manami na may mga kilala ko na akong gisa nga nagapanindog sa business tapos gubo nila. May mga kilala ko na nga, grabe, nagkabakabaka na kami gani sa nga tori gani, nagkabakabaka, nagigura para mag-okay, mag-ubra, maging okay. Tapos amo pa ng obrahon mo, di ba, masakit ang kamatuoran. Pero kung hindi ka mo pagpautangon gani, di dapat hindi. Insindihon niyo ang isa ka-business woman or man na nagpatindog sa business kamay-kamay mo na ang ginansa sa Changi. Piso, dos, tres. Te, kumatatlo ka item, 9 pesos na maginansa. Yan, bianuhin niya na. Di ba la? So, ikaw dapat, Rhea, maging strong ikaw. Mga friends mo na ayaw kong gisaya. Mamba mo na nang mautang. Kung di ba sa pautangan, pakalain ng kanila. Hindi mamanami. Ay, sos. Kalain, gijaya. Ari basahon ko ang mga texter naton. From 274, Rhea, be strong. Dabo, una na agyan sa una. Pati giniugangan ko, ginakontra po kaya hindi ko magpautang sa Changke. Subong, nagmiga-miga sila sa akon. Kay may kwaon sila. Amugin na pinakasakit, Rhea. From 2439, Rhea, be strong. Ah, kaya mo na. May mga tao, ganyan mo sa angad mga bongangera. Hindi man sila gwapa. Grabe, pag iniya ho. Padamusa nga enjoy ang program diri sa may Alalasan. Nakatuto kami sa bangsa Alalasan diri sa may barbecuehan. O may gabi. O may taga-Alalasan, dagali nakatuto sa bangsa aton. Nagasugba-sugba na sila sa aton ng mga tano. Dira maid-ayad yung gabi sa inyo tanan-tanan. Thank you so much, Ged, sa pagtuto. And specially pagid sa kay Jomel Alunara. Nga nagatutok man sa bangsa aton. Good evening kay Verse, kay Alvior, kay Ron, na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Madam Usa, palabot kay Rhea. Hindi ka magproblema, Rhea, because nga ti ikaw ya ara asa maayo nga kamot sang taho. Bisa ano pa na obrahon nila, once nga nagainit ang ulo nila sa imo, natural maubra na sila sang hindi manami. Kasakit man batsagon, pero Rhea, go lang. Amo na ang imo nga plan sa life mo. Nga ang importante, wala ka may nalapakan nga tao. Good evening from 298, Machokolet and Rhea. Ano ba chocolate, Rhea? What is Machokolet sa bang? Si Madam Usang ni. Si Machokolet ang pulit. Ito ya. Ano nagkasala sila yung man? Madam Usang from 295, pabay ilan da mga taho. Palabot kay Rhea. Nga dapat ubrahon niya ng iya obligasyon.

0: di tanan tanang tao ma please niya. Oh, in check pa ina. Kag madamusa from 295. Hindi man na but siling ang magpautang. Hindi kay magpautang awayon kagida. Iba na ka pang away, malakay wala sila inugbayad. Miga ka mo magutang, tapos kusok to nung maaway ka mo, ikaw man pierde, awayon ka na, hindi ka papagbayaran. Mas maayo nga, hindi ka nalang magpautang. Correct. Very good, ginasaya ya. From 2-2-5, madamusa ang kadamus, subong sa mga tao nga mahilig magutang-utang, pero hindi ka balo magbayad. Utang, miga-miga, sukot away-away. Vagagay-vay, magabalik, Madam Usang, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madame Usang.

0: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening everyone sa inyo tanan-tanan. Last part sa ating program, alas 12 na. Da gusto ko magkaanbalot subong, pero te, wala man tabaklan sang balot. Sa mga K5 nga natin nga nag-tune in sa ating program, madamong kasalamat gida. Yung natamiyaw natin mga JP drivers natin, taxi drivers, nga nag-tutok subong sa ating program. Thank you so much, last part yung isang program natin. Hello man sa mga kapulisan natin nga nag-apamati man subong sa aton. Thank you, kid. Kahit sa mga members, ang Belbelyuns. Ba, grabe, Belbelyuns. Kahit sa mga fanatics, like ni Matcha Kalit, nga nag-PM, very good evening sa inyo tanan-tanan. And also, sa mga friends natin, nga nag-kasubo, pamati ka mo kay Matcha Kalit every Monday to Thursday, 10 p.m. to 11. Tapos pag 11 to 12, ako naman bulos. Madam Usang, good night!
1: E3 Bio!
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos. Tapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagal sa mga butika! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy DTX 500 masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 320 after 1 week nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matilo nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan
21: ang
22: gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Makakas mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintustingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
25: Yung may D3.
26: Makakas mga butika.
28: D3.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
0: Xtend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
10: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mahigit
2: ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
2: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
10: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalaba!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi, ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
20: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
10: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500
10: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
10: DTX 500
20: masaligad.
10: Epektibo.
20: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
10: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
10: DTX 500.
20: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
20: Ganagapanupo.
10: Kagakontrolar
20: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
20: Masalika.
10: Epektibo.
20: DTX 500.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
10: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
10: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
23: K5.
24: K5.
4: is FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung
2: may D3.
4: Mga
2: my family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Magspore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Magspore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika Del

0: Playa San Japón, sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman
3: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow,
8: ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
0: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
0: Physio.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: K5.
0: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: E3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! E3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka!
5: Para sa matino nga dugo!
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidants!
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay!
5: Basta tinlo ang atay!
6: Happy kanunay!
5: DTX 500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo!
5: Nga sama-sami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Salit si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!

0: ang ibu-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na?
1: Ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa ibu-blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikan.
0: Epic tipo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3. Mabagats,
1: magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabagats, magabuti ka.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos!
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katong katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman
17: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
2: X10 Food Superman
17: Roman.
2: X10 Food Supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat
18: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
1: DTX 500.
13: Masaligan.
1: Epektibo.
13: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
13: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
1: Masaligan.
13: DTX 500.
1: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
13: With Vizio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
13: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: K5.
19: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.
21: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

Epekto! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, agad ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan agad ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi, agad akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
2: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Yan
1: ang
2: gapanupo.
1: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: K5.
5: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: Ako si Karen, kadama mo ginsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri, nga may visio! Ang visio, nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino ang atay! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akin, oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalha ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Tiga-plansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasin!
13: Tigalaba!
12: Tigasay!
13: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
13: Supplement for men!
12: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
13: Ang PCO
2: yung may D3.
13: Matatas mga butika.
2: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
13: Ang PCO
2: yung may D3.
13: Matatas mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din, mga kapatid, ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan, kundi related ito sa katuwiran, kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, "Therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life." King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. "Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay." Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin, dahil ayon sa John 3:16, ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus, na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat, at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan, at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin, dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito sa kanya, ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt, at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him. At ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat

sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo mag-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin
ang mga ito. Dahil si Jesus ang tumayong kinatawa

0: kapayapaan at tagapagligtas natin. Ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito, naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat-dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
8: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kontoran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayon ang ako nulo.
5: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sini ko ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
6: Mas
5: ano tayong interior body?
4: Maidukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
10: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na siyang na-try namon, ginpainom DTX 500, aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gadyon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500, parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
11: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
10: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
11: Bago ko sabton ang nahanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
10: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
11: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
10: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
11: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
10: Uh-huh.
11: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun DTX 500 ka. Gamay TC ka. Kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Kini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imong mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
10: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga Kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
11: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Inigitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
10: Gusto green, no? So mag-fasting na kugli.
11: So may benepisyo.
10: 16 hours gusto.
11: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
10: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
9: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian ni DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Benepisyo.
10: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may simintas may buhok ka pa.
11: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may TC, kun ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na niya DTX 500 kag may TC, Doksam.
12: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP bangol sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow!
13: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
11: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag indi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam no. Oh. Imagine indi kaya makalbo. Huh? Tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
10: Ay!
11: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na raw ga panago-nago lang na siya.
12: Ha? Ano sikreto niya?
10: Milik sa tagoay.
11: Wa siya panago si raw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
10: This is no ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy kan 19 ah.
13: Ah kampyon ni
11: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
10: Basic.
13: Oh, maligo. Basic. Basic.
11: Pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaay yung lawas.
9: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala nag-augtas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkabulingon maliptan. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
13: Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
10: Maligo, anay.
13: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
11: Kati, makapin na kita.
13: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito,
15: ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why very healthy ang lawas mo. Kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium, sang duwa ka D3 Bio.
11: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
15: O, tige, ang paborito yan ni...
11: Inintay niyo ka, Jan?
15: Inintay niyo na? Ay, doon nakapili. Pero siya, bal ni engineer,
16: lain niya pa
12: ini. Ang sekreto ng engineer.
11: Lain niya pa init engineer.
15: Lain niya pa init engineer.
11: Pamasads.
15: Abang ka pamasads, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga extend food supplement. Ang extend food supplement ka pa namin sa imo blood circulation, that's why nami and delivery sang minerals and vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sang imo selula, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. May magrado.
16: Tubero pa.
15: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
11: Try nyo ha. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulongid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
11: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
15: Wala ma-process, correct?
11: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So, kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
12: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. Ngamot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas. Kaya pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. What? Tungod nga pwede kang magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow. No? So may mga dinggi, nubo na ang ilang platelet mga kauturan. No? So agad nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock. No? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
15: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kung sa aspirin, promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio,
17: mapunggan yan yung tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Mil sang vitamin D, vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages? Ini amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang roles ini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets nga ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
11: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
17: Monolaurin, alin na.
11: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
17: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
11: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
17: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
11: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
17: May monolaurin ka.
11: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
17: Ga-sulurot.
11: Ga-naog.
17: Naog lang.
11: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
17: Utan.
11: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
18: D3 bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tungas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na pala, kag medyo ipato na, ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 bio na isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 bio at lawagaw.
19: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sa ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sa gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka di tribayo higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
12: So, Sam? Ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. Bagsilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon naton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka ditribayo ka kadali
11: correct
16: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hanggang nagaanon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, dito tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
11: Sir Boy?
17: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kun mag-usar ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
11: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Ditribayo with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid 3 kabulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
20: Ditribayo.
22: Ang Ditribayo.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yung may D3.
22: Mabakas, mga butika.
20: Ditribayo.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
20: Ditribayo.
22: Ang Ditribayo.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yumay D3.
22: Matakas mga butika.
20: May family history ba na kamuusang diabetes?
22: Mag-DDX 500 ka!
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DDX 500 ka na!
20: DDX 500!
22: Ang may powerful compound
20: nga nagapanugo sang imo blood sugar!
22: DDX 500!
20: Garantisado!
22: Epektibo!
20: Aramis
22: mo! DDX 500!
20: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
20: Masami nagkapangihi?
22: Masami ginauhaw!
20: Masi may diabetes ka na!
22: Mag-DDX 500 na!
20: Ang
0: DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre! Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
29: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
30: for Man.
2: Extend Food Supplement for Man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
32: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
32: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
32: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
32: DTX 500.
2: Masaligan.
32: Epektibo.
2: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
32: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
32: Nga sa masami,
2: amo naman
32: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
32: Masaligan.
2: DTX 500.
32: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio.
32: Ang D3.
2: Yung may Physio.
32: Ang Physio.
2: Yung may D3.
32: D3 Bio.
2: D3 Bio.
34: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
32: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
32: Ang Visio!
2: Yung may D3!
32: Mga butka!

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epic. Timo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Yan
8: ang
0: gapanupo.
8: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epic. Timo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Physio.
0: Yung may D3.
8: E3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
8: Yung may D3. Mabakas
5: mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epic. Timo.
0: DTX 500.
8: May
2: Nagro ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka ba na ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatidlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalika!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
2: kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
5: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
5: yung may BCO,
2: ang BCO
5: yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
5: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal

0: sugar?
1: Mag GDX 500 ka na.
0: Ang GDX 500
1: ang may powerful compound.
0: Ganagapanugo sang imo blood sugar.
1: GDX 500 garantisado
0: epektibo.
1: Aramis
0: mo. GDX 500
1: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
0: Mag GDX 500 na.
1: Ang GDX 500
0: ang may powerful compound.
1: Ganagapanugo
0: sang imo blood sugar.
1: GDX 500
0: garantisado
1: GDX 500
0: GDX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
0: Detex Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
0: ka butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman
4: for Man.
0: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan.
0: DTX 500.
4: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio.
1: Ang D3.
4: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
4: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: E3 Bio
1: with Physio.
17: Ako si

0: ni sa ka-full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time. Alas 4:57 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atos kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!

Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Oras magkaka-KPM Escotro 57 sa ato sinigang pagpangalagad. Dali lang sa balitang K5 sa umaga sa kampiyon ng estasyon. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Kamusta ka mo tanan? Welcome na sa Bernes ng edisyon. Pasensya gid ka mo na late-late kita umpisa. Initungod mga ka-K5 sa pila ka mga technical adjustments. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo. May pipila kita ka mga technical adjustments nga ginobra subong nga aga. Rason mga ka-K5 nga na-delay ang aton sining programa diri sa balita nga K5 sa umaga. Pero nevertheless mga ka-K5, padayon ang aton sining pagpangalagad sa inyo sa adlaw sang Biyernes sa aton sining mga ka-K5. Madamo kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita sa subong aga. Sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa aton sini nga mga ka-K5, alas 4:58 ginadulongin sa aton sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na naka-detox ka pa. Kaya sa mga ka-K5 naton, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, hindi na ta magpadugay-dugay pa. Diretso na lang kita mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon nga mga balita. Kaya malipot lang nga oras ang aton sini nga pagpangalagad sa inyo sa subong edisyon sa balitang K5 sa umaga, Biyernes nga adlaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, kaunta na ang report sa patrol ni ka-K5 AJ Cordoba. Sa aton sini nga mga ka-K5, itlan taon ta kung ano ang sitwasyon subong sa palibot sa syudad sa Iloilo. Pag mga natipon sini nga mga balita, mga follow-up reports sa sang patrol with ka-K5 AJ Cordoba kag ka-K5 Jason Talaron. O, tabadugay-dugay standby ang mga naka-standby na ton sini nga mga Unit 12 reporters. Dire-diretso na lang kita sini mga ka-K5 sa aton sini nga mga balita, no? Kaya para at least makadulong kita sa nga pila ka mga impormasyon. Kisar nga ti medyo na delay ang aton sini nga pagsulod subong nga aga. Good morning gid gali kay Nanay Beth Guanson, kay Uting Guanson. Nga nagapamati dira sa Barangay Balus Good Pototan every morning sa mga taga Banwas ang Pototan, sa mga vendors naton dira nagabaligya kag nagaplastar sa ilang mga baligyaan samtang nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. No, sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Aranas ka K5 AJ Cordoba. Naka-standby na sa linya si ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ, sa report, anong mga natipon mo sila nga mga balita din ang location nyo subong aga ni ka-K5 Jason Talaron. Ka-K5 AJ, sa report, go ahead. K5 AJ?
1: K5 Ray, ari kita subong sa Iloilo Terminal Market, no? Punta din, madamo, nadirisang tawo ang nagpadulong diri agod nga manindahan ka-K5 Ray. So sa subong ka-K5 Ray, ang presyo diri sa nanarisari nga isda nga atong suni nga pagpanindahon namo ang salmonitis 240 ang kilo, tamo Diyos 240 ang kilo, barot 240 ang kilo, lubo-lubo 240 man ang kilo, kasayan putian nga dako 360 ang kilo, kasayan nga XL to 420 ang kilo, kasayan nga small 320 ang kilo, kasag nga dalagko 250 ang kilo, tablet 120 ang kilo, pulang butan nga lukos 480 ang kilo, lagaw 260 ang kilo, karaho 160 ang kilo, karaho nga bakas 160 man ang kilo, kag malasugi 350 ang kilo, boneless bangos 150 ang isa, pangros nga bilog 220 ang kilo, pagong 150 ang kilo, bulaw 260 ang kilo, kag K5 Ray. Samtang sa mga natipo naton nga balita kag K5 Ray, no? Niagaw police station, gin pa siguro ang seguridad sa pamilya ni alias Alvin, nga gin tiro ni alias Apa sang tinelektan lang kag K5 Ray, kag gin interview naton kagapon kay Police Major Richard Lau, Hepe sa Miyagao Municipal Police Station. Yagin kaya kay K5 Ray nga nagmando na ini si Police Colonel Bayani Rasalan sa Miyagao MPS nga ilagid nga pagpasigura doon ang seguridad sang pamilya ni alias Alvin. Dugang pa rin nila o kay K5 Ray nga 24/7 ang ila sining personal sa area kung sa din no diray na sa Baybay Norte banwas ang Miag-aw kag may police patrol man na nagatambay kag ilabi na naga-coordinate man ni sila sa K5 race sa barangay officials sa Baybay Norte kag sa mga tanod kag K5 race ginatagman nila ang suspetsado padayo nila nga ginasundan ng ilang interloperatives kay nagpasalig man ini kag K5 race nga oras makagwa nang walang tumares bato kay Elias pa gilayon nila ini nga pagadakpon kag K5 race samtang amay bala kag K5 race nga ginlabo sa iyang bata sa dingli padayon pa nga ginabulong sa ospital subong no diri sa siyudad sang Iloilo on matandaan natabo ini sa barangay Matangharon banwas sang dingli Unyo Uno Dosmel Magsay. Kikilala ang biktima kay K5 Ray alias Earning, 30 anyos, kag ang suspect kay alias Ed. Ngayon man ang kaugalingon nga bata, 37 anyos, no? Kay K5 Ray. Sa interview natin kay Police Captain Alwin Salmon, kay K5 Ray, ang OIC sa Dingli Municipal Police Station, iyagin pahayag na padayon nga ginabulong sa hospital ang amay, nga ginlabo, sinisang iya kaugalingon nga bata, kay K5 Ray. Samtang sa dugang pagin natin, natipon yung mga balita, kay K5 Ray, babae pilason sa nabungguan sang pribado nga salakyan sa banwas ang Liganes nga kun tani nagatabok sa dalan at kaso kay wala matalupang dan sang driver sang sining salakyan nakaagom sang pilas sa ulo kay K5 Ray ang nabungguan nga babae sang pribado nga salakyan natabo ini sa barangay Kamangay Liganes Ililo pasado alas 7 sang gabi Hunyo 4 kinkilala ini kay Elias Bell siya 36 anyos kaya ang driver sa pribado ng salakyan ni kilala kay alias Jun. Taga kunin siya Barrio Obrero Lapos sa Iloilo City ka K5 Ray. Suno kay Police Master Sergeant Barmebo investigador sa Liganes Municipal Police Station yakin bahay ng samtang nagatabok si Bell ang hinali lang na nabungguan sa pribado ng salakyan. Suno pa posible nga wala matalupang gan ni sang driver at tungod nga madulom ang area ka K5 Ray nakaagom sa pila sa ulo ang babae gilayon nga gindala sa hospital. Samtang ginaulat pa sang kapulisan kay K5 Ray ang decision sang pamilya sang sining ni alias Bell.
0: K5J?
1: K5 Ray?
0: Oh, nagauntat ka. Sige lang. Basta gani, wide response ang angkor. Hindi ka ginagawa.
1: Samtang top 3 most wanted person arrestado sa Lapos kay K5 Ray, no? Arrestado din. Ang
0: K5J?
1: Ang suspitado mo. K5J? Ang top 3.
0: K5J? K5J?
1: Kilala ini ka
0: K5J?
1: News.
0: K5J?
1: Kay Mulyeloni. Ginhimo ang operasyon bago sa mag-service ang warang tabares. Sa kasong statute. Story rape sa K5 Ray. Yara na karon sa kustodiya sang kapulisan ng mga pangatubang sang kaso sa K5 Ray.
0: Why ka sang monitor? Gasalot ko si mo. Why ka di ka mo hindi mo kumbatian eh?
1: Wala ka K5 Ray. Kaya nabilin sa patrol. Kaya isasubong ari kita diri sa sulod sang
0: ilo. Dapat na nadadbit-bit mo na permi mo monitor. Ha? Ano man nga sige, reporter sige, okay. Ko ni man. Hindi mo pagbilin. Mamu partner mo ng monitor mo. Paano mo kumbatian? Kung gasalot ko si mo. Ayos?
1: Sige,
0: kaya ano man nga ginabilin mo, kundi hindi mo kumbatian nga gasalot ko sa imo. Ginatudloan, takaw, hambal ko, pag iway gani ga, hambal ang angkor, kapamati lang ang sisimo. Banat lang nga banat. Ayos. Tapos kung masalot ko, dapat batian mo ko. May monitor ka dapat. Kulang bala mo subong eh. Kulang ya, bit-bit mong arma subong. No? Dapat kompletong armas mo, hindi mo pagkalipatan, nabulong mo spectre mo, Jason. Remind mo ko ha. Manaog ko, Stinda. Remind mo ko sa mga nabilin ko. Oh. Ayos?
1: Ayos, kay Pabrea. Next time.
0: Kung hindi mo ko mabatian eh, kay Gasalot ko sa report mo, may pabangkot ko. Why lang, diridiritso ka lang report. Tapos kung balaan mo nga why ganit ka response ang angkor, ano ka, diri-diritso man yung mga report? Report lang! Ayos? Oh.
1: Ayos kay Padre.
0: Oh. Mamo, kisa may mga angkor man na tawag ni, naabot sang kay Hilion niya sa tunga sang pag-report mo, magwaanay. So, samtang wag sabat, sustain! Hindi nga ko wag sabat, untat ka man! Walaan mo na na! Ayos?
1: Ayos kay K5 Ray.
0: Mo duway ka sabat to ya ano nagitapon tapos ni report ko duway ka sabat si ano si Angkoraw. Oh, basi naging agaw tabla si Arne ng ihiaw. Sustain! Ano na mga tiradada? Mamuti ikaw, kisa ka malang magbulos kay Kaki 5 Karen. No? Kung may mga special assignments Kaki 5 Karen. Pero, it doesn't mean nga mapaperde ka na siya. O mapaperde ka na sa iban ng mga reporter. Ayos! Kay paano ka na karon matagaan sang break ka ma-assign ka to sa Iraq kag sa Iran? Kaya ka plano pa kung i-assign ta ka sa Iran kag sa tawag ni sa Ukraine? Kaya ginapanilagan ko performance mo nga abtik, dasig, may initiative, may ano. Kay padalata ka na yun sa Iran. O, gakadlaw dis ka kipay balirapin, ha? Kaya na lang ni Guru padalata sa Iran, ay.
1: Oo, siya na lang ka kipay, bro. May na kayo may bato. Bato.
0: Ha? Di dasig ni sa galing Makitan.
1: May bato, bato na saya.
0: Dasig ni galing sa Makitan.
1: Tapos sa dalaga na, eh. Maristogin siya ka kipay balira.
0: Ati, resto gin sa dalaga na, resto man sa panaguay.
1: Oh, pero sa
0: Iran, may ara na sila ginatawag na underground bunker. Hindi kung hina-hina ka lang, ni kakadagan, to pakadto dito, ati, masugata ka missile. Eh. Kipay, BJ?
1: Dapat, kung kagid, preparado, Bermi.
0: Yan mo na kina ano mo na realize mo nga lesson sa bungaga. Yes. Dapat preparado ug permi. Aboy mo na basta kay kugani ka sa bat. Aboy mo na. Ayos.
1: Ayos ka kay Fabre. Noted.
0: Ano ang update dito sa 89 anyos nga gimpatay sa Lidisco Village?
1: Sa subong Kaki 5 Ray, no, ang update dito, ang bangkay, yara na sa pan sa kagalingon sining balay.
0: Gin-cremate siya? Gin-cremate?
1: Kaki 5 Ray?
0: Gin-cremate siya?
1: Wala. Wala, inigin pa-cremate siya niya nga pamilya. Kag, natala na, ini Kaki 5 Ray nga igadulong na sa iya sini katapusan nga palawayan, buwas nga adlaw, launa sang hapon.
0: Okay. Sabado, no? Tawag ni ganya si Jerry Lima, until now wala pa siyang update sa mga pulis kung may lead na sila or may mga informations na sila nga nabaton.
1: Sa subong Kaki 5 Ray, wala pa siyang update ang aton sini nga kapulisan, no, apisar nga may yara na sang patong sini o kon reward money sa iya sini Kaki 5 Ray nga 550,000, pero kwan bagid blanco pagid sa update ang aton sini nga kapulisan. So sa karon aton naman ina nga balikan si Ice Festo, Police Captain Jimmy La Cuesta, kun bala may ara na sila sang lead kun sa din nagahamtang ining si Jerry Lima sa Kaki 5 Ray.
0: Masige na hulat pa nga maglabot sa 1 million ang reward money. Tapos ang bala niya tumigoy, itudlo mo ko. Bala, tapos ang 1 million i-deposit mo lang sa bangko ko kay kung yatag si mo kay pagwa ko at least by i-shot-shot Kaki 5 ba Aaron? Nahulat pa ba si mag 1 million pesos ante sa magwa?
1: Kasi mo kailang
0: reward
1: mo may
0: 550,000?
1: Pero at least may ara siya tanggal sa 1 Kaki 5 Ray.
0: 550,000 pesos. Oh, ti murder na, non-bailable man na eh. Tapos, ano ka man, ti galing kay ti amulan na eh. Basi ginakortahan niya man ko galingon niya. Pero sa mga chimpo ni sang unasang ano, anay presidente, Kaki 5 Aaron, matsag mo.
1: Hindi siya
0: goro
1: malabutan,
0: 48
1: hours.
0: Nga nung matabo siya sa awit din, 48 hours, how? Why mo kuya maginambala? Anong imuyaw? Ha?
1: Aboy mo na. pagkakita sa iya kaki Fibre, may ara na nakasulat nga, wag nyo akong tularan.
0: Baba. aboy mo gidaw. Nga muna, no? Muna.
1: Oh.
0: Galit sa kriminal, adik, wag na nakaw mo. Oh. Si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte, di ba? Hindi yan i-gusto, mga muning klasik tao. Sa itong sinigang mga kakipaib. Oh, in fairness, sa muna.
1: Kay kakipaib, Ray, hindi man siling ang tao nakasala, wala na siyang pagbago. So, kaan man chance nga magbago.
0: Oh, correct. Sa itong sinigang mga kakipaib. Pero, siyempre, ang kabuhi isang tao, hindi mo nang balik mo. Ang kabuhi, lang naging dula yan, hindi mo nang balik. Sa itong sinigang mga kakipaib.
1: Pamilya man nga nagkakasakitan.
0: Te subong, basta ang importante nga may ara sang may makatudlo lang kung sa diin ining si Jerry Lima kag mapusla nila ining reward money nga ginahatag sang pamilya plus 50,000 halin sa Iloilo City government. So do 550,000 pesos tanan kaki 5 aron kung isip-isipon, no? Kaya una na ito nga nagpayag di ang pamilya sa K5 News FM Iloilo nga 500,000 ila. Tapos nagpagkaaga, may statement si Mayor Aiza Trenas nga maghahatag ini isang 50,000 pesos nga additional. So 550,000 pesos ang patong sa ulo ni Jerry Lima nga ni. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sige. Salamat gid ka K5 AJ Cordoba. Sa aton sini nga mga ka K5. Sa imo sini mga follow-up reports kag development sa pila naton sini ka mga balita.
1: Sige, kay Kipay Breng, hindi nga balita ang inadulungin sinyo sa Kaluan sa D3 Bayo. Para sa busi po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Opo sa patrol, si Kipay Jason Talaron. Ako naman, si Kipay EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 5:14 oras sa atong sining pagpakalagad mga ka K5. No? Tawag ni gani. Kahapon, sadya naman. Samtang nag-cover kita ya mga ka-K5 sang basketball sang Spurs versus New York Knicks first game sa NBA Finals. Do, sobra pa sa boxing ni Pacquiao tong nagakatabo to sa may Senado. Sa itong sining mga ka-K5 kay alas 9 sa aga. Sa itong sining mga ka-K5 nag-umpisa na nga mag-assemble ang mga Duterte supporters sa gwa sang premises sang Senado. Kag may kapin masobra 1,000 ka mga pulis sa aton sini nga mga ka K5 ang ginpahamtang sang Philippine National Police kag sang Department of Interior and Local Government sa pagpamuno ni Secretary John Bicrimulya sa area para i-control ang ining mga supporters, ang ining mga crowd sa aton sining mga ka-K5. Ini matapos mga kuturan nga si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpabutyag sang gintalikdan nga adlaw nga kahapon dayuno nila ang hearing sang flood control projects and flood control anomalies upod ang anay mga ex-marines. Sa aton sining mga ka-K5 ining 18 tanan ka mga ex-marine nga bit-bit ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, para hindi ka mo magtalang, no? Ging research ko gid ni ang iya sini mga ka K5 nga origin o kon ginhalinan bala, no? Si Mike Defensor is not directly related sa mga defensor diri sa may Iloilo. Parihas lang gid sila galing apelyido, ha? Sa itong sining mga ka-K5, si Anay Congressman Mike Defensor, Congressman ini siya sang anak kalusugan party list. No, sa itong sining mga ka-K5, anak kalusugan party list. Sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. No? Congressman ina siya sang sina nga party list. Nagpadalagan siya bilang mayor sang Quezon City batok sa mga Belmonte sa aton sini nga mga ka-K5, pero waay gid katong kaaw si Ana Kalusugan Partilis, no, sa aton sini nga mga ka-K5, Mike Defensor, why sa makatungkaaw sa kay sa kontraya nga sa pagka-mayor sa Quezon City nga si Joyce Belmonte, no? Di mga Belmonte na nagkakapot sa Quezon City mo. Oh, karon sa ini ang nagatindog nga nagahalong kag nagakapot sa ex-Marines nga nagatistigo subong sa flood control anomalies may kang tanan sa maleta nga kwarta sang gobyerno nga allegedly ginaaligar kay ti manan mo. This is subject for thorough investigation pa because we all know that Mike Defensor is actually very vocal in supporting the Vice President of the Republic of the Philippines. Amo na nga kung kaisa, we cannot deny the fact nga ang mga pumuluyo will question the integrity and credibility of this 18X Marine because nga ang tawo sa likod nila nga nagakapot sa ila and allegedly suno sa National Bureau of Investigation, mga ka-K5, ginpang bayda ni Mike Defensor 5 million pesos each ining mga 18 Marines para nga mag-testify kag mag-obra-obra istorya kag imensyonar ang pila ka mga kongresista kag mga senador nga kung lantawon naton mga ka-K5 sa affidavit sang sining mga 18X Marine, why man sang liwan nga mga kongresista nga ginpang mention dito kag mga senador kundi mga kongresista nga upod sa Quadcom Committee sa hearing mga ka-K5 sang impeachment trial ni Ani Vice President Sara Duterte. And at the same time, sa aton sini nga mga ka-K5, ang mga senador nga ginpang mentionar dito is also a senators who are part of the minority mga ka-K5. So sometimes you can ask bala mga ka-K5 kung ano illegitimate giman ni based on factual events giban ini o kung ini part lang sang pagpang-personal man sang kampo sang mga nagasuporta sa vice presidente. No, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalabati, there are photos, footages sila nga gipakita kahapon, but sa mga picture, kinanglan pa na sang forensic investigation sang mga expert sa digital mo. If that certain photo, mga ka-K5, is updated o kung bago lang nilaging picturean o kung old photo na nga we rin matrace ang date or pizza kung saan ay naging kuha ang ina nga mga picture sa aton sini nga mga ka-K5, no? Si nagreacto ang pila ka mga senador, especially Senator Tito Soto and Senator Ping Lacson who are allegedly no, nga nagsakay sa chopper o nga ginapanagian sang big time nga congressman nga nikita magsala si Saldico, no, during the campaign period. And it was given malice to that photo nga they are part of the nga gindulungan sang mali-malita nga kwartay ti Senator Loren Ligarda, which happens to be the member of the majority black before and now minority black because ti why na sila numero sa aton sini nga mga ka-K5 under the leadership of ex Senate President Peter Alan Cayetano sa aton sini nga mga ka-K5, no, nagahambal and she even address the ex 18 Marines nga ang bayani ng ating bansa. Oh, kay tungod nga nagtestify sino kay sa sila kuno sa flood control projects. But without knowing before the affidavit of this 18X Marines was also mentioned the name of Senator Loren Ligarda nga nakabaton man sang mali-malita nga kwarta. Kinaginugsanay ito sila kahapon. Gulpdopa maguba na tong pertahan sang Senado sa aton sini nga mga ka-K5 sa pagpongganay to kapon nga hindi makasulod si Ruben Padillas Pia Cayetano kagang 18X Marines ang nagaharang mga ka-K5 sa Lakbilog si John Bickre Mulyalang, si DILG Secretary John Bickre Mulyalang nagaharang, Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati? Oh. Sa aton sini nga mga kakipaib? Imagine mo ha, sa aton sini nga mga kuturan. Nangin sirkos na ang Senado. Why ginakilala sang bag-o nga mayorya si Senator Peter Alan Cayetano bilang Senate President? Pero diri ko makitan nga may mga oposisyon bisan sa Senado. May mga oposisyon sa mga empleyado sang Senado. Lantawa, paano natabo nga naka-arrange na itong mga lamisa dito sa Senate para sa committee hearing sang sining tampo ni Alan Peter Cayetano sa flood control project headed by their supposed Senate Blue Ribbon Committee, Pia Cayetano. No? Pero ginisla na ni Sakay, Erwin Tulfo. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Hmm. Tigil pa dayon gid nila ang flood control anomalies dito. Kakaladlawan, no? Kakaladlawan. Sa eleksyon, si Pia Cayetano, under ni siya sa slate ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Si Camille Villar is also under sa slate ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Nakita niyo kung ano kahigko ang politika. No? Sa aton sini nga mga kakipaib. Amuna ay kahigko ang politika des Pilipinas. Di karon may mga pilato ka mga kongresista nga gimpang mentionar, even the some of the other congressmen in Iloilo was also mentioned sa affidavit sang 18 ex-marine nga nakabaton sa milyon ka pesos ka mga mali-malita. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. The name of Congressman Jojo Ang, Congressman Julian Baronda, Congressman Manuel Raul Manuel of Kabataan Party List, which is also an Ilonggo lawmaker. Congressman Janet Garin was also mentioned sa aton sini nga mga KK5. Pero tinauna na nga nag-file sang kaso sa Department of Justice si Congresswoman Jamjam Julian Baronda batok sa mga 18 ex-Marines. Sa aton sini nga mga KK5. Ini matapos mga KK5 nga ti sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Nga ginulamid ang iya sini nga pangalan. Kag nagapanindugan si Congresswoman Jamjam Julian Baronda nga ti inosente siya kag wa siya makabaton sang mali-malita nga kwarta halin sa 18 ex-Marines, mga kakipaib. Actually, alin kay Saldico kag kay Martin Romualdez, pero ti ang 18 Marines kuno ang nagapang-deliver. And there are some other statements dito nga doon hindi mo kisama yung tsindihan. Gulpi lang ginagaw sa abogado, gulpi lang gina-reiterate sa mga senador nga ara dito para ma dumatsagan mo doon para lang magtadlong kag maging sakto ang statement sa mga 18 ex-Marines. And ari pang kaladawan, mga awat gilang sila, mabilian pa sila traces. May group chat pa kuno sila. Di ko ikaw imuya kawatan nga congressman, mapasugot kay mo nga mabura group chat? Kundi mangin source of evidence to siya sa Pilakadlaw? Amo na gina siguro kati ka mulay og kagkakitid sang utok sa mga congressman subong iko magamuna eh. Oh. Di ba? Amo na ba sa mga 18 ex-Marines, they have the group chat dira gina update ko na deliver ng malita so on and so forth etc. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now balantayan because the new majority, we're talking about the new majority which is ang minority nga nangin majority kay 12 na sila ka senator sa paghalin ni Senator Chis Escudero sa ila. 11 plus 1 is equals 12. And the acting Senate President is Senate President Sherwin Gatchalian. Because wala sang Senate President subong eh, no? Because Tito Soto move last session of the Senate, mga ka-K5, nga ti ang tanan nga position was declared vacant. So kay since di cannot elect a Senate President because under the Constitution, sa aton sini nga mga K5, you can only elect a Senate President with all the members, given all the members of the House. Sa aton sini nga mga K5. So but chilingon, magambal ko all the members, the numbers is 24 senators, divide by 2, get the 50% plus 1. So that is 13. But there are other analysts, political analysts, academe, professors, and even dean of the College of Laws. They have two different perspective. Tanong pang gina-imagine mo sila. Kaya mga abogado, ganini ko mag-away sa Korte Suprema o kung mag-away rather sa Korte, sa aton sining mga ka-K5, ang sala, ginainsakto. Ang insakto, ginimo nga sala. Di ba? Kaya nga man, for the sake mga ka-K5, nga ti madipensahan kag mapapasar nila ang kaso mga ka-K5 sang ila sini nga mga kaupdanan. Sa aton sini nga mga pinalangga, nga, mga tagpamayan, sige lang sini nga kliyente. So muna mga ka-K5, nga kung lang tawon naton, bisan mga maalam nga mga tawo, nagalain-lain ang ila sini stand sa natabo mga ka-K5, nga kinagamo sa sulod sang Senado. Sa aton sini mga pinalangga, nga mga tagpalamati. May ara nagahambal nga illegal ang pag-elect sang minority kag pagpatigayon sang session sa Senado. May nagahambal nga they can only proceed to a regular session to do business but not to elect a officers. May nagahambal man nga insakto ang ginubra sa mga minority because of the current court ruling sa aton sini nga mga ka-K5 emphasizing the albino and the Cuenco case sa aton sini nga mga ka-K5. And there are experts and other political analysts and from the academe nga nagahambal naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati nga tawag ni sa aton sini mga kuturan nga sala gid ang ginubra sang minority and it's against sa konstitusyon mga ka-K5 sang Pilipinas kag sa Senate rules.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras alas 5:31 saga. Nami pa ni dapat sugpunan bantayan na lang ng mga pila ka mga development sini sa pila naton sini ka mga public affairs program diretso kita sa mga balita sa aton sini nga mga reporter. Naka-standby sa linyan sa balita kung tanay ang balita sa Quinto Distrito. Upod kay Kakipay Bridge Di Mayo. Kakipay Bridge, sa report go ahead.
3: Kakipay Bridge, in panginbulahan ni Police Regional Office Sukun PRO 6 Director, Police Brigadier General Randall Tuanio, ang Carles Municipal Police Station sa pagdakop kay Febreno sa top 7 most wanted person sa rehiyon sa East. Ang suspect kay Febre, ang ginkilala kay alias Itik, 19 anyos, nga residente sa Barangay Lantagan, Carles Iloilo, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos kay Febre. Dugang pa si ni Tuanio nga padayon ang pagpanglagas sa mga wanted person sa mga kapulisan naton sa diin agud nga masiguro kay Febre ang kalinong kagkatawhay. Madumduman nga sang Martes, 7:45 sang gabi sa Barangay Bangkal, Carles Iloilo, nadakpan ang suspect pinaagi sa gin-issue nga warrant of arrest sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 66 sa Barotac, Viho, Iloilo nga may apit sa K5Ray sa Mayo 19. Sa karon K5Ray no, wala sang ginrekomendar nga piyansa ang suspect para sa iyang temporaryong kahilwayan nga sa karon detained sa kustodiya sa Carles Municipal Police Station ka K5Ray. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape, ang DTX Cafe Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Inisi ka K5, Reggie Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Oras, alas 4.33 sa aga. Sa ito sinigap pagpangalaga, diri sa balita nga K5 sa umaga. Sa ito sinigap mga pinarangka ng mga tagpalamati. Sa ilawang tarman mga balita sa... patrol with Kakipay Bakim Kaloyo. Kakipay Kim sa report, go ahead.
4: Police Regional Office sa PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga kapulisan o kon PNP personnel sa Western Visayas nga ipabilin ang political neutrality sa tanan nga tion. According padri sa PRO6 nga ginalauman ang high standards ang discipline kag professionalism sa mga kapulisan lakip na no ang responsable nga paggamit sang social media. And accordingly nga kinanglanon man niya ang pagsunod sa mga guidelines agod nga ma-ensure nga yara sa gihapon ang itawag nga pagsalig sang publiko kon public trust amuman kredibilidad sang organization. Gin-advise man diri sa mga personnel nga magserbi nga giya sa ila ang national directive sa online kag offline engagements. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agod ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Sa iluwang naman report ni K5 Jenny Kaoyunan sa City Hall kag sa patro sa kabayan naman sa Provincial Capital. K5 Jenny sa report, go ahead.
5: Ang video, yung may D3.
0: Oras, alas 5.34, sabtang idulatang report ni K5 Jenny. Inom ka muna isang kapidra nga kampiyon ni Dr. Emil Itang Uya ang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix, may ampalaya extract kag di sugar cane extract mga ka K5. K5 Jenny, why pa? Sino na naka-standby das ka K5 Aron? Report ni ka K5 Aron na K5 Aron, go ahead.
6: Ka K5 Ray na kumpiskar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o ng RPDU ang 1,870,000 pesos sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa Barangay Pakyad o Ton, Iloilo alas 10:23 sa gabi, Hunyo 4. Arestado ang isa ka o ng subject ginkilala nga si alias Brian, 35 anyos, residente sa Lanitaro, kag nagatiner sa balay sa iyang asawa sa Pakyad o Ton. Sunok kay Press Captain Glenn Suliman na mo ang Deputy Chief na baklan si Brian sa isa ka plastic sachet sa ginapatian sa Cebu gamit ang 15 mil pesos nga bypass money. Na-recover duga nga 23 ka mga bulto kag anum ka mga natayd sa ginapatian sa Cebu nga nagabug at sang 275 grams. Na-recover man niya kay February ang bypass money kag man pa nga mga non-drug items. Base sa casing kaga surveillance malapit isa ka malapit isa ka bulan nagasaylo-saylo siya sa ginaistaran kun kaisa sa Haro kag sa Banwa sang Uton kag nagapalapnag sa ilegal nga droga. Ginapahayag pa sang opisyal nga kun kaisa anak sini nga lalaki nga minor de edad ang nasugod niya nga magdulong sang droga. May impormasyon naman ang awtoridad kay February kun sa diri nagakwa sang supply ang subject. Sa karon iyaran sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station. Kagini nga balita ang nadulungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Oras, alas 5.36 sa aga sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Dugay-dugay, makaupod na ng K5 kamustahan kung na niya... sa aton sini nga mga ka K5 no? Sa aton sini nga pag pangalagad ano kun alang-alang nagro ni tamagi ano di tamag upod sila Ang bali lang sila da nga hindi kita kaupod subong ano? Subong aga. I-message na sila kay Bisyo nga aton da nga ano? Nga B-Mix. Oras mga ka-K5, alas 5:37. Di tanay kaupod sa aton sining tandem broadcast kay Bisyo ang aton sining live mga ka-K5, no? Ang aton sining B-Mix. Alas 5:37 oras sa to sining pagpangalagad. Na batian ang pila ka mga reports no sa nga aton sini nga mga Unit 12 reporters sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati. May yara sa nga bypass na naman kagabi no sa aton sini nga mga KK5 sa report ni KK5 Aaron Repollo nga masubra 1.8 million nga suspected sabo ang nakumpiskar naman sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Banwasanguton. Daton sini nga mga KK5, so kapin 1,870,000 dito sa Barangay Pakyad Uton Iloilo sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati. Ini ang ti sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Sullivan nga Deputy Chief sang RPDEO nabaklan ining si Brian sang isa ka plastic sachet sang ginapatian sa buo gamit ang 15,000 pesos nga bypass money. No, na-recover ang 23 kabulto kag anom ka nat-tied sa ginapatian Shabu nga nagabugat sang 265 gramos sa aton sining mga KK5. Na-recover ang bypass money kag iban pang mga non-drug items sa sining subject sang drug bypass operation mga KK5. Sa dugang naton sining ka mga balita no sa aton sini nga mga KK5 naghatag sa nga nagkalain-lain nga mga reaksyon ang mga kongresista nga ginpangwitlang sang 18X Marines sa sining ginapatian mga KK5 nga mali-malita nga kwarta nga ginambal sang X Marines nga ginpang-deliver nila mismo sa mga kongresista. Tiambal ko na kayo nga pila sa mga congressman dire nga nalawagan si Iloilo si Congressman Oswag Ilongo, Congressman Jojo Ang, si Anay Kabataan Party List Representative, former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Congresswoman Julian Baronda sang Iloilo City Lone District, kag si First District Representative Congressman Janet Garin. Sa pansining mga KK5, no? Amo ni sila kuno ang nakabaton sang mali-maleta nga kwarta nga mga isa sa mga pinagimpang delibiran sang sining mga ex-marine mga KK5, no? Ti nagpagwa gila yon sang statement ang Anay Ilongo nga congressman sang Kabataan Party List nga si Raul Manuel. Suno sa kay Raul Manuel nga ang aligasyon sang ex-marines nga nakabaton siya sang maleta nga may minilyon nga kwarta angot sa maanomalya nga flood control projects ginsiling sang kongresista nga wala ini sang kamatuoran bangod wala siya sang ginauyatan nga flood control o kon infrastructure projects no sa aton sini nga mga KK5. But silingon sa aton sini nga mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati nga wala siya laga papundo sa mga infrastructure projects. So buot silingon mga KK5 paano siya nga mabaton sa kuno sang kwarta nga halin sa flood control nga in a very first place why man sila nagapa-download sang pundo para sa mga infrastructure projects sa aton sini nga mga KK5 mo kung kongresista ka pili mo na i-wave i'm right hindi ko magbaton sila sa aton sini nga mga KK5 mga assistance ako okay nako hindi niyo ko pagtagaan sa mga proyekto nga muna amo to no di isama na sa mga ginpang race ni Senator Alan Peter Cayetano kapon nga hambalya he urged sa nga imaimbestigaran ni because hambalya makaluluoy ko no ang mga sundalo naton even mga policemen nga nagapakigbato sa sining mga leftist groups o kon ang mga miyembro sa mga Philippine Army o kon NPA sa aton sining mga KK5 nga nagabuhis ang ila kabuhi tapos gisuportahan ko no ang mga alleged nga mga miyembro sang Congress nga nagaginapunduhan kag ginapundo sa mga NPA. No, amo ning si ambal ni Senator Alan Peter Cayetano kapon. O galing ambal ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tiwa naman. For sure wa naman magina tumod ang iban nga ang si Senator Peter Alan Cayetano kundi ang mga miyembro usually isang ginatawag na makabayan block, no? Sa aton sini nga mga K-5 sa Congress. Oh, tembalya, hindi ni manami nga ginagtagaan sang kwarta sang gobyerno ang ining mga kongresista nga nagasuporta sa mga NPA sa aton sini nga mga K-5 sa ginakabig nga terorista diri sa aton pungsod. Oh, amo nang ambal ni Senator Peter Alan Cayetano. Tigaling gid paginwala ini ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel mga ka-K5.
7: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Tapos, hambalyang, ati, willing kuya magpa-lifestyle check? I-lifestyle check nyo ko? Kaga kuya mismo, nagapasa kuya sang kopya sang statement of assets and liabilities and net worth ko o consultin, no? Nga dira nyo makita kung dako gidman o kung damo kumanggad sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Now, lakip man ini sa mga nalawagan amo si MMDA General, Police General, MMDA General Manager, Police General Nicolas Torre III. Di kabaluman ka mo nga si Nicolas Torre Ilonggone, no? Pamilya yan, nanay kag tatay, both Ilonggogid, taga-Tigbawan kag taga-Dumangas. O galing dito lang sa nagdako kaging tao sa kuni kita magsala sa may South Cotabato, no? O kung sa Mindanao, no? Sa mga Ilonggo-speaking areas. Sa aton sining mga ka-K5, isa man siya sa mga mentionar sang 18 ex-marine. Gin, panginwala man ini ni MMDA General Manager Nicolas Torre ang mga aligasyon sa mga nagpakilala ng mga ex-marines na nagpahayag na ginpunggan sila ni Torre sa pagtistigo angot sa flood control projects nga si Torre kuno ang nagpatunga nga inegosyar sila mga ka-K5 para hindi nga magtistigo. Tiambal ni General Nicolas Torre na tenwet, ako na! Ay, taklala sila na! Oh. Suno sa ex-marine, si Torre ang nagduso sa ila nga hindi magtistigo sa investigasyon sa ginapatigayon nga Senate Blue Ribbon Committee angot sa maanomalya nga flood control projects. Apang ginklaro ni Torre nga wala siya kahibalo nga may hearing sa amuna nga adlaw kag wala man siya ihibalo kung ano ang ginatumod nga ligasyon batok siya. Ginklaro yaman nga wala siya sang otoridad agud punggan ang mga ini sa pagtistigo angot sa mga isyo sang flood control project mga ka-K5. Alas 5:45 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. So, hindi tabi mahambal nga wala nagasugid sang matuod ining 18X Marines. Hindi taman mahambal nga nagasugid sila sang matuod. Kay number one, kung mag-testify man lang ikaw, Tani, kag kung matutuod nga may mga ebidensya, circumstansya kamo nga nagatudlo sa sining mga ginapangalanan kag ginapangakusar nga mga nakabaton sang mali-maleta nga kwarta sang gobyerno halin sa flood control projects. Kita, kuya, kami ha. Kita, tanan, nakabalo. Kanagapati nga may anomalya gid sa flood control projects. Damo sa mga ghost projects. Damo sa kamalamalahan gid pag-ubrang Department of Public Works and Highways. Amo rin kanina hindi nila mabaydan-baydan ang mga nagiya sang lupa kag ginpag-imo nila nga bypass road. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ba? Oh.

0: sufficient evidence nga makadirect tudlo kag involved sa iya sa sining flood control projects kay it's a waste of time, mga kakipaybe. Agwa sini, do nagahampang kita sang panaguay. Kay ang mga tuod-tuod nga may mga involvement sa sining flood control projects sa aton sini nga mga kakipaybe, asta subong why pamadakpan kag mapamatbatan. Tapos kung amuning obra nga binaslanay, ari sa June 8, mayara sang Senate Blue Ribbon Committee meeting naman sang flood control projects under naman iniya kay Senator Erwin Tulpo. Duha ni ka faction subong, Cayetano Gatsalian faction sa sulod sang Senado. Tisa sini nga June 8, mayara sang alban taon ta bantayan ta. Mabalos naman eh. Tapos sa piyag to, mabalos naman. Binaslanay lang nga binaslanay, mga kakipay. Ang utok sang tawo, subong muna nga wain na nadula anagana magpamati sang Pinolitikas Pilipinas. May pila ako ka mga na istorya nga mga supporter sang una sang ginatawag nila nga unity. Subong pamangkoton mo, ah. Why na the hands off na lang kay sila mismo nahuya? Nahuya sila nga nagsuporta sila sa unit team nga amo ni subong nga ginagwa, nagimo nga wasaag team. Bakote, ano, may suportahan na kamo nga presidente? Oh, yeah. Survey, random survey ba? Ah, nag-aabot na yung punto mga ka-K5, ngang tao ay nandulaan na gana. Nag-aabot yung punto nga hindi na sila yung magboto bisan isa kabilog nga presidente. Kay isa lang ibang butuhon mo nga presidente, for what I mean, kung may mga choices nira, hindi na lang sila magboto. Maboykot na lang sila kay natak-an na sila sa Pinolitikas Pilipinas. Amo na subong ang stand sang mga pumuloyo. Nadulaan na sila sang confidence sa aton sini nga mga ka-K5. Sa pagpamalakad, trust and confidence sa pagpamalakad sang aton sini nga mga leaders, mga elected officials sang aton sini nga gobyerno, mga ka-K5.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras alas 5:50 sa tonsini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, amugin niya ang hindi fake news, no? Kay makabulig ini para sa ikayong lawas sang aton mga pumuluyo. Inom ka mo Klinika DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kay amugin ining mga produkto nga sarang makahatag sang alibyo sa mga balatian nga aton nga ginasoprehar. May high blood diabetes, inom DTX 500. Kagi stroke, may mga arthritis, nagapulaw, call center agent, nubo, ang imuhimoglobin, anemic ikaw, Klinika DTX 500. Di superior antioxidants, nga himo sa ampalaya, kagdi sugad-sugad kain nga halin sa panit sang tubo. Ging kakas ang matamis, ginpabilin ang mapait. Napamatud-an na sa mga eksperto kung ano kaepektibo ang Klinika DTX 500. Okay? Klinika DTX 500. Himo sa herbal, walang halong kemikal.

0: kay subong kung sagi kita inom sa mga synthetic na mga bulong, makibot na lang kita, no, gahambal kita, nagapa-check up kita sa doktor, nagahambal ang doktor, amo ina ang resulta sang imo maintenance nga ginainom, kay ti ang imo maintenance nga ginainom himo ina sa synthetic nga bulong, nagaepekto gid ina sa imo kidney. Kung mag-amo malang sina, herbal na lang kita. Herbal nga may alibyo, may the same nga efficacy or more than pa sa isa ka synthetic nga bulong. Clinica DTX 500. Mighty C, the alkaline nga vitamin C. I-partner mo sila. May antioxidants ka na, may vitamin C ka pa nga alkaline. Kay ang Mighty C mga ka-K5 is an alkaline vitamin C nga makabulig sa aton sininga ikaayong lawas against sa mga balatian. Clinica D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ang bato sa mga viruses kag bacterial infection nga nagatuga sang ubo, sipon, hilana, trangkaso. Clinica D3 Bio. Muna mga produkto ni Dr. Amil Itangoy nga mabaka sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Pasig City Branch, Kalinog Branch, Megao Branch, Haro Branch kag sa Sara Branch. Sa mga butika malapit sa inyong lugar, available man ang aton sininga mga produkto. Wain ta oras kag tiempo sa aton sininga pagpangalagad. Kita-kita sa masunod nga semana diri lang sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo mga ka K5. Sa pangalan na lang sa bugos ng perso sa K5 News FM Philippines, ako naman si ka K5 Reyes Peo Malay nga nagapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
0: Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo at
0: basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500,
7: masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500,
0: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500,
0: ikaw pala
7: ang may diabetes.
0: DTX 500,
7: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
0: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500,
7: masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500,
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may BCO.
7: BCO.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar.
4: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio.
14: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, 6:05 sa aga. Oras kinadulong sang Mighty C D3 Bio kag DTX 500.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
18: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes, Hunyo 5, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
20: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
20: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
18: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics.
21: The story of the day.
18: Pila ka mga mataas na opisyal sa gobyerno, nakabaton sang Minaleta nga kwarta, suno sa mga anay Marine Soldiers. Sa balita lokal, pila ka Ilonggo congressman na dalahig sa ginatudlo anomalia sa flood control project.
20: Former Kabataan Party's Representative Raul Manuel ginpanginwala ang aligasyon nga nakabaton siya sang maleta nga napuno sang kuwarta.
18: Sa balita regional, coconut farmer sa Antique mayara sang hospitalization benefits.
20: Sa K5 Network News, lalaki nga makapila ka beses nga ginhimuslan ang hinablos, arestado.
18: Sa balita national, Marcos Jr. Administration nagapanawagan sa mga senador nga untato na ang gamo sa Senado.
20: Sa dugang nga balita national, Senate Media Group ginakondenar ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta nga bayaran ang pila ka mga katapo sa media.
18: Balita international, Israeli Prime Minister Netanyahu gintawag nga buang ni US President Donald Trump.
20: Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel posible nga magsaka sa masunod nga semana.
18: Balita sa hinampang, Victor Wembanyama sang San Antonio Spurs nagpasalig nga magabawi sila sa Game 2 sang NBA Finals. Sa balitang extra special, bana nga nadismaya matapos ginbulagan sang asawa, ginbungkal ang ilang balay. Lasa 9 na sa aga, subong adlaw Biyernes. Sa mga taga Kalinog, Iloilo, Tapas, Bingawan, Dumalag, Lambunaw, Haniway, Dueñas, Pasay, ingalitin ninyo ang ginpalapit ng free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara Iloilo, maayo nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Sa Domingo, kagkada Domingo sa mga taga Miagaw, kag Southern Iloilo asas Antique, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, kag tumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective!
2: The story of the day.
18: Ang top story of the day, ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Ginakusaran sang pila ka mga tao nga nagpakilala mga anay miyembro sang Philippine Marines nga nakadulong sila sang Minaleta nga kwarta sa nagkalain-lain niya mga personalidad. Lagip kanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., Senador Vicente Castelo Soto III, Senador Erwin Tulfo, Senador Laila Dilima, kag-anay Congressman Franz Castro. Suno kay Johnny Buduan, sang tuig 2022, nagdala sila sang lima ka mga maleta pagkadto sa Ilocos Norte, kag-inpahayag niya nga ginkarga ini sa isa ka bulletproof nga Lexus, nga ginsundan sang isa ka itom nga bulletproof Toyota Hilux, sang ginpamangkot kung para kay sino ang mga maleta. Nagsiling siya nga nabatian niya nga para ini kay Presidente Marcos Jr. Sa piyakabahin, si Benny Bolontante. Nagpahayag kakabahin siya sa advance team nga ginpadala anay sa isa ka building sa Baclaran nga may kangtanan kay Soto antes nagabot si Ko kagaya mga kaupod. Sa amuman nga hearing, ginpahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang testimony nga nag-angot kay Senador Erwin Tulfo. Suno kay Bernard Gumban, personal siya nga nagdulong sang duwa ka sa isang delivery para kay Tulfo. Dugang pa sang testigo, pila sa mga pagtililipon ang natabo sa tion sang mga hearing sang House Squad Committee sa Piyakabahin, ilpanginuwala ng daya Congresswoman Laila Maestrado de Lima kag Father Flavio Villanueva ang maligason kag nagpasaka sang reklamo batok sa 18 ka mga tawo kag sa abogado nga si Attorney Livito Baligod. Yari ang kabahin sang hearing kahapon.
2: Meron po kaming video at saka mga pictures. Saka kay ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof. Plate number... At saka backup, binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
21: Gabi po kami dumating.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
18: Lasay's 13 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Na sambit sa sworn affidavit sa 18 ka ex-Marine soldiers sa nagapadayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang mga Ilonggo legislators may kangtanan sa corruption sa anomalia nga flood control projects. Sino sa ex-Marines nakabaton sang kickbacks? Si Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, Iloilo House Deputy Speaker Janet Loreto Garin sang 1st District, Lone District of Iloilo Congresswoman Julian Jamjam Baronda, kag-anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Naibaluan nag-file sang kaso nga cyber libel si Congresswoman Baronda batok sa 18 ka ex-Marines. Lakit na sa ilabogado nga si Attorney Livito Baligod. Naibaluan nga nagpadulong si Baronda agud mag-file sa Department of Justice kaupod ang abogado nga si Attorney Jeric Hukaban sa Miyerkules sa June 3, 2026. Sino kay Attorney Hukaban ang pag-file sang kaso batok sa 18 ka mga anay soldado kag sa ilabogado ang agud matinluan kag maproteksyonan ang pangalan ni Congresswoman Baronda batok sa mga akusasyon nga wala sang kamatuuran.
20: Sa kaangot nga balita lokal, ginpanginwala ni Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang alegasyon sang ex-Marines nga nakabaton siya sang maleta nga may minilyon nga kwarta angot sa maanomalia nga flood control projects. Suro pa sa Anay Kongresista sa interview sang K5 News FM Iloilo, wala ini sang kamatuoran bangod wala siya sang ginuyatan nga flood control o kon infrastructure projects. Dugang paniya ang gintutukan siri amo mga programa sang Kabataan Party List kag makabayan ko lesyon nga nagabulig sa mga Pilipino, hindi ang mga proyekto nga may ginatawag o kon may ginatawag nga kickback. Ginpahayag man ni Manuel nga bukas ini sa lifestyle check kag siya mismo ang maghahatag sang kopya sang iya statement of assets, liabilities and net worth o kon SALN. Dugang pa, isa lamang ang ginapanagiyahan sini nga bank account kag wala man siya sang kaugalingon nga duta sa ilang gratineran sa Arevalo. Pahayag pa sang natungdan, wala siya nakakilala bisan isa sa mga nay Marines nga nagsambit sang iya pangalan sa ginatawag nga malata skandal. Yari ang kabahin sang payag sang anay kongresista.
23: Araw sa mga kapakabataan at sa mamamayang Pilipino. Ito po si Raul Manuel, ang kinatawan ng Kabataan Party List, the first, only, and genuine youth voice in Philippine Congress. Kumusta tayo nitong nagdaang linggo? So, ito yung second week na meron tayong mga session sa House of Representatives kasama ang iba pang mga kongresista, yung mga district rep, tsaka yung mga party list rep. Ang session po natin, nagaganap siya every Monday to Wednesday, 2 p.m. onwards.
18: Lasais Jess, isete sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Sa kaangot nga balita, ginatun-an ni former Kabataan Party List Representative Raul Manuel nga maghimo sang legal action kasunod sang liwat-liwat kapag dalayg sa iya pangalan sa flood control anomaly ilabi na sa ginapahayag pagbaton sang Minaleta nga kwarta. Nagapati ang anay congressman nga kinahanglan nga maghimo sang tikang agud indi masulit ang patalang aligasyon. Nagapanindugan man ini nga indi sila pro Duterte o kon pro Marcos bangod sa pumuloyo ang ilang loyalty. Madumduman nga may iban pa nga matagas nga official sa probinsya kag sudad sang Iloilo ang gindalahig sa akusasyon. Pahayag pa ni Manuel ang burden of evidence ang yara sa mga nagahaboy sang aligasyon.
20: Sa piyak nga bahin, ginpanginwala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang alegasyon sang isa sa 18 ka nagpakilala nga ex-marines nga nagapahayag nga ginpunggan sila ni Torre sa pagtestigo angot sa flood control project anomalies. Suro sa ex-marines, si Torre ang nagduso sa ila nga hindi magtestigo sa investigasyon nga ginapatigayon sang Senate Blue Ribbon Committee. Apan, ginklaro naman ni Torre nga wala siya sang ihibalo nga mayara sang hearing sa among adlaw kag wala man siya sang ihibalo kung ano ang ginatubod nga alegasyon batok sa iya. Ginklaro man si Ring nga wala siya sang otoridad agod nga punggan ang mga ini sa pag-testify angot sa mga issue.
18: La 6, just 8 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Handa nga magbulig si Metro Manila Development Authority General Manager Pulisya General Nicolas Diloso Torre III kun mayara sang pagbago sa traffic system kag kun may kinahanglan ang Iloilo City Government agud improve ang traffic sa sudad. Sino kay General Torre pwede makigangot sa ila ang city officials kag maghatag sang husto nga design kag dimension sang dalan lakip na kun paano ang hulag sang traffic sa lugar. Dugang pasang opisyal nga ini makabulig sa pag-analyze sa mga mahimo pagbago sa traffic system antes ini ipatuman sa aktual nga karsada. Sa bahin sang parking, ginpahanumduman nga kinahanglan sundon ang mga patakaran sang local government unit nga indi magpark sa mga ginadumilian nga lugar. Kinatudlo ini bilang kabahin sang disiplina kag edukasyon sa publiko agud malikawan ang traffic congestion. Si General Nicolas Diloso Torre III.
1: Traffic routes, traffic design sa mga dalan, halimbawa iluwagan tani, i-one-way tani, i-two-way tani siya, ining paliko ni no left turn, no right turn. Mga muna, kung may mga kinanglan ng city sa simulation, gara kami sa simulator, pwede nyo i-attack sa muna yung design, dimensions ng dalan, yan, amunay ka na kung lalan, amunay ka na kung amunay ang vehicle count, amunay ka na kung kina-estimate natin nga mga ga-agitari sa isa kada oras nga ni. Tapos ini gusto natin nga, instead nga may left turn, hindi na. Imuunta na lang nga diretso, tapos ikot pati hugunta, dili sa dalangan eh. Pag may mga amok.
20: Sa piyak nga bahin, nangin madinalagon ang ginhiwat nga ceremonial launching sang Unified 911 Satellite Command Centers sa Laganes Fire Station sa Laganes, Iloilo, Hunyo 4. Ini ang initiative sang Department of Interior and Local Government kan DILG sa pagpanguna ni Secretary John Vic Rimulya nga tinutuyo nga mapadasig, mapahapos kag mapasangkad ang pagresponder sa mga emerhensya. Sa among programa, may nangin simultaneous nga launching man sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban, kag Iloilo. Angot diri ang mag-cater sa mga tawag ang sarang nga makig-istorya o kung mag-communicate sa local dialect sa mga nagapangayo sang responde. Nga lain ko ni paangid sa naunangan 911 hotline nga nagadirekta sa main base sa Manila. Kaangay diri sa Western Visayas kung magtawag sa 911 hotline kung sidiin nahamtang ang command center sa Leganes, Ilonggong BFP personnel ang mag-cater sang tawag. Nagtambong sa aktibidad si Philippine National Police akon PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Bureau of Fire Protection akon BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Alberto Reconiel Ang Kwan Chu, Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu, Leganes Mayor Junjun Haen, New Lucena Mayor Attorney Carl Vincent Mondihar, kag mga regional directors sa mga biro sa idalom sang DILG. Yara man ang presensya sa mga undersecretary sang DILG, lakip na si Undersecretary Jed Patrick Mabilog.
18: 6:20 2 aga oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka may fatty liver kag kidney stones, magtumar D3 Bio epektibo. Masobra 11,000 ka mga estudyante, target ka ma-enroll sang DepEd Sara. K5 Reggie sa report.
3: Mga ka-K5 target sang School District of Sara nga maka-enroll sang masobra 11,000 ka mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa para sa school year 2026 to 2027.
22: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
6: Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mr. Ricky Bilhira, Public School District Supervisor sang Sara Iloilo, ginpahayag sini nga yara na sa stinta tubtob 75% ang turnout sang enrollment sa tanan nga pampublikong eskwelahan sang distrito humalin sang pagbuka sini sang Hunyo 1. Suno kay Bilhira, ginapaabot nila nga maka-enroll ang kapin 7,046 ka mga estudyante sa elementary samtang 4,450 naman sa secondary. Ginpahayag man sini nga posible pa nga magsaka ang numero sang enrollment sa masunod nga mga adlaw bangod nagapadayon pa ang pagpa-enroll sa mga kabataan. Samtang para sa school year 2026 to 2027, tatlo na lamang ang grading periods nga ipatuman sang DepEd sa diin. Suno kay Bilhira, sa sulod sang lima ka adlaw antes magsugod ang klase, magahiwat sang orientation ang mga eskwelahan para sa mga ginikanan agud mas maintindihan nila ang bag-o nga sistema kagang ila papel sa pagbulig sa pagtuon sang ila kabataan. Ginsiguro man sini nga preparado kag all set na mga manunudlo, faculty members kag iban pang nga personnel sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas ang klase sa Lunes, Hunyo 8. Sa piyak kabahin nagapanawagan si Bilhera sa mga ginikanan kag estudyante nga ini na pagulaton ang katapusan nga adlaw sang enrollment kag magpadulong na sa ila tag sa kaeskwelahan agud makapa-enroll sa mas timpranong atiyon kag makabulig man sa brigada eskwela.
9: Actually as of now almost mga 70 to 75% na ang aton nga turnout sang enrollment in the whole district of Sara. So as of now as I roam around sa tanan nga mga schools in the district of Sara, nakita naton nga nagamat-amat nag-ready ang tanan nga schools in preparation for the opening of classes next week.
3: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
20: Nagapamatuod nga indi rason ang kapigaduhon sa paglabot sang gandom ini ang ginpakigbahin ni Trix Sean Arellano ukon mas kilala bilang Super Tekya sang Barangay Loong Concepcion na ila ukon Iloilo. Si Super Tekya ukon si Arellano ang nakakuha sang apat tanan ka mga medalya sang nagtakop ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa iya pagpaniguha bilang atleta, nakabulig si Arellano sa iya pamilya tub nga nakabakal sila sang kaugalingon nga pump boat nga gingamit sang iamay sa pagpangisda kag dugang sa ila adlaw-adlaw nga palangitan-an. Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara, ginpayag ni Arellano nga dako ang nabulig sang iya pag intras athletics kag ang mga oportunidad nga inabaton pinaagi sa sports. Suro pa sa iya, isa ini sa pamaagi sang pagbalos ukon pagbalik sa iya mga ginikanan nga Sanday Hernan kag Divinisa ukon Divinisa Arellano nga wala gid nag pabaya sa pagsuporta sa ihandom bisan pa sa mga kabudlayan sa kabuhi. Bangod sa iya dedikasyon sa pagdalagan kag sa padayon nga suporta sang iya pamilya, nahimo ni Super Tekya nga magdala sang bukal kag dungog indi lamang sa Concepcion, kasabaylo amuman sa Bugos nga Western Visayas.
18: 6:26 sa aga oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Sa Miag-aw, Iloilo, ginapasalig sa Miag-aw PNP ang seguridad sang pamilya sang helper sa isdaan kag ginpatay sang iya nga boss sang Mayo 31, 2026. Ang biktima amo si Alvin, 26 anyos, kag ang suspect amo si Apa, 44 anyos ang edad. Suno kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miag-aw Police Station, nagmando si Police Colonel Bayani Manuel Rosalan, Iloilo Police Provincial Office Director, nga siguraduhon ang seguridad sang pamilya sang biktima tungod yara sa guwa sang prisuhan ang suspect nga nagpatay sa ilahi mata. Dugang pali Major Lau, 24/7 ang pagbantay sang mga pulis sa lugar nga ginpahamtangan sang police patrol kay nagakoordinate man sila sa barangay officials sang barangay Baybay Norte Miagaw Iloilo. Ginatag man sini nga wala sa ila banwa ang suspect kag padayon man nga ginasundan sang intelligence operatives. Nagapasalig man ang PNP nga kun makagwa na ang mandamiento de aresto batok sa suspect. Gilayon nila nga dakpon ang biktima ginpatay sa adlaw mismo sang iya nga birthday.
20: Sa piyak nga bahin nakakumpeskar sang balor 15.8 million pesos nga suspected shabu sa Iloilo Province humalin Mayo 1 tubtob Mayo 31 tuig 2020 sa isa base sa report sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO ini ang pinaagi sa 37 tanan ka mga anti-illegal drug operations sa bugos nga probinsya sa among period angot diri yara sa 44 ka drug personalities ang naaresto sa diin 14 ang high value individual kag 31 naman ang street level individuals. Nagapanguna ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Daji De Lima sa may pirakabadamo nga na-confiscate nga shabu nga nagdangat sa balor 8.1 million pesos sa among bulan. Girasunda naman ini sang Estancia MPS sa balor nga 1.7 million pesos kag Dumangas Municipal Police Station nga yara sa masobra isaman ka milyon. Ginpanginbulahan naman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang nagkalain-lain nga mga units sama dinalag-on nga mga operation.
18: The 6:28 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Magsuksok sang seatbelt, hindi magbiyahe kon hubog, magcheck sang salakyan kag magsunod sa speed limit. Ini ang ginhatag nga road safety tips sang Iloilo Police Provincial Office sa publiko, labi na sa mga motorista, cyclist, kapedestrian, agad masiguro ang safety sa dalan. Gabahin man sang abiso ang paggamit sang headlight kung gabi, paglikaw sa distraction kaangay sang cellphone, kag pagpasiguro nga yara sa maayong condition ang lawas. Ginapanugyan man sang police sa publiko nga maging alerto kag i-practice ang defensive driving.
20: Isa na naman kakadungganan para sa banwa sang Sara Iloilo matapos nga ginpadunggan si Mayor John Onik Aying sang Distinguished Public Servant Leadership Award sa giniwat nga second gawad pamana ng Pluma International Awarding Ceremony sang Mayo 31 sa Baguio City. Ginhatag ang award bilang pagkilala sa iyang maayo nga liderato o kung pagdumala matinlo nga pagserbisyo sa publiko kag mga contributions sa pag-uswag sang banwa. Sa iya acceptance speech, ginpasalamatan ni Mayor Aying ang mga pumuluyo sang Sara sa ila padayon nga pagsuporta sa local government unit o kon LGU. Ginpayag man si Ring ang award ang hindi lamang para sa iya sa baylo, iniyang para sa bugos nga banwa sang Sara. Ang awarding ceremony ang ginorganize sang kapisanan ng mga Filipinong author at manunulat sa Pilipinas o kon CAFAMP, ME Publications kag Asset of the Philippines Incorporated.
18: Sa 6:30 sa aga, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Oton, Iloilo, Durugista, arestado. Aaron Rifuyo sa report.
8: Mga ka-K5, masobra 1.8 million pesos nga balor sa ginapatihan sa muna kumpiskar sa isa ka lalaki. Sa ginpatigayon nga drug bypass operation, sa informasyon kung nga isa ang ining subject na gagamit sang minor para magdulong sang shabu. Yarag report.
10: Bakal sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
11: Nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,870,000 pesos. Nga balor sa ginapatihan sa busigin patigayon nga drug bypass operation sa barangay Pacquiao, Oton, Iloilo, alas 10:23 ang gabi, Hunyo 4. Ginkilalang subject nga si alias Brian, 35 anyos, residente sa Lanet Haro, kung nagatinir sa balay sa iyang asawa sa Pacquiao, Oton. Sandig kay Press Captain Glenn Suliman, ang deputy chief, na baklan si Brian sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan sa bugamit ang 15 pesos ka bypass money. Na-recover dugang nga 23 ka mga bulto kag 6 ka mga bugkos nga napatihan sa buo nga nagabugat sa 230 gramos. Na-recover man ang buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Base sa casing and surveillance sa otoridad nga malapit isa ka bulan natukiban nga nagasaylo-saylo sa sang ginaistaran kung kaisaya sa haro kag sa banwa sang uton kag nagapalapdag sang ilegal nga droga. Ginapahayag pa sang opisyal nga kung kaisa ang anak sini nga lalaki nga minorte edad ang ginasugo niya nga magdulong sang droga. May impormasyon naman ng pulis sa kung diin nagakuha sang supply ang subject.
0: So, nabakla na doon no, sa isa na sa sa bailo sa 15,000 pesos na buy-bust money. Kag after siyang nakpan na, no, recover pagid natin ang sibiral sa CIS of suspected drugs.
8: Kag sa karon mga kabyanan, pagkadanon siya o kung ikustodiya sa Otong Municipal Police Station, kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
18: Lasays 33 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Coconut farmers sa Antique, may hospitalization benefits halin sa Coconut or halin sa Philippine Coconut Authority. Aileen Magbanwa sa report.
7: Permaduran ng gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier, opisina ni Congressman A.A. Ligarda, kag Philippine Coconut Authority o kon PCA ang Memorandum of Agreement o kon MOA para sa hospitalization benefit kang tanan nga registered coconut farmers sa Antique. Sa interview kay Mr. Gregory Tinoso, ang Division Chief 1 kang PCA, anagin pahayag nga rin sa 40,000 pesos kada tatlo kabulan ang pwede ma-avail nga hospitalization benefit kang mga mangungumak ang niyog. Magluwas pa sa 5,000 pesos nga outpatient care support kag 5,000 pesos man nga post-confinement needs support. Ang dyang hospitalization benefits ang bukas sa mga coconut farmer nga admitted sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag pito ka mga district hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman nga sagwa kang Antique na admit pwede ma-avail sa Aklan kag Capiz kag mangin sa Western Visayas Medical Center kag Iloilo Doctors sa Iloilo City. Samtang magapatigayon man kang MOA signing ang PCA sa Antique Medical Center sa maabot nga Hunyo 18 para sa mga mangungumang liyag o kung rin na admit sa pribado nga ospital. Pahayag pa ni Tinoso, ang mga coconut farmer lamang nga may 5 ka hektarya nga ginasaka ang pwede makabenepisyo. Lagi pran ang mga nag-aobra lang o kung ang hindi tag-iya kang kalupaan basta magpangayo lang kang certification sa landowners. Naman ang nagadangat sa 40 million pesos ang pondo sa nasambitan nga programa nga ginbuol sa COCO Levy Fund o kon buwis halin sa mga mangungumak ang niyog. Ginalantaw man nga magadangat sa 160,000 to 200,000 ka mga coconut farmer laki pang anda pamilya ang maka-avail kang nasambitan nga benepisyo. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
20: Sa dugang balita regional, security deployment sa mga kapulisan sa Aklan nakahanda na para sa pagbukas ang klase. K5 Leonard Viray sa report.
12: Paom na ang security deployment sa mga kapulisan sa Bugos ng probinsya sa Aklan para sa pagbukas ang klase sa Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Sunog kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer sa Aklan PPO. Haom na ang ilang hanay. Agod nga masiguro ang kaluwasan sa mga manunudlo kag mga estudyante sa pagbalik sa sulod sang eskwelahan. Mga patuman man ang kapulisan sa nga hugot nga police visibility kag mga butang sa nga police assistance desk sa mga primary schools kag mga patigayon sa nga foot kag mobile patrol sa nagkalain-lain nga lugar sa probinsya. Nagkoordinar man ang Aklan PPO sa mga municipal police stations kag mga bulig sa mga barangay tanod, bipat kag iban pa nga mga auxiliary forces agod nga mapabilin ang seguridad kag matalunsay nga dalagan sang trapiko sa tion sa nga pagbukas ang klase. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
18: The 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Cagayan de Oro, tiyo nga naglugo sang madamo nga beses sa iya hinablos, arestado kay Buscaino sa report.
4: Arestado ang lalaki na ilang ulit hinalay ang ulilang pamangkin sa Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Nante, 42 anyos may asawa, residente ng Zone 7, Barangay Lumbu, Lagunglung. Siya ang top 1 most wanted person sa regional level, top 6 sa provincial level, at top 2 sa municipal level. Naharap si Nante sa 4 na kaso ng statutory rape at 2 kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada bilang. Inaresto ang suspect sa pamamagitan ng Warrant of Arrest Implementation ng Lagunglong MPS, MORPPO, PIU at DIMAPIO sa nasabing barangay. Batay sa inisyal na impormasyon, nasa pangalaga ng kapatid ng akusado ang biktima mula ng maulila. Ginagawa umano ng suspect ang pang-aabuso tuwing sila lamang ang natitira sa bahay. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Lagunglong MPS ang suspect.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: Sa dugang K5 Network News, pila ka Bulacan Big Fish personalities pasakaan sang kaso sa ombudsman bangod sa flood control scandal. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
14: Nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman ngayong Huwebes, Hunyo 4, laban sa ilang personalidad sa Bulacan dahil sa flood control project. Sinabi ng Department of Public Works and Highways nitong Miyerkules. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang mga kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Ayon kay Dizon, may mga padating pa na mga kaso at may malalaking personalidad pang masasampahan. Ginawa ni Dizon ang pahayag habang iniinspeksyon nila Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek Pumping Station. Matatandaan na ilang opisyal na ng DPWH ang sinampahan ng kaso, kabilang narito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Balita mo sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
21: Balitang National.
18: La 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Hindi magpasugtan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon pa tubtub sa iya 2026 State of the Nation Address sa Consona sa Hulyo ang tension sa Senado. Suno kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga maapektuhan ang mensahe sang presidente sa Sona bangod sang kagamo sa Kongreso nga ginapangunahan ni Senador Alan Cayetano. Ginpahayag gaman sang opisyal nga wala nadula ang pagbantay sang presidente sa mga prioridad nga programa kag sa manghagna nga luyag sini mapasar para sa kayuhan sang pungsod. Nagpagwas ang statement si Attorney C. Chung bangod sa nagapadayon nga hindi pag-insindihan ay sa Senado.
20: Samtang ginkondenar sa mga journalist nga nagacover sa Senado ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta matapos ni taugon nga bayaran o kung ginabayaran ang pila ka mga miyembro sang mainstream media. Siro sa Senate Media Group, hindi responsable kag delikado ang akusasyon nga ginbuyagyag sang senador batok sa media nga nagaalagad para matagan sang husto nga impormasyon ang publiko. Ginpahayag man nila nga may responsibilidad ang mga opisyal sang gobyerno nga magpresentar sang ebidensya antes nga maghimo sang seryoso nga akusasyon batok sa mga journalist. Sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, ginpamangkot ni Marcoleta ang media kung nga wala nila ginusisa ang mga testigo sa sulod na sang 10 kabulan. Dito niya ginsiling nga mga balayran o kon bayaran ang mga media. Apang sa ulihi, dagpaatag kag nagpangayo naman sang pasaylo ang senador sa mga reporter kag nagsiling nga wala niya ginatumod ang tanan nga mga miyembro sang media mga naga-cover sa Senado. Yari ang kabahin sang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta.
5: I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan, ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ko sasali ito. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po.
18: Las 6:42 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Hindi mag-file sang sabat sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Panel sino kay Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro. Sa bylaw, magapasaka sila sa isa ka manifestation nga nagahulat na lamang sang pirma sang mga miyembro sang prosecution panel. Gilpahayag man ni Attorney Luistro nga ila o si saon kun may mga empleyado sang Senado nga nakabaton sa ila manifestation. Bangod nagpagwa sang advisory si Senate President Pro Tempore Sherwin Ting Gatchalian nga wala sang official nga transaction sa Senado kahapon Hunyo 4, 2026.
20: Temporaryong ginsuspend ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee angot sa ginapatihan niya korupsyon sa pondo may kaangtanan sa flood control projects. Suro kay Marcoleta, kinanglan-anay nga madugangan ang kag ma-verify ang mga ebidensya antes ipadayon ang hearing. Ini ang nangin desisyon matapos ang hearing nga gintambungan sang 18 kanagapakilala nga anay Marines nga nagtestigo angot sa ginapayag nga pagdulong sang Minaleta nga mga kwarta sa matag-as nga mga opisyal sa pungsod. Antes ginpasuspend ang hearing, ginpamangkot ni Senate President Alan Peter Cayetano kung nga daw wala ginadoso o kung kaangay nga wala ginadoso sang maayo ang investigasyon. Dugang pa ni Cayetano, nakibot siya sa mga testimonya may kaangtanan sa pila ka mga personalidad nga may koreksyon sa mga senador nga ginapayag nakabaton sang minilyon nga kickback gikan sa mga flood control projects.
18: Las 6:44 sa aga. Subong adlaw Biyernes sa mga taga-Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Duenyas, Bingawan, Tapas, Dumalag, Pasig City, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
22: DTX 500 Morning Newscast Balita International. International.
18: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang The Power Trio. Mighty C, D3 Bio, Cog DTX 500. Sa Amerika, gintawag ni US President Donald Trump nga crazy o kun buang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mainit nga phone conversation nga may kangtanan sa padayon nga inaway sa pungsod Lebanon. Sa interview, ginpamangkot si Trump parte sa report nga ginbuyayaw niya si Netanyahu kag ginakusaran nga wala sang pagpasalamat sa suporta sa Amerika. Gin-confirm ini ni Trump kag nagsiling nga naakig siya bangod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon samtang nagatingwa ang US nga mapatuman ang ceasefire kag matapos ang giyera upod sa Iran. Suno sa report, ginambala ni Trump si Netanyahu nga untaton anay ang pag-atake. Sa piyaka bahin, nagdumili si Netanyahu nga ihatag ang detalye sa ila pag-istoryanay pero nagpahayag nga wala nagbago ang iya relasyon kay President Trump. Padayon gihapon ang tension sa tunga sang Israel, Lebanon kag Iran bisan may ginpatigayo na nga kasugtanan para sa ceasefire. Sa bag-ong nga report, may napatay naman sa Southern Lebanon bangod sang Israeli drone strikes.
20: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, ginpahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga patas lamang pagtimalos ang gin-launch nga drone attacks sang Ukraine batok sa Russia matapos ang padayon nga pagbomba sang Moscow sa ilang pungsod. Ini matapos napatay ang 23 katawo sa Ukraine bangod sang missile kag drone attacks sang Russia sang Martes. Nagpahayag si Zelensky nga posible pa nga mas mag-abdik pa ang ilang mga pagbalo sa masunod nga mga inadlaw. sa piyak nga bahin ginatake naman sang Ukraine ang pila ka mga infrastructure sa St. Petersburg. Lakip na ang oil terminal kag military base sa Kronstadt. Nakitaan sang maitom nga aso ang pila ka bahin sang syudad kag temporaryo naman nga ginpasiradhan ang main airport sini. Suno sa mga opisyal sang Russia nga may mga nasa maran o kunapilasan

0: Naveles, Ma'am Erlina Goles, Sir Noel Goles, Sir Dennis Delphine, Ma'am Gemma Crisali Sumido, Papa Teten sa Pasay City, Sir Ronnie Cortuna Lopera, Sir Bebot Soloso, Ma'am Betty Soloso, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Christine Gardose sa Italia, Ma'am Melanie Catalunya Baroma, Sir Igos Lara sa Amerika. Ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
1: DTX 500
2: Morning Newscast.
3: Balitang negosyo.
2: Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Magasaka na naman ang presyo sang diesel kon krudo kay kerosene sa masalud nga semana bangod sang nagbag-ong attention sa Middle East. Suno sa Mint of Plat Singapore, nagasaka ang presyo sang diesel kay kerosene samtang nagapanipis naman ang rollback sa gasolina. Magasaka sang 4 pesos kada litro ang diesel kag 4 pesos and 60 centavos kada litro ang kerosene samtang maganubo sang 70 centavos kada litro ang gasolina. Sa reference rate, 199 pesos and 74 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 94 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 5 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 80 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 84 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 77 pesos and 95 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 99 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 93 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 60 centavos ang euro, 9 pesos and 10 centavos ang Chinese yuan, kag 36 pesos and 19 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Sir Benny Hermano, Jean Seaman, Ma'am Selfa Garvillas, Jesse James Garvillas, Vice Mayor Panga Lamasan Piksyo, and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo, Duanyas, Iloilo, Pamilya Calvo sa Maribuyong, Duanyas, Pastor Bobby Iriman and Ma'am Mimi sa Tafta Pascapis, pangapin na kamodera, DTX Premium Coffee.
4: Sa balita sa showbiz, Ellen Adarna, John Lloyd Cruz kag Isabel Santos updanay nga nagbakasyon sa Boracay. Kisha Marie Hanaysay sa report.
5: Nag-updanay sa isa ka bakasyon sa Boracay ang anay mag-asawa nga si Ellen Adarna kag John Lloyd Cruz, upod ang bago nga nobya ni Cruz na si Isabel Santos. Sunod sa mga post ni Adarna sa Instagram, nakita ang tatlo nga nagakaon sa isa ka resort sa isla, upod ang pila pa ka mga kaupod. Sa piyak nga bahin, may mga espekulasyon man nga posible may proyekto ginahanda si Adarna kag Cruz, tapos sila makita sa isa ka meeting upod sa mga opisyal sang GMA Network, apang wala pa sa opisyal nga detalye nga pagwa ang diri.
6: Ini nga balita ginadul sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Christopher Piape kay mga tricycle driver sa Takas Ilaharo, magpangapin na kamodera DTX Coffee Mix. Ma'am Beng Patulunan, Pasay City Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez, good morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500. Sa NBA, National Basketball Association, San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama, kumpiyansa nga makabawi sila sa Game 2 sang NBA Finals buwas, 8:30 Philippine Time. Enrico Zurita sa report.
7: Ginabato ni Victor Wembanyama ang iyang responsibilidad siya papel sa kalutusan sang San Antonio Spurs sa Game 1 sang NBA Finals sa New York Knicks sa score nga 105-95. si Wim Banyama na

0: Leicester sang post-season career high in turnovers nga mayara sang anom kag may na-miss nga 15 kamatira. Nagapati man ini sambal sa ila coach nga si Mitch Johnson nga dapat yara ang presensya sini sa idalom. Aban siya next sa San Antonio sa points in the paint 50-42 kag 23-14 sa second chance scoring. Ang game 2 ang iwaton Sabado sa Frostbank Center ang home court sang Spurs. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto niyo man healthy, inom kamo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C Morning, Sir Romy Basbanyo, Beth Edalilla, Sir Arturo Lilla, Samaspasan Kalinog, Marilu Hamoles, Jesse Hamoles, Bobby Iriman, Pastor Bob, good morning! Ang balitang extra special, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. SB Bebot Baez and the team sa Dingle, good morning! Kangapi na ha, DTX Coffee Mix, Manong Boy Beramin! Sa balitang extra special sa Amerika, ginguba sang 48 anyos nga bana nga si Eric Puersa, ang kabay ang bahin sa ilabalay sa Butler County, Pennsylvania, USA, gamit ang excavator matapos niya mahibaluan nga iya asawa nagfile sang divorce. Suno sa mga report, yara sa impluensya sa makahulubong ilimnon, ang lalaki hantis niya ginhimo ang pagbungkal. Sa tiyon sang pagguba sang balay, yara pa sa sulod sang balay ang asawa kagduha ka mga bata nga babayi. Nabatian pa sa 911 emergency call ang pagbungkal sang balay samtang nagapangayo sang bulig ang asawa. Wala sa may nasamaran sa insidente, bisan pa sa peligro nga tugas sang paggamit sa mabugat nga makinarya sa pagguba sang ila balay. Lang 6:54 sa aga, Ma'am Rose Kabangalimbagi, pangape na DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Lang 6:54 sa aga, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Auhero, Francia.
2: Kag ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton yung mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang chakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob lima ka kapsula sang nitribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang nitribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya nitribayo. Sir Kevin,
7: D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Mga buti ka.
5: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
6: Mm.
5: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
6: Mm.
5: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
6: sa may mga guard mo.
5: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
10: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
6: So, wala. Dapat tulog, wala.
5: Tulog, wala.
6: Dabi na akong late dinner ka.
10: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
6: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
11: Magalingin bala ang imo nga uno?
7: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauha?
7: Kasi may diabetes ka na?
11: DTX 500 na?
7: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar?
7: DTX 500
11: garantisado?
7: DTX 500
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: Malakas mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo.
7: Nga sa masami,
11: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
14: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
15: Moves to the basket. Wembanyama throws it on his head.
16: Victor Wembanyama
9: with the post.
15: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
15: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty
15: C. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Gadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Dala o magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
5: Bakal na sa mga butika!
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
6: Nestor! Ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: ikaw pala
9: ang may diabetes.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
8: ang D3 Bio
9: yung may PCO
8: ang PCO
9: yung may D3
8: mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
8: ang D3 Bio
9: yung may PCO
8: ang PCO
9: yung may D3
8: mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio
8: ang D3 Bio
9: yung may PCO
8: ang PCO
9: yung may D3
8: mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio
8: ang D3 Bio
9: yung may PCO
8: ang PCO
9: yung may D3
8: mabagat sa mga butika.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: epektibo.
8: Aramis
9: mo. DTX 500
15: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauhan.
15: Masi may diabetes ka na.
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
9: Mighty C
8: ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One of week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
8: MyTC! Mabaka sa mga butika. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ni allergy.
8: MyTC! Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Gadaragsa nga punggod? DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit? DTX Beauty Soap. Gala o magputi? DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol? DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my kumso.
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, la 7:15 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
20: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Biyernes, June 5, 2026. Mostly cloudy ang kawaan sa sudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagahatag kita katawaran kortesiya sa mga suki, nagapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ili ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga, Ted Agujero Francia.
21: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ilongos abroad, Filipinos abroad, welcome! Gina-abi-abi namon kamo sa programa Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
5: Sabong sa Iloilo Provincial Government, may office na kaya nag-resume na ang 5-day work week after nga gin-lift na sang gobernador, Governor Arturo Defensor Jr., ang pagpatuman sang 4-day work week bangod sang energy emergency nga gini-clear sang gobyerno bangod sa pagsaka sang preso sang gatong sang nagligad nga mga binulan bangod sang krisis sa Middle East. Pero sa Iloilo City Government, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Bamboo Nava, good morning sir. Sa Dasun Simana, effective June 8, ibalik na ang 5-day work week sa City Hall from June 8 to June sa Friday. Although nga next week, Independence Day, June 12. Pero sa masunod nga mga sinimana, 5 days na ang trabaho sa Iloilo City Government. The same is true sa Capitol, Subong, kag sa iban pang mga munisipyo, 5-day work week na.
23: Foro de los Pueblos.
5: Kani sa mga empleyado dira sa Capitol, sa City Hall, kag mga private companies. Ilis na kay alas 8 ang inyong sulod. Dapat nakapaligo na kamo, nakapanghabon, DTX Beauty Soap. Kag magamit sang deodorant organic, Clinica de Fresh. Kung daw trangkasohon ka daw, daw manugsulod, malaghana ang trangkaso. Magtumar ka ng daan, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. US President Donald Trump gintawag nga buang si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sandigan bayan nakibot nga hinali lang nga nagdamo ang balatian sang akusado sa flood control scandal nga si Anay DPWH Secretary Manuel Manigas Bunuan. Si Noymo Jinggoy Estrada, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Merlin Alaban na Hifarba, Ma'am Betty Solosyo Serbebot, nagayo man sang hospital arrest kay nagabatsyag man siya. May pain man siya, subungagi na batsyag, Sir Bamboo. Si Noynyo Jinggoy Estrada nga for the third time ginkasuhan sang plunder. Amalya initanan political hingabot. Si Noynyo Jinggoy Estrada, Sir Jesse James Carvillas, may osteoporosis man siya. Anong osteoporosis? Kulang sa inom gatas? Or kulang sa inom D3 Bio Mambete? Alas 7, just in 9 na sa aga. Bata sang manuglaswa kag manug scrap summa cum laude sa Pasig City College. Si Jojo Ang, si Janet Garin, si Raul Manuel kag si Jam Jam Baronda may ginabit-bit nga maleta. Sino sa mga ex-marine nga nag-appear sa gintawag sang bag-ong majority nga peke nga Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kita mo gid nga pagkatalawit ni Alan Cayetano, no? Plo Facebook, ha? Tingi, ara man lang galingan, pwede ka man mag-appear sa Senado nga ang ma-Facebook, ha? Isog ka lang likon, ara ka sa opisina mo, no? Ara ka lang sa kwarto mo. Hindi ka man magatubang sa mga senador nga gusto mag-head-on sa imo. Kainab lang kapit, toko, bla? So may pattern na ining si Slimo Harmless nga si Noynyo Alan Cayetano. Dugay-dugay, ma-text naman yung mga DDS mo. Pamatiin nyo, blanay, unpiss ka mo mag-react, bla. Ining chaos, subong sa Senado, damo man binipiso mo. Dili nato nakita, Ma'am Rosemary Agramon, Rehina Gumakal, Ma'am Jonas Saldo, nga damo gin maalam, damo gin ang kaibalo mag-interpret sang kasuguan mo. Amo na nga kon daw hindi lang abi mag-ayon sa ilang ilang mabatian sa radyo, Sir Bambo. Ang balong kanila dayo yung bias katid. Matiin nyo, blanay, ipatpaton tani sa aton nga masarangan ang parte ni sa ginbasihan kung nga ang gindayon ang pagbalasa sa committee chairmanships sa Senado. Kag nga hindi Senate President ang tawag kay Sherwin Gatchalian, kundi Senate President pro tempore. Kay balok among ang pro tempore, Latin word ini pro tempore, for the meantime, samtang sa temporaryo lang, anay. Amo na ang konsaton tinagabla, pro tempore, Latin word ini. No, why gingamit nga Senate President si nga Senate President ang pagkabig kay Sherwin Gatchalian, kundi pro tempore nga ang amo nao.
23: Foro de los Pueblos.
5: Sanbay, there is a Foro de los Pueblos. Ang oras, alas 7:22. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tropa. Never say die, paalala ng Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
23: Foro de los Pueblos.
5: Alas 7:22 na sa aga, panginbulahan sa 1,060 ka Latin honoris. sa 1,441 ka-graduates sa West Visayas State University. 23 ang nag-graduate nga summa cum laude, 572 ang magna cum laude, 572 kag 465 ang cum laude. Sa kabugusan, 1,871 ang nag-graduate sa West Visayas State University kahapon, considering 262 ngalin sa graduate school, kag 168 ang post-baccalaureate.
23: Foro de los
5: Pueblos. And kadungan sini, nangin bisita sa kahiwatan, kag nangin speaker, si DILG Undersecretary Jed Mabilog. Si Yusik Mabilog, nag-deliver sang inspiring message on leadership, kag ini ang gatumod sa karakter, integrity, and service. Iya ginatagan emphasis that true success is defined by values that endure beyond achievement. Ang class of 2026, ginakabig ini nga isa ka excellent class.
23: Foro de los Pueblos.
5: Mamakon mo sa ilang klase, mayara sang 572 magna cum laude. May 23 ka summa cum laude. Mag summa cum laude, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, halos 1.0 imong grade, no? Ikaw, Ma'am Bing Space, kag ikaw grade nga 1.0. Ako daw mga siguro, ay, hindi ko na pag-isugid, mabagatid, self-serving ka. Hindi ko mag-summa cum laude. Ikaw almost perfect ang imong kwan. Almost imong grado. Uno lang, uno.
23: Foro de los Pueblos.
5: So congratulations sa batch 2026 sang West Visayas State University. Bag-o naman nga panghangkat sa kabuhi.
23: Foro de los Pueblos.
5: And kahapon man, ginpatigayon ang 18th commencement exercises sang Pasig City College. Sa diin, 1,885 graduates ang nagmarcha sa Pasig City Arena. Sa diin, nagpanguna sa class of 2026 ang anak sang Manog Laswa, Manog Utan, nga si Justin Aguasito Salutin. Justin Aguasito Salutin, nga taga-barangay Bantayan, San Enrique, Iloilo.
23: Foro de los Pueblos.
5: Yang iyang ginikanan na nagapangabuhi sa hard labor, no? Hard labor. Pero ti, muna ba lang ako ang bata naka-insindi nga he or she has to study very hard and dapat tapos yung iyang kurso sa apat katuig, kung apat na sa katuig nga bachelor's course. Sir Oliver Barya kaya SK Kagawad Pangga Dolar Barya dira sa PD Monforth North Dumangas sa Lublob, dapat matapos kid. Congratulations sa pamilya Aguasito sa Barangay Bantayan San Enrique Iloilo nga nag-graduate bilang summa cum laude.
23: Foro de los Pueblos.
5: 726 na sa aga gani sa mga kabataan, eskwela ka mumayad. Why na nagkakulugan nga sa tatay nyo, sa nanay nyo, nagapanguma, nagapangabudlay, nagapanglabay, hindi na ka mamaiskwila.
23: Foro de los Pueblos.
5: Kag sa mga nag-graduate, bala batch of 2026, pay it forward. Balos ka mo, anay kay nanay, kag tatay nyo. Hindi nga balusan nyo, tawaan nyo dahil yun, apong. Kulot na lang da, kaya dragi ka mo magkado. Kaya kung ara na ka mo da, ayawan gid ka mo, maagunto, maoruntagi, ginhawan nyo, mangutan nyo bala si Sir John Baron, bla? You have Engineer John Baron sa nga pag-asa Iloilo aton weather forecaster. Ibalon ta ang latest ang nga dalagan sa panahon subong Biyernes kag sa weekend. Engineer John, si Ted diri sa K5 Mighty C. Morning, sir.
0: Hello, sir. Good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Ang latest nga weather update aton sa adlaw sang Biyernes, June 5, 2026. Bisa ton nga update, ang LPA nga ginamonitor na ton nag-develop na sa isa ka tropical depression. Kaya na lang sa alas 2 sang aga and nakasulod na sa may par alas 3 sang aga nga may domestic name nga si Esther. Si Bagyong Esther, ang last location na ton is 225 kilometers west of Itbayat, Patanes. May maximum sustained winds ng 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 55 kilometers per hour. Nagadala ganin northeastward at 20 kilometers per hour and we expect nga mag-landfall siya sa may Taiwan. Mag-exit sa PAR tomorrow morning and eventually going towards southern Japan. Ang ini nga bagyo actually may epekto man siya sa southwest monsoon nato no dugi na butong ini pababaw so nag-apekto ini sa may northern and central Luzon. Ang ini nga bagyo wala ni siya direktang epekto ya dire sa aton sa western Visayas. Expect nato na partly cloudy to cloudy skies. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panagoob dalas ang mga localized thunderstorms. Ang hangin makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagatnan nakatundan tubtob na bagatnan nga man magadalas ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 526 kay nasang aga magatunod ini 610 karon sa hapon. Amo nato ang latest weather.
5: Sir John. John Baron. Sir John.
0: Yes sir.
5: Oh si Bagyo Easter daw dalit lang sa no so lodge sa PAR Philippine Area of Responsibility and then guwa man sa dayon.
0: Yes sir, medyo babaw na biyang iya nga ano eh nga pagsulod. So once magsulod siya, ni-expect ni siya naton magwa man siya dayo no sa aton nga area of responsibility.
5: Mm, pero ti ano makadulot man ni pag ulan diri sa aton sa Iloilo or subong nga weekend, Biyernes, Sabado kag Domingo, Sir John?
0: Well, may mga expected kita sir nga mga pagulan no kapin pa sa hapon kag sa gabi, even sa early morning may mga chances of rainfall kita kasi syempre habagat season na kita and nag-declare naman kita actually isang onset sa aton nga rainy season no. So may mga expected kita yung mga pagulan, mga localized na thunderstorm. So mga ni mga pagulan hindi ni siya related sa ano no or hindi siya associated sa ginamonitor naton nga bagyo. Anyway, ang bagyo abi medyo mataas na yung kag malayo ang iyang location sa aton. So ang aton diyang weather system is mga localized na thunderstorm. So ang difference la day kay ang mga localized na thunderstorms naton, yes mamunog siya usually pero dasig lang mag-dissipate. Mga maximum duration niya 2 to 3 hours nag-dissipate siya. Hindi siya compare sa akong directly affected kasang bagyo nga usually mamunog man pero tagpila ka oras no kisa may whole day gani nga inulan. So amo na siyang difference no sa aton nga duha ka weather system.
5: So dire ang aton yang may ulan gid man pero hindi man magdugay lipot lang Sir John.
0: Yes sir, mga rain showers siya kag thunderstorms sa dalas ang localized na thunderstorms. Take note lang naton mamunog na siya gyapon ang ano no ang mga possible nga mamunog nga ulan ang pwede niya nga dala. So possible na gyapon ang baha kag landslide especially pag sa mga ano no sa mga susceptible nga areas kapin pa kung ano no kung ang thunderstorm naton though severe na gid or grabe gid nga thunderstorm.
5: Very well said Engineer John Baron sir. Salamat ha. Mighty C morning.
0: Yes sir, thank you and good morning.
23: Foro de los Pueblos.
5: May mga pag-ulan so anticipate mo na nga magwa ka maayo pang simpo dugay magpanaliti so suksok ka jacket bonnet payo payong kalo kag mag tumargid Mighty C DTX 500 kag D3 Bio.
23: Foro de los Pueblos.
5: Ang bani Ma'am Betty Soloso noy ka graduate gani ya bata ka barbero kag OFW correct. Daw pilaman ka patilyaya na utod ni Papabot Ma'am Betty na nakiskisa na kag mapagraduate siya tatlo ka mga bata nga puro gwapa no. Si Lablab, si sino nga ning kaduha lipat ako kag si Nini Jana nga tuyadon sa abroad ah. Ti sa mga kabataan subong ang kaimulon kag present ninyo nga financial situation hindi na rason para nga hindi kamo mag-eskwela. Eskwela kamo kung hindi pa masarangan sa inikanan yung mapeskwela kamo sa four-year course. May mga vocational course man nga inyo nga makuha.
23: Foro de los Pueblos.
5: La 731, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
23: Nga istasyon K5 News FM Foro de los Pueblos.
5: Going back sa summa cum laude sa Pasig City College si Justin Salutin tagabantayan San Enrique. Ang iyang utod si John Lloyd graduate man kahapon. Ama kon mo ang iyang kurso sang summa cum laude nga daya Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Ang time management kag dedication sa pag-eskwela ang ginhimo agud nga maka-graduate. Ang iyang nga iloy nagabaligya sang utan sa likod ka merkado kapase. Tapos nagabaligya man sang utan, may pisto pa gitsa na sa imbang grande. Ang imbang grande ng Japase man eh. Now, ti may sakripisong ginikanan nga subong nagbunga na. Congratulations sa pamilya sa Lutin sang Bantayan San Enrique. Isa pa gido kung may sumakum laude nga taga Pase, Ario, taga Duenas gido. Congratulations. Lee Brian Salcedo Piscuela. Alumnos sang Duenas General Comprehensive High School and a resilient member sang Junior High School Class 2020 the COVID-19 pandemic completers. Nakaangkon siya sang highest academic honors in higher education as summa cum laude kag rank 1 sang batch Sigahum Class of 2026 sang Bachelor of Science in Biology Major in Medical Biology Program sang Central Philippine University.
23: Sa
5: Domingo ang ilang graduation program tani sa Big Field sang CPU Sir Bombs. Galing kay ginulan sila. So nagsailo sila sa may covered gymnasium. Si Piscuela nga taga Duenas, Academic Excellent Awardee kag gin-recognize sa madamong prestigious distinction including ang Outstanding BS Biology Award, PIA Region 6 EWAG Award, and Central ECHO Award of Excellence in Campus Journalism. Kagiyaman na angkon ang Outstanding 99 NMAT Percentile Rank and secured a spot as a qualifier for the West Visayas State University College of Medicine for academic year 2026-2027. Congratulations, Kasi Manwa, Lee Brian Salcedo Pescuela, sang Duanyas, Iloilo. 7:34, pagbalik ta, ang Sanigan Bayan Justices, Sir Steven Radino, Sir Bamboo, Pastor Bobby Riman, Bambinga Sir, na kibot, hinali na nagduro yung balatian ni former DPWA Secretary Manuel Bunuan nga ginakosaran sa flood control scandal. Gulpi nagduro! Kasi si Noy mo, Jinggoy Estrada, bala, habang ni Sir Bamboo niya, third time, the charm. Si Noy mo, Jinggoy Estrada, bala, Mr. Superman, Sir Steven Radino, number one kagawad, Sir Rami Ramos, dira sa Pulau Dumangas, Provincial Guard 2, Oliver Barya, SK kagawad, number one, Panga, Dular Barya sa Lublub Dumangas. Gaayo man sa subong K5 Alira, ama niya, pwede i-hospital arrest man ko. Aslan ko, kung mayad man ang agri kasi piyo, mayad ayad gid. Basta ang agriculture kasi piyo, mayad ayad gid. Perte ng agriculture kasi piyo na, mag-graduate nila na, matpalabrik ka, graduate nila na. Iban pa gin, hindi ko na paglawagon, may isa na siya ka-graduate na nga, maestro sa una sa kwan, sa CPO man da, sa agri. Nagpadalagan na konsihal. Doktor siya, nag-upon man sa isa ka doktor. Lalamoy na, Sir Bombs, no? 7:36, magabalik ang Foro de los Pueblos.
23: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: exercise, panalo, panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
13: Yan
11: ang
13: gapanupo.
11: Kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may
13: Physio,
11: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio,
11: ang D3.
13: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
13: yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Ang ginpabasko sang Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
19: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
20: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
21: Victor Wembanyama. With the post.
19: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
22: Brunson fires three-pointer. It's good.
4: Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
22: Oras, alas 7.46 aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
23: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
22: Magulang takalawag sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Wow, nami ginini pare sa pinirito nga bangros kag munggo nga sudan ni Sir JC James sa Garvillias mo. Tanda gi si Sir JC James Garvillias kag si Ma'am Selfa magluto samtang kapamati sa radyo. Ginaparisan pa nila sang DTX Coffee Mix.
24: Foro de los Pueblos.
22: La 7:47 sa aga, subong adlaw, may yara sang schedule ang 12th Iloilo Bike Festival. Ang June 3 World Bicycle Day Active Mobility Conference kag Mobility Count. Subong adlaw, June 5 Opening Program kag Bike to Work Day diri sa syudad. June 5 to 30, Food Bike Crawl. Food Bike Crawl, CRAWL. June 13 kag 14,

0: Iloilo, always on the move. Amo ning isa ka bulan nga aktibidad diri sa siyudad sang Iloilo, nagapakita sang commitment sang Iloilo City Government sa active mobility kag nagapabakod sa reputation sang siyudad bilang bike capital sa pungsod.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa dila may nagabike, no? Kag tinami din aton kay may arakita sang bike lane. Pwede man nga samtang lakat-lakat ka, Ma'am no, Sir Noven Herosa, Ma'am Babe Celeste, kuwan ka, nagapabalhas ka. So, sa siyudad sang Iloilo, ang aton may esplanade, napuslan ginaton para sa nagabisikleta.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kag sa mga nag-exercise man. Alas 7.49 na sa aga, oras tulong sang Mighty C kag DTX 500. Nakibot ang Sandigan Bayan Justice sa inali nga pagdamo sang balatian ni former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manligas Bunuan. Daw nakibot si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, chairperson sang 2nd Division, sa listahan sa balatian ni Bunuan basis information. Amo to naligad nga adlaw nagpa-hospital arrest si Bunuan. Kay laing gid pamatsyag niya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di may acute coronary syndrome, chronic kidney diseases, prostate cancer, type 2 diabetes, L4, L5, back pain sa spine, carcinoma, kag heart failure. So wala nakatambong si Bunuan sa pagbasa sang indictment tungod naka-confine ni sa isa ka private hospital. Tiging kasuhan ni sa mo sang graft kag plunder sang Sandigan Bayan tungod sa kailabtanan sa anomalya nga flood control projects.
1: Foro de los
0: bilang kwansa bilang DPWH sa secretary si Noynio Jingoy Estrada, ring ring tabs ondoy kay Ma'am Febi Songgano Tabuada, Nena Songgano dira sa Agustilo Lapas, Ma'am Rica Domingo Quisto, Ma'am Ningning Ilumba, ha? Aryo, si Jingoy Estrada, nagayo man niya, pidi, i-hospital arrest man ko? Napa-hospital arrest man ko? Kaya nga, si Noynio Jingoy, na for the third time, kung si Sir Bamboo Duremdes, naba pa, si Mayor Bamboo, daw kakaag, uro, Sir Bam, sa balong mga Mayor Bamboo, no? Kakaag sila, no? Magastuhan, gin sila liwat. Third time, the charm. Ambal ni Jingoy Estrada, Ma'am Aisha, Ma'am Rica Domingo Quisto, ring ring ondoy. Ambal niya, pwede ma-hospital arrest man ko. Kay gangot-ngot akong tuhod. May osteoporosis ako. Kon way ka kwartang, tawag gadaya, kwan ng rayuma. O gani, ma-charge mo sa kaimulon bala. Sa kaimulon kag sa katigulangon. Pero kung mga high profile ka nga tao sa susudad, ang tawag ka daya, Papa Bebot Soloso. Kay Ma'am, manang jet-jet dyan sa balay ni Ma'am Betty. Kung daya, osteoporosis. Golpi lang na osteoporosis eh, Jingoy! Si Noynio Manuel Bunuan, in fairness man, abiseke, base kung gabat sa ginman, bla? Baka duro-duro ang listahan, ha? Acute coronary syndrome, chronic kidney diseases, prostate cancer, type 2 diabetes, L4, L5, back pain sa spine, carcinoma, kag heart failure.
1: Foro de los Pueblos.
0: Dumduman nyo si... I am sorry. Anay Presidente Gloria Arroyo, bla? Si Gloria, no? Si Gloria, sang timpo ni Noynoy from 2010 to 2016, nagkwanto siya, binutanga niya laki-laki liog niya. Kay hindi ko namali. So, naduro lang sa nat mga naman. Ano? Para lang lang makapalagyo sa kasuguan. Pero you have to face the consequences. Kung ano man ginhimo mo eh.
1: Foro de los Pueblos.
0: Banyusan niya lang tuhod niya sang avocado oil. Barato pa. Ang kwan Ma'am Ningning, no, ang lisok abukado, ginpudpud mo kagingin simbugan mo ka biti-biti. Ano ginsimbog mo Ma'am Biti? Biti-biti o kon tando ay dark? La 7:53 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Subo.

0: ning balita kay dito sa India, 21 katao patay, 12 ka foreign nationals sa sunog sa hotel. Sa statement ng police, wala na mention ang nationalities ng foreigners nga napatay. Apang sunod sa report, ginalagipan ini sang halin sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique, kag Liberia. Magluwas sa mga napatay, 49 ang gindala sa ospital. Sa information, nagsugod ang sunog sa restaurant. Ginditay ng tag-iya sang building nga si Laves Baja. Foro de los Pueblos. Las 7:53 sa aga, we'll pause for a quick break. And pagbalik ta, ang aton man nga update ni party sa kagamo sa Senado. Gapanawagan si Presidente Marcos Jr. nga tapuso na nga antis ang iyang State of the Nation Address sa Consona by July matapos sa ningarot nila. Ang garot nga ginimo ni Alan Cayetano eh! Kay kapit toko bla sa pisto! This news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. Foro de los Pueblos. Sa 7:54, si US President Donald Trump gintawag niya si Netanyahu nga buang! Ikaw may ginakabuangan ka man. What makes you fool or crazy, Mambing Space J? Dibla kong isa ang aton ang gaya sa aton mga abyan. Hindi nga buang, ay buing kanimo ah. May ginakabuangan ka man, Ma'am Bengs. Ma'am Laura, anong ginakabuangan mo? Sa diyan tani kay Bernie Subongo. Kagma kanta takron ah. Kanta ni Aladdin kag ni Jasmine bala. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. Sabat! A whole new world! Mabagatid nga nagkanta kasi na si Pibo Bryson nga nagsulat sini, nagtaliwa na. Foro de los Pueblos. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500
1: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, was ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung panigarilyo, likaw ka. No? Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asusang salakyan, kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants
2: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ang ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: O si Karen, damo gid sang akon hair fall lag indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.